0: How are you doing?
1: Alo, ka tlole ka makgethe.
0: Ka o fela?
1: Ke tshabana sa kgomo.
0: Ntate.
1: Leitso la ka ke ntate monga kgomo ke le kodile ka mogotong.
0: Ee, mongaka.
1: Ha ke tsebe ha ba ke taba ke etsa phoso. Empa ke re ha ntho e kgolo nna ke tlotla mofumahadi e ke phelang le yena.
0: Mhm.
1: Hobane o atlehile ho nketsetsa bana ba supileng. Bana bao ba hodisitse hantle. Monde mo bile re kgethwa hae. Ha a fitlheletse dingwe di mashome a mabedi ho ya pele. Mme a na le tokolo ya gore a ka ikgethela ona o batla go phela jang. Ho fihlela ona jwale re setse re le babedi.
0: Ao banna mongaka o gauwile mona bana. Mongaka o gauwile mona. Makhubu a mo lahlile kapa e sile ha fepa hantle tjena bana kapa e sile ha fepa hantle tjena. Empa he ha o le re le kgolo.

0: How you doing?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o felang?
1: Ke tshabana sa kgomo.
0: Mme?
1: Dumela ntate lefoka la ngwana ko gongwe.
0: Dumela mme?
1: O a phela ngwaneso.
0: Hantle phela ba mme wa ka?
1: Ke a phela moratuwa ka lebitso. Ke mokgono magare da thujana mongala palena. O a mo tsebang.
0: Ha ke na bonnete hantle.
1: Ke a leboha ngwaneso. Ka mmona he mongalapa lena, ka mmona. A nkgono magale tathujane. A tseba yena o le o tlotla mme wa hae. Nkgono Madikeledi le tele. A tseba ke a mo tlotla Mofokeng eo wa ka. Eya baneng o mbeile o fitlhela boemong bona ntse ke na le ena a na le nna mo fitlhela ba dilemo tse 94.

Mashamina ma disipile fela ba tsotse re re bile go rinyane ya boraro. Go nna ditshomo kene he. Kene he. O tlo re fa. O tla kgethana go fang. Bele ka hare minye sa go dina mo sadio wa Afrika tsene he. O tla kgethana. O re fa. Mabedi ena he ke mthamkolo ka manyagela. Ke tla pala ha ile le cha cha cha cha. Le tswang ka ontong le na le dibeke tse ka bantse thago fela le tswile he tlapa lena la o sinwa manyagela wa thuati ai ke o blela mamedi basadi bana ba mogao tsena ba bina fela gore go gauwe mo gwehlaba basadi bana ba mogao tsena ba bina gore go gauwe mo gwehlaba bina gore go gauwe mo gwehlang basadi bana ba mogao tsena re ke tsena fela mona mabedi ka mane he ka ka mana ka mabote sposa sa mabote ka ofisi ya sona ya ofisi ya sona ya ditibelo tsa molao ha mabote muna banna ba tlhalosa fela go icon go bonagala ditlolo tsa molao gagolo tsa tlhekefetso ya ka malapeng di etsagala malapeng ao go dulang fela jwalo batho ba dudisana jwalo ka bobedi e leng monna le mosadi empa ba sa nyalana ebile boholo ba bona go tla lewa ba e le ba gutlang manyalong boholo ba bona go tla lewa e le ba gutlang manyalong mohlomong ntate o tla le ngwana mme o tla ka ba babedi ba le ba kgetha gore ba dudisane mmogo ba etse lelapa empa ba sa nyalana jwale go tlola ditlhase gona mono dipakeng mona go tlola ditlhase ba tlatella ba isane mane molaong flageng jwale tle o bonagala sepo sa sena sa mabote se tshwenyeile gagolo ke taba ena ya gore go bonagala ditlolo tsena tsa molao gagolo tsa tlhekefetswa ka malapeng di tlhaa gagolo ka mona ka mabote moo batho bana he ba kgethileng gore ba dudisane kgweding ena re leng gona ga re emengeletsa tsena la bobedi lena le fetileng fela ditlaleo tseo ne bonagala kapa dinyebo tse ne di bonagala di ngodisitswe di ne di le 15 tsa tlhekefetso ya ka malapeng kgweding ena eo re leng go yona fela ebile le la bobedi e so fele leo fela ne se di matha 13 ga tse ding tse ngodisitsweng go tlalewa gore mohlomongwe ga ba mmele ntate ba lwanne jalo ha ba lwanne mme o tla tlaleyang tato gore tato moshapile mapoliseng mane e re ha a se a tshwerwe jwale a

ka iswa ka pele ho lokgotla e be ke mo mme ka la ho sesane jwale ha pele e theohile a gutlang a tlo kopela ntate tshwarelo a tlo kopela ntate tshwarelo ke tsonyeno wa gae ka nnete ne ke re fela le tlo mogalemela e seng le moqose ne ke re fela le mogalemele a tlwelelo nshapa e nngwe eo sposa selelang ka yona ke hore ho bonahala basadi ba tikolo ena ya mabote kgubetswana metse e potapotileng ha mabote kgubetswana naledi sekamaneng ha tshosane motimposo jwalo jwalo ho bonahala e potapotuwe ke ditsi tsa mothamahane tse ngata tse kwalang bosibu kapa tse sebetsang bosibu hosa jwale ho bonahala basadi bana he ba tikoloho eno ba tsamaya ditaputapong mona bosibu kaofela ba siile banna hae ha a fitlha hae mane mohlomong a sa kgutla he ya bojele ha mesong ke moo ba qabanang jwale le ntate ke mona moo bontate boholo ba bona jwale ba qetellang ba ba hlekefetsa ka hore ba ba shape jwale ebe ke mane he moo e tlaga ka la ho sesane jwale ebe he ke moo basadi bana ba tlalehang taba ena ya ho shapuwa taba ena ya ho shapuwa sepoleseng mane e hlile ho utlwahala bomme bana a khona ba tikolo ena ya hamabote ba inwella mothamahane ba itsamaela bosiu bontate ba le hae ba phomotse mohleng yana ba re ho tsamaya basadi banna ba dula ka matlung banna ba dula ka matlung basadi ke bona ba tsamayang kgweding yona ena ya bone a ka gopola ntate ntate maleiri ka mane ka kgoba le a bua kgolomaditshomo kena re utlwa ona gore fa pale e kwala mosadi ona kgwedi ya lena mosadi wa maaforika kapa gore fa tshomo re tsebe go fetela pejana ae kgona ehlile ka mona ka mabote mamedi hobe haholo ka mona ka mabote

0: Mošemane wa tsere bong fela metso tso ga re bile gore nyane ya boraro. Haletwe?
1: Ale gato le ka magete.
0: Ka o fela?
1: Se chabana sa go.
0: Eh.
1: Ya mwana go.
0: Eh, dumela gore ma tsumo.
1: E ka o tsena wa motiva.
0: Handle prava me wa ka.
1: Ka nnete ka mo hawa mo rena se ba ntse ba ba letse.
0: Mm, la ponywa ga sobala na le motlebe.
1: Ahora

0: hae ba ha tsa la ime ha o tla qala o ithuta go sa tsebane di ne di wela a pheta hlapanya se sotho re yena ke mo ga mapela mo satsana go yena o tla bona ha pela di falla batho ba itse ka mothiba ka o mosupisa o go tla tla le bota kana a satala wana mo sotho a satala sa le mantse le a ba monyala batho ba ne ba hweletsa ba sala ba swakile ba itse potoro ga ba bona gore ga a na se le thola dikeletso tsa bona ba ne ba re ba mohlaya thusong ya sentse di a tala mosotho ga na utlwa dikeletso tsa bona ebile a le botho ga a motsadi wa o tlala e o tlwele we meiketsi ga lengwe a ya dula le ena gona maare tsong eo banna ba bangata ba tsileng go yona ka ntshwedisa fosa a gana sa fitlha monna mosotho ikenya ka mokoteng empa ntsha bontsha rato la ga e le legolo ena gobane e ka ntle le go utlwela nna sa ntsha mmona gore ga se mosadi ke nkwapa ke shi yona le o ikesa dinakana tsa pudie a phakisa go lwa mano ao e leng gale a le botha go mosadi a tla mo tsebe go yena ke poya mora ba gapela ga mosabe le bekebeke a tswe bokakonyana bo a nang le bona a tlhapasa go yena a tlapele sa uge ka motlhomong ga a fitlha a e tswa mosebetsing a kopa mofumadi gore ba tlo jelela ka ntle o ba tlhutlwa o tlhile o chesa ka tsong ka moo a rae letsatsi ka ntle mokene gampenyana go ba o latlhile a tswa masimong sadi a fela tsisa dintla sa ripa sefate haufinyane le mo dikgoni le ndi ntse di sefela teng o thona ka poninyana eo yena moika a ileng a fitlha di ga setsa yona moo ga e tswa masimong ga a ntse ba dutsinyang jaaka bobedi go tsa nna tsa santa santa gaufi le bona tse di ka tletsa a tadima mokoko o mongwe a rakgwe o mongwe osile o leka go atumela dilong tsa bona ka letlhole le be a re kip a bua jwala o setsedite ga bo a sa panye le bopanya a ba a phaela ka go ketelela tswile molomo a ntse a o setse morago ka matlho a ntshwatshwana mokoko ya bobedi o keke wa batlhola o ntelekela ga o file ditso tsa ka nna ke tla o sotha molao ga o ntsedi nna ke poo ya morama gape ga ke bue gabedi mofumadi eno ga motadima a fumana a sa panye e le go befile ebile mogapela ntse a moeng motsaka wa boela ba pheta la bobedi o a tsa mokokokokokokokoko ga magapela a re rao a o kotlobela a ebile ka rotwana a sa bueleua a o sotha-sotha molala ebile o bonala o sothela lonye a mabifing ona a o re kwana teke wa salantse o rara o le mong ga o nehela moya a gutla a go a nna go ya dula mo a ntseng a dutse mofumagadi ao ntate o bolela mokoko wa ka ka setlhoo setse kale magapela nna ga ke re ke etse ntho ke a yesa o bua jwala sa ntse a soma ka dinko ga ke bue gabedi ga ke ngwana bobedi mosadi ga e sale a mo makalela ga re keta o ja ga e ka meriri tsa thee o tla thee megolo ya dibotlwane magapela a kopa mosadi gore ba ke ba palamele naheng moo mofumane a dumela a ditshwanele ka nte dipitse tse soo tse agang mangwe yone ya tlhileng a egela go e palama ke gare go banna tseba ore e atisa go gotometseng a neela mosadi go palama makanke a nka sethunya se agela leetleng a o mosadi o rata o tsamayntse a thunya digakana he le montlanyana eo ba ka tshomang ba teane le yone a ntse ba lekola masimong ga ba fitlha meding ya masimo e be se kare gotswa mangwe go thometseng a ye go rutlela magapo a sa fentse re mangwe a kala tlapanya ka bakwena ba motsweseng a re ka bakwena ba motsweseng o tlole ke yone mangwe go gothometsele gape o tla mpona nna ke magapela ke obolela ona monanya ga ke bontho gabedi mosadi a moya ka matlho fumana sa phuthile le kopo a ke isitse ka matlhong a ba utlwa sewa ke letswana ya gana gape mangwe ga e tswa ka dipaka tsa masimo le ba toteng tsa makaotla ya gotometse ya gotlogotlogotlo a ba sa tlotse morago ya magapela e gale a tsileletseleng tsa yona a sa bile a shabile ka ngwele fatshe ka pela yona ho sepuo a hana e re phamisa ho a e shwa motsekeng ka tholwana a ba e lahle ha e wa jwalo o e rara o ntsha suka diko o e ntsha dithana ha a keta a nka sala e jara lehetleng a phuthaphutha le tsona dithana a hwanta o le mahae a ntse a ho nothare ha ke re ntho ke tla etsa ke tla etsa ha ke be habedi ha ke ngwana bobedi makanke ya tsetsentse bofofola ka mosadi ka morao inosi ya gawe yona e shwele mosotsong ona motsadi a tsoga hampe ya ba le go bua ha a sa bua ketso tse a tshabisa mosadi enwa a utlwanya gore e sere a ntsho a fosetsa monna enwa kapa mo gopisa ya ba ditaba tse kang tsena di etsagalela ena a ithapisetsa motho morapo ya magapela bo ka koba fela go mmampetla bophelo ya e ba bo monate a ka nnete e fela a ka napa le ya rona he motho wa
1: ane se ba te bommampetla malapemo
0: ba teenaaeba batamoka magapela
1: ba ipatela motho a ba kenyang tseleng fela Ee, bateng bo mampitla, bateng ka hare bo manyalo ka mona bo mampitla. Mosebetsi wa ba fela na, o mo lokisa jwang hore dintho di nepahale. O mo lokisa jwang hore dintho di nepahale. Emehlano, ra re bile horeng ya boraro, ke Mantaha.

0: Hallo, du?
1: Gara dola da mahad.
0: Ka o fela?
1: E jabana sa go.
0: Na re ga di buka.
1: Wa la la dire go ya wa go.
0: Eh mngaka.
1: O phela ga go lo re aga.
0: Anto phela ma mngaka.
1: Ah mngana da ba ba re tsike tata ga buka. Ntse ke ba se be. Se jega papa di ma dogora di papa thala khamba gale motho ho dikele te putsa di ba no se de u da ma banta u di di men to se tel ka ta go se o dogo ga da da me se ja ja ma po ta out ma mo
0: mhm
1: e u ja o ga fa no ga o ga te putsa o ga di papa da o ga khamba ga le motho ho te o ga ti di lo ya ga ma ha o de na na ya za ma ya gre ge mo tla o tsola
0: e ndat
1: e a le di go me go go be di de ga o ya na le ya na tla di ba ma ya ntse mo ke tute e a wa ntse ba o te mo mampika
0: e
1: ba ba no po a ma ha ga ge se go go Tupo ya mahala. Ke monna wa saru da mota ga ka di lo to fela mo re tsa ira ke tsa ke khalemela hela.
0: E o no no. Ina mo kenya tsile.
1: E o ta no lo fa. Ah, se ba itso le na fumara bo kweta bona ba ba o ta ba nya mo kuku. Le ba tu ya te re ba bua la ga ko do ya ja se ba go nna de ah o re de de so mo e mo na ha te ga de do khol ma di so ma mo le mo ah de ga ta ba ya bo ho ga ta ta ga di ga au na e ya da ja ta di le ra agla o gatela ga yo bule na gale la mo sa gwa ma freda
0: e ndat
1: e ya na ntse ke la ntse ke tlo sa nna ntse la
0: mhm
1: a ne du ga ra ho di la e a bu ma o le ta ta ga ne tempa a ga ho di sa nga phela ya ra ngwe ke
0: he bana
1: la nete
0: mkhono wa bana
1: eh tsa pera mkhono wa a di saka ona e tsa wanga a be a tsa khile mo go a tona bana go hudi le wa ka eh ke ana mo harga ne di gela ke mo tlotanga holo ba gwala hantle mo mmeke batho ba mogabane kao fela ga o bona motho a ntse a tea le sekolo mono a le dimpa a le bogeledi a nne o tseba mme a tola gae fela o tseba o mata wa mo tlhopha tala o ka bona le matlhantsholanyana le dae tsena difatshe tse dibeketse tse ka morago go tseba kona ke bokaleng botlhotsing ga a tsoa wa ijamela ga gona mme a mo
0: tlhokomelang
1: jalo ka bana bontse o bua ka bona gore ba se sa bosing mona jamene mona japotapo mo lola dinyana tantate Kalo ta ma ka tswa ke bona ba ba nyanyana bana. Ta o wa ba shaba mo di mo ta mo la ba go ra ka bo tswa di go ya le na o tswa mo le mo sana wa le sana mo ngile go to. Bo no bo si go fara ke ba le ba tswa di ntse ba ba na ba ke ga ba. We. Ah tswa. Ah na de re bua wa go go go. Ke ntse ba ga di bua ke la se tsia ka lo mo la ga.
0: Thank you mga.
1: Thank you,
0: thank you,
1: thank you.

0: Un, deux, trois.
1: Arato le ka magheta.
0: Quand on fait là.
1: Re tshwana sa kgomo. Ha tonta ta phe pile wena ha pe ntse ko ma mete ke le tile ko a ke tsena ke reng. Ke bitse wa ka ke mme tshwana ne po nda ke le fuka le ngwana ko go bua ka thauti.
0: Eme.
1: Ba enda. Ke le ba nkhono feta mo le ena a tsena a tisa ditatsa na tsa go tlotla bo nkhono ka maseko go le ena na le teng taba ya ke ke ena ntate ile nga feta ku pass na tsala sa ka ke khutlisa ke ena ntate ba ne se ke ke ke be tsa ba ka e mo ba ntse tsile ba hlalela nna ba tla tseletse ke wa ka ukwa le ena ntate motho ya mona hana ka tlo a itobohela ka nnete ke ferekane ke ditaba tse kgolo ape tsa bonkgono tse ba itletseng barere le batho ntate o le a ba kokelong mono pela gona masego ra sitwa gore le mo fala e se le metsi empa letsatsing la kajeno la moqobalo wa la masomo ao a mabedi a metsommedi gore le ena tla thabe pele re ya kota ka nnete ke batlotla gape gagolo ke tlatseletsa taba tseno ke kopa beya senotlolo sa ka ntate ke kgolong tsa mametsi itse kopa senotlolo sa ka tlhano supa
0: 5-7
1: tlhano go bong
0: 5-9
1: supa tlhano
0: 7-5
1: supa supa
0: 7-7
1: e na le ntho tse ngata ka gare mono o tla iphetlela o tla mo buisa ka tsela a e gatang bosigo le motshegare jalo ka ga mogaswana magetleng wa ka e le lelomolo o sa tloge o ne o go beileng gantle gatho bomme ge batle re e fetile bontate re o fetile nna le tshwala lepo bothabothe
0: tanki mme waka re tloa re sa se re galefile gampe le rona mo
1: a ba gopola ka matsoko
0: hei ba gopolega mo
1: ee ka nako tsona tsona go ne go le goe agolo o kgone kgotso ke re re la phologa le pela gona mona ntsa kobakoba pela gona mona ke tile ka thata re le ka mane ka maengwe masesenyana mona ate ache se mona di tsona fase re feta ka tsona ke la ba nkgone mmaditshomo a konke ke fetole go ba tlotla ke leboga ke tlotla nkgono tsoga o iketsetse ka go go le tšheleta thojane e sale ke kena selemong sa ketsepedi le metso e tsheletseng ebile kgwedi e le ena ya Phupu e le ka supa ya teng ga ke ipitika a sale le nkgono a buang le nna a nkeletsang a nkgatisitse nthojane o fitlhela le letsatsing la kajeno nkgono ntse wa iketsetse ke a o tlotla le boeletsi ba gagonna ba ya phela ke rata thojane ka pele yotlhe ge bile gana mo kota ke seke ka lebala o na le bomme ba itseng ge ntse re utlwa ge a mamela bana ba thabile a golo a re ipolela ba tlile bare ge ba bone ka jono ebile ge ba tsebile ge tlo kokota ke kopa ba kokote go bua mogalesuku moketeng be se tlale ke a lebantate ga ke na le tse ngata ke thabo fela ke itletseng tsatsi ke la go qetela la basadi ba maatla ba maaforika ke a leboa
0: tanki mme waka
1: ndata
0: e tsheletse metsotso re foreletse jwalo hora ena ya boraro a le twa
2: nka le ratela ka magete
0: ka o fela
2: re tshabana sa kgomo
0: mme ke apa ka lenyeta
2: o phela gantle ntate re fala ngwana ko goma
0: gantle o phela ba mme
2: o tsa mme ke apa ka lenyeta o phela gantle se bing samaile boroko kore o ka tsaya gore ke qadile le wena nako o beyang sešo ya ba ga ke tsebe taba tse ke taba tse bane Asa botho a re mogogo ke se ga o bua nnete.
0: Oh.
2: Ha tikane. Ke ka dile handle wena mona. Ha ke a tsiba. Na o ya re tsala ga. Ha tsha. Fa ile se ga bona o sotla ga bo le shumele botsu bontse ke le mo. Ke se ga tshoka. Na e bitu ya di ke ile ta shi. Tempa ha bo yane. Ke bona ke fihlile ka gore a borago e le ne ka utlwa-utlwa chanta te ga dibuka a fitlha mono le mang fela ntse ke ba utlwa-utlwelela kae kae empa bojase ke fihlile pela gago mono ya ke le masome a mararo a motsomong kgaedi elela kgwedi ya mosadi wa mo Aforika
0: ka noteo di
2: ee nna ke ga e tsamaye.
0: Oh.
2: In a retin.
0: Uh-huh.
2: Il monsi.
0: Eh.
2: Ah, 19. I cement at him. I said, when I was on to him.
0: Hm.
2: Where did you have one?
0: Hm.
2: Ah, I can it. Hey, Baba Baba, never a clone to lose. I saw my little. Care to go to the inch. Hm. Hey,
0: by it, I have a little.
2: Ai wa ukule ba sadia.
0: Mm.
2: O bona ona je ne re pata mo khokwa ga sipe ka mokrelo. Mwana mo kalo nyana ya sa tseleng letho. Mo sadia na le bana a mogama ka sego. Yeno a ile na thira ke batho ba bangata ha kana kana. Ho ba neng ho sa ka hwa tla moya wa bo modimo ho yena ka motho a pele fela ya mothibileng ha lahle ngwana mo la mabile. Are le ha ba o ta uwe pepa ngwana a monka mo pepa mo sadi ye o hape o santane a tsama hape ka ena a o lahlela ngwana o ka metsing ebe ho tlo fihla motho e mong hape kore ho ba ne moya wa bo modimo sa fihla mo sadi ye o a tsana ntho tse mpe o thuye tsa ke ba sadi ba se nang bana fela mo sadi yana le bana jwa lo ka ena je na o bone gona o entse hore bana ba ba tlo ba le thwaga ko mpe ya ka kang ha holo ye o wa moshanyana mohlanyala kore ha ka nyala ngwananyana ya haufinyana le moo na batho ba tlo reng go ngwana ya tlo mo nyala ba tlo tla ba re o nyalwa moo ga kwetsa seo sasa o tlo ba le mosadi le ngwetsi ya le ntho le matsala wa sekweta ee kore o entse o sulafaditse bana ba gae ka tsela e kgethegileng kwa tso ko mosadi ya ntenneng jalo ka eno e ka nka re hana bana dintho tse dingwe tho di etsa ke basadi ba senang bana fela jale ga ke so utlwe ka ntena mosadi o rera monna le moradi ba bolae monna enwa e ngwana wena o reng ka ntatao ya bolauang mosadi wena o reng ka monna o etseditseng bana. Ay, ay, ay, it's fermented. Hele? He 19 nina kwidi. Re re hangata re. He banna ba etsa ba sadi jwang jwang. Selemo le selemo tsa kgwedi e ha ka e sheba. E na le dimpe ka kgwedi e go hakegile. E na le dimpe tsengata ho. Ke ipotsa na ile e reng. Na hona go baleng gona ge le basadi ge sitwa gore ka yona kgwedi e ge ke re bele letsatsi le o gegeng weye ha ke re tlo e rapellang ge le basadi kgwedi e ebe re kwala ka noto e phameng ge tenela dishweshwe ge a iketekela ge iketekeng e re iketekelang nna nka baka ba mosadi ya tenang seshweshwe ebile ga ke a se obe yena kgwedi e selemo le selemo ga se ntho tse ke di etsang tse eno gobane potso ke gore na ke ketekela eng tsona dintho tse tse mpe tsentseng di etsagala ke a di ketekela ga ke mme ya jalo nna mosadi e ke tlo mo tlotla ke basadi bana ba go buang ka bona bebeleng gobane a ke re nna wa ka mme e ne e le mosadi a ileng a tshwara ka mofeng. Jale ha ke tloge ke tlotla mosadi ke tlotla

0: fela mosadi ya ka ga Dorcas ka se wa ile ngadietsa bibileng kwana ke tlotla mosadi ya ka ka Esther ka se wa ile ngadietsa ke tlotla fela mosadi wa Suneme ka se wa ile ngadietsa ipetele ka ana odigimanyi yimunyu he nntse ke ba beya ntle mona a ke se ke tlapela ha mona ke o kwata ke kgwenyela o ile ga lenwa he ke bona ba onka ka bua ka bona ke tsheka ha re ho le lapale le la thojane ene e ke ratanye ke kene la ba ka ba nkomanya e be ke ntse ke re ke ntse ke le sibueng la o le valo ke tlotla mkgolotswa o iketsetse mkgolotswa o iketsetse ke mosadi ya emeng ka madi a hae go le thata go le bonolo tšhe ya hae e ba tšhe o tshwanela le sebuentseng ntho ya hae le ntsho o e ntsho ga ka ba tsebo gore e tshweu go kgatlhisa ba reng e tshweu ke ya motlotlankgolo eo le ka dilemo tsa gae tse ngata o tse a tshwere gantle go tloa ke kene thojane mona selemong sa ga ke batlo bua ntho tsa sesotho tse ke sa di tsebeng 2017 ka kgwedi ya lesome le motse o mong thojane wa tseba ba bangwe ga re tla e rata re ratisitswe ke batho ba bangwe go latela gore na ga o le motho ya mametseng o mametse ha o bua na motho o bua jwang tate lefala ngwana ko gongwe
1: mme
0: ebe ke tlo qetella ke tla ka sealemoyeng sealemoyeng mona teng ke tlo re mmetha bang lenyaka le mme moleboeng tsaui hantle ke mo mamela hantle a tsebe le thwetwe ha go lo ha gile gola kopong ke nne ya ka tsebang go bea ditaba ne ha tshare ralo ke nne ya ka tsebang go bea ditaba wa tsiba ya botlhokwa ke mo rate ha reng a re sekella rua bana bana ba bang mali tsa thuja ditabeng tsa gae ga bu oa e kenya polelo eno gobane ona tsenanka ka ba le dinotlolo tsa gago se ke o etsa sesebediswa se ke re ke bua le wena ka nkane ke tlo o laola gore na o tsamaye jwang fela mosebetsi le wa gago ntate ke ya motlotla mosadi eo ke tle go gana ke ba ke mang eo a o tlamahano ya maleta thojane mpolo ke mmuti wa tseba ke re ha o tseba ho mamela o tla tseba ho mamela hona le batho ba ka re tshabang re le maila boroko ha re bua ebe motho sa tlo ya ka hore na ke reng a tsami a tsaba ha se motho a wa lo hore le witso le da ba re le witso le ke se go mo fela kukwa ka o le fuwe hantle ha re tla mahanye wa wa tsoa ke ntse ke le sibueng sa maila boroko ntse ke bua go lo fela ke re ha mo gana so ntate ke tla bentse ke bua tshe ho fihlela ntate
1: mhm
0: holo ke le tate fela kwana go kongwa le ya neng jwa le mane le rona ya le letla le ga kwana
1: go di nyona ena e thwasang ho sa
0: ana le ala bo ne ne
1: ga se mele metse robo
0: a ha ya kwa dole le na kwa ka tla bo le rona le ya ka le ya ka patla bo ga bo sibuela ka ne
1: o ya tla bo
0: hey

0: Ωραία, θα τα φάπα καλαγαρίτερ.
1: Α, να σου. Α, ρε, απάνω μου πιτζάρι τσουατάντα. Τι άτλα μου γουάνα ούβι. Ω. Ε, θα μου πιάω από ένα λμό. Βγάλε, α, καπασπίκα μου γιατί τα βαγάω φέλα. Φέλα ο τρογονίτσα λέμα γαγγαγγ, μπήκεν τσίτα λίδι κινήτσαν. Ο σαμπώνα, καμάνεκα, καν τσουίντσα γονά. Ya, salkalala ditsela. Ya, o lo kile ke buwe a di buwe ka ofela di tsaba.
0: O a go shebe mo.
1: Eh, rua ka u gwana itlo ba tlo e bege hantle ne. Mo tsane ka ba mo hlanye tswang hantle be ge nyitla. Tla ke go pile, tla ke le motho. Wa tlo how ba se chabeng tadi. Iske ya gao sa bone tsena wa igetsa sono o latela gore batho ba bangwe tla utlwa ba re etsa disono iputsena gare disono re tswile nthona disona ke bothatesa gao ke sono gore na ga o se o tlhokometse gore ke sono ga o antlosa bosonong ke o tlampona ke tlabe ke le nna gantle ke bontsha gore ke mme a bontshang go na le tšhelete e motlhatswitse ngwana ka yone a tshubelo a shebeletse matuna seya le moya pono mona ukwa a ga eno tšhelete ya motlhatswa letona lena ke letona a ga eno tšhelete e motlhatswitse a o tlampona gore ntlhatswitse e o tlantšheba gantle o
0: tlamponatšhelete yaa
2: Ma si di a hara a Mela, ha tanda de o fara mo go go.
0: Mela ndare.
2: Ba ne di tsisa e tsile. E a ke mo le bua nne re tsola ne ba ne. E ke di mo mane. Ke ntse ke le nda de tumelo di tsia bo tiro ka bona amati sentwane ha se tswara. Ama iba ye kamora ka mokhutu ka mona pantwane mona ye fata bo tsinyane ke ta ke le tsho ka nete ka buru ke na le bona ka moya ya le bua senta de lo fala mwa go go
0: thank you mngaka
2: thank you da
0: Mashona bedi re fletse jwalo hora ena ya borrar. Mamedi itlile nako ya selekane motinyane. Nako e se e lekane motinyane. Re di la di khala jwale ha go di na e thwasa ena he ya lwetse. Ntse di tswela pele di vote. Ntse di tswela pele di vote he. Montse ga kha ka banka mo teng. Wa tsama medi le mashima o a mabedi fela. Voutu e ne e le nngwe fela eno e botlhokwa bona ba gaesana ga re tlhoko e le gore motho o ba itshware tlhogo o batle go agela monomono o mongata a le e le nngwe eno ba fela e le gore jale ga ona airtime ya maloti a mabedi ga e tloa fela jale e tloa ka maloti a matlhano airtime ga e tloa ka maloti a matlhano gore motho o atle jale go etsa go agela voutu ya gago
3: ka le rata le ka makgethe ntate le fura la ngwana ke rongwa
0: ka ofela
3: re tshabana sa kgomo ngwaneso o phela hantle ntate
0: hantle prava me
3: re a phela ntate ka mahau a kristi ntate re a leboha tle re a leboha ntate re ka letsheare lena la ho qetela la mosadi wa moaforika ke nkgono ke tla fuwa ka lereko ntate ke tlotla mme le sa nantshi tjenana he mofokeng eo wa tshele Hey, ke je ka ena ba ke tsiba o fumana papa. Ke tota le mme le ena e sele mo fumme a dele mapogo kikile ba ke ntse le tsole le kholo go be ke tsiba go ntse ke fumana papa. Ko re ke tota bo se ba ile ba kenya matsoho go nna. Ke tota ha ka mana ka maleta thojaneng. Ke tota nkhono hey gotetsa mpatsi mofu nkhono gotetsa mpatsi pitsa dibutswe le ha sa iketse le bohle ba ile mbontate le silo ka ofela maila bogoko bo nkhono le bontate mohulu empa holo ntate ke tla kopa hore nkempe ke qale hare sela mona ka utlotla bo nkhono bana ba ntse ba le teng hona tjena mona thojane ntle wa ntumela ntate
0: eho
3: ebe ke re mohla a tlilo a hlola batho kristo o tla re mateu 25 tseo le di entseng baina ba ka le di entseng nna e ka re ke bona nkgono kgotso ke le rela phologo a ntse a hlotsa nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena o fela o mo tshepile nkgono sediba sa bophelo ba kulang ba kga ba nwa ba fola mosamaria a na hweletsa tlo le bone ya buletseng tsohle tsaka maila boroko a be a e tlanne thoto e kapatsi ya sehlabelo le rwetse le pepile le kgothometsela pele le lalang le tswele pele baeti ba morena tse ding tsa ditayo tsa nkgono kgotso ke lege la phologo a re le maila boroko re nnene re qole tlolo tsa molao re ipake ka diketso le dipolelo tse gagang botlhe leseo wa mogasi moga mokgatlha a le amogela ka tse tharo sa borago ntate lokolola kwetla phalo difale bitsong la morena ee morena tlhomelelang wa masopha wa dilepe o motšha motšhini ka matlhoo ka mogalala mokwena letsejwa ka gagaloti le sa re letho ka ba lona bophelo le nyolosa meqasa le theosa methipologo gaga letlhwa ntate mogolo o e supile tselatlhe motaung nkgono ka seotlhwaneng o yeleditse mokwena nkgono tsoa o iketsetse nkgono ke kgosa ke lapa thinthetsang le o hlabe le o laole ntate mogolo re filwe palo di sisinya di sebothe ntate o poma podi naka ha le kube le ruli mme o re boloke leratong la hao morena o swa getse le tloa tlole bona a o sisi iponisa nthetsa mme e ya le wena a tsanya ule nkgono phokolang ho sanna e re mela o swa ha le emelwe a o tlegadiso ke a lebowang ntate ke a lebowang ntate lefuka la ngwana ke o rongwa ke tlotla bomme botlhe tšhe le nna ga ke dumelelane le diketso tsena tsempe tseo ba bangwe ba bomme ba di etsang jalo ka mme ke apega ka lenyeta e tlile le nna ke di tshela ka mathe tsena tsempe tseo re di etsang ke sita le bomme ba tsamayang le bosio ba sia bontate ka matlong gona ga re ka ga etseba ena taba ebile ga re batle ya go sia bontate ka matlong ke ya majwaleng e mpe ke a leboang tate ke nkgono re tla fua ka lereko gona mone mateanong a tsela tse nne ka dima borokgo ba tsedi keng tate
0: tankinkgo
3: ke a leboang tate
0: a shaena go tshetseng fela a metsotso re furaletse jwalo hora ena ya boraro e mamedi e ntse di tswela pele he taba yeo ya ho vouta kgwedi ena e tlabe le o dikela mane e tlang letsatsing la nna leshome le metso e supileng jele ka leshome letse robong re tlabe re lokela go baka mane he ka convention center mantabiseng ho lo sheba gona e hlile ya tla bana le divoutu tse ka hodimo hena ke o feng re ka tswela pele thota e sana mme setse dibeke tse ka bang tse pedi ka fela he ho ntse o voutwa ba sentse ba di agela ka nete motho sontso o leboa ha jwale ba sentse ba agela le ba tlang ho

basadi ba bang hela basadi ba peka ntate lefuka la ngwana go gongwa mme ka mehla go na le ba bang ba kgotlheletseng ba bone a gale fela bana ba bona ba ja ba ya dikolong go le ka nakong o tla fumana go bana bao ga ba sa ba iphetlhetse ba ba tshabisa le ba tshabisa ya o seka ba ya sekolong mane o seka ba etsaa kutlwa e le letsatsi leo ke lakatsang go le tlotla bomme botlhe ba lekang ka matla otlhe gore ba phamise ba tshware thipa ka bogaleng. Ke rata go tlotla le bona bomme ba latlhileng boikarabelo sebakeng sa gore bana ba bona ba phele malapa a phele. Ke re go bona a ke le itekoleng ba ka thua ba ka a ke le kgutleng mekgweng eo le ke le sebeletse gore naga ena e ka tswela pele ka lona. Re le bomme ga re ke re beng le lerato re tloele mona re leke go matlafatsa basadi ba bang ga o bona mosadi a pele a gago a iphitlhela a ko mo atamele ka lerato o motse gona wena e ka ba o fitlhetseng gore e be o moo o tsebe go atlega le wena a atlegang o seka ba pata katlego ya gago o tsebe o fumana matlhonolo ao basadi ba maatla ka gago o thojang ka mone mme mosadi kapa mang kapa mang ga a ja o etsa gantle ntho eo ga e le balege ke gopola go na le nako e o kgola tlotlo e ne tla mona gantate ga mabanta ya re beke ke kgolwa pele ba tla kwano ya bakgaitsedi ya ka ntate mantso ya botlhokwa o ba le kotsi ya koloi a wela ka ge gono ka koloi ne ke sa bone ka o tla phela a le mane tshepong ntho ngwe le ngwe a e jang a tlhatsa empa ge ula go kwakanete a ba gantle ya ge ke thewa monaga ka mabanta go tho o lokolotswe wa tsa isa ga e ke fitlha ka gago tshepong ya ba ke fumana mme sedi le a ditšhaba le mme mekokobetsi ba sa ba tlhophile kgaitsedi ya ka ba sa ba gogena a gona se re qetile wena tsamaya fela o lo patala ke ya ke fitlha ke patala e ba ke ne ke ipotsa gona e be ke tlo etsa jang motho ga le jalo ke tlo tsamaya ka dikoloi ge etsa jang wa tseba itse ga re fitlha mola ga motshweneng jale bare ba the ka batla ga mabanta ba tlisa mokuti ka ga e ka nnete ga lekala beya ka mane ka setopong fela a kena ka go koloi ya baite atšhe le o phetile bomme mosebetsi ka nnete ke rata go tlotla bomme botlhe ke re ga se mafelo a kgwedi ena ya moaforika ke nagana gore ke qalego ya gore ge ke re ikgetleng ge ke re shebeng ge ke re gaganeng e le ka nnete wa tsaa sebue le wena ke batla go tlotla o le mme ya nang le bokwa boo ba o sebone ga ke batle le gore ke tle ke e tlhalosa fela o mme ya maatla gagolo yeo ka nako nngwe ga o na le bomme kapa bontate ba sa boneng ke ba fa motlhala ke re ka gare o thojane ge na le mme ya jena mme dikgothatso tsa gago ka nnete di gaile batho ba bangata go na le batho ba bangata beng ka o etsetsa motlhala ka gona ba phagameng ba tsebang go iketsetsa ka baka la gago ka nnete ga ya leboa bomme ga ya leboa a se hangata le

0: kotlwang ne re ka nna ga ba le ditona kgolo tsa basadi fela o tla fumana go bomme ba bangata ba tshaba go tlotla bomme ga ba le maatla gobane ba re ba tla ikgantsha ge bangata gore ne re ka gantsha tonakgolo ge ke re bona go na na ga e ena ga e ne ka buswa ke motho wa mosadi na o ne tlaba ntho ifang ke rata go tlotla ke rata le go tlotla bomme botlhe ba ileng ba kenya letsoga go le ngwanelwa a na a le ngwe ke dintla ke le ka bona kae-kae bomme ba eme mono ngwana o phetse gana jale bomme ba gatile godima dieta ke utlwile pina gambe yage yena a ka ba wa le eta sentse e jang bana ba emile ba tlhaisa monomono ka nnete ge a leboela ntate lefokala wa ngwana a kogongwa o tlatla o bona ga ele ntho e ne ka tlhaisa ya bona no tlo bona go le lona le tlo boutelwa bogolo ke bombe ke ngwe kgone o shebana koloboteng ke meento sentle di rata ke botlhe o tseyang tshaba go tlotla o buswa ke batho ba ya mo thabaneng bo ntate wa go fetsa
1: aikora
0: o lokileng ntate re a leboga ka sefaka sena seo re fileng sona nkgone ore ka tla fua ka lege kore go na le batho ba nka nako ga bua fela o utlwa lerato fela o utlwa motho ya maatla bomme sekela kgathela maatla gobane ebile ga o sebetsa ka thata ke gona ga o tla o fumana dikolotso tsa twantsho mme gana jo go na le bomme ba banyane bona bo ga e sale ka mona ka gara mabanta e mongwe o entse ntlo moo go bana ba yang ba loja go thwe ke ntlo ya sopho o batletse bana dithuso bana ba fumane bo dikolo e le mme ya monyane a sa nyalwang le go nyalwa le monye ke mo tsebang le malomae a nang ka lelapa labo a fitlha lwana yaba ba molwantsha ba re ga o na mosadi a ka tloseletsang o a sebetsa o tshwere ka thata bomme botlhe ga kgolo ba banyane tshwareng ka thata le sekebe la tshaba dikgolotso bane batho ba ntse ba se dumele jalo ka ntate lefoka la ngwana kogong wa tena a sa dumeleng gore tona kgolo e ka tswa ya mosadi ke a leboa
1: a senga ke dumele nnagae ke le ona ba ka e lokisang kapa ba e seng
0: go tla le lelapa go jalo fela mosadi a ka le gaga lelapa kapa ka le di a ka ona matshwano wa gae ka taba ya mona fela mona ke ntho e botlhoko ka mogwa o makatsang ke a leboa ngwane sentse re na le wena la ka letsa katlego le matlhonolotlhe go tla loka
1: masome a mabedi a metse metlhano fela metsetso gore age ebile jalo e getle masome a mabedi a metse mene ga gorenyane ya bone ee re ke o fe dinomoro tsa ka mamedi ke o fe dinomoro tsa ka mona ka pelenyana fela 620 770 187 620 771 87 505 775 777 187 ka qetellong ka mane ga re sheba ka mona ka leribe monna moholo ya ka manje bo 60 le mogaga ya dimo di masome abedi a metso medi ba matsoko leribe ba hlaile lekgotleng ka batlosa fela jalo ka polao ya motho ntle le maikemisetso mme ba fuwe beile ya 500 motho ka mong mme ba tla ya go itefelela ba tla tlha gotla gape ka la 8 kgoding ena e tlang ya lwetse tlhaloso e supa fela he ha ka la tshelela mphalane selemong sa 2025.

0: Monna eno a dilemo di mashome a tsheletseng, dintja tsa hae di ile tsa bolaya moshanyana ya ka bang dilemo di 19 wa semenenyane leribe. Ke moo hee diphuputso ha di thakgolwa di sibollotseng hore ka la tshelela Mphalane selemong sona seo, mohlankana eno a dilemo di 22 o ile a siya a fasolotse dintja ha a ile ho sheba dinku tse nyametseng. Ke moo lehlatsipa le ileng la feta pela motebo oo, mme ke ha dintja di tla mo hlasela. Ke ha monga dintja e leng monena a dilemo di 60 a fihla motebong ho a hlola mohlape wa hae, o ile a bona dintja di kgenathetse madi. Ke moo a ileng a ya moo di tswang, mme a fumana lehlatsipa le rapaletse fatshe e se e le mofu. Monga dintja le mora hae ba tsamaetswe ke qoso ya polao ntle le maikemisetso, ka mora hore dintja he di bolae fela jwale mohlankana ya dilemo di 19 a feta mophatong di fasolotswe. Taba ena ke hopotswa ke taba ena ya mme ya nkgono Madifanoga, ena ya hore ho na le moshanyana mona ka bang dilemo di 10 eo a ileng a hlaselwa ke dintja jwalo ka mane ka Hamatala. A ba a kena sepetlele Bloemfontein, a etsa fela jwalo hore fahleho sa hae se kgutlele bosoneng. Haeba ho thwe di ne di hlephotse nko a se na ditsebe, jwale ho lokela hore taba tseno di etswe hape, a lokiswe, ditsebe di be teng le nko e be teng jwalo hee. Ka mahlale a dingaka, tjhelete e hlokahalang mono mamedi e ballwa dimilione kwana, empa hee seba sa Basotho ka dikanta ka ho fapakana icon ba kentse letsoho nnete ya sala. Ha leto
1: Lerato le ka makgethe
0: kaofela.
1: Tshwana sa
0: kgona matsumo
1: se motua lengweleswatsea ke kena kwano hengweleswe ke tshokela tsatsi lena ka nnete la kgwedi kwalang kgwedi ena mosadi wa maAforika. Ka nnete ke qala pele ka o tlotla motswadi wa ka ngwaneso, hobane ka nnete ke leboha morena wa se ba bangata wena ngwaneso ba lemong tsena tsa ka bantseng bana le bona batswadi. Kore ke qala ka o tlotla ena pele e le nkgono tswa o iketsetse. Ka nnete wena ngwaneso ke leboha morena haholo ka hore di ntsa mo babaditse ntse a le teng a na le rona. Ya nnete ne ke tlotla nkgono re tla fuwa ka lereko mateyanong ya Sarasene. Ka nnete ke nkgono ke mokea mo ho tlotla haholo fela wena ngwaneso. Ebe ke tlotla mme o teng e ke mo ratang haholo ka moreja ka mabe, mme re tla sitwa ho fihlela kae. Mme eo ntho ha e le ntsho a kekeng a ba re tshweu ke kgale, ha e le ntsho o tla re ntsho, ha e le tshweu o tla re e tshweu. Ke mo tlotla haholo ka nnete, ke tlotla le mme re tshwaola nepo le sebueng sa mare tsa thojane. Ena ngwaneso le bo mme kaofela ka nnete kwano thojaneng hle motebang e motle. Motebo ga se ba ntse ke na le wena ena ngwaneso.
0: O kae nkgono tswa o iketsetse ke o ntabolagatshe
1: ke motebang. Ke motho wa

0: la witse go ya tsa bana bana ba le ka kana go o itse ona re o tlapolla maoto a se go re go kgera hi guys ndai fa sya ntshana wa ile go
1: o re o tlapolla maoto
0: o re o tlapolla maoto go aba fela ke gola o nne a bone ha e fasollwa ha tsena e be fasollelwang lo re nga ke be fasollwa ke batho ba baholo ba le day ka tsela ya go bua ke lo re ke ga se we le fa le yana wa go go na ntse a le ka di monyana ho ye wa le modinne ko re wa go go ntse a le montse tla se le a se fela ntse a yo tapolla maoto ha hey mkhuma ditumo u tsa botsa botsa mana ha ke re wa utlwa lwena tegeni ye o thu ha e mathe ya cha ha e ma ja ke wa utlwa e ya cha mo mwedi
1: o tsa e mathe ya cha
0: o tsa e mathe ya cha we a ye lwa tsa se re le yona polelo e mo ya gore nne re bue re hae gore e ka re e lebelo lena lena le hae
1: sa
0: ee taba ena hae yona e re terene ena hae mathe go teng gore e atšha mone mo eteng e wa nka gotena o tla etsa wa o fitlhayantse ka nako ee a kutlwaka o tla e feta terene ena o tsamaye e wa nka e atšha mone mo eteng
1: o mo itse mo tawo tso fa sa ke le monyane
0: eh
1: o batla go fa sa ke le monyane
0: a batla o se be ditse o se be ditse mo go ka thata e o na re tla dira ha le se se o na ha le di le ka ke le ke tsitse pela ha mo na ke ntse ke le mekepe ka lenyeto ke ntse ke le bieng sa majaboroko kgotsa ke mo itlang le teng
1: tanki noa
0: a re leboa
1: a le doa
2: ka le kgetho le tamkete
1: ka fela
2: ke e tshaba na sa ko mo a sa ma fiu
1: ya mamoga
2: a ka mete khono ho tswa ho iketsetse a se ba nga taba phihletse nnete le motsena sa hao le bo khono bo hle ke a le boha ke batla ho o tla ke kenyeletsa di picture o se go di nena ke tlotla tsa bo mme khono tswa ho iketsetse a ke go a tswa o la a go ntang ka teng go ka
1: mhm
2: e na ha na e se le ntate mo ho lo a ke ga na jwa le
1: mhm
2: e ka nnete ba ntse mo tshetsi o matla a na jwa le o na ha ne ha o khudisa ngwana go tloa a tsotse le letho go ka ke bo thata bona bo haisa le ke u ke ba tso ta ho na ha se tana ka khule ya ke ba di ka ha o ntlo ya ha o so ba nkile ka me futa futa ba ka go tlwe ka me kwa e fa pa ni impa ba ha ne le tsana ka bona go tlo a ma ne di go nyane ho a fihlela qetellong ka nete ba entse he mesetsi e nentle ai o khonoma ditshomo o go tswa mo la da he o ne pi o ra hai ma re ba de ke rata de ka yena hai yo le hona le tshomo e ngwe a hate ke rata ya motho a go itseng ka maime ka pa go ba fane ka ke maime ya go kharebe
1: mhm
2: a tsa maime ke tlhaga se go tse
1: oh
2: e maime
1: mhm
2: e ya nice le ke maime ka bo na tsale e tla ga mo hla tlang ha pe a ska ba na o skupitsa wa na mo heletsa hangata a tlotla ka pa o ke phampang motho wa na bua ka e ya le o tla ba palla go wena mona o ka o nepa ka nnete mo tsetsi o no

0: a se fela o molatang taba ya ditshomo a se dintho tse tlamehang gore di fele gobane di na le thuto di re aga mme le yona e ne a e entseng ka jeno ge le ko mme re tlameya go itlhatlhoba ka nnete a ke ntse ke itebela ke le pela gago mona ke a lewa seeng ga o jetsetse ke rata le mokgwa a o jetsang ka ona gore a o tshele wena ga o ko o motho yo ore ga e mate yatla o lokile ke nkgone o sheba nako le boteng ke nne ntho tsentle di rata ke botlhe ke re bo mme basadi ga re phamentle ba rapiwa jale basadi ba gana jale ntate lefoka la ngwana gorokong a ditshebeletso mona ba sa ba kgulanya maoto ba sa ba batla masiba a dibutshe atshe a tsaya jojo nna ne ke tse ba e batlwa ke bo ntate le bo mme ba sa ba e batla
1: o nagana ke obaneng
0: a ko ntho e setlhe o na ko obaneng
1: a se moruo a o bona diparafini di nyodile je le dipetogo le
0: jale bona letlhonolo la bona go ba sebefa go na le letho leo bantsa ba le fumana ga ke tla ke tlo kopa tshebeletso ko bolela go jale nna ga ke na letho o mpatla yona le ke ntse ke sena letho
1: ke shebile pay slip ya motho mo mona a bonagalang e le motlhanka wa mmuso a kgona o ka ipata ka matlhoo motho wa e bang na lokela go gola dikete tse robong jale ka go nka mekitlane mona tšhelete e tlang pokothong ke magolo a supileng ee nngwe felela o matšhoniseng
0: hele oke ke yona ntho etsang gore ba qetelele ba batla go ja batho ba bang gobane ba jue
1: kona kona ehle central bank e tlameya taba tse kareng tsena di emele ka maoto ga gona motho a ka nkang mekitlane dibakeng tse ngata ga kalo e be o sala a sena letho
0: empa ke sona setlhogo gobane le gona a ka tlameya gore re itaolege le batho gobane gana jale a kere batho ba bangwe ba ya mo gambola keng ka sesotho ba ya mono le a santse a utlwa o rue o jesa le ntlo
1: ba tseba taba eo e kotsi e ya ntho ya gambling jale yona e kotsi go feta
0: ee kore yona eno ya mekitlana eo e mengata e tlhile ke gambling goba e mongwe le gona magae mona ke ntho e tsalang motho o ya mokgatlong a kadime tšhelete a ye go o mongwe a le o kwala yana e kadimeng go fitlhela e se le motolo a tswele a setang go laola jale ga e be ke yona taba ya moruo ka nnete ke yona taba eno e rekeng motho ko o phele ka mokgwa o modimo o a o abetseng ka ona o tloele megago bo malome ba tena ba ntse ba tsekisa batšhana maruo a bona gobane jale ba le megago ke a itebela ke nkgono o shebana kolo teng ke nne ntho sentle di rata ke gotlhe go lokile
1: mamedi e menne fela metsotso re ya gorenyane ya bone ga letoe
2: ka lerato a le ka makgetho ke lelekisa gore gore a bone ke ne ya otlhaa metsotso ene ya
1: tsamayaago
2: ga ya sotlea
1: eya
2: o e ore go be le motho a tlotla a ntaola nthong tšheleteng yaka gore na ke e sebedise
1: ae e seng o laola ya kalo fela
2: umo
1: tlhokala thuto o tlhokala thuto obane ga o tlo nka mokitane ka nnete mengata ga kalo ebe gape le bona o lokela

0: dibanka le batho bana ba fana ka mikitlane ba lokela go bonyane tšhelete e tlang wena matsogong e be dinoko tse mašomi a magago le kgolong kakaretsong ya tšhelete ya gago e seng
1: empa bale o shebe gore o tsena tse hulwang tse
0: ee
1: ya empa bale le tsona ditšhoralwa tse o tla botsa gore na ntlheng ya go phela ka kakaretso bonyane o sebedisa tšhelete e kae ba o siela tsetse dinkukaka gere
0: bele motho ena e ke e shebile mo motho eo banka tsena tse ka go naga ka mona kapa bomašonisa bana ba ka go naga ka mona
1: o
0: dipotile ka ofela bele ko gona ya go qetela yona e dumeletse mo fantho bang fela bele ke kutlwe batho ba bangwe bana ba bahiri ba di-hare ba bolela ba re motho ga o ntse o mobetsa gore a kgona o so mele mokitlane e mengata golo ka nnete se kang ka mokitlane a o betsa gore a kere tšhelete e ke ake ke nna batla mokitlane o kena kae wena mokitlaneng wa ka bele o tla etsa jwanga motho a tšhobalo
1: ka nnete ding o tlage
0: o tla etsaka motho a o betsa gore a kere tšhelete e ke nna a tlo e patala se wena
1: wa tsebana tšhelete e etswa keng gore motho a qetelela a le jalo ge le batho ge batla go phela seo re seng sona ge batla go phela bophelo ba batho ba bang
0: oh
1: sentse ke gona tšhelete e nyane ke batla go phela bophelo ba motho a golang tšhelete e ngata e bileng a nang le molekane yena o na le tswao la bobedi ka nako ngwe ya le nna ke letswao le leng jale ke batla go phela bophelo bane ba motho yane a holo a tsela batho ba bang ga batho ba o gahlwa
0: mhm
1: ke shebe ya holo ka mona ga basading basadi batho ba o gahlwa ntate wa bona gore motho eno o rekile disofa tsa dikete tse mašome a mabedi kwane o batla go tla etsa ntho eno fela o yale tšhelete o e golang ga e dumele wa le wa utlwana ke taba tse jang ntho ena iketsetswa fela ke ya gore ke gore fela re batla go phela bophelo boo e seng ba rona ke yone
0: gore yane ya bone ga e otlile gore yane ya bone e otlile yo a buileng ka yona gore a ya ba le ya metsotso goreng ena ya bone ena o tshulo a tlhatshwara e ya ba le ya metsotso goreng ena ya bone ga e letoe
2: ala ga tlile ka magethe
0: ka ofela
2: o tshabana sa go o phela hantle ntate ba ba ngwana
0: hanta pra ba me
2: ya phe a se yo a mathala le ha o bitsa di notolo tsena tsa ha o mathale dilo le na le ha isale re o no hopolo go una le bonkgolo bontate mmholo ka mo
0: ao banna a ke tla dipheta
2: tlwele go matha ntate o iketle mokete o teng majante mokete o teng majanteng wa mofuta wa ona
0: sele sabileng ja tse kae
2: a ke re kona re tla ditlhaba jwale
0: kana sa ile tlhabuwe di kene se hatetse
2: ga batla go le tlo di ja di santane di le tsona e le tsona ke ba sa sa tepa ke se hatetse e tla re ha be ke ile ya mokete e tla tla be re di hlaba jwale
0: le tse ba tsho ba se hatetse se senya boleng ba banama
2: ke batla go le tlo ja di ntse di boleng bo nepaetse ke tse ba utlwa gona tsana ke ntho jwang tsa ke le rakgadi ya batlokwa ke mmangwana ba Fokeng le nna bohlale a bophebe ka pitso e le nngwe ka mona ka majanteng tsateng ke go le grosse
0: ke bone batho ba itirekile kae kae mona

0: itira ka batho ke re jo he ba nna ho itira kwa
1: batho ba kwala mosadi ya mo Afrika ah e ba ne ba itira ke le batho ba ne ke ba makaletse leng
0: oro oro makaletse leng
1: hey ona sa ba ba itira ke le
0: ne ke tla tshona ke ba boloka
1: o ba bone ka
0: ke ne ke tla tshona ke ba bonoka
1: tsho
0: hona mono ke ba bone hona mono
1: aha ba le wa nna bitsa khono ma ditshomo wa mobitsa ba mobitsa ka ba o di a ho kena taba ka itsa maela
0: bana ha o tsamaya ke ha ke
1: ya ha ke na taba e fitla ha ke tella go go tla kwa to ke kwa tile go re di tla o ile kang o tla go tsa go etsa hape
0: go ga tla go tla hona tse
1: a go tla hona tse go tla ngone
0: na go tla hona tse
1: tla go tla go tla
0: pele re phethela mo
1: o go o mobitsitse wa mobitsa wa mobitsa ach aba ga le ga ngwane ke yo ke ga ngwane a gotlhe go tla ngone ke tsa ke mo hopotse a se bo go ke mo hopotse
0: le ga o talo
1: e ga o talo ke lo hopotse ha holo ha holo holo holo go tla he o tlo qetella molemong wa ba leng ba itsamaela a kere
0: ba re le a tšhakatšhaka
1: ee mme a mme o monate o palama lefiea tlokile
0: tanki mme waka Hello, Dre.
2: Hello, Dato. I'm a set.
0: Go, fella.
2: Hey, Chana.
0: Hey, man. Go ahead, Nagante.
2: No, no, no. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm
0: sorry. I'm sorry. I'm sorry. Wa tamba ke le moputso.
2: O moputso.
0: Eh.
2: Ah, ke a tlo bona le ba le ba le le sa ile le motho wa yo.
0: Ah. Ah ga bona o sentse o hla.
2: Ya tla ke ke ba ja mo go ke tlo wa tsa ka ba tsa ke wa tsa bona le ke motho wa ho hla.
0: Era ke ya ba se fela ke sana ha.
2: Ene da ha se a ona mo khuyela ka ine pa ho ha.
0: Ai khonela.
2: Ba ntse a ile ona e hlalo swang ho hila batho. Ya da ke re kwa wa tsa batho ba tsogela ga tante. Ne ha matho a tsha. Eh. Ya tsa o tsitire ni ke ra re ha matho a tsha. O nka o re sa ipuyele ntse ka le dilo le na le. A ke ke re tsitire ni ntse ntshella. Wena wa tsita o tla spo go kira mo seletsing wa. Oh, I should know that I was going to say, I can't get to say, I can't say, I can't say, I can't say, I can't say, I can't say,
0: ha na o gawile ga bile gone ma ditshoma nomoro e re ke phete mamedi re ke phete 620 7 7 6207 7 7 1 8 7 ya 5 5 9 0 7 3 1 8 7 5 9 0 7 3 1 8 7 Hello,
3: ka ba gata le ka magethe
0: ka o fela
3: ka o fela ke tsana sa so
0: ma le me wa ha onza phela
3: ho tsa phela
0: oh
3: ka wena o tsaya ha sa le o tsong ha la o tla o ha ne ha ngwana tsi tsi ka go
0: kutlwa ai bo
3: a he ke kwa tsile o tsoga ka ra o bua le mang
0: mm
3: Nna ke tini ngwana le bohobe.
0: Oh, ka o dimo ka kwana.
3: Ka o dimo ka kwana.
0: A ke le lona wa ipata kwana.
3: A he ke le hona ke ipati.
0: Lona wa ipata.
3: Eh a ka ketela mono mono wa ka nna ke go itse bataka. Kgwedi ena ka ne tse ga e tlotla e kgolo. Ke a bona dikakapa tsa kgwedi ena. Nna tsa ke tse di tshwanetse ka kgwedi ena.
0: Mhm.
3: Ata bo meka o fela o tla bo me ka ke ka fuya ka le re kusa kana ka matanye tsong ka batse ba di dileng. Ke bo me ntho tsentle ka o fela ka o fela bona ke ba thuri. Bo me he ba tsaka tsipa ka bohale. Ke bo me ba bo tlhoka bana ba rwa lokane. Ba tsana le nna tsena. Ke nna ke ipa ka ke ba hana mtampa ka. Ke
0: no
3: ba bo tlhoka. Ha ke wa tswa hela ke ku itse tseng go tswa ke no ba bo tlhoka.
0: Mhm.
3: Mhm. Mhm, ga ne. Tekile teng. Tekile mes ni ngwana ne go hobe. Ka ja pe ke khanya ho le kwana la. E tsang go tsitsa ntse ke ka ba le rona ka ntla re matsatsi. Ha e be ho tsya go di ra ke le wa ke ke.
0: Thank you, Mela. Hello, Dwa.
4: Ka ba ga dol ka magata.
0: Ka ofela.
4: Ke tsawara ka go.
0: Ndade.
4: Da du putjante.
0: Ha tla phela ba mngaka.
4: Ke ke. Ke ndade bo hlala ba go tsana ke bulusi.
0: Bo hlale bo etsa bang?
4: Ndade bo hlale a bo go tsana se bulusi.
0: Aha.
4: Mo do mo te bang.
0: Ha ke na bonnete.
4: Oh. Ai. Ke khono mantsoma o ya wa ga o bona go shit di se di putso. Tira. Ke ba ga taka fela ke ga tamane. Ke ga tamane mo ya go ba sabana ga di sene.
0: Oh, di fene ma.
4: Di fene ma. Eh, te iba a tagao, era mai da boko. A ho go me he. Yo ke ga tlo se bomme. Bomme te iba a tagao, fela ga ke se thulle, ga ke na male ma. Ira te dilo ana mona, mo lo aga. Ka metulong ka mo.
0: Ee ndare.
4: Ke buile maholo a ka.
0: Thank you mngaka.
4: Thank you.
0: Simela me tsumo fela mtoto re fela to jolo hora ena ya bona mabedi. Re ke potele mona fela ke thibe kotsi ke. Re ke potele mona ke thibe kotsi ke na fela ke a gutla.

0: Shimana le tsere bo mfela mtoto re fraetse jwalo hora ena ya bona. So so ka re fitla Park Station, station e moto a rona le ona re fitla hona teng tse ke paramegentsa ya hore nyane ya bohlano ha re etsa tshe. A le twa?
1: Tala ga tola ka maget.
0: Ka ofela?
1: Re tshebana se ho. Madume ha fili mananta.
0: E ndate.
1: Hey, e lwena. Ach. Ndade dindi dindi so ha mutsi.
0: Ah, ke a botsa ndade 2020.
1: Yele u vanu ga ha munithi handle. Ha botsa wena.
0: U vitse le vitole se. Ela ken, u vitse le se.
1: A give my vision to a diva lwen.
0: Se kuka ha sa re ka metolong ke re a ikho metolong.
1: Yo se a nuta uta ukwa sa ke tsikanthe. Tsikan zupa.
0: A ikho na le nla le bitse le nne go betla la olu.
1: Ke lona le le nla ha ile la le re wintu jani he le. Ana manga tana jantsa hlaka ntina gantsa hla nyuni khuni mu.
0: Hala de leso a gifito ha si yena le le la ha lolo.
1: Ka manga ta ke rona. Ntate of good Friday.
0: Oh ha se go mo ha itole le.
1: Ntate mabele mpukile tsho nge ya mangata. Ntate ba buyele ba kene ba kwalle ba itse jwa ngwang. Hai, jaga le ngwane isu. Amanga dabona bona bona bona bona. Uje ne ke re ke tena na gonyelo ntso bo tso putso a tirene tsan si wenja vitlang ya makati.
0: Oh. Au kila.
1: Giga giri sa tsahlena banzi ba lo tsahla tsiba lo tsahla
0: wa go la ithasul
1: ka giri ga ithasul ndu tsahla ha u bana a ngwane su swatsa mahante
0: and that
1: muletsa ka wishiji
0: ndare
1: Muletso ka witsi.
0: Ke wentse bang?
1: U we di tentate. Nka etsa tshe ka Christian Pamat.
0: He bana. Hana o loge.
1: Maudu.
0: Oh.
1: Hey.
0: Ke le lo fa monna eno. Ke le lo.
1: Mo di ding kwana ke batla o Kibe ki fatula. Uba le tenkiye na kaina teksi nga ike ni ai. Iba tal mnyo lububulan la veni.
0: Oh.
1: Hey, gali, yena la teksi nga ike ni, lili sing nga ike ni ai. Kuru wa uko wale ki mkaka singi wale ki akaka swa ki manta nkisa ulimule tasi mu. Kapoku ya nata kakasa.
0: Hei, wazo ya potu mwani isa liti.
1: Hei, mwani swai ki alibu wa hei mwani isu.
0: Tangi mngak.
1: Uwe zegwa lakini na nini mponi utauta skulu.
0: Hey.
1: Ele ya nona mbuli.
0: Ah. Ako lewe mngaka.
1: Hey, ili nchose lema otu kenta ti waka.
0: Hey, ozo ofta masu.
1: Gizi ofta masu. Kuje khadiyo hori nkare kukwa.
0: Tangi mngaka.
1: Kapore mpe mapiyo kifufe.
0: Ee, hivyo wana kipika ya mapio itaba haufinya.
1: ya mabedi e tla ba o finya
0: e a mabedi
1: e tla ba o finya e ja le
0: wa mari sute ta Mashama bila metso emine fela le skodoro fela tse jwalo hora ena ya bone. Haletwe?
2: Ka le gato le ka magete.
0: Ka o fela?
2: Si, tshwana sa ho. Ke batho, ntho ya nkgaola ke re ke bua le motho wa. Ye.
0: E ka ba yutlwa.
2: Ke re ntho ya nkuka ke re ke ya uretsana ke nna mang.
0: E utlwang ntho e ntseng gaoae.
2: A e se a le uretsalang ka nnete pe. A re ke ujetse he. Mme ke re nna he ke bua ka nna mo. Ga ke o fa cell number ya ka ga ke go fane ka yona. Ga ke o tsebisa bagotsi ba ka. Go se ba ekele ga se ba gago
0: empa se ke ba tsee ba jang
2: a ke o adima dintho tsa ka ga se obane ke sa diseledise o di kgotlise ga nkile ka o thusa ga o kopa thuso gape ga ke sa kgone o senkwatele ga ke o adimme tšhelete e se re kabane e gutle ga ke o ngwathela se ka ntsha ditaba ga o ntšhaketse ke yona fatshe o tla etsetsa bagaisane ba ka lerata ke a tseba goba wena goba ga ona dithuo a utlwa motho
0: Ne.
2: E o tsong.
0: Ee,
2: tsa dikata ntso.
0: Di thata bona ba isa.
2: E so ntso wona. Motivan. Ke ke sa bo a go tshetse wena he ke. Ke se sa se ke ke ke sa ka ke na loe. Eh. A ke re ha ha o sheba le nwane ya ho wa wona ile ka. What's that? I will
0: tell
2: you. I will tell you. How? You know, I follow how I lead you. Or when I want to get out of the ocean. Give another how. Oh, no, tell one. Give me the canoe how. O no se o tsien ga mahetla o wena ka sebibile. O na o pela ona. Ke bana dingwa ke go bona go motenya o feta ba le o ile molekane. Ha o go bana dingwa ba go o hlakile o lela bana dingwa ka heno le ka ha bo molekane wa ha o ke ka ona o le motenya tse. O na o motenya tenye o na o qetela. Ke batswadi ba gago le ona o tena o le motenya tsena ga ke re ke batswadi ba gago ke batswadi ba molekane wa gago a utlwa ee

0: le ka magethe ntate le funa la ngwana ke horongwa
1: ka ofela
0: re tshwana sa khomo ngwaneso ao jale pelo ya ka ihlatswe ile he mogati wa ko lwetse
1: a ja uta le ntwe ya le phefa ho
0: a ke ka uta o khono tswa o iketsetse a na le nkhono maditso he a ke ana lo wena nkhono maditso a ke ana lo jale ni tsa ha o re e a o botse ka jo nna ke a tseba goja ke mokganni ofeng o ne a tla re botsa yena ka re ke wa itlama kena ka gare e tsa go ta mathao le bakwa a ka ke shele mona mo keteng ke kgotsopetse nkgono ma ditshomo e ka re baka ba ne ba momametse bo mantetla jale wena ore ke mampita nna ko utlwile are mampetla jale o na tla ba bake go iketsa lejeketjane go na le motho yo mongwe ana re bomme bana ba buang gagolo ke majeketjane
1: ke majeketjane
0: o te mothata ka tsholano are bomme ba bang ke majeketjane jale bo mampetla he kapa ona majekejane ao e ka gaka ba ga mapetse nkgono maditshomo ga baaatshomo tsa nkgono maditshomo di fana ka thuto ke a leboa nkatetlhe ke lebile morenabe le wena morenabe le sealeboya sa lesotho morenabe le basotho a be le maile a bokokwa be le bo nkgono kao fela bo ntatemogolo kao fela kao fela ke nkgono re tla fua ka legeko gona mone matiano nka sela tse nne ka odima bogokgoba tsedi ke onne ntho tse ntseng ratwa ke botlhe ngwane soepe ya ka betlatswedi a ke le mametse
1: mento tse ntle
0: ee mme ntho tse ntle di ratwa ke otlhe kapa nkgono sheba nako le boteng pele ya ka e ba itseng ngoten ga o ka ware dibolo di seke tsa tlola ka odima mekwalelo gobane di tlaetse sa bo mampetla ke a leboa ngwaneso
1: Kaofela
2: tsana sa go
1: ndade
2: da dogola ka pausi Stefina
1: mhm
2: ke ha ke tlo bua ke la mathata ke mpa ke kena fela go o tsebo go nkhono voka sensel ke miswa wa sekolo sa mathomo wa utlwa
1: mhm
2: nna ka tshitwe ke tlabe ko otla masome a supileng ga o nagana ena le motsaya dikae ko ga a o naana le motsaya dikae ya nthutile sekolong sa mathomo ga o na taba ne se ke go fela o tla bo so dikopanya nna tsa ka ditloba masome a supileng ebe tsa gae dikae
1: o tla mamatha mashumeng a go bonkwane
2: hai ja go

0: Hey, I will see what be name na mambi. I will see no what be name na. Kamatla maholo. I will see no what be na kamatla. Kamatla maholo. Eh, ke mthamkala ka manya ga. O bina le mme wa hai mona. Nkhono matang. Ke bua o bina le mme wa hai. Nkhono matang. Mabedi nomoro. Ya ka ya mohala. Nomoro ka mohala ke 570187 570187 kapa 620 770 187 620 770 187 Sona ya bo hlana re fumana he ya fiela moruti moruti ya tsebo go kwala hale twa
1: ka strat ho le ka maket
0: ka fela
1: ke tsaba ma sa go khomo ai ba ma si u
0: mana ka palama
1: ebile o lentswe la ha le tsana le lambe wa khane
0: oh
1: eh ba malo de panye da tele go fela mwana a go gongwa ke go pa go fiela he mwana e su buka a ke a mo profita e sa ya haulo ke a mashume a mahlano ha tsana le ya one modimo o go pilele le melaka o ntsho se tse puro o ga e ke se e go khothatsa ba ne sa le o go seng mo go go le go go o ntsho se tsa puro o ga e ke mamele jo lo ka mo go tuwa mo ga na modimo o ntibolo tse sebe ha ile nna ke ya ka kahana le ha ile go tshethela mogao ke nehela a ntshapa mokokotlo wa ka le ba nkhuthang ditedi marama a ka ba nkontolotseng le ba ntshwetseng ka mathe ga ke ya ka ka ba patelang sephatlhego sa ka more na ke mothutsi wa ka ka lebaka leo ga ke na go tlhajwa tidihlong e thatakgaditse sephatheo sa ka jalo ka lešwe mme ke tsena gore ga ke na go swetsega molaefa googe bomme basadi go thwe motlanka wa modimo o mamelela dikgolotso tsotlhe tse tlang dimo le diide

0: tseba basadi ba ngata ba mamele tse mathata ha ke ba emele empa ka na ba ka ho kongwe ba tshitsa ba tsaba ba mathata ka ba kalao ma la mathata ao ba tsila nang le ona bophelo bona empa e se ho ka ba ka tshebe ditho ka le hlako ga le leng ha motho a ho yetse a pinte o se ke be e o ba tla ho iphetetsa o mo ka pelle hore a hule a tsebe ho tlo bona ka tseo ya hao ka mahla a modimo o mothusi le mosireletsi wa rona a re fang ona ha re ke re mamelleng diqholotso tsohle di re fe matla a ho etsa botle ha ke empe tsena he ntse le fora la ngwana a ko wonga ke tieletse moruti he a tlo kwala mosebetsi hobane o phethile ka bokgabane le ka matla a modimo a o fileng ona ka mehla modimo a o matlafatse a o fe tholo ho tsohle tseo hlokang ke nkgono o sheba nako ko teng ke mme ntho tse ntle di ratwa ke tsohle re a leboha he ka tsuo wa rona.
1: Tanki nkgono dumedisana lome moo.
0: Ah malome o tlare ee ke a motlotla ke mosadi wa moaforika o se o fetile bana ba rona ka o fela ba isa tliniki re ile.
1: Tanki nkgono.
0: Tanki.
1: Ha le twa?
2: Le gato le ka makgat.
1: Ka o fela?
2: Re tshwana sa go. E mo ke wa nke go pa o pala mosebetsi ka thapelo. Modimo ha ko utlwe ke a rapela. Modimo o motsha rapela wa kgale. Ke re rapelle o mogolo jere. Mojari wa ditshito tsa rona. Ke rapele nna rapela Modimo. Ke Modimo ona wa nama tumela masalwana. Ha e se ha o rapele wa sao. Ke a re etsa weluwelele Modimo o nkutlwe ke a rapela. Tlatla matshelo se ne sa pula. Tlatla metsi wa etsa keledi ho ba ka metsi o ntlafatsa setjhaba. Tlala bodiba kokwana matsha e tshatshanetse madiba. Bonketswane ba phoko le pinya tsa matsha bonketu ba hoe. Shabante tshweule ne ne badimo le tle le bona ha Modimo o thaba. O thabela tse ntle di galapa. Modimo wa tla di maroba. Diatla di robekilwe ke eng? Di robekilwe ke o re shwela. Diatla di tshweu tsa ramoloki. Di tshweu ke o bopa bana ba masea ba batle di bobothwane. Ke a reetsa weluwelele Modimo o nkutlwe ke a rapela. Mmakane joo e ka ba ho bue kae. O bue kwana ha koti ha setlale. Ditswatsana bo nkgono ba llela matlala. Ke a bona ka handi shwele. Ke a bona ka pakatsa majwe a mabitla. Ke a reetsa weluwelele Modimo o nkutlwe ke a rapela. Mopheakgang le Modimo ke ma lesedi.
1: Kganya.
2: Ka lebitso ke nkgono maditshomo. Ke mme ngwanana o fela ka bokaota. Yehe mosesane. Wa mokwele. E motsebang, ho bile monate haholo wa lwena mesong ya letsatsi la kajeno. Ho be le letshwere le monate le senang phetiso ya letho. Morena a re bolokele wena ho fihlela nako e tlang. Tsela tshwe.
1: Tanki go ke taba tsa ka ntse di lokisa. Wa di hopola na ke di feng a ke?
2: Taba tsa hao?
1: Ee.
2: Wa bona ga re go botsala le le o. Ah, tsawe na. Ah, ke le tsile mo tswa tswa tswe.
1: Ka ke ho.
2: Ja, ke tate.
1: Mama di sipile metso re a re bile jolo horeng ya bohlano. Ai khong re berekile.

0: Sena ke samasa sa tsa ha sa ngama khubu ya medium wave le frequency modulation. Ho medium wave re fumane ya ho 639 kHz, 469 meter band. No frequency modulation re fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz, 106.1 MHz. Bo ithabiso tswele pele le thuto ke mantaha wa le 13 wa motso o mong. Kgwedi ke ya Phato, selemo sa 2020. Ha re sa ngama o ka jeno. Ke khotsa mokwatle metsotso e medi fela re foreletse jwalo hora ena ya bohlano ka mampela thami so tapelo ya hoseng ka Bishop Johannes Mukhweba.
1: Ke a dumedisa momamedi e motle, ke a dumedisa momamedi e motle. Ha ke dumedise sebohodi se moyeng, ke manta o motle wa letsatsi la kajeko. Re qala veke ngwana weso, ke mantaha. Ke tlo tshwara lengolo la rona la thaimiso. Ke le fumana bukeng ke a peseleme. Peseleme ke 55. Re bala temana fela e le nngwe ya 22. Sehloho sa lengolo la rona se re thapelo ya motho ya ekilweng ke metswalle ya hae. Ngwana weso.

tao le ba modimo ka bophelo ba motho emong le mong ya tlile monana ka ipete ke rata o le ba modimo ka motho emong le mong ya tlile monana ke re modimo a mpolokele wena ngwanese

Mamedi ke boka dikgomo hoseng ha ka jeno re phethela kgwedi ya phato ka ele la la mashume mabe ga go a motso selemo sa 1922 le mashume mabe di a metso etseletseng le nana le re kenang ka ha go lona steko wa mena go lona ke le nana la ditaba la sibuping le o tsetsa ndi nthali di tsala tsala tsatsi ka le melo na le hlophela gaso le fa phenla ditaba le ditaba tsa mogao ga o tsa selemo ya sa lesotho le nana la ka jeno le hlaisitswe ke moselantsa pheko bohlophisi ba mmalehlwa motiane tumelo letlala ke ena o lalalang gaso ka metšhining go bona go kgokagano e ba e otlologileng boleleleng ba lena lenaneo la ditaba la sebuping a thi ditaba tsa go galoga ka tlodibalelo jalo ke ntebalo mo go se go tshwagetse dintlha tse pedi mo go tla ke re tlotla ge buisana jalo le bale ba letlole la morena Mitchell Mama Foundation e le gona go utlwa gorena e be mosebetsi kapa moketobileng mafelong a beke ka mane ka lefikeng la gabošhabane go sebeditswe jwang dikatleo kapa dikgolotso ebile dife mosebetsing o jalo ntlhakgolo ya gona ya letsatsi ke mo go tla ke re tlotla buisana jalo le badisana jalo le gona go utlwa gorena e be badisana bona seabo sa bona e ba sefe ditabeng tsa basadi jo ke ga ka jeno be go phethola kgwedi ya mosadi wa mo Aforika gona ebe motlhomo ditaba tsena ba di atamela jwang le gona ba tlhalosa kgolo kapa tlhakgolo ya mošanyana mmogo le go motlhokomedisa le go motlhokisa dikamano le ngwana wa ngwanana gona ebe ke ditaba tse sebetswang jwang tseo mamejo ka metlhatlhang letse dinomorong tsa mogala tsa +26655993 kapa 2231642 lebitso laka ke re Thabile Theko ga re be mmogo lenaneo la ditaba la sebuping tselo senyana kwa letho mamedi re dumelele re tle re wele gabong ka ditaba tsa rona tse supang ha setšhaba sa tikologo ya ga mama ka letlole la morena Mitchell Mama Foundation se bile le mokete wa botšhaba wa tsosoloso le phodiso ya setšhaba sa basotho mafelong a sa tswa feta a beke mokete ona o neng o reretswe go etsa kgoletso go basotho fedisa dipolayano le ditlolo tsa molao le go gotlela metheong ya morena mošwešwe esita le ho fana ka nalane ya ledimo gabošhabane o ne o tshwaretswe lefikeng la gabošhabane ke gona moketeng ona mo morena wa setlhogo wa ga mama morena Mitchell Mama a hlalositseng ha ledimo gabošhabane a ile a bontsha gore kopano ke maatla ka ga tšhai ile ya ba ngata ka nako yeo go utlwa ka botlalo ditaba tsena mamedi tsa mokete ona ge buisana le e mongwe wa batlhophisi ba ona ebile le modulasetulo wa letlole mongwe ga di retshedisitswe tla di papile ho mo re dumela re tla re potela hanyane re rekisa.

0: tiso go ba mamedi ba sia le moya re le sia le moya sa lesotho re hlokomedisa ba mamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilakisense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang go hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore go fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa go hlokomela gore mang kapa mang ha go buswe le go sengwa le bitso mananeong a rona go hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
1: Mamedi mitsogne mashima mabidi a metso e mene ga re le bile gore ya imashima mabidi a metso e mene mamedi ga re le bile gore ya bo tshelela kwa no mohala re sentse re go kahane lena modula studio wa letlole lena date tadi ke o di medisa setelo gona ho a mohala ka gore lena wa ditabala se mpinse le mesala sotho ho seng ha kajing
2: ya no medisa la rete go ke di medisa la mamedi ba ha
1: dad ra tla di getse floko hore mafelong a beke setšhaba sa ga mama ka letlolo lena la Morena Mitchell Mama Foundation ho bile le mosebetsi o moholo ge re o fe mo mamedi hore na e be le sebeditse jwang jolo ka ga genile ga buisana le wena salemens kapa lenaneong le tshwanang mo teng o ne o fa mo mamedi gore na gantle sepheo sa moketeo jolo ke sefe ga jale motlhomong e letse le gona go gopotsa molomo ditaba go utlwa gore na gantle sepheo sa moketeo one o bileng mafelo a beke ene e le sefe le gore o tlo fane mo mamedi kapa o beya mamedi le seding gore na go sebeditse jwang
2: ka lebandate um mokete ona ke wa selemo le selemo o etsagalang le fikeng ga boshabane mme mo sepheo sa mokete ke o aga poelano tshwagelano le botšhaba ka go setšhaba sa basotho ditaba tsena di etsagala sebakeng seno sa letlapeng ga boshabane go latela nalane e leng go lefika leno la ga boshabane le na le yona ditabeng tsa setšhaba sa basotho mo e leng gore a tseba ga ga ditšhaba tsa basotho mogana moshosho o ne a gage setšhaba sa basotho ga ga tsona o ne o na le mading jele ka nnete ditaba di tsamaile gantle gagolo mokete o phethaetse mafelo a ne a be ke fetileng mme re leboa gagolo setšhaba se e leng gore se ne se ile mono le bophatlalatsi gagolo re leboa sona selema sesolo sa setšhaba go ba teng mono wa le setšhaba le go diphatlhalatsa ditaba tsena go tloa qalong le go fitlhela qetelelong
1: ga re ditaba di tsamaile gantle ntete tladi motlhomong ke ga di tsamaile jwang baeti ba botlhokwa ebile bafe na o na le dithuto tse nileng tsa fanwa mo moketeng o jwalo
2: ka lebandate mosebetsi ga ke go tsamaile gantle ke gobane ditsebi tsa nalane di bile teng mono se ntse re leboa gagolo eone le motlatsi wa mookamedi wa sesole o na le teng mono go atlaisa mosebetsi ono ba tloka yona taba ya nalane re leboa le morena moshosho go tswa letlhomi nna ka la motho ba ntlo ya mohlomi mo gatlong wa mohlomi ha ga ba ite ba bang hape mo la sona ntse le teng le bo phatlala tse bo tle ka mongata haholo o to phatlaletsa setšhaba ditaba tsena
1: ga ga ditaba tse tshohlilweng moketeng ona mohlomong ke ntlha efe ya bohlokwa eo bohlophisi bo ithutileng yona kapa setšhaba se neng se phuthegile mo lefikeng ga ga boshabane
2: taba e re ithutileng yona haholo ke ya gore sebaka seo sebaka sa nalane seng lefikeng ga ga boshabane moo mme re ithutile gore le ga o ka ba fitlhega ka thata jwang le jwang re tlamehile gore mosebetsi o etsagalela gona lefikeng mono ga ga boshabane gobane phepetso e leng gore re na le yona go tlwaelela ka godima lefika ka mono o tlhoa o ya pela sebaka seo sa teng go batla le qholotso go tlwaelela ka mono mme motho ithutile gore qholotso enana re tlamehile gore re atabele mmuso go bona gona o ka thusana jwang gore e be go ka lokiswa mono gore setšhaba se kgona go fitlhelela ka godimo ka monong e le yona taba ya gore e tla ntlafatsa bogatlhaodi ya setšhaba se fitlha ka mokgwa e leng gore go batla go ba bobebe ga ke tsebe ga ba ke dibeile gantle mongaka mono
1: jalo ka o bontshitse gore motlhatlhami wa sole wa metlheng o bile teng mono ga ditaba tse di tsedileng ga di supa ke gore setšhaba kapa se lokela go setle setswe ke gore marena a sebaka a lokela gore a tla sebeletse go ditaba tse kapa sebaka sena se tsebagale go tlolotse jwa fela ka gore letlapa le ile la thelela le tlotsa jwang kapa kgokagano e tlo ba efe ya marena a tikologo ya mama le letlole gore ditaba tse di qetelele di fitlhile moo kapa motlhomong le ba ne ba lekala la bogatlhaodi le bona ba tle ba diphamolele godimo
2: mokete ga e le gantle ke mokete wa setšhaba mme morena wa setlhogo o buile ka thata gore marena metseng ba epe dipitso go bona gore go tloa kgweding e tlang yone ena go santse o lokisetswa moketong gobane o fana ka thuto e golo mme o buile ka thata gore ga ona gore morena a ka ya moketeng setšhaba se saletse morago o buile ka thata gore ga e ba marena sa epe dipitso tseo ena a tla ikepela tsona e le morena setlhogo mme ntšhakela mongaka sefuru mme taba enono ga mokete o tshwarwa ke setšhaba o tla ba le katlo e golobane o tla fitlhelela sepheo se e le gore batla go se fitlhelela le moofisi wa morena setlhogo e tlo ngwala mangolo go ngwalela ba ne ba lekala la tsa bogatlhaodi go latela puenetswe ke letona la metlheng tate motlatsi maqelepo gore sebaka sena se tlamehile go se phatlhalatswe gore ebe sebaka sa botšhaba semmuso jale o bontshitse gore o tlo ngwala lengwalo e le leng gore o sala ditaba tseo morago e le gore di tsebe go phethagala
1: moifo wa sebopingwetse tlhoko wa boteng ba barutwana go tlhaga dikolong tse fapaneng tsa mathomo e be sepheo sa gore ebe barutwana ba ebile teng moketeng o e ne e le sefe kapane le gona gore ba lo natefisa moketeo
2: ke a lebogang date mokete ona ga e le gantle o agelwa godima bana ba dikolo lebaka ke leng bana ba dikolo ke bona setšhaba sa ka moso mme re gaga setšhaba se sale senyane e le gore tletse ba go ba batho ba nang le boikarabelelo ka moso ga kere ka tseba gore go thwe thupe o tlolo ya sa le metsi mme ne e le tsano ena ga ile baneng ba dikolo ba ka tseba taba tsena ka botebo ke mo e leng gore e tla ba setšhaba se tlhakileng gagolo e le go nena tsona le botlokotsebe le go utlwisisa go tlhoka ba tshwarelano le poelano re le setšhaba sa basotho mme ke togo ya rona gore re tlo atamela lekala la thuto gore dikolo e ka re taba ene ka pharalela dikolong nageng ya lesotho kao fela e le go bona gore re sebeletsana kgotso bane naga e nang le kgotso bophelo ba teng bo batla bo ba bobebe batsetedi ba kgona go tla bagatlhaodi ba kgona go tla ke ka gona rereng taba ene re tlamehile re ise gagolo dikolong gobane re le letlole re tshwenyeile ke yona taba ena gore le ga jeno dipolayano ntse di phame ka gona ha le sotho pele ntwe sa re winga ntle machabeng ka le bona
1: pele na mona o bontsitse hore le tona la mehleng la tourism o ne le ha bontsha go taba ka pa batla sebeletsa hore se baka se se phatlalatswe e le setle se gazetwe le sa bohahlaudi re go tlo bona mohlomong le tlole le lakatsa hore nakonya dilemo tse hlano go tloa ha jwale ebe habe ho fihletswe eng mohlomong re shebile ha holo taba ya boiphediso ka hore ha se baka sena re etse hloko go sontse ho ena le bahahlaudi ba ene ba setile e le hore go tlo nobe le kuno eo mohlomong batho ba tikolo ya mama ka go kgethola mohlomong ka hlagare ba letlapeng go tlo be le seo ba se una jo ka ha le bona ba haufinyana le lefigale.
2: E yanda tele montse hlano e lengwe di atla khala ka tsa gore se baka seo sa be se ka se tilwe se baka seo sa be se tsireleditswe se chaba se lengwe gore ke sa tikulo eo sa be le se bala mogwa o iphidisho e ka ba ka go etsa tsona dintho tsa sesotho tse le go ba hatla ya batlile ba ka gona go direka se chaba jolo ka bokitunana ba ntate ba dipere ba ne ba palame dipere tseo tsa bona ke toro gona gore ka le leng la matsatsi e be di ka palangwa ke bagatlhaodi go ya sebakeng seno ya botlhano ke toro ya rona go bona gore ka mona ka letlapeng le ke bontshang go batla go tloya ka thata e ka re re ka ba le borogo ka moo mo e leng gore go tla kgona go fitlhelelega bobebe o se ka thola nako nngwe batho ba ka qeteletse ba lemetse ke toro ya rona re le ba letlole
1: ka lebona ntate tladi re bone moifosiping o bone gore itse le ga o se o gutlwa mokete mono o ne o lebile o theoa ka thata go theola ka mono ka kgotlhwa dinyone mphela le tsonetse o tshwere jalo ge meme momamedi nomo ka mogala mamedi ke +26 65993 gore o tlo o be le seabo ditabeng tsena o botsa kapa gona go tlatsetsa momamedi kgotsa
3: halloo
1: date
3: yo re ngwana wa lona Constantinus
1: date magee
3: ke mametse ntate le pele gana sa ntse o bua le ene ke mametse ga ke na le ga nna kobetse ga a nalane bontate e tsosoloswa e rutwa bana ba rona ka tsela e nepagetseng e ngotsweng meng e molemo a se ka tsamaya kwana e mong a tsamaya kwana e mong a tsamaya kwana fomora go nalane ya gone e lobokane ga e le ene ya kgotso yona ke itse ga gona kgotso e ka etsetswang ka mefidibiting ka mafikeng kgotswa bontate ba tlameya go ba susumetse tonagolo e le mobusi gore yena a etse kgotso a bopela basotho kgotso gore molao o santse o le teng mono one wa Inquiry Act of 1994 o fantona gore matla otlhe a ore a ka bokanya basotho mono ge banna ga ke re ga eng kgotso re tlenwe ke nto e sare ge a goana ge qabana go ola yano ka gagana gobane masotho ana le ditlhoko tsa ba gona bua letene di yetse menyatla ka ntho e kaduweng ke mabotho a tshireletso go bola yano ka soleng go bola yano ka sepoliseng go bola yano makostaboleng bo NSS o tshwaganwa go etsana ntho tse bohloko wa mogomakata jale ya ba yakena dipolotiking ke a tsa dipolotiking ya yana hemane ditlhoko tsebeng batho ba ba bola yano gona tsena ka lebaka la thuto e mpi e fanweng ke batlanka ba mmuso ga o ratwe tonagolo tonagolo ka etse nthona truth and reconciliation e a saleng ke lela ka yona ke a lebong
1: ga lebona de magele ga re a o bona ka mono no le kae ga leba tate +26 65993 ke yona ka ke nang kana +26 65993 ka ga ene a thuthu re tsere go kane le moedi wa gago ka yona ge metsetsweng e lesome le metso e mmedi ge a re lebile goreng ya botshelelo la mamedi kgotso ntate gantle o phelalane teng ate mangwe kae
4: ka ka sa bana ka sa go sa mama. Mhm. Ke mo ngone ye mo rena go ina le mo bana ka nne go na ka pela ka thata go na le bana. Mo rena go na ka u tsente ha yo.
1: Foundation ile na mogana wa mamedi khoso
4: ha
1: tsene le tshego ka
4: wena ke ke botanta te mono mogana mo mo le ka la la botshaba le bo ha Saudi mo mo e be hona le ntshomo yo le le tsang go ruta setshaba ka ditaba tsa mofuta o go ke se ke sa ba haholo gore motho a hau finyane go hale ba manyebe ha ke le ditaba tsena na taba tse tsa nna la ni se di bosopa ha ba di bosopa le ka la lona go itse halwa go e sentse le thomo go go bosopise gore ke ke le re di tsetse lona le ka la leno la botshaba le bono le bo hahla o di gore ke tlo go kwa na go itse halwa go ba di taba tse ka ntse ka nnete di tlhoka gore motho o mongwe le mongwe a di tsebe ke seke sa qetelela e ba bale ga ra di tla go rona bo malesenyane mone a ba sentse ka ditlhapodiile jalo ka ga ntate se buisa pele a ileng a tshobelwa motho a se katla a sa ithomela nalane ya gae e be taba tse motseng fatse ebe taba e tsebagalang fete le gore masole a kgwedi e na ka o fela go tlaetswa taba tsa mofuta ono e se ka ba taba e ntšha le gona mona one sa le moye e tlamehile be bobeke setileng la saga kwa ga se taba ena ne be se tsara se khutlile ka o tsela ntle le ha ba kile ka ka tlola mananeo a di taba
1: e go ba ba teng bana ba le 36 ba bua go tla ba le moketong
4: ntate
1: ba ile ba ba teng sa le moeng kwa no go ntsha go tla ba le moketona
4: ka ba le sa le mase ba go ha wa ke go le thekile ka sala o go taba tsa go hlokwa empa he ga go ka ihlebela ga
1: ga le 36 tate tadi a re tlhagela ditabetsa bontate
2: Jale bua ne te magele ne re mo memme ne ke tumeletse gore o tla fihla re tsa mmona impact ya bentsa ha ke nahana gore ba bogolong ba imameletse me le le monse tlang ka tla mata mele ne te magele gore ne nne re nga le fihleng ga bo shabane ge tse ka go la gona le ba bang ba tsa go la bona nda te thabiso ka hala ba mang ka dite ke maswabi ha bataba ha di a mo fihlella mme jalo ka mokana a setloa sa buile gore o tla etsa ka thata go marena a metse a epe dipitso go setšhaba setse bo tsebe ba bane ga e ba ga o ka ba epua pitso ga le ba mang ke maswabi a magolo taba eno ke tshepa gore ba tla e lokisa ka boreneng jale ke ntate shakes o buile ka boikarabelelo ba lekala lekala le amengwa dilemo le botsena ka ofela mme ke bona ba ikarabelelang go bona gore taba tsena tsa bogatlhaodi le botšhaba ba di nkela godimo go feta ka mokgwa e leng gore gona re tlamehile re di nkela ka teng empa selemong sena se e tlang sena re ipoleletse gore re tlo kenya ditaba tsena pokeletsong ka ntho e bitswang documentary documentary e tla re thusa gore re bue le botlhe bo e leng gore ba utlwisise nalane enana re tsebe go e bokeletsa le gona mono ba tsebe go etsa dikgang re tsebe go sefa gorena a buang sona na ke ofeng e le gore taba e se ka bua e le nalane e mongwe fela e bua e mongwe a e bua ka mokgwa o utlwisisang ka teng empa re etseditse documentary e tla kgona go qholotsa le ba bame ba nako ngwe ba na le tsebo e feteng ya ba bangwe gore le bona ba tsebe go ema e mong le mongwe a beele tlhakobo gona ena o di tseba jang gobane nnete sare ya gore dingodi kapa bona baqoki ba nalane ga o ko boetsagale go ba tshware e mo leng o tla tseba letlhakogo la gae ke a leboa ntate
1: motlhomongwe o jela ka go bontshitse monate tladi gore dikatlego di bile teng na go bile le diqholotso tse e leng gore komiti e tlhophisang kapa ditho tsa letlole di tla batla gore di tle di maatlafatse jalo ka o santse o bontsha gore nakong e tlang kapa motlhomongwe go tloa isao go tla ba le mogwa wa go documenta ditaba tsa moketong.

0: e ke a lebogang ntate e kgolotso e bileng teng ke yona eno ya gore go fitlhela ka thata sebakeng seno jale komiti e nkile qeto la setšhaba gore moketong o tlamehile o ka dinako tsotlhe o itsagalela gona lefikeng mono gobane nalane ga ona gore ka e fetola re le batho jale kgolotso e nngwe e e leng gore ebile teng ya sebaka seo sa bo rona ke tsela tsela ena se senyeile gagolo ga o tlhoka kgogo ya kgwedi jale le ba bangwe ba batho ba gotlhile tseleng gobane go fitlhelela ka thata gobane nnete e sale ko go tsamaya dikoloi tsena tse re di bitsang di-4 by 4 go ya ka moo mme kabatela ka nnete ke nagana gore setšhaba se tla kgona go fitlha ka bongata se sengwe gobane motho nako nngwe o tla itlhophile a sa tsebe golo kopana le kgolotso e kgolo ya tsela a nyelwa ka koloinyane e be go gotlhela tseleng le ba bangwe ba di-taxi ba gotlhile tseleng ke yona mathata ano a gore ga re na tsela ya ka moo ke yona kgolotso e ka setlhoke re bileng le yone ka lebone
1: mme boipiletso ka ba bofe tabeng eo ya tlhokagalo ya tsela gore go tle go fitlhe jalo ka se bontshitse gore sebaka sena ke sa nalane
0: e ka nnete go na le komiti e ke utlwileng motho ke letsemaum la tsela ya ga kgwedi e leng gore ka re e sentse ba atametse ba bogolong mo ba ntse ba sebetsa ditaba le mokgethwa le makhanselara gore ba bogolong ba tsebe gore setšhaba se sana tsela ka moo mme ka ba bomadima bo bogolong e leng gore nako mo bogatlhaodi bo ka tlhola go fitlha sebakeng fela ka lebaka la tsela um mo e leng gore jale tsela yona ke re ga tseba ka kotlolo gore ke thepelo re ikarabelela go mmuso mogolo mme ke takatso ya rona gore e kare um mmuso o ka sebetsa ditaba tseno ka pele ka mokgwa o ka kgoneng ka teng e le gore um taba tsena tsa nalane tsena tse e le gore di tlhola le mesebetsi e be di ka sebetswa ka tsela e leng gore e tatile gagolo
1: tate tladi ke mantswe a gago afe o ka siang le momamedi a o qetela puisanong ya rona ya kajeno
0: ka leboa ke laboa sealemoa sesolo sa setšhaba um ebile sentse ke bontsha gore um re tla atamela le ba ofisi golo ya morena ya motlotlegi bo e leng gore re tla leka go bomema prince morena wa rona wa ka moso gore le ena a kenye karolo tabeng tsenana gobane setšhaba um ga se eteletswe pele ke borena a tseba gore dintho di tla tsamaya gantle ga golo tabeng ena ya poelano le yona tshwarelano ya sešhabeng sa basotho gobane yona e tlhoka setšhaba sotlhe se e le gore se eteletswe pele ke borena gobane marena ke yone e leng gore a phela a lositse setšhaba sa basotho ka dinako tsotlhe ga golo a re tswa motheong wa morena moshweshwe re setšhaba sa basotho le ena theileng setšhaba sena sa basotho ke kopa le ka nako le motsotlhe ke leboe bookamedi ba sealemoya se segolo batlhophisi le dibogodi tsotlhe tse e leng gore di ile tsa re fa monyetla um go gasa ditaba tsena tsa setšhaba gobane ditaba tsa setšhaba ka se di sebetse ga o sena bophatlhalatsi ga leboa bophatlhalatsi ba bo rona mme ka le mong se e tla re sentse re kopa gore lebe le rona ka dinako tsotlhe morena modimo a letlhonolofatshe
1: ga leboa madie ga lebonate tladi o bone mo tate kapa e mongwe wa setšhaba a bontshitseng gona ledimo ga boshano le a tlhabelwa ka legomo o kae
0: ee ntate go na le ntate ngaka mone ntate ngaka o la nna ga bontsha gona o la tlhabelwa kae ka legomo um mme taba tseno jalo ka re bua ka pokeletso gore re tlhoka taba tsena re di bokeletse gore um bana ba rona ba tseba go ditseba gona ka boshabelo la tlhabelwa ka legomo kae le bao ba bang
1: le gore batle ba tsebe gore ga boshabane o ne a bile a o feta ka mmeng
0: go jalo ntate
1: nate tadi re lebile seabo sa gago go menagane go fitlhela go kopana gape nako eng e tlang thate
0: ke a leboa bana beso sebetsang gantle mogana modimo a le boloke
1: dikgomo ntate modimo a bolokele mamedi ke metsetse medi re a re lebile gore ya botshelela go dumela re le mothating ona re gefutse o tlo balelwa ditaba tsa gora ya botshelela ka sesotho le ditaba tse qalang letsatsi yo re sa tswa phethela puisano le ena ke modulasetulo wa letlole la morena Mitchell Mama Foundation mo tinganeng ao fa gorena mafelong a beke moketeng o wa o bileng lefikeng ga boshabane go sebeditswe jwang le gorena tebelelo ke re go ya pele go tle go maatlafatswe kae ke monghadi re tsheditsitswe tladi ebile le e mong wa bahlophisi

0: Hantle hodimahlo ke hora ya botshelela sena ke selemoya sa Lesotho ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi le nna ke o dumedisa ho seng hona. Mohlomphehi tona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane o tlile ka hare ona ho leba Luanda naheng ya Angola ho ya ba le seabo mmokeng wa matsatsi a mabedi o ikgethang wa kopano dinaha tsa Afrika e leng AU o reretsweng ho matlafatsa ditsela tsa ho rarolla dikgohlano tikolong ya Afrika. Ga diphatlalatso ofising ya tonakgolo monghadithapelo Mabote o itse mohlomphehi tonakgolo o ile ho ba le seabo mmokeng ona o tlang ho ntlafatsa kgotso le botsitso tikolong ya Afrika. O re mmokeng ona o tla tsepamiswa maikutlo a ha tikoloho e hlomphang ditlhoko tsohle tsa bophelo ka ho tsetela kgotsong e le motheo wa ntlafatso ya moshwelella le tswelopele. Monghadi Mabote o hlakise hore ka mora mmoka ona wa 21 mohlomphehi tonakgolo o tla ya tlhomamisong ya poresidente ya Zambia, poresidente Hakainde Hichilema ya kgutlelang setulong sa poresidente hape. Poresidente mokgatlong wa batswaki ba ditlhare Lesotho o ipiletsa ho dikgwebo tse rekisa meriana ho ikobela taelo ya lekala la bophelo ya ho se rekise dipidisi tsa Enalapril 10mg. Monghadi Atisa Mokgele o ipiletsa ho dikgwebo tse rekisang ditlhare ho se kenye ditlhare ka hare hona ka mekgwa e sa dumellwang ka seo se ka tlisa ditlamorao tse mpe bophelong ba setšhaba. O supile hore ba latele methati e nepahetseng e bolokehileng ebileng e nang le dipehelo ntle le mona o phetetse ka hore setšhaba se kope tlhakisetso ho ditsebi ka meriana yeo se e fuweng. Maraka wa dihwai o neng o tshwaretswe Maseru o hlaloswa ke bahwebi ba fapaneng ba bileng le seabo tshebeletsong ena e le sethala sa bohlokwa se ba fa monyetla ho bapatsa dihlahiswa tsa bona le ho fumana bareki e leng se thusang hore dikgwebo tsa bona di hole. Puisanong le Mofumahadi Retshepile Mothibedi ya hlahisang difate tsa ditholwana tse fapaneng o itse ho ba le phihlello ya mmaraka o tshepalang ho bohlokwa dikgwebong tse nyane ho sa le jwalo a totobatsa hore motjheso o matla o na le ho ama dihlahiswa tsa bona tse kenyeletsang ho bola ha ditholwana. Monghadi Mokgethi Tshabedi ya etsang dihlahiswa tsa matsoho o itse mmaraka ona wa dihwai o bile le seabo se seholokgolong ya kgwebo ya hae. La ho le jwalo o re e nngwe ya diqholotso tseo a kopana le tsona ke tjhelete e nyane ya ho rekisa thepa ya mosebetsi mme a kopa Basotho tshehetsa dikgwebo tsa bona. Mmaraka ona wa dihwai o kopanya bahlahisi le bahwebi ba rekisang dijo, thepa e entsweng ka matsoho le dihlahiswa tse entsweng ka hare hona ho fana ka sethala sa ho tsebana esita le ho tshehetsa dikgwebo tsa Basotho. Re ya phethela. Morena wa sehlooho wa Mama Morena Mitchell Mama o re mokete wa botjhaba o neng o tshwerwe lefikeng la Raboshabane tlasa letlole la Mitchell Mama o reretse ho kgothaletsa boikopanyo dipakeng tsa setjhaba esita le ho tsosolosa moya botjhaba le nalane. Morena wa sebaka wa Raboshabane Morena Mpiti Mama o re mokete ona o reretse ho kopanya Basotho le ha qholotso e le ditsela tse sa fihleleng ha bobebe ka ho ipileditse ho mmuso ho ba tshehetsa ka ho lokisa ditsela molemong wa ho hohela bahahlaudi sebakeng seno. E mong wa bahai Mofumahadi Masene Nkosi o bontshitse ha thabetse ho ba karolo ya mokete ona wa botjhaba selemong sena ka ha e mo file monyetla ho ba le morena wa sehlooho. Hara tse ding o itse o kgothaditswe ke ho bona baithuti ba dikolo tse fapaneng e le karolo ya mokete ona o reretsweng ho ntlafatsa ditaba tsa nalane ha re lekole ditaba tse amanang le moruo. Loti ha le bapiswa le dola ka Amerika ke maluti a 16.6 le disente tse 16.6 ha le bapiswa le ponto ya Britane ke maluti a 20.1 le disente tse 87 ha le bapiswa le euro ke maluti a 10.8 le disente tse 71 athe ha le bapiswa le dola ka Australia ke maluti a 10.1 le disente tse 56. Ha le bapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Tsena tse qalang letsatsi ditaba di fihla pheletsong mona fumana tse ding hape ha morao horeng ya borobong.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like All Gold Tomato Sauce, 700 mils for $34.99. Brooks Oros Squash Concentrate, 2 litres, any for $36.99 each. And Twin Saver Classic 2-ply Toilet Rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 6 September. Only at Checkers, Maseru Mall.
2: Now hloka tjhelete e bokehileng. Express Credit e na le tharollo. Kadima o tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. ebe o ifumana hona mohlang o ekopileng e ka ba mabaka a tshwanyetso ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi gana le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho fumana tjhelete yeo o e hlokang kajeno etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004 4444 kadimo ka boikarabello ho na le melawana le dipehelo.

ba mahareng wa hlahale bo ya bophirima mme o ka foka ka matla ka dinako tse ding ka maluting go ka lebellwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be mahareng go isa go futhumala empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maluting ga le ntse le phagama moya o ka lebellwa go foka o le bobebe go isa o e ba mahareng wa hlahale bo ya bophirima empa o ka ba matla ka dinako tse ding go na le monyetla dinako tse 30 wa pula mona le mane e ka kgamang le diaduma menyetla e nyolohileng ya pula e ka lebellwa la bone go isa goseng gwa labohlano le o fokolang haholo wa go kgetha gwa lehlwa mongobo o shebagala o le teng go tloga gona labone go isa sontaga mme menyetla e boetse e nyolohile thapama le ya moqobelo go isa sontaga sontaga o na le monyetla o fokolang wa go kgetha gwa lehlwa maemo a motšheso masego 20 mašešowane mafeteng 23 sagalo mabedi masego ke 24 e be mohadisi ke 24 kuti 25 snak 20 mogotlo 18 oxbo 18 bothabothelelegibe 23 berea 24 thabatseka 15 ha jole ke metse tseng e le 10 ga fraletse hora ya bo tselela re bala jole ntla kholonya gona ya letsatsi mamedi o tlala hloko go kgwedi ena ya phato e go dumelang ka jeno e tshailwe e le ya masadi wa mo Afrika se phe sa yona se seholo ke ho tlotla basadi mafapheng ohle a bophelo mmoho le ho ba le ho batalatsa mabala molemong wa ntlafatso ya bona basadi taba e nngwe e kgolo eng e tsahale ka kgwedi ena ke dipuisano tse pharaletseng ka ditaba tsa tekano ntlafatso ya setšhaba le diqholotso tse se tobileng la ho le jwalo lenanong la rona kajeno re rata ho bua haholo ka hore na bana ba bashanyana haholo badisana ba kena jwang ditabeng tsa ntlafatso le kgolo ya mosadi mme o tla bobela ofele ka potala hloko hore bana ba bashanyana dinaheng tse kenyeletsang naha ya Lesotho ba fuwa mosebetsi o boima wa ho alosa mo nako e ngata ba e qetang ba le meraka kapa gona gara naga sena se etsa gore ngwana wa ngwanana yena a be le monyetla wa go kena sekolo le go tseba dintho tse ngata tsa bophelo ha moshanyana a qeta nako e ngata a na le badisana ba bang le diphoofolo fela taba ena e tlhaloswa e ya magolo ya moshanyana mmoho le ho mohlokisa dikamano le ngwana wa ngwanana ho ka nako e nngwe go bakeng tlhekefetso kapa bakang tlhekefetso ho feta mona ho hlaloswa ke hona hore basadi le bona ba lokela ho sebetsa ka thata kgolong ya ngwana moshanyana le ho ba thusa ho fumana tataiso e hlokahalang e le hore ba tle ba hlomphe basadi le ho nena tlhekefetso mamedi ho utlwa hore na kgwedi ena e bolelang ho badisana mmoho le seabo sa bona kgolong le ntlafatsong ya mosadi re buisana le monghadi ga matsoku gampai go tswa mogatlong wa badisana wa FK Alliance o na le modulasetulo wa mogatlo wa badisana setibi monghadi matela mogamphatha le mokgetho wapuso wa dibaka makhaka monghadi itumelele boto mme re dumelela re tla re gafutse hanyane re tlotla re tswela pele gang ka morago mo

0: Mamedi khemetse tsenye le shemele metso e mene re fraletse hora ya botsela tadi Matela mona tsa tlhokomedisa hore ke buile ho ya kwana ke gena le ntate Matela mogomphatha tsa tlhokomedisa hore ke le ka bua ho hong ho ileng hore ha ho ho hang e le hore ke se ka iphumana ke kena le go tla la dinyo ge hlegae lo ke sena de mogomphatha o tlhokomedisa le matsonetsi mme mamedi sentse re na le baeti ba hao ka kwano ka matlong a ga se bona pekela dumedisa se tlo hona
1: di ho mo nda
2: ka le bona de theko me re dumedisa le ba mamedi ba sala ma sala sotho ho seng wa letsatsi
0: nda ke go nda de kajeno ho phethola kgwedi ke ena ya mosadi wa mo Afrika mme se le kileng kwano re bontshitse hore kapa re bontshitse hore hangata ngwana moshanyana yena ebe ha na le dikamano tse itseng kapa tse kalokalo le wa ngwanana ka ha boholo ba bophelo ba hae a bo qeta a le meraka kapa ona ga ganaga re re utlwe hore na mohlomong mogatlo ke qala ka bona ntate Rampai mogatlo ona wa FK Alliance o etsa eng ka kgokagano le badisana bana ba teng ka gare go na le Sotho bona gore ba ba le kamano e sita le le phirisano e ntle le mosadi kapa ngwana wa ngwanana
2: ke le baholo ntate Theko mme ba lo ka se le buile le go ba mamedi mogatlo ona wa SO wa FK Alliance e hle o shebane ka kotlo le boiketlo ba badisana hobane re le ra hlokomela go badisana ke ka go la setšhaba e saletse moga wa holo kapo e re batlang ge e le bala jalo ka e le kgwedi ya mosadi tsena re tlabe re shebane le basadi re tlabe re shebane le ngwana wa ngwanana empa ngwana wa moshanyana hangata o tla fumana gore yena re lebala ka yena mme ketelong e ba mane mo re ba le dintho tse ngata di etswa ke yena enwa wa moshanyana haholo tse e se ntle ditaba tse mpe jale e tlabe le gore badisana ba etsa tjena ba etsa tjena ba etsa tjena mme taba ene ke yona e la re thokola gore ge ke re shebane le badisana re shebena re ntlafatsa modisana jwang mme nngwe ne re hlokometse gona badisaneng go tla bo sena boikopano mme re sebetsang ka yona kore re bone gore re thea megatlo ya badisana metsemane ntate Theko le mo mamedi o tla fumana gore go na le komiti tsa bo mahokela bomme ba pitiki valo dihlopha ka o fapakana e se le komiti ya batšha mane ba se ba kopane jwalo jwalo empa badisana hangata o tla fumana gore ga re na boikopanyo bo jwalo ga re na dikomiti tse jwalo ga re na megatlo e jwalo le mo e leng teng ke ngwape se tshoga mme re sheba gona ka bona ka thaba putswa fela ka mona ka mo se ntse re sebetsa ka gona ka teng ke setibing fela mo se re na le mogatlo o re reng fale kwa badisana e le gore go na go bolela gore taba ena mosebetsi o santsane o le mongata haholo mme sephebile seno fela sa gore ke re shebane le modisana mme hangata re tla tabeng yona ena e re reng tsatsi le na re kwala kgwedi ena ya mosadi wa mo Afrika ke mane moo ditlaleo di tla supa gore badisana ba se ba tlhekefeditse basadi badisana ba se ba entse ditaba tse itseng mme taba ena ya tlhekefetso hangata go tla bo bua ka yona GBV ke mane moo e leng gore bale ditlaleo di re badisana ke bona baetsi ke bona the perpetrators bale re re ga ntse re ntlafatsa mosadi kgweding yone ya mosadi wa mo Afrika ga se ga se ya mohlekefetse ya ne mogao ha e ba e hlile re badisana ke bona ba le re ba kenyeletse tabeng tsena ge etse jwalo ka ntse re etsa women empowerment youth empowerment le badisana re etse headers empowerment ke yona e kgolo e re e shebile gore jale ditaba tse ge dule fatshe le badisana ga ba hlokomedise le gore gape ba bohlokwa badisana mme o feta moo e nngwe ke gore badisana ba le ke bona ba hlokomedi ge le banna we are the protectors le ka malapeng we are the providers e le gore botlhokwa ba one ba go hela ge le badisana ke gona bahlokomedi e seng batlhekefetse ke sona sepheo se segolong thata
0: ntate leboto seabo sa badisana golo le ntlafatso ya masadi ke sefeng
3: digomotlhe mookamedi waka ke mpe ke itora e ka pelengena fela nna ke leboto ke tumelo ke mofikeng ka sebako wa mantu wa maaka wa mmope ke leo dulo tshwana le le tshwana ntate motlhola pula ke bonana go maakaa ga eso ke mane maqhaka ga mogana segobe majaga ke a buswa ke le gola ntate mme ke mokgetho wa pusadi wa ka gona mono mme ke a gola ke mpe ke bontshe ka gore se re utlwile mabodumeng ntate re bodile dikgomo o basotho ka kakaretso le go wena le botsamaisi ba sea le moya ona ngwaneso mme ntate ke a gola go wela gabong o sa dibeile wa mphato mona wa tseba ka maatla gore a ka nnete seapo sa badisana na ke se feng ke supe ntho e gologolo ke a gola ntate pele ke bua taba tsaka ka gore le ka gare gona ga le sotho ka kwano ke le mo councilor ga kapa ke le ka go lwa ba pusong ke boetse ke mongodi kakaretso mogatlhong wa ona o mogolo wa makanselara e le gore ditaba tsena tse FK Alliance e ntse e sebetsana le tsona ke ditaba tse e leng gore le rona ka ntena ge batla re le tlhokomelong kapo temogong ya tsona gore di ntse di etsala ebile re ditsheditse gagolo
0: gare ganyane fela
3: oo ke church hanyane mo ke a lewa ntate ntate mogompata ompeteditseo ke a lewa ntate ntate jale seabo sena sa badisana mookamedi wa ka ke mpe ke bontshe ka go ke ne ke batla tlhe ke aene ena rona re le karolong ya puso re ntse re sebetsa bane le bona gagolo ga re tla ka gara diprogramo tsena seo se o botsitse bo se o tlodileng tse e le gore bonate mogompata le ka ga e so kamane ka maqhaka ke supe ka gore ke ntse ke sebetsa le bona ge ntse re boetse go kgethetsana ka magetla ka badisana le ka megatlho eno ya badisana ntate etlhile le ga e somane re sentse re tlaleletse mme seabo sa badisana ka gara taba ena ya kgwedi ya mosadi wa maAforika ga ona ntho e golo of tendate gampai ya e tlhalositseng ya go bona gore nako yo e leng gore o go jale o tlatsa batho ba bomme kapo basadi ka maatla ke sheba matlhako otlhe a nang le kobo ya bagadi e ka ba bontate ka malapeng e ka ba bana e ka ba setšhaba ka kakaretso e ka ba puso borena e ka ba bocouncelara eng ka o fapakana jele ebe re boetse re bona letlhakogo le leng le bitswang metsodi mme letlhakogo le eno etlhile le kenelela ka ona mokgwa ono fela wa gore ga re bua ka taba ya employment e pharaletse gagolo maoba mona e go bua ka taba e nngwe e leng gore ke seabo sa badisana e se e seo batho ba bomme fela taba eno e ne e le gantse ge ba rupela ka ntho thweng ke first aid mane re fumana gore ge banna le ga e ba o ka go rupela mosadi ka ditsebo kapo motho wa mme ka ditsebo o tlo fumana gore di-providers kapo ba bang batho bao e ka bang ke bathusi kapo ke di-aidar e ntse e le yona metsodi e ka fumana motlhala ntate o ka go tshwara kwetliswa kapo training ya go rupela batho ba bomme kapo basadi ka taba tsa thuso ya pele re la ga ithuta ntho ngwe mona ke a gola ke etse motlhala fela wa mogutshwangane gore le tseleng mane fela ga kotsi iketa go ba teng motho a pele ga ofinyane mone ke modisana e leng gore ka ga rata ba tseno ga o thetsanwa ka magetla le mafapha a setšhaba a na yoe kereng a me ya tabeng yana ya women employment kapa go nontsha taba ena ya mosadi wa maAforika ka ditsebo ka go montlafatsa ka mekgwa yotlhe kao fela re fumane ehlile re na le setsiketsi sena se bitswang metsodi ntate se teng ka go taba tseno o ntse a boletse wa mphato ntate gore gape-gape ke di-supporta le ka malapeng ka mane metsodi ke bontate o ke ba tshetso e kgolo ya motho wa mme e tla e kolola go motho wa ntate e le gore mona se re shebile mo re sebedisang eng re sebedisa mafapha a mang go etsa taba ena women employment re sa sebetse le bona ka kotlolo re etsa gore re lo etsa gore metsodi e utlwisise gore na e bapala karolo e feng ka gare go women employment ntate
0: ndade mogompata ndade le boto ke ene pa ke
3: boto le boto
0: ya ndade ndade le boto o hlalosi ka tabu ya taba o hlalosi tse mona hore le ma mebileng ha o etsa dikotsi modisana ka pa mojudi ke ene ya teng mohlomong ka tamelo ya lona ho ka kotlo ge sheba basadi ga go lomo e ba go tla bona dikotsi tse jalo mohlomong ka ba kotsi la SSC empi ha ka lo ka mohlomong go le ditawile taere le ba atamele jwang ka palona le bone ka tamelo ya bona ga batla ba le lebile le badisane le ya mofuta ofe le gone le tlhokagetle matlafatso jwa
4: ke ntate matela mogompata ka lebitso ga eso ke stebi mane ke busa ke morena kgwa balentheko tšhetlha sa morena sekgobetheko jale ke a gola ntate wa ka ge botlhokwa gagolo ka gore ga re le ditseleng mono re bona dintho tse ngata tse tsagalang kolo itlabewa kapa ka nako nngwe ba le bothata ba metsi e bela re tlabe re mathela molatswaneng re ge metsi ge ba fe ba e thuse ebeleeto la bona motlhomong le tswela pele ke a gola ke bona botlhokwa bo bong ge e bone re le bona le ga re se kebe re tlhokomele ga ngata gore re botlhokwa
0: mohlomong le ka batla letle le matlafatso e jwang ka ditsebo nakong eo le ntseng le ba thusa
4: ke a gola nna ntho e ke e tlhokang ke a gola ke e bone ka kagetlhe ya tlhokala ko gore ke rebe le dithupelo tse batlang le dimmalwa gore ge ke re atamelwe jalo ka ga modisana kapa yona motsodi ge re bone e kakare ke motho wa kgesekgese yang ge ke re atamelwe re bewe fatshe le ba bangwe botlha bona botsebo o fela a se le gore ke botlhaga kalokalo empa e le gobane re bona e ka regeseile
0: le badisana le etsa eng go bona gore mosadi wa ntlafala
4: ke a gola ga ke thetseya ke taba ya gore mosadi ge motsheeditse

0: haholo. Ke qala fela hona mane moo re babaletseng mehlodi ho metsi a be teng. Ke ka modisana re ntse re kgethetsana ka hore re tlameha re hlokomele mehlodi e le hore metsi a tsebe ho ba teng. Ke masimong re a lema hore mosadi a tsebe ho ja, re kofole a hlaole ha bobebe a sa fumana mosebetsi o boima. Ke hore ke ntho tse ngata le metsi re a ba atameletsa ona hore ho tloha mane didibeng mane ke rona ba tla be ba bofa ka ditonki hore a tsebe ho tla re phela, re tsebe ho ba le bophelo.
1: Mohlomong moo ebang o ile wa ka fihla teng o bone kgokahano kapa kamano ya lona le basadi e le efe, mohlomong selemo ho pota e se e se ka nako ena fela ya kgwedi ena ya mosadi wa maAfrika.
0: Ka nnete ha tseba kgokahano le mosadi ke ntho e bang kutshwanyana hangata nako e ngata re e qeta re le dinaheng re le meraka. Jwale ha se hangata o tholang re le mmoho le bona haholo.
1: Le ka lakatsa ho ka etsana jwang? Mohlomong ntle le tsebelo hore na mosadi o hloka ho thusa jwang kapa katamelo ya mofuta ofe jwalo ka o setse o bontshitse mona pejana hore ebe metsi a teng ke yona le baballetseng mehlodi mane masimong jwalo ka ha o sentse o phethola ke le ona sentse le tlotla le kofola haufinyane moe le hore ba tsebe wa ho hlaola ha bobebe. Ke re kutlwe hore na mohlomong le ka lakatsa ha le ka la matlafatswa jwang e le hore ha nakong ena ya sentse le tlotla le phethola jwalo o bontshitse ha lena kgokahano e kalo kalo le bona basadi ka ha bore ba nako labele le kwana naheng kapa meraka. Mohlomong le ka batla ha le ka la thuswa jwang kapa la matlafatswa ka ditsebo jwang hore mohlomong le tle le be le taba yane ya kopano le bona jwalo ka hundred day kampa e la bontsha mona hore ho tlalehwe kapa hangata ho tlalewa ka hore badisana e ke bahlekefetse e le hore taba e jwalo ho tlo bonaga le hore e fapane le ka moo e bang e beuwa ka teng setšhabeng.
0: Ke a kgola ke yona taba hore bake re tshwarelo dithupelo ke sa ka rona ba setibeng fela ke naga ka kakaretso.
2: Ke leboga lo Ntate Theko. E sentse re etsa ke ena jwalo ka ke le ka hlalosa re shebile hore re be le mekgatlo ya badisana mme o ba bonolo go taba tse ka ntse tse re di buang le kajeno go raisa awareness gore gona bale go ketekwa kgwedi ya mosadi fele lemo se tlang re ke re iketeke jale ka mokgwa le wa le fapaneng la go bale re kenyeletse badisana go ba tlhokomedisa ditaba tse re kareng bale ke dikholotso tse e shebaneng le motho wa mosadi go rona batho ba basadi hana ba lla ka eng haholo ke eng dikholotso tse ba kopanang le tsona mme haholoholo e tlang ke anege le ra e bolela taba ya tlhekefetso mme se ntse re etsa ona ba le seka gona la botlhano fela ga re ile setibeng re ne re tsamaile le seponisa e leng ofisi yane ya taba tsang tsa magokela taba tsa dithibelo tsa ditlolo tsa molao crime prevention and community policing mo ne re bua le seponisa sa borona gore mosebetsi ona o motle o seponisa se o etsang wa ho rupela le go thea dikomiti kapa mekgatlho ya magokela dithupelo tseo tse jalo tsa taba tsa ditlolo tsa molao tsa taba tsa boipoleso metseng mola fela taba tsena re di fe badisana e le gore boipoleso bono botlhe bo fitlhe go badisaneng mane e le gore ba be le tsebo ba rue tsebo ke nngwe e sentse re shebile gore ditaba tsena ga di etsagala tse badisana e le karolo e tla ke fokotse taba yane ya ditlaleo tse ngata tsa gore badisana ba se ba entse tjena metebong mane badisana ba se ba entse tlolo tsa molao tsa mofuta o na lona le eno ya go tseba fela gobane tse dingwe o tla fumana gore modisana ena o sa entse tlolo ya molao ko go se tsebe o fitlha phata tsa kgaitsedi motseng mono fela mono o qetelela ile tokongko taba eno ke tlhekefetso mme o tla fumana gore go badisana e tlabe taba tse balo di sa fitlha go bona gore le tsebe taba itseng e se le tlola mola e be ne e ditlwaelo go tloga ga o ntse o gola go bapalwa fela gona bale taba ena ya pheto ya melao ga e ntse e ba teng badisana ba tsebe ba rupelwe e re modisana ga bona leponesa a bone mothusi a bone motswalle ke nngwe e golo e sentse re shebane le yona re etsa. Ntate mogomphata o sa buile mona ka taba ena ya megwabo gona bale go tla nako yane ya El Nino komelelo ena e matla golo mme ke mane mo tla taba tse kang tseno ke tsane tseo bale go tla bontshwa gore bale batho ba basadi ka ga ke bona ba sebetsanang le go ga metsi ga a sa fedile motseng mo ba tlopotela ka mane ka gole ka digotlhwaneng ka didibeng ka mane mme ke mane mo go tlae hangata ditaba tsa ditlolo tsa molao tse tlhagang mono ntse di etsala go basadi empa balo ka ntate mogomphata a sa buile ha metsodi ena e se e babaletse megwabo mona metsi ane a taolile a tswa dipompong mona mo se re nolo fala ditse go ba le metse mo na ebe metse a ba teng a khuwa malape e re go megwa ba ha ba letse hantle ke modisana mo sadi ha e mona lape mo na metse a tlatla a ba teng ha re ka mane ka masimong ka mane
1: the day rampai ha re tshwara hanyane ena ya masimong mabedi re metse nyima.

0: batho ba sebeletsang ha ile boragwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti feela ho ya ho 499 maloti ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala no installation delays hash ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena bothebelele unlimited wi-fi unlimited possibilities ho na le dipehelo Econet inspired to change your world
1: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta e hlwaweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
2: Mamedi remetseng e mashimi a magago re fraletse gore ya bo tselela nako ena e ke bona ya mathaka jeno ka bogo ba jole gena le metjodi ka kwang a tshegana le mohlomphe ya ka
3: e o mojodi
2: la hore le te rampai mo le mane mo nngwe ke na tabenya sa ba sa ba di sana masimong ntse le tatsetse ho musa
4: e tsena ntate ba lokana te mo khomphata a sa bontsitse taba ena ya a tlhagiso ya dijo Matisana ba bapala ka go le kgolo mono gore di go di beteng ka lapeng mme le motho wa mosadi wa bapala ka go le kgolo a holo o bontsitse ka nepo mona go fela taba eno ya go fela ha go lengwa fela bo mme ba tla ya ka dijo masimong ba isetsa metjodi ha e ntse e sebetsa masimong mane e lema jwalo ka se ba bontsitse ka nepo ha o kofolwa fela bo mme ba tla kena ba lebe go tlatla go hlaolwa mme ke nyalano kena-kenano ya modisana le motho wa mosadi le nako nye se re kotula fela mabele ao se re kotula mabele mane bo ntate ba tla apola metsodi tla apola mabele mono e be motho wa mme ba lo tla o losa mabele ana dijo ga se di le teng ka lapeng motho wa mme ke ena a tla bona gore motsodi o na go jele e le go na le neletsano eno ya taba ena ya modisana e teng e maatla gagolo ditabeng tseno gona bale ke etse motlhala fela o ko etsang metlha ena ga ke le redirosothokwano ka tiba ke ena e ntle ya ntate mokgomphatha mona e ruweng ka maseya bo mme ke ba napela mokorotlo mona ba ntse ba etsa dikatima ke mohlala o ga re le masego mona o gaufinyana wa gore mekorotlo go na le bo mme ba ntse ba loa mekorotlo mona mme wa bona ga o e sheba ka leifo fela tsena o ka bona go sena kgokagano pakeng tsa mme mosadi a ntse a etsa dikatiba masego mona le modisana a na dutse motebong mane ga ntate mokgomphatha le modisana a chesa lekgulo mola a chesa meseya ela bo iphidiso ba mmeno o tse mokorotlo mona bo tlotla bo ameya gobane o iphidisa ka sehlaisa se tswang lekgulong se tlwang kae go badisana mane e le go modisana a ne ga a senya qetelelong taba ene e tlotla e ama motho wa mosadi a ntse a dutse gae mona ke yone e rereng ditaba tsena tsa magulo taba tsa boiphidiso tseo badisana a rereng ke bona our environmental stewards ke bona badisa ba ditlhodileng tsa rona mane badisa ba tikolo ya rona ha modisana a sa sebetse gantle mona e ama motho wa mosadi a dutse tlase mona ke ka ona ne rere rona re le ba FK Alliance re kopanya taba ena ya mosadi re keteke kgwedi ya mosadi re ntse re bontsha botlhokwa ba basadi le botlhokwa ba modisana mohlala o mong fela ke wa gore ha ngwana a qala a ba teng fela motho wa pele a tlotla a godisa ngwana le o mo ruta puo fela ke mosadi ka lapeng ka mona ena modisana eo o tla ba godisitswe a utlwiwe ke motho wa mosadi e le gore motho wa mosadi o bapala karolo ya bohlokwa godisong ya ngwana ena e le wa modisana le tabenyane ya phepo fela re itse mosadi gore dijo di be teng modisana eno aje e ntse le mosadi a tla ba a apeya dijo mane a tlhophisetsa ena modisana enwa mme bale ke bokerabelelwa bago ba e le modisana le ena a bone bohlokwa ba gae a ba bone bohlokwa ba mosadi e be mo motshireletsi o feta gore ke mohlekefetse
2: nate tumelo mohlomong lona le etsa jwang go bona gore bonda di mogomphatha ba ba le kgokagano kapa ba tle ba tseba gore na mme o lokela gore a tshwarwe jwang e le gore tlose ke nne batho ke ba tlhekefetse na le ba fa dithupelo le tsa eng go reletle le bone gore ba ba le dithupelo
3: hei ntate wa tseba ke se bone ntho e ntle ga ka lona ga e somale go feta nakong ya go feta mona ke bona badisana ba tshwaretse thupelo ya thuso ya pele ya first aid ke gore taba tsena ga di amane fela le taba tsa

0: mosadi ke mpho e bohlokwa e tswang ho Morena Modimo. Mme ke ka mosadi re leng teng. Mme ka hona re bohlokwa mmoho le basadi.
1: Ntate Rampai, molaetsa wa hao ho mosadi wa Moafrika ke ofe re diella kgwedi e tje?
2: Molaetsa wa bohlokwa ntate ke hore basadi ba bohlokwa, jwalo ka ha motho o lokile ho bua ho tloha tabeng tsa food security, hore na ba bapala bohlokwa bofeng le tabeng ya kgodiso fela ya re batho re tjena ka lebaka la motho wa mosadi. Ke mane mo re reng dikgwedi tsane tse robong tsane tseo a tla ba ntse a jarile ngwana. Ngwana ha a sa le teng ho mo ruta puo, ho otla ngwana. Taba eno ya kgodiso ka lapeng, ke mane mo tla thuba le basadi ba tshwara thipa ka bohaleng. Ba etsa mosebetsi o motle haholo batho ba basadi. Le hore be malapa a eme, ditshiya tsa malapa, boiketlo ka malapeng ka mona, ke motho wa mosadi. Mme ba bohlokwa haholo. Ke ka hona le United Nations ntate e phatlaladitseng selemo sena sa 2026. E se e le selemo sa International Year of Women Farmer. E shebile basadi bana ba keneng ka matla ditabeng tsa temo. Ke selemo sa bona sena ho tloha ka Pherekgong ho ya ka kgwedi ena ya 12. Mme hape yona United Nations e boetse a phatlalatsa lemo sena. Mme ke belaela ke ka boomo hore ke International Year of Rangelands and Pastoralists. Jwale ha e mona re re ke selemo sa badisana le makgulo. Ka nkane hape ho thwe ke selemo sa basadi ba dihwai ba hlahisang dijo. Mme taba tsena ha re di kopanya kgweding ena ya mosadi wa Maafrika, jwale re bua ka modisana hore ke selemo sa badisana. E boetse hape ke selemo sa basadi ba ikakgetseng ka setotswana tabeng tsena tsa temo, kanetse ya dijo le phepo e nepahetseng. Mme re re kanete basadi ba bohlokwa haholo. Mme ka tsela e tshwanang re re hape le motho eno tho modisana o bohlokwa haholo. Mme ha ne re keteka hape selemo sena lefatshe le keteka bathwana ba 20 indigenous people, ke le ka tla beke tsa ho feta mona re bua ka indigenous people le indigenous knowledge rona ho no phela bang mehlenyane ya nako ya bakwa nakong yane ya Morena Moshweshwe. Mme lemo sena ho no ho ketekwa taba ya indigenous midwives, basadi ba bapepisi bane ba kgale. Mme ke mane mo re le gare le lekala la bophelo hona jwale le ntse hore metseng mane ho be le basebeletsi ba tsa bophelo metseng. E le hore ntse re keteka motho wa mosadi le selemo sena ditabeng tsena tsa rona tsa tlholeho kapo tsa traditional knowledge kapo ka rona ho no phela ba nkgana. Ba ne ntse ba pepisa mme ka ditsebo tsa bona. Mme ke etse mohlala wa hore le ha ngwetse se le teng bo mme basadi ho na le karolo e ne ba e bapala mono ya ho bona hore jwale ngwetse ha ngwana a sa le sikona ho tla etswa jwang ka Sesotho. Qetellong ya letsatsi ho tla bua mokgwabo mane. Mekgwabo yane ba balwang ke badisana. Mme o qetella ho sebediswa metsi ya mokgwabo hobane gere metsi ya mokgwabo a hlwekile mme Basotho ka tsela tsa bona le ka thapelo tsa bona ngwana qetellong ya letsatsi o qetella a ba teng. Motho wa mosadi e sale a na le seabo se seholo haholo. Mme ntate ha ke qetella ke re re shebe nkgono kgodu. Re tlameha basadi ba ikotle sefuba hore re na le bo nkgono kgodu ba ileng ba ba teng bo mme Mantsopa. E le hore basadi tabeng tsa boetapele e sale ba ntse ba le teng. Re ka bua ka Mofumahadi Mantshebo, re ka bua ka Mofumahadi Mantatisi, ha re bua ka Batlokwa, morena wa bona wa mosadi o ile a theha setjhaba seno a se sireletsa e le moetapele wa mosadi. E le hore taba ena e re basadi tabeng tsa boetapele e sale ba ntse ba le teng, mme kore re qopitse mehlala ena e se ke e boletse e metle ya bo Mofumahadi Mantshebo hore e ne e le baetapele.
1: Mamedi Mitsi ona le shimile metsi tsi letseng ga re lebile ho reng ya bo super tate tume mo le tsa ke o se ho mo sadi wa mo Afrika mo hlomo ga go tlwa re shebile ba kwano le Sotho gentse re ba ho kahanya le Parisa
3: ke le bua ho ro hlanda tate ba tsa ba di be ile ke ne ke tla ba bitsa magwala fela tate ba mpa ja sa ke ntse le lo wala tate ke ho re fela ke go heletsa. Molaetsa wa ka o moholo ke taba ya kgoheletso ho setjhaba sa Basotho ka kakaretso ba mametseng radio ena ya Lesotho hona jwale le bao e le hore ka nna ha ba mamela bao mohlomong re tla ke ya batsobile lekgatiso tsa rona hore o ele ditaba ke tsena di ntse di bueya mona. Ha e ba hona le a tla tloha a lo ya pitsong ya setjhaba e ka ba kajeno lena kapa ho sesane

0: aka be le sebete sa hore a tla phamisela jola ha ya bua ka taba tsena tsentse re bua ka tsona hona jwale. E se e se fela mosadi kapa motho wa mme e le mosotho ofe kapa ofeng ya mametse, hobane molaetsa ona ntseng re o beha kwano, re o beha kapa re o bua mona, ke molaetsa e le hore ka kotlolo ehlile re hloka kapa le nna ke hloka ho bona wane tsena ha e na le Sotho ka kakaretso, e leng hore kgoeletso ya ka ke hore o ile ha re nkeng ditaba tsena Basotho ba kgabane re di nke re bone hore metseng yohle moo re phelang teng ka ho fapakana, ke a tse bona le ba mametseng, re lo di bua, re lo thusa boetapele ba rona, re bo atamele, re ba hlokomedise hore hela ho bonahala makhanselara ke yane, ho bonahala mekgatlo ke yane ntse hokahana, ho ka ba jwang ha ka ga bitsa bonate rampai ba ke ba tle ba tlotla ba thakgola taba tse tsa badisana bakeng se sa bo rona. Ha hona taba e nngwe ka nnete ke batla hore ke etse le molaetsa wa kafuta kgoeletso, hobane ka kgoeletso eno ntate ho tla gogwahanwa, ho tla kopanwa jwale ebe ho a ralwa, ebe ho a phethahatswa, ebe modisana le mosadi wa moAfrika tabeng tsena tse ntseng di bewa fatshe ke baokamedi bana ba ka le nna ka kwano, re a bona hore di phethahala ka thello. Mme ka nnete ke a leboha mookamedi wa ka, ke yona kgoeletso kapa molaetsa wa ka o moholong wa kgoeletso.
1: Letlala ka maano o ntse a re hele ntate mokgomphatha e le modisana o sa buile sale mo yeng pele go nna ntate rampai ba etsa mosebetsi o motle. Lolea ntate rampai a nsile ntate mokgomphatha ha ba ne ba nyolwa ba ya mosketeng mafelo mabeke ka Steve. Mamelo ka ke a dinomoro tsa mohala tsa +26659933 kapa 2231649. Mamelo kgotso.
2: I don't know if I'm going to go to the house. Ke re tshe ke buang ka yona ke ya kgwedi e godimo moo moshanyana a ne a tla kobuetswa e be go bitswa mantswa gore molekane wa gao ke yane, e be ngwanana go tla thutha ka gao ke yane. Mme ga otho motho molekane wa gao ke eno ko tlisa ka ke gore ke batho ba e leng gore ba etsa jang ba lekana, ga ona ya ka godimo go ye mong ntle le gore tshe e mongwe tla bana le maatla a magolo e leng a ne ke tla tshwe ke re ga e mong a sa sebedisa hampe ene o tla sebedisa maikutlo a gae, e be o tla sebedisa matlano a magolo physically, e be o tla eno a pela gae. Mme taba eo ya thuto eo ya gore molekane wa gago keo ga ba ka ithuta go sheba kgwedi eo yo odimo fela taba eno e tla etsa gore ba tsebe gore mosadi a se mothepa ya motho, mme a monke ka tsela e leng gore ke motho wa botlhokwa le ga ebile e leng gore fe mesebetsi e leng gore e fapane. Mme gona bale tsena ga ba batlotla ba tswa le diphoofolo sentse o kuka magadima ka ntle ka mona ka regile legodimo le a fokofala ba tle ba tswela ka ntle ka mono, ba tlamehile gore ba ye mono ba le mofuthu ba jile ba gotse ba apere ka maatla, mme a kentse letsogo polokegong eno ya mosadi, mme a ikutlwa a sa latlhe ya manna ntse a thusa dikgomo. Mme ka nnete ke re o ditaba tsena di monate, nka rata le nna gore ebe nka nna ka tshela mo mme ba leng gona teng gore le ga se re keke ga kuetsa bane ga kalokalo, empa ba ne ba tsile taba ena ke nalane a se taba e ntshe e qalang gona jale 2026 ka di-31 August ntate ke lebile gagolo.
1: A le bona ntate Shakes +26659933 2231649 dinomoro tsa mogala mamedi tse o ka gokanang le rona ka tsona gore go utlwe sabo sa gago le wena ditebe tsena tse ore ntseng re di tshotlha ka jeno le badisana re diela kgwedi ya mosadi wa maAforika. Mamedi kgotso.
3: Ee ledimo
1: ntate Mokolo.
3: Lesiba telle ke Mokolo, ke Motsodi ga se ke a goba ko mona.
1: O Motsodi?
3: Ee ya ntate.
1: O ntate.
3: Ke emela mane le tsenla le tsie ka mehla ke alo sa dinku tsa ntate mono. Jwale ke batla go leboa fela mohlomong ke tle ke utlwe ke utlwile bo ntate ga ba ntse ba bua e ka ke gona mohlomong ba buelelang mogato wa badisana, empa ke batla go ke mpe ke etse potso fela gona nna ntate ke utlwile gantle gore bampa ba tlile fela go tla tholetsa mosadi wa moAforika kajeno ga e le mona re

0: atlehile ho feta ka katleho. Lo ketika kgwedi ya mosadi wa Afrika na.
1: Seo ba setetse ke hore o tlo rena maikutlo a bona ke afe ka kgwedi ena mosadi wa Afrika. Lo rena molaetsa wa bona ke ofe ha e phethelwa tje.
0: A ile hore ke utlwile hantle he motsamaisi wa.
1: Ntate.
0: Jale ke mpe ke le nna ke ba ke ba botse fela hona. Ho tloha kgwedi ena e qadile re e ketekile. Na e ka ba ba ithutile mohlomong sekgahla nokong tse lekgolo ke sekgahla se se kae moo e ka bang banna e le badisa kapo bona badisa bana bao kajeno ba leng mona ba bakileng tlhokofatso ya mosadi wa Afrika na ba bile ba ba le dipalopalo kapo ba tshwere dipalopalo tseo ba kareng ka tsona re a tholetsa kapo ka tsona re tlile go lla moswang re lla le basadi ha e le mona go bile le karolo ya rona re le badisa e ileng ya iphapanyetsa maatla le bodisa boo modimo a bo beileng matsogong a monna go tlhokomela pitsana ena ya mosadi radeteko ke hlakile na
1: hlakile na temoko
0: adila fa
1: 2231642926659993 ke nomoro tsa mohala mamedisi o ka go kana le rona ka tsoma mamedi dumela
2: Dadi go.
1: Dadi go bot.
2: Eta mongakaka.
1: Dadi.
2: Ka nete re ga le bua, ntate ba ditema se di o moholo a holo o na o a bua ka bana wa mosadi wa Afrika. Le o bua ka ba disana batho ba bohlokwa. Ba o mgana Jesu a ba ile mbona ba ile mbatse ba ditaba tsa mgana Jesu pele. Le ka jenu lena ba ditana ntse ba tswa tsapahala. Mohlomong nka mpaka wa botsa fela ona e ka ba ke neng go tla kobele letsatsi leo go tlotlwang badisana jalo ka ha o tla fumana gore ke bona ba tshwereng mehlape ya barui fumana le ga o tla fumana ba bang ba phela la thata ba barui ba ga ba ba tshware gantle ba tima dijo tse monatenyana tse ba fumana ba ba tima fela fumana ba ntse ba mandela le ga o tla fumana kepeneng ya tsatsi e ketela e ba banna ba sibili bona batho bano ba neng ba sa tshwa hantle na e tla ba neneng ya go ketela ke bofela na ena mosadi wa Afrika kannete bomme ke batho ba maata haholo goo e kang ntlho mongwe kgwedi ena ga ya lekana go bua ka bona gobane ke batho ba godisang batho ba godisa bana kore ba tshwara thipa ka bogaleng ka mokgwa o tlhaloswang ka teng mme o tla fumana gore lehundred ya ka wa siko mme a sala o sala bana ba gola ga e sale khutsana tsa nne o tla bona go di gola gantle goba jale mme o di alaba o fitlhela jalo ka ya ka monna molekano wa gae ga a teng o ntse a le teng le ga a mo segile ka gona kannete re a leboa ka taba ena e ba etsang dumelela kena dikgomontadi
1: sekoboto metsiso ya rona e supile mamedi ga re lebile goreng ya bosupa ga tla kela ditemeng tsena ga tsa ditema mamedi kgotso
3: Ari ni dadi tu.
1: Dadi.
3: Kalau bija ke salah faham faham mungkin anda.
1: Dadi salah faham.
3: Tapi anda tu, kemana jadi dia wajah mu itu? Oh, cakap je jangan jadi cara mu yang cara seperti itu. Nega anak yang dicuri itu. Naa kita jadi jaga hobi. Kini tu, kuri siapa yang mana mungkin yang orang mana nak dibaca di papa. Kita sihir mesti mula ada macam ni mereka terhenti. Go fumara go ngana mo tshanyana hangata ntshi ya sekolo uisha na hemane ne ibile a jeriso e tlatsa ditaba tsa hae ha re kana go ngwe ba fetwa di provider e tle go nwa go fumara go ngana a tla se dilemo go sentse a hurisa le lapa ka mogolo wa hae a hirisitse ha motho a itseng gore go tle go phuthiro ka lapi ne taba yeno no nke nka ile tlikisetso ka pa kuriseng hantle ya ngwana moshanyana patitsong lo ngwanana le ha o sheba fela ngwana moshanyana ka pa modisana le di jong fela kana teng ka mola o tlo fumana go modisana ha di di gote le tsana le tsa ngwana ngwana itana wa khona go a emoga ka kwanana ka di ndawa fela e go tla di tshintsha ka bo ba tsile le betse empa eno a ha e mora wa khona go be a je ba le dite ene pa e di nekere go bona na ebe ke ka tiri ha ka e taba ena na ba ka fitlang ba ya gella buketsa molao mo leng tlogolo e sebetse le bona taba e ya badisana e ka setse ke a leboa ha e be ke hlakile
1: ga le bona tate o

0: akile ga memela go qetela plus 2665993 2231 6429 ke nomoro tsa mogala a mamedi tse o ka kenang ka tsona gore go utlwe maikutlo kapa ditaba tsa gorenane mamedi kgotsa
1: date o phela ntse le ntate ka moo
0: ante phela ntate
1: ntate le tebe
0: date
1: ntate le tebe
0: date le tebe
1: ntate ne ke se ntate se ni se ke se sa samang hona jwale o pile go molela ka nna ne ke re go buka taba tsena e ka re di re di pitele di ke mo sa lwa mo Afrika ke mo tsodi ka ntle ha ka ke ka di hala go kana hantle go nna one e ka ka ke se bua ka ntle le nngwe se ha ene re go sa lwa mo Afrika ke bua ka sa lwa mo Afrika re se le mo e di nna ka re ka go ya bo tshebela ha ke go ga ntle le o tlhile a bona ke fa go ntate ba no ntlo mpe mka se la go di mo a ka mae a o tsa di ba no se kwana e ka se le nya go na kwana ba tsena ka ntse le tso e le fika ba ka ntse man le Jesu ke mao go re le rona se le bona ntate re le ba di sana he ke kene ka ga ka fete hantle ke be le go di re ke ya rona mo go ke tega ta tso ile tsa bona fela se ka dipitile tsa tsala fa ke ke e bo bitse mo mo ra ho ya ka nna yo go ka ba di sana o ga sa le o kwa ke ngwana ke ngongoresha ke taba ya hore o go fumana bona ba ditsana bao bo ntate mo gompa ka mo mo ga sa le a kena a hirwa a le fwa di go pele fume le ntse mme di ka sele ha go la matla di nyolo ha di di se mo le sa di nwa le o tsa fumana go mo ile ngwe ya ketole ka selipo empa ga di le di tsheko di a nyirwa go nyolo ha ntse mo le mo le mo le mo le di yone o ba ke ba ishe bo re ke ngongore ya gone go ya hore ba ke ba tsara go ka ba tsoma ba le bo e nna mse ya ma Afrika ka nne ya tsaka ba thata ba yona e bo nne ya tsaba go kwa ba kwa la go di ya bona la bona ka ofela ka talente go bua ka taba tseo ke se go go kanya di hana go kwa pala hantle da ditse o ba ne tsere ha ka ke re bua ka bo ntate fela ya le ba ka bo ntate ya ba ke bua ka bo ke ke bua ka bo mme fela ke tsene le mo wa ba di tsene ntate mak
0: da dile tebe
1: ntate
0: hore be re memme badisana ka jeno ke o ba nhiso ka ntse o hlalosa gore re jeno re kwala kgodina modisa ya mosadi wa Afrika jwale ge etse hloko hore ngwana moshanyana ka pa ena modisana kholo mmale o hodiswa ke mma ka hona re ne re tlo utlwa gore kgodi ena e bolelang go badisana mmoho le seabo sa bona kholong le ntlafatsong ya mosadi ke ka hona utlwa ba hlalosa ditaba tsa bona gore na ba utlwisisa jwang
1: ke ba bana se hantle ntate yo le ke ka mo so he ha re ke re itse nya rona fa le rona re ke re tlo tlotla ke le sa go la ba di sa le rona ba ke ba bona rona bo hloko ba rona ke bo sing ho bona le rona ba bona ke bo sing ho rona ke se ke ra ipetile tsa le ya mo sala ma Afrika o bane e ke be e ke be le ya go na ke seng ke le se le rona ke ke me se ka rona ke e ga re bua re
0: go bua ke na tele tebele ba ne ba be teng ke bua bo hloko ba bona ga le bua ntate mamedi re dumelela re kgefotse re tlo balwa ditaba tsa gago bosupa bontate ba tla kela ditabeng tsa gago ka mogago gore ba lwa ditaba.

0: 1.
1: Hemophilia ke lefu le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonahalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le hlahang ka lebaka la kgaello ya dihwamesi tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopa ha ngwana a nkuwa, ho ruruha mangwele ha ngwana a kgasa, ho tswa madi mareneneng a sa emise, ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
0: Molaetsa ona le ho tisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia ya Lesotho.
2: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss Deals di qadile. Build It fela.
3: Mamedi metsoro ne tsiletse re fraletse hora ya bosupa. Ke rajwe mo kgahlong wa bogago e bile ba o qetela ka nola ditaba la sibi. Bo tate ha re kene ditaba tsena tsa bontate. E bona wa ne le bontate fela. A ka qala fe.
4: O ya ntate ke go bona ke qale ke la ka mamela ya pile fela ya ka mana ka letsela letsi. E ne hle e batla e bua ka ditaba tsa rona. Na hona le dipalopalo tseo re nang le tsona tse e le gore re tlile kwano ka tsona na tabeng tsa go tholetsa kapo e ka bo tlhagisa ditlolo tsena tsa molao. Na gona le dipalopalo ko ke utlwile ehlile le potso e le batla e otlwile gagolo, mme ke a kgolwa ke bontshe momamedi gore nna letlhakogong la ka moifo e se o tla e nontsha tapo karabe ena ka ga ona dipalopalo tse kalokalo tse nka kareng strekeng sa Berea lefapha le itseng la dipalopalo le tshwatseng. Empa e le go ke ithutile yona kapo ke a e bona. Ha re bua ka taba ya go thusa kapo etsa women empowerment e ka ba tabeng tsa food security e ka batsang naga ena ya Lesotho ka bophara. Ga ona mo e le go ka tloga gauka masimong o sena metsodi. Ke tlo etsa motlhala fela nna motseng wa gae somane ga ke bitsa pitso ya badisana ke bone ka badisana ba yao ka nna ba ke na le bona ka gare motse ka mono ba dipakeng tsa 70 le 80. Mme ga balobelo ke badisana ba e le gore ga ke ba mema gore ba tle re tlotla re shebisana ditaba tsena maoba bona ke ne ke ba mema ka taba ya temo ya difate ba ya tla. Mme taba tseno ke tsona dipalopolo tse motlho montse ka tshwalang tsona boemong ba montse fela ntate Theko e le gore taba ya gologolo kore ba tle ba eno ntshe ke yone ke utlwile motlho mongwe tlabe se ke ama le ene ya bobedi ya ntate Tlhalefang. Ntate Tlhalefang ke a gola taba ya gae e batla e tlhakile ke utlwile ntate gore na o leka go ya nqa e feng. Mo e leng gore o leka gore a bue ka taba tsa gore na e kare ga re bua o naka ga utlwe go na le kgokagano ya ditaba tse ntseng re di bua ka mona ya mosadi wa maAforika le modisana, empa o lekile go tlo e otlolole, mme ke a e pheta ka gore ga re lontsha kgomo noka e tla tswa ke dinokana e le gore noka ena e le gore ke a gola re e bitsa yona ya mosadi wa maAforika re shebile gona ga na dinokana tse ntse di kena ka ga yona ka mo ke tsa mofuta ofe, mme re fumana gore ae ka o tshwana ka o lengwe ya setšhaba ke ene ya metsodi, mme se re pharaletsa golo ka gorena ke tabeng difeng tabeng tsa polokeo tsa security bogokela leng jalo ka o fela tshireletseo taba tabelo ya rona e golo ntse le go bona go na le magokela a tlengileng a badisana. Ga e somane ke na le komiti ya babolli, ke na le komiti ya bagokela fela ka gara yona ka mono ke sentse ke ithutile gore a ke tlile ke tlhoka metsodi itle re ga o le gokelwa taba le gulwa ke re bogokela ke taba ya go kata legulo la le jagileng metlhodi legulo la le jagileng yona mego yane ya naga bomme ba tla ba ya morong go yona mono go ya fepa malapa. Ka be ke tlhokomela gore ehlile ka kutlolo ka ga komiti tsenana go na le kemedi ya badisana e le gore ke yona ntho gologolo eng kageng go ntate Tlhalefang a tla ele moye, mme sentse ke nka eno ya gore le ka mona ka di-counseleng motlhomore ke re lola re etsa di-bylaws go tloka zetwe ditaba tse ya amanang le boemo ba gore go tlobe le kgwedi ya banna e le go ka gena ka mo bua ka badisana le ka gare yona ka mono re tla nne re bue ka seabo sa basadi godisong kapo go ntlafatsong wa motho wa monna. Ke a leboga.
3: Ke leboga gore ntate Theko le bamamedi ke qale ka ntate Shakes ka mane ka semonkong ka mane, mme ka nnete ka mehla ntate Shakes o lla
5: a phehisa ditabeng tsena mme re leboha haholo mme le ka taba tsa sadi o ile ka nnete ke kopa ke re fela ntate Shakes re leboha haholo le ka taba tseno tsa indigenous knowledge hore ha ngwana a kuruetswa na ho bo shebueng haholo le hore mosadi ka nnete ke motho wa bohlokwa ka letsheng la letsie ka moo ntate moqolo wa moqolo hona le boithuto bo sa tswaetswa hona jwale ke mokgatlo o mong o ikemetseng mme o bontshang gore dipalo tsena tsa tlhekefetso di theohile from 86% ho ya ho 68% ya tlhekefetso ya basadi mme e nngwe ya mabaka re belela ko hobane re se re tshuye letsholo haholo re ntse re potoloha le seponesa sa habo rona sa Lesotho re ntse re bua ka taba ena ya taba tsa ditlolo tsa molao jwalo ka ha re le ra bontsha re le ra hlwahlweng mane le seponesa sa habo rona sa Mahalosuku le bana ba ka nqane ka ska ke ka ha ke bona ba polisa mono hlwahlweng bane ba le teng re ntse re bua le badisana ka ditaba tsona tsena ntse re etsa tlhokomediso hona bala ha re tla moyeng mona se re tla radio mona ha so bane ke hona re qalang hona le mosebetsi o sentse go yentse boholo metse mane le badisana re bua le bona ka taba tsena tsa tlhekefetso le ho nena tlhekefetso re ne re shebile badisana bane re re hangata ho hla bona ka po monana o supa bona o ke bona ba etsa ditaba tsena mme ya ba re tswe le tsholo bela re tsamaya le seponisa go dula fatshe le badisana re bua ka ditaba tsena rona re ka dinena bang mme re bona dipalopalo ka nnete di se di fokotseile mme e hle ho hle mo re tse re tsamaya teng e hle re tsamaya le ofisiane ya seponisa ya crime prevention and community policing bana ba etsa mosebetsi wa mahokela e hle re se re na le selekane le bona ho hle mo re yang fela ha re tsamaya seponisa se teng mona e be re ntse re dula fatshe le metjodi re dula fatshe re rutana taba tsena le tsena tsa ba balla magulo fela hore melao ya nama magulo taba tsa o tshesa magulo ba loka ona ba le re bona hore hlae ngata magulo mane magulo a tsha ke ntse re tsa male sponsor re hlokometsa ba disana ka ditaba tsena la ha tse ding tshentse re fumana hore ha se ba disana ha kalo fela hle re tswe re tsholo hore ba disana bona thuto e kene nda desko botoka ka katse ka mo ka nete re le bo ha ho ka taba tseno tsa hore e hle le mogana Jesu hle taba tsa e fela ha o qalwa fela Luka chapter 2 verse 8 to 20 mane ke taba tsa tswalo ya mogana Jesu mme taba tsena di letsa fihlela ho ba disana meraka la ha re ba la pesa la ma 23 fela e bua ka hore Jehova ke modisa wa ka mme re se re sheba mosebetsi wa modisa mono rona o bohlokwa ha kae mme di taba tsena e hle re ka nete di bohlokwa ka di 9 tsa kgwedi yona ena e fela ho no ketekwa taba tsena that she se qadileng ka tsona tsa indigenous people la ha ena na bua ka indigenous knowledge taba tsa bo kuruetsa bana jwalo ke tsane tse reng letsatsing la lene le ketekwa ka kgwedi yane ya kgwedi yona ena ya borobedi ka di 9 mme rona ha re tla ha e mona in our context ha re bua ka badisana kapo indigenous people ke batho bane ba phelang le tikoloho people living with nature mme ha re sheba modisana motemong mola o ntse a phela le tikoloho o tla ba dutse mono selemo o pota le taba tsena tsa bolipi hangata o tla fumana melaetsa ha e fihle o bona fela o tla o vuetsa go maruo yona ha a sa a letse lefa le tlo kgethea kapo moya o ha o hlaa le mo go tlo o tla go bata kapo go tlo bajwa ditaba tseo ke tsebo e re reng badisana mane mo ba phelang teng go sena taba tsena tsa marangrang tsa mahlale tse re phelang le tsona mona go na le tsebo eno ya neletsano eno ya rona re le Basotho mme ke le ka bontsha gore ehlile mosadi bohlokwa ba gae kore o alama bana o alama lelapa mohlala bobebe fela ko ba tlokwa ke dipaki tabeng ena gore mofumadi manthatisi o ile a ba alama a ba sireletsa mme ke setšhaba ka jeno ntate Hlalefang
3: pele ra go ntate Hlalefang ntate Sekoboto ke neng go tla ke go tlotlwe badisana
5: ga ne ke bua ka kgwedi ena ya borobong ke taba e nngwe e sentse re e qholotsa gobane le ka di 9 tsa kgwedi yona ena re ne re le gona mona re ntse re bua ka taba ena badisana gore lefatshe le keteka indigenous people mme ke le nne ka bontsha gore ha e mona e debatable ka gore go thwe ga re sana indigenous people fela ha e hlaloswa ka mafapha a mangata ona gana indigenous people ke re re ke barwa ga re bua ha e hlaloswa ke barwa mme ga o ka sheba le batho bane ba phuthi batho bane bo morena moshweshwe nako yane a pele yane ke bona indigenous people mme go thona bala ga ba sa leyo bakwa kapotlhege re bakwa ga ba sa leyo empa ga o sheba tlhaloso ya indigenous people o sheba naga tse kantsang tsa mongolia mo lefatsheng ne le bokane teng gona jale ba ntse ba losa diphoofolo tsa bona ba phela mono le magulu a bona badisana ba ntse ba

0: tla ba wela mono mme ke mane mo re ka thusanang he ka manana wa ka ngana rona gereng ke ne tentate ona le ntata sabile ka godi ya botshelela ntate lo tebele fela e selo ka shebisana rona ba le ena re isa kae rona re ne re bona gore ha re bua ka indigenous people re bua ka badisana godi yona ena hape yona ena ya basadi badisana ba ntse ba le teng go yona empa ke taba e ka shebisana rona ena ya banna e ka wela go kae bale ntate hlalofanya na ona buile ka taba ya khudiso ya ngwana wa ngwanana papisong le ya wa moshanyana e hleke nnete boholo ba bana ba bashanyana ba qetella sekolong mane ba sa tswela pele ba iswa nageng gore eno wa ngwanana ena a nna tswele pele mme ke mane mo go tlo fumana gore vale balance se teng eno wa ngwanana o tlotla a fumana menyetla eno e mengata ya go ya sekolong a ruteya yaane o dutse mo tebong mane mme ke yone re tlhokometse gore tlile phapang eno e ntse e le teng ke ratile le taba ene e buileng ntate wa ka ya dijo yago jale lesotho mona motlotlei ke champion ya taba tsa nutrition mme taba ena re e bona dikolong mona le hae mona taba tsa bommaphepo modisana a ntse a saletse ka thoko tabeng tsa nutrition kapo tsa phepo e nepagetseng e le gore re ne re tshwanetse re nke monyetla ka ntata rona ga basotho eo e leng champion ya lefatshe ya taba tsena tsa dijo taba tsa phepo e nepagetseng e le gore ke kgweletse gore bale badisana metebong mona taba e le a sešwae e le a go tlwaelo kore gangata e ba phofo fela e ke ye moriti ba bangwe tle ke phofo fela ntate Teko o fumana gore tle ga ona ditšhelelo mme bale ne re tshwaetse re nke monyetla ntate o sa buile ka taba tsa balance diet taba tsa nutrition mme motlhomphegile botho o sa buile gore lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng bale re tshwanetse re tshwarane ka maatla le lona gagolo e le gore mesebetsi le ntse e tswa bommaphepo bale re bone le badisane mane a ukwa sentse re itse bommaphepo e le gore badisana sentse ba setse ka thoko kapo banna sentse ba setse ka thoko tabeng eno bale ke mane mogore bale lekala la temo bale re tshwarane ka matso le bona nako ene re le tlhwatlhweng mane ntate le botho re ile ra tsamaya le resource center tlhwatlhwe mo ne re tsamaile diofisiri tsa lekala la temo bale ba bua le badisana ka taba tsa tlhagiso ya dijo le poloko ya tsona le phepo e nepagetseng thuto e ne e fiwa badisana ke mane mo reng bale re sentse re qaleletse mme ko go fela ga re tshwarane ka maatla le lekala la temo bale taba ena e tla tia go feta gore motlotlei ga basotho e le champion ya rona ya taba tsa nutrition le rona re le badisana e be champion ya rona ka taba tsa nutrition obane re ja hantle re le badisana re phetse hantle metebong mane le malapeng mona itlhe go na le taba eno ya go sekisetsa badisana ga o dula tabeng ya dijo o tla fumana dijo tseo re di jang ka lapeng ka mona di fapana le tsane tse modisana a di fuwang fela e ntse e le ka lelapeng le le leng go na le pitsa ya modisana go na le pitsa ya rona ba bang kao fela mme taba tsena ka lekala la temo ke taba tse e leng gore di ka re tswela mosola di ka re tswalela namane e tshegadi ntate le tabele o ne a tlhile a bua ka taba yane ya kgwedi ya botshelela le taba ena ya patala gore ka nnete e sale e le taba ya kgomo fela ga e be ntse le jalo mme ke a gola motlhomphegile botho a kare ba ka re thusa ka taba tsa di-bylaws kapo molawane wa labour gona ga na o ne o itseng di ka teng na di ne di itseng mono fela e tlhile ntate le tabele go utlwa taba gantle gore ge be le kgwedi eno ya banna fela ge ke re bue taba tsena mme ka nnete re ananala taba tseno ke taba tsa botlhokwa gagolo ntate e tlhile ona ba le ko re etse lerata ka e boye child ngwana wa moshanyana gobane lwale le yena o na le ditlhotso tsa gae e le motho godiso ya ngwana wa moshanyana re ke re e shebe jalo ka nnete sentse re shebile ngwana ngwanana godiso bang kgwedi ya mosadi empa re ne re letsatsing la ka jeno re le badisana ge ketekele basadi kgweding ya bona ya basadi ntate le botho a ke tsebe na tabeng ena ya leba
1: empa pele mono ge tla re tate mogomphatha a tla kena go tsena pele ene
2: ka nnete ntate ke entse ke mametse ke utlwisisa ntle tsena tse ntse di etsala gona jwale ke tlhokometse kae ka ga ke laka ka utlwa go thwele letamo le tlo ba teng mane matedile mane leo gona re le badisana ba setibing ka kotlologo re tshwereng mekgwabo eno le metlhodi mme re ntse re ipiletsa gore re se ka ba ra ba ka thepo ba metsi ao a tlo phedisa batho botswana re se re tsa tsebala gole ka ona le gona ka rona ga ena ya rona ke ya gola re shejwe mo metlhoding mono gona re eme kae tšhenke e tswana se ka ba swelela metlhoding ke le ka o tshwarwalo gore re tle re shelo ka dipika ka tsela eno goba re babaletse le gona mane steeping high school ge ne re tlosa ditlamatlamane nneng mona le mao ba mona la botlhano re ntse re le go tsona gore meriana e hlaelle e phele hantle joale le tsedintsa go go tsenga re tsa ditlhodilwe di boloke
1: tselo go ntse di thusa bona bomme
2: tselo go ntse di thusa bona bomme ntho ntse ngata go di sende masi
1: le lo ga bo go tsena ntate di mo khomphatha tselo ga go se bolela go tsalosa bona jobe ha go re tla tabengena ya mehlodi e lo re tabena ya go hlokomela mma ha isa do tla ba ka kwa nka go hala so tshe se tla e phala left la nngela go tsana
2: o jwa londa di
1: ntate
3: ke a le wa hle mo ga medi wa ka hana ntate rampa a tla ng hopotse
1: ntate ntate o ne ba tla go re bua ka ena
3: ya di bylaw se le taba sa sa modisana yes ke u ke batla hana o tsa tsine ke tswe ke le tsa tsila machabala
1: African traditional medicine day
3: eke
0: African Union e tswile le fetwa tsa go di ya bogobedi
3: e
0: ile African traditional medicine day e le bona ha tso hletsa Africa di keteka taba ena
3: ka ke rata mana me buang ka traditional e le gore e ba utlwe ya maleta bentsa mang le setso e le ngore ke mana ke gore ha ona ntwe e batlang e la ngotla go feta mao ba mona ke phone la ntate ga mpa he se ba tshisitse ka mona ka haiso ka mo fela ha ba tshisitse ke fumana gore hona le di remo tseno tsengata tseno e rena le bomme ha se le taba fela ya ene ya traditional medicine day rena le bomme ana le bomme ba ile gore ke dingaka ke eng ka o fapakana ka ga ditsebo tsa bomme tse le go tlhoga dintlafatswe mme ha ntse re bua ka taba ene ya seabo sa badisana ka bo sa ona mohlo mongwe la ba bang ba katlang ga diong kwana ba tla tlhalosa ona e le go empower mosadi wa Afrika bona nna ba tshwego kae jwa mme ke a gola ke bontshe ka gore ha ke ne ke mo bolella go bela ba tshisitse ka mono ke tlo tshwara ene ya di bylaws ne ke tlile ke bontsha gore ho go batla ke se rena la bothata belo ha ba disana ho satlwe ho bona ba ne ba hlabollwe ba tla qetella ba sentse ba etsa mesebetsi eno yole enze e timetsa boka mo somosadi wa Afrika e re ke o fenda date go le mo wadi ho ka nako ya COVID ka 2020 ha e somane ho no tsa maua ho herwa ntho thwenkeleng ana yolo ka ntho ke sa itsebe lengana lona la ne le ka tweng ke ba disana ho tlua ka mona ke a hola khela ga bua ka ho se khotsofala ho ho modisana ha modisana a sa khotsofala ditaba tsena tse ngata tse re di buile mona tsa polokeo tsa tlhahiso tsa eng ka ofela ha tsona ntate boiketlo ba setšhaba dikekebetsa ba teng ka hore mrwale mohlala ha o mo patala hantle ha o sa molefe hantle la haeba ke bone labor law ya rona mona ya 2024 modisana ka zeti eno fela e bontsha sa go lotlhela le fetang 1500 e lo nna ho nna ka nnete le nna ke utlwa ntse e sekisetswa nna ke tseba modisana a golang 15000 ntate Afrika bogama ba golang 15000 be kgwedi e nngwe le nngwe ke na le a jwalo ana gola tšhelete e kalo ba jwalo maqhakamana ha eso lesotho mona ha o a sheba modisana ka nnete mona ha ke ba senye yobana hangata taba ena ha re bua e se ka eka re bele re batla ho senya badisana hore ba tla ba hanela ho disetsa kgomo ke raga ka itlwa e bua e phola motsongo monga eka e le hore ditabeng tsa ho bona hona re ka etsa lagata banka di bylaws jolo ka ho ntse o tshuo tsa bona tsa tla thusa go tlobela boiketlo modisana ha sa iketla ho be monate modisana ha sa iketla o tla beta modisana ha sa iketla o tla tlhoka tsotello ya 100 a ile merafo mane jwale e ba bona diphoofolo lelapa tsena tse siwe le mme le modisana e be wa tshehetsa ho tsona mo e leng gore taba ya go ntlafatsa mosadi wa Maaforika e phagaletse gaolo mme ke a gola ntate ke utlwile eno ke mo gona ke itseng sa gaolo setso ka motlhalotsholo taba ena ya ntate le tebele ke utlwile gantle ya gorena motlho mona e be go tla tlameya re kegelola go utlwa ona di fela di bua go lekana e nngwe e gologolo ntate theko ke gore ga o ne go etswa yona labour act eno ke a tseba le sentse ke le ka gara taba ena busa dibanka gore nna ga majara mana ga eso ke tla bua ka ga majara e tle di-consultation se ka pota ba go hubue setšhabe go lo fitlha go badisana ka kotlolo ga o bua ka megolo ya bona kapo le ka taba tse itseng ga di yaka dietswa ka go phagalela e tlile ke a e bua ke ka gola batho ba nkakarolo kagataba tsa naga ena losotho ka matla a tshabeyang ke motšha mme ke re fela ke mpe ke bontshe ka gore le yona re tla ke relo shabana re ka qholosa kae ka boretsa lerata kae ka yona ne ke re fela ke gotle ga kana e tlile re ka tle gore re di etsele di-bylaws di-counseleng mmanoe go lo khotsa taba tsena tsa ma le boiketlo wa modisana tse tla tshehetsa go lo boiketlo wa mosadi wa Maaforika
1: ade mogomphatha o reng go mosadi wa Maaforika jwale re se re bie re diela kgala ga ka tsa ditaba tsa rona le le badisana le rona mohlomong o baeletsa ka o reng ha ba atamela bomme
2: keletso ya ka go badisama ke gore bomme ba bohlokwa go ba re bile teng lefatsheng

0: baka la bomme re bile re ntse re le teng ho ba yentse le bona ba ntseng ba re ngwathela mme ka hona ke re mosadi o bohlokwa hlokwa hlokwa haholo
1: the day I'm back
2: ke le ba ho ntate ntate Thepu e kgolo ke ena ya hore mafapha boipiletso ba ka bo ya ho mafapha ka ho fapakana a mmuso hore meralong ya rona re kenyeletse badisana ke a tseba ditaba tsa gender tsa basadi e se batla ho latela molao wa gender and development policy eno ya teng e se batla e qobella kapo hore ho bonale hore basadi na re ba kenyeletsa ba makaleng le diprojekeng ka ho fapakana mme ke taba e ntle eno ya gore ba seke ba salla morao ba seke ba sekisitswe empa e kgolong tate ngwe e kiwang ka gore diprojeke ka ho fapakana ke a tseba projeke engwe le ngwe ha e fihla o tla bontse ho tho basadi ho tho batjha re bone ba hlaheletse ba keneletse mono mme e se le boipiletso gore diprojeke a ntse di etswa our programming e ke e shebane le batho bana ba othweng ke badisana jwale ho kobe le gore karolo e kana percentage e kana ya projeke ena e tla be fihletse ka kotlolo batho ba othweng ke badisana e seka ba fela by the way gae mohla re ba hopotseng re ka be se re ya ho bona taba ena e ka re thusa gore le bo ntate le boutu di-counseling mane le ho fihla paramente mane ha o etswa ditaba tsane tsa di-budget lekala la communications vele go le botswe kapo budget e seka feta ha re sa bone na badisana ba hokae mono ka nako yane ya HIV and AIDS ha e sa tswa fihla mona lekala le leng le le nne le qobellwa gore budgeteng ya lona 2% ho bona le taba tsa HIV and AIDS mme ke nako hona jwale ntate le tebele re bona gore lekala le leng le leng bale budgeteng ya lona ho ba le taba ya badisana gore lekala la temo re ke be ra bua ka ditaba tsa temo le kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng re sa bone na badisana moo ka ra budgeteng ba hokae e le gore ha uwa paramenteng mola budgete e se ka feta ha fela re sa bone na badisana ehlile ka kotlolo ba hlaheletse mono ka mahetla ha re bua ka taba tsa metsi badisana ke bona mane mekgwa bo mane ke bona ba hlaheletse go lekala la metsi water ba kae badisana ke tsona taba tse ne re bonana dihlaha tseno
1: le te dumela ge sa bile re phethela ejana monongwaga maleng moteng go ile a bala setshwatse se le sa dikologa go marangrang badisana ba thusa bakodi mono batho ba neng ba qebetswe ke lega mme bamba ba bonene le bomme le tloetsa jwang kapa o tlo sesumetsa jwang jwale lona le bakgatho ba puso ya dibaka go bona gore badisana ba ntlafatswa ka ditsebo ka motsotso fela se di re phethela
3: ka motsotso fela ntate ke ya leboa wa tseba mookamedi wa ka go tloa ga ke tswa ka gara sealemoya ka kwano fela ke ne se ntse ke kopile mofino wa yasore ke re fitlhele ka le la temo mane ke ya go le kopana motlhomphei letona la temo ke se ntse le mogato wa pele wa gore ke utlwa gona nka ba gokaganya jwang le motlhomphei mofabagane ka mono ya bobedi di-counseleng mane e sentse ke a gola ke tle ke bue sebopego sa puso ya rona ena ya go bela ga rena taba thelo la matla setšhabeng kapa ga rena budgete male di-counseleng ga ne ke na le budgete ntate ne tlaga ke tloa mona ke re banna ga ke tloa mona bele ke fa FK mosebetsi wa go bela elo elo laeng gopelela badisana mane kapa ga ke tloa mona ke lola ke etsa jena jale sebopego sa rona ka rena ga ka kwano ntse le batla se le mogao wa go lotabeng ya puso ya dibaka mme e se e le gore tsona di tlenne di be teng ka gara dibuka tsa meralo ya lekala la puso ya dibaka le borena go bona gore ka nnete bjelo ka ga tshulo ke neng re ka bonang 1% kapo dinoko tse pedilogolong tsa budgete go se otho mona ga o sena ntho thweng ke modisana ga di be teng DCO e ne ntse letsatsi la matšhaba mona ntate le ditaba tse ngataolo tse ntse di sebetsa tsa go emagatlhano le bobodu le bomenemene leng jalo ka go fapakana badisana ba lana ba ba karolo le mane mmanthabiseng conversion center ba stedi mane ke a tsebane ba le teng bona temo go mphathala ka gaeso ka mane e leng gore ga re ka re bua ka seabo sa badisana ke tlhoka go bona road fund mme eno ke tla elelekisa ntate road fund kapa road accident fund kapa leka la ditsela la mesebetsi emo le na le budget ya badisana bane re itse ga kolo iketa go tswa taolo motho a gaufinyane fela mono ga o go a qamaka ke modisana ya oise dinkumane mono mo bonang ba re bonang ba pholosa batho ba qabetsweng ke lethwala ka mogotong ka mane ke bone le bona batho ba gaufinyane e la etsala gatela esala fela go tswa gona mmuso wa rona nao fela o bone taba eo ka go phagalela mme ntse le go lo etsala gata ka yona gapeape ntate
1: bonnete go lebile sa baselona go menane ka gaena la rona la ditaba la sebopeng mamedi ke a go fitlha pheletsong yanao la rona la ditaba le fepetse kgaso ke mmalehlwa matiane bohlahising ba masl

0: Agud medise momamedi wa Radio Lesotho. Mme mso so hle wa tseba he hore ha ile mmanta ha tsina hora super e fitile ka metsotso e mashume a mararo e ba he ke yona nako ya ne ya lena ne ola haola the blue beat e putswa ka matseke wetsetswang ka hotloha ke banka ya hao e putswa ya Standard Lesotho Bank. Mme tswa so hle ya boela nya o dumedisa hape letsatsi na ka jeno ke tshepo monyadzi. Mtswa so ke re he nna ke selala ke se khuba pelisa moshana kwa diboku nthabatseka mme mso so hle tsatsi yena ka jeno a ka ne ha ke tsa maike le mong ke na le wa mphato ka kwano mme e ka ba botle hore le yena atle a o dumedise jwa le he re tsebe o kena hore na tsatsi la ka jeno re o fuparetse di feng
1: khotso ba mamedi ka le bitso ke mathabotsiu ke hlaha banking e kholo e putswa Standard Lesotho Bank ke sebetsa lefapheng la di insurance ka hare ho banka ke a leboha
0: ha ke leboha me wa thabo mme mtso so hle wa tswa he ke hle ke tshuki ra banka ena e putso ena he e hlile e ba he e tla ba ntho dingata me ma tshwitse ha tloa a re e kholo a thola thola ka ba nna e be o tloge a thori ha banka ena e putswa e kholo mme o sa hlalositse hore na yena ka hara banka o tswa lefapheng lefeng mme ke nagana gore o le mo mamedi o swantse o utlwa gore na tsatsi nela ka jeno na re tlo bua le wena ka sehlaiswa sefeng se teng ka kwano mme o itse fela insurance mme ke rata gore a tlhakene jwale o tlo tseba go utlwa gore na tsatsi nela ka jeno na e hlile re tsepamisitse maikutlo tlasa insurance efeng gobane he le tsona dingata ka hara banka ena e putso mme matha
1: go jalo ntate monyatsi so tshulo ore dingata ka hara o lefapha lena la rona ene e hlile dingata ntate empa ka jeno re tlisitse sehlaiswa sena sa insurance ya makoloi sehlaiswa sa insurance ya makoloi re le banka re na le lefapha la insurance le ikemetseng mme ka hara o lefapha lena e nngwe ya dihlaiswa tsa insurance tse re di rekisang ke insurance ya makoloi. Mme sehlaiswa sena se bitswa Motor Comprehensive Insurance Cover. Re sentse re utlwa lentswe comprehensive ka hare ho sehlaiswa sena. Comprehensive ke o bolela hore se sireleditse koloi tsa rona mabapi le dintlha tse mmalwa e seng e le nngwe. Ya pele ke hore sehlaiswa sena se sireletsa makoloi a rona kgahlanong le ha dikaba kamano ya kotsi ya koloi e ka ba koloi eo e le nngwe kapa ya ame ya kotsing le koloi e nngwe kapa le thepa e nngwe ka nqane kapa ha eba koloi eno e ka ba le bothata ba hore e tshe kapa ha eba koloi ya mofuta o jwalo e ka utsuwa kapa ya nyame.

0: kapa le tse ding tse ngata tse re reng ke tsa tlholeho e leng natural disaster. Empa ntate Monyanzi jwalo ka ha o tseba hore re na le stress se sengata re le batho. E ka mohodimodimo molemong wa Basotho ba batle be re ba ratang bao re ba thusang mane bankeng. Re re ho bona molemo o moholoholo wa insurance kore o reke phomolo ya maikutlo. Peace of mind. Ra tseba hore dikoloi ke e nngwe ya thepa ya rona ya bohlokwa hoba bophelong ba ha jwale ehlile hangata ho fetanyane re sa tsamaya ka maoto kapa re sa palama dipere jwalo ka pele. Ehlile se le sona setshabelo sa rona. Empa ka bomadimabe a se ka mehla kapo ka nako yohle re ka kgonang hore sireletsa hore re se sireletse ka borona. Mohlala o koba robala le yona ka tlung. So re se re re bonyane ha o le ka tlung o phomotse o bo tseba hore thepa ya hao le haeba o ipakile ka ntle o lekile ka tsela tsohle hore e bolokehe. On top of that, o sireletse ka insurance. Ke re phomolo kapo boiketlo ba maikutlo ke ntho ya bohlokwa. Hape sehlahiswa sena se o thusa hape le hore o ikgethele hore ha koloi ya hao e se e na le bothata o batla ho ilokisa kae. A se kgetho ya rona. Jwalo ka ha thepa e le ya hao e le boikarabellong ba hao, ke wena a tsebang hore na o ilokisa le bo mang ha o na le bothata. Ka mokgwa o tshwanang le hona mo, re ntse re o fa tokoloho e jwalo ya go ikgethela hore na ke mang a ilokisang ha e na le bothata. Ha rona re se re tla ka mokotla fela ntate wa ka. Ho tloha moo re tlo o fa boleng ba koloi ya hao ka nako eo haeba o ka etsala koloi ya hao e le male ho feta ka moo e ka lokiswang ka teng. Ke ya pele. Kapa re tlo o fa boleng ba koloi ya hao ka nako eo e ka nyautsuwang ka yona. Kapa re tlo o fa boleng ba koloi ya hao ka nako eo e ka ya tshang ka yona. Boleng ke bua ka matshanku ra ntate wa ka, mokotla. Ka tsela ena re ho wena. Haeba o na le savings account o ntso ipolokela ka moo, ska sebedisa tjhelete eo o e bolokileng hore o lokise koloi ya hao, kapa o reke koloi haeba koloi ya hao ka ba le bothata. Wa nkutlwa ntate?
1: Koma metse hantle mme Mathaha.
0: Taba tsena ha di felle mona ntate Monyatsi. O ka nna wa ipotsa hore na re thusa jwang hore o insure koloi ya hao. Re na le mefuta e mmedi ka hare ho mmaraka ya dikoloi haeba ra hopola ba bangata. Empa ba sa tsebeng. Ke tla e hlalosa ka moso. Re na le mofuta o thweng ke local car. Re na le mofuta wa bobedi o thweng ke import. Di le tsa tsebahala haholo ka o thweng ke di-cray imports. Bomme le bontate re kgona ho insura dikoloi kaofela e ka sitana le tsona tsena tsa di-import ka hare ho banka ka mona. Ka mokgutshwanyane ke re koloi e nngwe le nngwe re kgona ho insura fela e ntse e na le boleng ba hore e ka ya insureya. Ha re re hobane o rekile koloi ya import re ke ke ra insura koloi ya hao. Ha re re ka ha o rekile koloi cash ha wa e reka ka banka. Hobane sehlahiswa sena se le ka hara banka re ka se insure koloi ya hao. E ra insure. Hore na koloi ya hao o e rekile ka banka o qetile ho e patala. Ha o hloke hore o ntshe element ya insurance ka hare ho yona. Tswela pele o no insure le rona re ntse re kgona ho thusa le boemong bo jwalo. Ke re ke koloi tse ntjha. Ke koloi tse o di rekileng ka banka le tse o sa di rekang ka banka. Ke koloi tse senang mokoloto ho hang le banka. Ke dikoloi tsa di-import ra di-insure.
1: Ke a tseba ehlile taba e hlebe ho tsena tsa di-import. Ke a tseba hore ehlile hona. Ebile e se hobane ke a kgola tlwaelo e la ka ba taba eno ya hore ehlile ha hona insurance e di-coverang. Hobane ke a tseba taba eno ba hae ne tla. Potwa-potwa ke taba tse ngata haholo. Empa he, ke thabela ho ukwa mathabo hore hae, ka kwano ka bankeng e putswa re taba eno ke pale ya maobane.
0: Ke re, ke tshomo, ba re nere. Koi. Haha jwale, le re se re phela ka tsona dikoloi tsena tsa di-import boholo ba rona re le batho ka rona ha ka mona. Jwale ka hona ehlile re ne re hloka hore re bone hore ka nnete setjhaba se bolokehile le thepa ya bona ka tsela e tshwanang. Jwale ka bokgutshwanyane ke re taba eno nong ka nnete ha e sa exista ho hang. Haeba o keta o reka koloi ya ona tjenanang lekuleng mola hoseng ha o tsoha ka 8 o'clock. Ha o tloha mono bo so kena branching bo bolone bo bong ba banka ya Standard Lesotho Bank o tla fumana thuso. Bomme le bontate ba ka mono be ke sebetsang le bona ba sentse ba o emetse. Ba eme dipasa o tlo thusa ka insurance ena ya makoloi. And insurance now when I e ka se

0: Sotho ya affordable.
1: Okay.
0: Ka se Sotho re kare e ya amoheleha ka pokotho.
1: I will.
0: Ka bona sohle se re se etsang ha re batla ho thusa Mosotho. Re se etsa ihlile re tsebisitse re bile re tsepamisitse menahano ya rona tabeng ya mofuta o jwalo. Ha ke tsholo ke re, khavara ena, o ka kgona ho khavara koloi ya hao ka kgwedi.
1: Okay.
0: O ka kgona ho khavara koloi ya hao ka kotara ya selemo. O ka kgona ho khavara koloi ya hao ka hafu ya selemo. O ka kgona ho khavara koloi ya hao ka selemo.
1: Mm-hmm.
0: Wa ikutlwa.
1: Elore ehlile entse bebofatsa taba yenu elore wena ho latela matla pokotho ya hao o shebe ho rena o tsamaya le gone jwa
0: e jwa le taba yenu ntate re le ka hore re arabele mafapha ohle a bophelo a bogone jwa le ka o so tshulo hona tjena nka utsa mohlala fela wa go kolo ya hao ya le ya import e re ka go e rekile ka 60,000 kapo mashume ya tsiletsi. O ka kgona ho insure ka kgwedi ka bonyane 218
1: maloti. Hmm. Hey,
0: go re ke re 200 rand le 18 rand fela. O itswa koloi ya hao matsatsi a 30.
1: Ka modimo. Ena ha o tshwarwalo me batho ba ka thola ka sheba kwana ka hopola ho re na ke batho ba kae ba ile ngore ho tloala bohlano fela ho fihla sontamane. O sa sebedisitse 218 eno ka magetlo a makae
0: tse kae ntate
1: mme jwa le mona re re fela ha ngwe fela ka kgwedi 218 maluti fela o sireleditse koloi ya hao
0: for matsatsi a fetho ska isiya eno ntate wa ka ho ba 218 re na o ja tse kae ka letsatsi ka poka weekend
1: yes
0: ho ka ba rang ha e ka ha e ba o sebedisa 300 la bohlano 300 moqebelo 300 sonta o kore le la matsatsi ya magago o ko shebe kwana fela o patela insurance ya koloi o tsebe o tsamaya ka khutso le khotso tse le mona o sena pirikano ya mofuta ofe nka kelelong
1: ya kore ka tsela eno o tla bo fukotse taba ena ya hore ebe ho thu ha ke re ha o tsamatsi leng ho thu o ganna ya hao letsa batho ba bang gore o tla ganna ene ya hao ka letswalo le khutsitseng o ntse o shebana ba bang hore ba se ke ba etsa phoso ba tsebe hore nna I'm in short ke sireleditse mona mo ke teng
0: ha holo ntate wa ka ba bohlokwa go re o sireletse le thepa ya hao e sireletse ha o ntse o ganna ya hao letsa ba bang ho dima mono bo so ntse o tseba hore ha phoso ka potsietsi ka hlaha e seng ka bomo ha phoso ka potsietsi ka hlaha ke boetse ke bolokelile ka hore ke na le insurance.
1: Okay.
0: Ke tshojena ntate wa ka. So hodima cover ena ya rona ya comprehensive se ke o boleletse melemo. E leng hore e tla le yona. Ha ya fella. Rena le hore re ka fumana thuso hodima cover ena ya rona re sa patale le thotlo le ka hodimo ho le hore seng re ile ga lefua e le patala ya rona. Ha rena le bothata tseleng. Thuso ena e bitswa roadside assistance. E tsamaya le yona cover ena ya rona e ntseng re rekisa. Molemo wa thuso ena ke hore ha eba o ka ba stuck kae kapa kae mo teng, ebe o sita ho tloha moo o leng teng lo fihla moo o batlang ho ya teng ka koloi kapa mathata e le ya koloi. Ha o qeta ho etsetswa insurance ya hao ya koloi, o tlo fuwa tokomane e leng kontraka e pakahatsang hore e hlile o na le khavara. So hodima tokomane eo e na le mo e faneng ka dinomoro tsa thuso e potlakile. Dinomoro tseo dithuso ntse o ka di hlokang e nngwe ke yona ena ya hore ebe o ka ba le bothata ba hore ebe o hloka thuso ya hore o tloswe mo o leng hona teng. O tloswe jwang? Mohlala ke re o le ka hare ho naha ya Lesotho kapa South Africa. Ebe mohlomong o ba stuck ha o tsebe le rona ho kae kana ko nngwe mohlala ka South Africa o ka fumana dibaka tse ding ha o kgone ho lotse ba rona ho kae ha o letseditse nomoro

ka o bea monyetleng wa go hapa he mo mamedi wa gore o tlobe mohlodi. Ke taba yane ya gore o no patale jwalo o sebedisa merchant, Eco Cash merchant. Mme he ka o etsa jwalo fela le teng o santse o ipea monyetleng wa gore o tlo fumane di-points kapa seno se o fa jwalo di-points ebile se tlo tla se o bea monyetleng wa gore o tlo fumane jwalo le yona cashback. Go feta mona e nngwe ya dintho tse eketsa menyetla ya gago ya gore o hape he mo mamedi ke a gore o patale seabo sa gago sa EcoShore mpatešeleng ya rona yeo ka yona ntse re sireletsa rona le baratuwa ba rona. Ga o sebedisa ditshebeletso tsena tsa bank to wallet tsena tse ntate monyatsi ya ka o jwetse ya o bolelele ebile a o ruti ka tsona beke le beke le tsona he di o beya monyetleng wa gore o tlo gape gagolo. Jalo ga o ntse o sebedisa tsona ditlhaiswa le ditshebeletso tseo o tsebe o ntse ba monyetleng wa gore o tlo gapa tšhelete ya ne re itseng e ngata e leng 40,000 maluti kaofela. Jale re itse ga o reka airtime go na le motho yo mongwe a tshwang a go tsebe ka wa tseba gore ke reka airtime gona jale mme o ntse o gopola re bua ka airtime re nako e nngwe le nngwe ga o sebedisa jalo 10 maluti go reka airtime ya gago o fumana ntlha e le nngwe. Ga o sebedisa 10 maluti go reka di-voice bundles o fumana ntlha e le nngwe. Ka mogotshwanang ga o sebedisa 10 maluti go reka data kapa SMS bundles o fumana ntlha e le nngwe. Ntho e mongwe a kare ntlha e le nngwe rilo jale ke tla fitlhaneng di-points tse 200 o tsebe ka ga ke ntho e etsang tsatsi le letsatsi kapa gafetsa gafetsa ebile a se yona fela e tla ga o qeta go reka airtime ebe ka nqena o ntse o sebedisa EcoCash jalo jalo wa elelelwa gore di-bundle tsa gago kapa di-points tsa gago di ntse di eketseya mo mamedi gagolo fela. Jale re re go wena reka airtime, reka di-voice bundles, reka data bundles, reka SMS bundles o tlo tsebe gore he o hape gagole o tlobe mohlodi he. Jale go romela jalo tšhelete o sebedisa EcoCash le gona re tshulo gare go eketsa menyetla ya gago ya gore o hape e mong ke a tseba o a tsho gore he yaka wa tseba gore ke qeta go romela mme tšhelete kapa ntate tšhelete kapa ngwaneso tšhelete kapa ke tlhoka go etsa jalo gobane jale ehlile ke nako yane ya kgwedi mo ke lokelang go bona gore ditlhoko tsa bona ba ntse ba kgona gore he ba di fitifitise. Go etsa dipatala tsa gago ka EcoCash merchant le yona go bea monyetleng wa gore o gape ebile go fa jalo di-points go patala mekitlane ya gago sebedisa EcoCash. O ntse o gopola mekitlane e ne e kenyeletsa go reka motlakase, e kenyeletsa jalo go patala DSTV, e kenyeletsa taba ya gore o no patale jalo metsi, LAA jalo jalo, kontraka ya gago ya Econet, Telecom Lesotho. Ka o etsa jalo o ntse o ipea monyetleng wa gore o tlo gape gagolo. Bank to wallet ga o sebedisa ditshebeletso tseno le teng o eketsa di-points tsa gago ebile o monyetleng wa gore o fumane cashback. Jale ga re bua ka bank to wallet ne re gopotsane ke mane mo re reng o ntsha tšhelete ka gare go Standard Lesotho bank account ya gago o e tshela ka gare go EcoCash wallet ya gago. Go na le maemo e le goreng re lokela o etsa jalo bo mamedi mohlomo motswadi wa o letsetsa o sengwa letsatsi kapa ngwana wa gago kapa motswalle wa gago o re hei o tsebe jale ke tlhoka go etsa tsena le tsena gobane mabaka a mangata ga o sa romela jalo EcoCash e bo gore jo nna ka go sepatšhifono sa ka tseba ke na letho ka ga ke na letho ho hang fela ke a gopola ke na le tšhelete ka gare o akhaonto ya ka ya Standard Lesotho so ka e re tlo go romela tšhelete he ke itshele ka gare o EcoCash ya gago. Ntho di etsala ntho di ba bobebe a sa lokele o ema meleng e metelele a sa lokele o ka nna sokole kapa eme dihora-hora mme tšhelete e kena hang. Seabo sane sa gago sa EcoShore le sona wa se patala ke a tseba he e be tlo ba nako eno ya kgwedi mo re lokelang gore he nne re patele diabo tsa rona he mo mamedi e tsa jalo gafetsa-gafetsa hangata le hangata e bontse o fumana di-points. Jale di-points tsena he ga di le pakeng tsa 31 le 100 ke pakeng tsa 30 le motso o le mong le di-points tse legolo o tlo tla o kena ka ro fuduwa ya letsatsi. Gona jale motlho mongwe o se o sheba gore antle re ile o bua ka di-points a ko nke ke shebena nna se ke na le di-points tse kae o ka di sheba ka openya *303*03# ke *303*03# ebe he o tla bona gore he na o sona le di-points tse kae. Gobaneng go le botlhokwa? Go botlhokwa jalo ka ke bontsha fela gore di tla o jwetsa kapa di tla o bontsha gore na points tsena tse ke nang le tsone di ntumella go kena ka gare o fuduwa e feng kapa se dimpeya ka gare o fuduwa e feng. Mme ga o elelelwa gore di pakeng tsa 31 le 100 o se o tseba gore letsatsi lena le ka se fele o se o ka o gapa jalo ho hong kapa o se o letsetswa he mo mamedi. Mme he re re o ka gapa legolo la airtime o ka gapa 500 maluti cash
o ka ba na hapa spin and win tokens. Ebe mohlomong he ha ontso tswela pelo sebedisa ditshebeletso le dihlaiswa jolo ka re bontsitse hore ke tsona tse eketsang di points di leng dintlha tsa hao ebile di ufa cashback. O soile lore e ke na le di points tse ngata ho feta tse legolo. Nna ke shebatsa ka sedi le 101 ho isa ho tse 200. Tseba he hore o so kene ka rofuduwa ya beke. Ka rofuduwa ena ya beke o ka hapa jolo utility vouchers. Utility vouchers tsena di boleng ba 1000 maluti, sekete sa maluti ka ofela. Mme he wena o so tla kgetha hore 1000 maluti ena le utility voucher e ya ho motlakase ka poge ka motlakase ka yona, kapa sekete se sa maluti gere e be gase, e bang o le motho a sebedisang gase haholo, kapa re ise parafining e bang o le motho ya nang le tlhoko e kgolo ya parafini he mamedi. Se tla ba wena a kgethang ho latela hore na wena tlhoko ya hao e kgolo e be na ke efeng. Empa mo ke mo rereng ho hapa utility voucher ka re ho fuduwa ya beke. Fuduwa ya beke ka mokgotshwanang yo beya monyetlong wa hore o hape kobo ya rona e branded e ntle tle tle tle mamedi. O no latela maqhape a rona hore o tlo bone kobo tsena tse ntle tse o ntse re fana ka tsona. Ke a tseba le marandrang mona mohlomong o so e leleletse ba babedi ba bararo ba se ba hapile ho fihlela hona jwale ba iterekile ka dikobo tsa bona. Mme re re ho wena ha di felle moo di dimpho ebile re na le Econet Prime smartphone. Ke smartphone sane sa rona se re reng ka sona ntso tswela pele ho qoqa le ho bua le baratuwa ba hao o ba connected o nka dinepe o etsa tsohle tse o hlokang hore he o no di etse o kena marandrang jwalo jwalo. Jwale le yona ka re o fuduwa ya beke le beke o ka ba mohlodi mo re ba le bahlodi la bahlano le leng le leng. Ebe re na le tjhelete hape ka re o fuduwa ena ya beke. Mane mo re itseng o hloka o bona le di-points tse pakeng tsa 101 ho isa ho tse 200. Jwale ka teng he o ka ba nna hapa le 6000 maluti cash prize. Ke tjhelete e ngata haholo fela. Jwale re re 6000 maluti ena ho rotwe hape o lokela hore he o bo o e arabela phone ha go letsetsa hang hang. Hobane ha e ka nna la makgetlo-kgetlo ebe ha o e arabele jwale sekete sa maluti se ntse se theoha mo mamedi. Nako e nngwe le nngwe ha e lla o sa arabele o tsebe sekete sa maluti se a theoha. Jwale ho latela na o arabela ka pele ha kae o ka iphumana o tsamaile ka yona 6000 maluti kapo 5000 maluti 4, 3, 2, 1 kapo sa tsamaya ka tjhelete. Jwale re re ho wena ke etse ding tsa dimpho tseo ka di hapang ka hare ho fuduwa ya beke. Re ba le fuduwa ya kgwedi ka mokgotshwanang ha o ntse o reka airtime, o reka di-data, SMS le voice bundles, o romela tjhelete ka EcoCash, o etsa dipatala ka EcoCash Merchant, o patala mekitlane ya hao, dibili tsa hao ka EcoCash, o sebedisa bank to wallet kapa ditshebeletso tsa bank to wallet, o patala seabo sa hao sa EcoShore. Tseba hore he sena se tlo tla se eketsa dintlha tsa hao e leng tsona di-points, ebe he o ka fumana o so na le tsane tse 200 ho ya hodimo. Ha o so na le tse 200 ho ya hodimo, ke mane mo rereng o so etsa qualify bakeng sa monthly draw e leng fuduwa ya kgwedi. Ka mona ka hore fuduwa ya kgwedi, o ka hapa winter hamper. Winter hamper ena e kenyeletsa fuel e leng petrol. O ka hapa jwalo grocery. O ka hapa jwalo ditlhoko tse ding tse o di hlokang tsa mariha mo mamedi. Ntso bata tjena ebile ba labahla batho ba re e jwale beke ena yona e tlotla e ba hampe haholo. Empa he re hloka hore re ke re itukise. Nahana ha o ka bata ebe wena o so ntse o tseba hore ke na le parafini ya boleng ba 5000 maluti, nna ke na le gase ya boleng ba 5000 maluti, ke besa heater ena left, right and center, kapo wa tsho hore nna ke mnate ke na le motlakase wa boleng ba 5000 maluti, ha ke tshwara ke stress, ha ke na le letho leo nka ka gareng ke stressa ka lona, kapo mohlomong wa tsho hore ke na le grocery ya boleng ba 5000 maluti, ha ke hloke hore ke nne ke stresse ka letho. Mme re re ke tse dintsi tsa dintho tseo ka di hapang, o ka hapa le tjhelete. Tjhelete e re buang ka yona ke 10,000 maluti cash, e ka ba 20,000 maluti cash, 30,000 maluti cash, kapa 40,000 maluti cash. Seo se etsang fela ke hore o be mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho, ebe wa kenela etsa opt-in ka opinya *303*03#, ke *303*03#, ebe hona mono he o so ka reka remoja points tsa hao tse re itseng ke tsona tse tla o beya monyetleng wa hore o hape. O ntse o hopola hore ka 5 maluti
o fumana jalo di points tse pedi kapo ka reka di points tse pedi o ka sheba hore na di points tse o nang le tsona o ka kgona

0: tshireletseng le phethatsong ditokelong tsa botho ba nang le bokoa. Na o na le tletlebo, potso kapa o hloka tlhahiso leseding mabapi le ditokelo tsa batho ba nang le bokoa? Lekgotla le teng ho o thusa. Ho buisana le rona kapa ho tlaleha tlhekefetso ya batho ba nang le bokoa, letsetsa nomoro ya mahala ho 800 700 0000. Mme o bua le wena mamedi, ke yona taba e re neng re bua ka yona ya mantlha ka nnete ya hore o ko shebe ditaba tseno tsa batho ba nang le bokoa. Ya re mamedi, re fane ka papatso e nngwe mona ha re kgutla, re tle re kgutle re se re na le bane ba lefapha la sephethephethe.
1: Le ribeya selekgethile sediadi ya hlabanna bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tla begele ka mono re etsa bonnete ba gore re a odimo letlase ka lenaneo la modikong wa batšha metlaetsa bonnete ba gore jwang kapa jwang America se bothwane le ribe lotlhe setšhaba le amengwa tamelang ka mono ge se monate dikolo tse gaufinyane le tsona di amengwa kao fela ga re etseng bonnete ba gore re ba teng ka mono diboditeo tse di retanga bo DJ letle bo toletsa bo itu bo manka fela ha bona re tlabe re le teng ka mone tsa bonnete ba rojong ba tswang tle ha o fetwe ke yena taba le ribe mo ke tlo tlhe hlabana se
2: in Africa. Drums please.
3: Ready for the experience of a lifetime.
4: Yeah.
3: Right here on your radio station.
5: Radioless. From 90.8 to 106.1 FM.
0: Mamedi ho jwalo emetsetsa rona e supile fela ka morao hora ya borobedi re kgutla jwalo se re tshwere ka mane ka sephethephetheng re utlwe ka nnete rona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang sewa ka o phela hantle
6: a ka mahala
0: a sewa ka ke kgotso fela ke a tshepa ka nnete le hore hae mafelo a beke ebile a monate a senang taba tse ngata
6: o bua o bile go molena ka a ka nnete a monate a bolokegileng
0: ho jwalo se a ke kopa o fe mamedi wa se ya masala sotho ka nnete se rona ebe e ka ba dintse di ya jwang ka mono ka mo leng ka teng.
6: Ke a leboga wena sebuse moyenko o dumedise ke dumedise basotho botlhe ka go tlopa maseru wena mosotho aeso re le mapolesa a palo ya sephethephetheng re tlola re monate ba palo ya sephethephetheng le mosotho aeso onakakaretso rona ko feng wena mosotho aeng e menya mosetsi a ona mantlha ko otise bana ba dikolo ditaso wena mosotho aeso ba balela bophelo isa le thepa ena e basotho bane re laola taba ya palo ya sephethephethe wena mosotho aeso bona gore basotho ba bolokeng ka o rialo ona mosotho aeso ka mona ka airport road ka tseetlo ya otho ke a timong ona mosotho aeso ka ona ka mo ke emeng ka teng ke tlola ke tlaleya ka teng airport road ka timong ona mosotho aeso ka timong ka mona kapo ka airport road ka mona mosotho ke tlola ya gona le meng ofowane o kenya palo sa o kenya palo ya sephethephethe ka go toropa ya masego tlhaga botšhabela tsatsi ona mosotho aeso e buleile ga o ikgelwa mane pela sa wilisi mono o kena go etsona ka motseng e buleile o ka tsama ka yana na mosotho aeso ha o e kena manepele a tholo mapolesa teng mo o tlele tlhoko o tlenge telo tlo go bona re bua tsena le wena na mosotho aeso re bile ke tsa sopa re ya tlhaka ka go kopa maseru ha ke tsho walo wena mosotho aeso mapolesa teng mo o ka mo ditari ya wana yengwe ya ka 100 tholo yengwe ya mono ka motseng ka go betswana na mosotho aeso tla sala tsa mo mola makadi ka tlele tlhoko ka dimong ka mona mapolesa teng ke tlhoko na mosotho aeso ha o atamela ebeisi mono maporosa teng o tlele tlhoko wena mosotho aeso domisinari mono maporosa teng pela tliniki mo o tlele tlhoko o tlonke telotlo go bona ke le ga jale kanete ya re so fumana le kotsi le nngwe goa batamose wena mosotho aeso ka go topa masebu mare kile mantse meleka e ka re pula e tlana na mosotho aeso a sa ruteile bakui ba sa ba ruteile wena mosotho aeso ba sa banisitse mabone ba laitsile bole ka gare ba ruti jalo ka e di ukela hayo la ho fumana le go dilo nngwe ka mona ka airport road
0: a se wa ka ha ho le jalo ka nnete e bale letsatsi le monate re tle re boela re di utlwa hape letsatsi le hlahlamang
6: a di khomotse
0: Mamedi a ha ho sheba metsotso ya rona e robong fela e ka morao ho hora ya borobedi. Ke le fumana ba ba mmona ke tatla ku go rona e batla khutla ba se ba ka fumane ha wena mamedi re tle go kwena e be ditaba tsa rona di tla ba ka tsela e jwa. Me e robong fela metsotso ka morao hora ya borobedi. Re ya wamela mamedi e o sealmo ya sala sotho re qete kgwedi ena e ena ya bo mmelwena. Re qeta kgwedi ena ya basadi le wena mamedi letsatsi nena la kajeno. Tla ra re khutla letsatsi la o sana re tla be khutla se ga e re kene kgwedi nyane ya borobong. Tla be re tshwere ra ka nnete re kene kgwedi ya borobong. Mme o sheba mamedi tla bo so itshalletse fela ka nnete dikgwedi nyana tse ka bantse tharo fela re selemo sena re se phethetse re a se phethela. Tla be re tshwere ra re a se phethela ka nnete taba tsa sona re qetile ka sona.
4: Show up in bodies, yeah. Always been a little mad petition. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out too fast? Boy, you ain't

MTR, we up. Mumena mamedi e ao shabam zorna elishume lena lemetsu e supileng. Zorna elishume lena lemetsu e supileng ka nete. Ka morao ho hora ya borobedi. Mamedi e ga hlokomela ka nete wa ithuta o le motho fela o shebile ka ntle maemo a lehodimo na ebe akatsela e jwang. Me mamedi ke tlo ofa jwalo tlhaloso ya maemo a lehodimo re tle go tlo rona ebe ka nete. Ditaba tsa bona di tla ba jwang ho tloa letsatsi nena la ka jeno. Mohlomong le ho ya jwalo mafelong a beke re bone rona hara beke mona ka ofela re tla bentse re lokela ho ipea hantle ka tsela jwang. Ke le ka utlwa ka nnete hore hai ho tloa letsatsi nena la boraro teng le serame se tla ba sebe haholo wena mamedi mme ka nnete re a leka se re se ya tswa se ya kgutla se hana hore se etse bonnete ba hore se re goodbye. Mamedi tlhaloso ya maemo a lehodimo le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima mme o ka foka ka matla ka dinako tse ding ka maluting. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebella ho foka o le bobebe o isa o be mahareng ho hlaha le boya bophirima empa o ka ba matla ka dinako tse ding ho na le monyetla wa pula ka diperesente tse 30 mona le mane a ka kgemang le diaduma. Menyetla e nyolohileng ya pula e ka lebellwa la bone ho isa ho seng hwa la bohlano le ho fokolang haholo wa ho kgetheha hwa lehlwa. Mongobo o shebahala o le teng ho tloha hona la bone ho isa Sontaha mme menyetla e boetse e nyolohile thapama ya Moqebelo ho isa Sontaha. Sontaha ho na le monyetla o fokolang wa ho kgetheha hwa lehlwa. Mme mamedi wa di utlwa ditaba ka nnete di ka tsela e jwang wa di utlwa ditaba wena mamedi hore na di ka tsela e jwang mme ka nnete re sentse re kopa re sentse re eletsa. Mamedi ha o ile a thwe lehlwa le teng ka dithabeng tlwelang ho tsamaya. Hoba jwale le tla ba le mathata la qabellwe ke bo mahlwa ka mono ka dithabeng. Etsa bonnete ba hore ha eba ukweka o hloka ditaba tsa hao di hle di etsahale ka hodimo ka mano tsamaya hona jwale o fihle o etse mabakano a hao o ska tsamaya ka nako eo tla bontse o bue hore ho jwalo. Ha eba o hloka ho theoha qatha moo o hloka ho theoha mokgotlong moo taba tsa hao e ne le tsamaya hlo theohe hona tjena o tlo tla o bona hore na o duba bahaisane jwang.

0: o tswa development nya yona Orlando Pirates jwa ke ya bona ga ile go Pirates ntse na le lentho re tswa ka man se sentse se le hantle
1: se tla haholo se tla haholo ai ba buile ka yona beng ba yona Pirates ba ga no e no re tlo le hle ga bona
0: ba monate nate nate he jwa
1: ba ga bona go tla go etsa ga bona jwale Chiefs jano
0: ai Chiefs hai ha da te ha ha re tswile ntse sentse ona ga di tloele
1: ke mola mamedi hape hape o sheba orkandi ipeshia e le teng ba bapetse ke bone ka mane ka bo seri a hore ntho tsa tse se di ka di tswa tswela pele hantle Spanish ka o fela tsona eh ke bone le menu e win la pantla yo ka mong lo yona ke bone go ne se ka se bitse hantle ha holo mamedi ere ha ole tsena ha tsa sheba na di petro di tsamae le jwang wa hopola eruption that nna ka jeno ke moteng registration e kwala ga ke re bue le ntate modu ka ke tsuka ngone ke go kona ha e mona e kwala tsena na di hlopa di han se di approve le ka ofela
0: me ongwe e ke hlokometseng gore ei hona le batho ba nne ntse ba lla kuko ga at least tsa rona di ngata jwale ka pa ho engwe tso di approve ya hantle tsa tsinlela ho qetela jwale ka e ka re bile ntse re ipotsa hore na ha e ka re jwale ha ba re batlo approve ba thola tse di dinga le diphoso go jwale e tlo tshwarisa di hlopa tseo mathata
1: Che ha re tsebe ngwana me re tere shebe mamedi rona di bapetse ka tsela e buang jolo ka ha sentse hle re bontshitse go di bapetse mafelong ana beke me ya o sheba o tla tlo bone eruption ho feta tsilane la moqibelo Jodi bapetse jo le tlo pasana sa dinare mo teng e Jodi e hapile bapadi ka dintlha tse tharo e kgatlano le di ntlha tse pedi LCS ha mo le bantu ya hapa papadi o ka dintlha tse pedi kgatlano le ntlha le ngwe ka thaile machoga le mkonkwin ya ba he le mkonkwin e hapa papadi ka ntlha le ngwe ho hauletho mzamani ya sola vila ka ntlha le ngwe ho hauletho ka thi that's number one he majantsa ha mo le ja batho di tsaba no phatswa ma medika hauletho ha ile manonyane ya antla e ba no di fufane ka dintlha tse nne ka ofela kgatlhelo le gaoletho jwa mone he members le LDF tsa tshabana go phatswa ka gaoletho matlama tse mpunga tsa lekešene tsa motsemolo maseru tsa pantla jwalo he LMPS ka dintlha tse nne kgatlhelo le ntlha e le nngwe a se e le gwana o la tlaye a arabela ka pele gagolo a kae a keke e monna ke batlele taba tse ngata
0: Ha ntlaka ke botu ke mala. Re yona ka bo yona le monse. Le yona papadi o fela. Lo ya hotel ni ntse ka tso ha no ka isheba. Bo 5 mang ni ntse ka iketse mo. Ke nne tone bona hore LMP e sone na le monse ka e batla ho data empa he a ko. E hle tseputso empe wa data. Empe hona tje hana tsena ke shebile gore le motho fela wa ithuta
1: le motho kwa rena le yena ka monno caption papa ding ya pele ya manonyane e fofane ene ne khatetsa ke di fofane ne khatetsa hantle re bua mona o sa re bile re batla matlama
0: oh
1: ke re o re ke batla matlama monna
0: heba
1: ke le ba go tshwara
0: o ene o le yena o ka batla go itikela
1: ene ba go tshwara e bile ke batla matlaba
0: oho jelo nana le ona nana le tlabe ona nana le tlabe le gathile
1: le ba go ka go tsetse ne fa tsone kwa ga difofane ya modimo o ntse o bona gore ditolo ona ba se pateng ba gathetse
0: o sa ugweka le
1: so ugweka o batla matlaba o re ja ke re batla matlama hle
0: oho
1: ei ke re batla matlama o tla go tshwa
0: e le go bana o ibititse mokoti o tlokenyetsa manonyane
1: o tshwa le go rutila o silwa o silwa le kino a o silwa ne ke paki ya ga o silwa le o mpakela o sane re duitle ga ke bua gore le ba jo itse o batla
0: matlama
1: e be o paki o kwile handa o silwa tebalo ha tshwa le go batla matlana ha ke ka o pantsa di go fanela modimo ne gathetse ka mono o tswa ke le gete
0: e ne e ne e khabathetse ke party fela o sa go ga ga le o lokela gore a tle matlameng
1: le la matlame tsa party
0: e a ke gola ona ona go jwale a ke di tla o dingata masegong jwale e ka nna ba u go ga e khona bana le bona ba tla be ba gathetse
1: ba be di ke metsotso e le shumele metso e tseletseng ha ntle skoto pele ga fitla gore nyena ya aborobong ha ke tsebe eruption hape ke a tseba gore taba di tla dingata tse motho e ka bang wa bona bo mabaleng ka fapakana ha tsona ntate empa he engwe e motho la fa bona etsa hala ka bogawane o ke yana ya moment of silence
0: yo he ke
1: la pola wa le le tafelo
0: yo re bile le yo
1: ha engwe clip tsa go tsa ntate le mabate bile ding ga go le se lo a tsaba le taba ene nno ka media a moment of silence mo teng he motho o ntse o tshepa ka podile o na le tumelo e feletse le mabaleng a mamwe e bang ne re se bona teng
0: go ntse o itsagala ntho tse tshwana
1: mzamani win
0: check it check
1: mzamani win bala batshwa ke wa opola ntse ke tsho kere bala ba mpontsa ba ke rona ba ke me di license e ba ntabela di license e la ja ka bosana sa mathoga mathoga ba ka le babadi di coach tsa bona di le siko
0: ke hlokometse taba eno no ke taba ya go kuleka go bua taba ya di license jwa le kere ke mpile ya bang taba ya go lebala kapa ho ne ho etsahala eng
1: but officer e sebetsa le tsona
0: oh ha e so lokisi taba tse
1: e officer e sebetsa le tsona ka mono ka lefa ka mono jwale re tlo bua le SG kere ho thwe officer e sebetsa le tsona ene idea ho lokisa ditaba empa ile ka mora time ya ba sedi diteng
0: oh
1: ka mora time ba sedi diteng jole aba kutisi ba manne benche o ka jole ka tla bona timina efe ne ntse ba pala hantle
0: eh
1: ba tsonga ba medi ne ntse ba pala hantle ka le game ya pala hantle bona ba isana e tshwere ka thata jole ibile le jiri e kamelang tsa command a le mo benche mo ka mo half time ba kutisi ya sa ba le teng la ya Afrika ya Afrika jole wa ntenga tekani a le shana a fita nga tsela ha ke mo takega hai macho ga itle ha golo ene macho ga bile tsa di deciding season season to season lona bo tsena wa bona bana
0: e ntse tshwere team e team yona e din lo
1: ho hana ka ho hana ka e macho ga e ho hana ka ya mutina o a bu kotisi ke bu kotisi nwa wa lu kotisi ke o wa di ntse re mmona e bu kotisi ke nwa teng ntse re mmona
0: o sona le di internal conflict
1: ho tloka ho etswang ho eketswa ke le tswe technical team kapo a fetolwe kapo hetsoa a emgotisi una le manka ditelo teng
0: okay
1: nka fuwa ditelo manu di manu
0: ke khosa
1: e jwa lo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
0: Hori, o Kenya mamma.
1: Yo tukete. Ke kukwile lo ka bonga machoge. Hona ntho yo le tsala.
0: Oh, yo le kana kwe mo kwetlisi yena o tene a sa nkenya ba na re no na ile ba ba nna la vugeng.
1: Ke kukwile hore ka mo ka machoge ga. Hona ntho engwe e tsala nye nno yo ne na o mo kwetlisi nda bua special. Mo kwetlisi nda bua special e tati. E tati. A go dire kana kwe o. Ba be ke metso tso e le shumele metso e medi hantle le skoto pele re fitla hore nyena ya borobo ere ha lo tshela mabedi tere pela gele ka mona ka office ya ndate mo ka karetso e leng ndate mo khosi mhapi mo teng he re ke go go ha ile mona tsa tsena ka jeno registration e kwalwa na ditaba di mmiwa ke la mashume a mararo le motso ka mo heta wa tsendile ka tema mabedi ke go tona ene ba
0: nna jelo kuko batla hore mzamane e wine ndate wa ka ndate ka kopo ha sa a fihla ditsosetsa ngwetsi ya kena le yona jeo
1: mzamane wine nda
0: e jelo a ke re ke ngwetsi ya kena le yona
1: timi ya bona
0: e ntse le nyana e ka nna ba ha se tloele se
1: batla le tse ya bana ba pa ntse le se ga ba tsisa bola tsisa bolo ke ba tsiya mo ha o tlo bona o tlo bona me kenyetsa le ba la hla ba njwetsa bo Victor ba ga o tlo re bona me kenyetsa
0: oh
1: e bo Victor ba la hla ba o tlo re bona me kenyetsa
0: okay
1: ba be di ke metso tso le shome ha nte happy le fitla hore nyena ya bo robo that is it
2: eh motsompe
1: dumela nonyane o phela wa
2: ke a phela o phela ga go ga ka o la ke tswa ke sfe
1: e ho tswa lo nonyane
2: motswadi wa ha tsimo kema
1: o tswa na teng

0: ke go ngaya ka ona ke tswa bakeng se.
1: E ho tswa lo nonyane.
0: Motswadi wa ho ha tswe mokema.
1: O tswa ona teng.
0: Oh, a nyalla nalo ba mahapi.
1: Eh.
0: E lo go nonyane. E lo go nonyane.
1: E ke le tama.
0: Mano matama.
1: Ah, ke le tama fela.
0: Olo ke. Ah, ha re tsela pele wena ngwana nna. Ke tsete mkhwene le ntate ka mo.
2: That is G.
1: That is G. Ke bone mawa le ntate o no thabile manonyane e hapile ka mo ntate o fitlo wa
0: fa. Ne ke dite. Wa tsa ona le motho ke mo ratang bophelo. Wa utlwa. Ambassador ka mafule. Wa mo tsebe.
1: Eh ya ntate ke mo tsebe.
0: Ambassador motlatsi ga mafule.
1: Wa tlama.
0: Hala ba mmitsa man, Tjontjobina.
1: Ee, kwa ke le tlama.
0: O tlo botenta tedijane na Tjontjobina, o ma o tsebala ka eng? Spy tuna sa sefofe.
1: Ee.
0: Ha go etsa di dase le Argentina, la sa sefofe. Anyway, ha go bua ka ya ka jeng.
1: Dada ji, tatsi la ka le ka shume a magaro le motso ntate, mme ke nako eo le mati le leholo le kwalwa la ho.

Mohlomphe tona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane o tluile ka hare hona ho le ba Luanda naheng ya Angola ho ya ba le seabo mmokeng wa matsatsi a mabedi o ikgethang wa kopano ya dinaha tsa Afrika o teletsweng ho matlafatsa ditsela tsa ho rarolla dikgohlano tikolong ya ona o tlang ho ntlafatsa kgotso le botsitso tikolong ya Afrika. O re mmokeng ona ho tla tsepamiswa maikutlo a ha tikolo e hlomphang ditlhoko tsohle tsa bophelo ka ho tsetela kgotsong e le motheo wa ntlafatso wa moshwelella le tswelopele. Mongadi Mabote o itse ka mora mmoka ona wa 21, Mohlomphe Tona Kgolo ho tla ya tlhomamisong ya Poresidente ya Zambia, Poresidente Hakainde Hichilema ya kgutlelang setulong sa Poresidente hape. Poresidente mokgatlong wa batswaki ba ditlhare Lesotho o ipiletsa ho dikgwebo tse rekisang meriana naha ka bophara ho ikobela taelo ya lekala la bophelo ya ho se rekise dipidisi tsa NL April 10 MG. Monghadi Atisa Mogele o ipiletsa ho dikgwebo tse rekisang ditlhare ho se kenye ditlhare ka hare ho naha ka mekgwa e sa dumellwang ka ha seo se ka tlisa ditlamorao tse mpe bophelong ba setjhaba. O supile hore ba lokela ho latela methati e nepahetseng e bileng e bolokehileng e nang le dipehelo. Ntle le mona o phetetse ka hore setjhaba se kope tlhakisetso ho ditsebi ka meriana eo se fuweng. Re a phethela. Dr. Maqaqa Motsoadi e leng ngaka ya mafu ohle sepetleleng sa St. James seterekeng sa Mokgotlong o re batho ba nang le takatso ya ho ja mobu wa letsopa kgafetsa ba lokela ho etela ditsi tsa bophelo ka ha takatso eo e bakwa ke kgaello ya dimatlafatsi mmeleng. O re ho ja mobu wa letsopa ho ka hlahisa mafu a mang a kenyeletsang ho kwaleha hwa mmala mmoho le mafu a mang a tshwaetsanang haholo ho bakgatjhane. Ho sa le jwalo dimpho thulo eo e le lehlatsipa o hlalositse ha ile a sebetswa ka mora hore a kibehe mala ke letsopa le neng le bokellane mmeleng wa hae. O ipileditse ho batho ba nang le takatso ena ho re ba kgaotse tlwaelo ena le ho batla thuso ho dingaka. Tsena tsa hora borobong di fihla peletsong mona ha re boela re kopane hape ho reng ya 10:00.

0: nko fatshe
1: nko yona e tla ba fatshe e di tla hlaka
2: le ya fete ba medi ga ke nanga mane he ka ho bona di phatala tsa ba tlopa sentle ba dutse ditlo ke
1: ke ke she ke she bile ke she bile ya Themba e mamedi ha tsebe go Themba o fihla le itimehle tsela tsa tsinina ke no fihlile ka pele
2: ya o la sa
1: tlile tsa tsinina no fihlile ka pele ho ba taba tsa ha di hantle tsa tsinina
2: e e e le ntso o la tlhapakama le ya le ntwa no la tlhapakama ga ba taba ho la ba pakama ya tla ima ga taba ka a ke na fe tle mo la ke di tro
1: ke di tro e e tsa e a di selo khwana ka ha ya ke di ya lena e
2: wala mo ke wala mo ke wala mo ke
3: Eh mfukeng
2: ho ya ngwa
3: eh ke piso ngwana mre
2: o lwa mo khathala ngwana mre
3: ha ka nete ke hantle nete sebele go bua bona se ke tsweletse le masedi mona ka nete ke hantle a holo wa mpona le wena ha o tsoke lo go ntse ipotsa dipotso
2: eh mosimane lo buitelo ka mono ntate ke ha ntse party ya semetle tsa ha di ka mono ntate ke tika tsatsa ya latswalo ai maobane ga bona ga
3: he ba
2: maobane ya ba ga sheba ga hai mo khathala go bona ka party ya
1: kwano wa party
2: party ya
3: Ha e ke a ba le sedin le no la go hona le mokipe mo kalo kalo a e so ga e fihla tlokomelo le ho nna taba mo futo wa
2: Hey malonyana le panta yo
3: Eh ite a ke tse ke tla ke go sala le grace sentse se gabola ka moraka hantse ke bua tsenana ka ba go hopola se bugudi sa mehleng ya gale se teng sene se le ga di lo sotho mona ha ne se ka sare san sa ha bona sana sana le ke o le tsebo go lena le le akela itse ha ha le go rulelela le bokolla ke ntse ke tla ke soka metsetse mitheong mitinyeng e hlang e botabute kona letsatsing la ka jeno le la banna ka ga se se le ile mpa fela he se nhloka gore ke be ke le ka ga diphapusisa ga diolo sotho ka hora ya bogobedi ya fitika metsetse ma shuma ma gago ndumela ke dumelise moamedi wa ga diolo sotho o se ngwa letsatsi la ka le bitswa bo dikete bontwane ga dipatlala tso stopeng sa difofane FC e ya o tlueng ka dinkha tsenne letsatsi na maobane leeto la gona ga e ka ba le bonolo ga go lotloa ka maseru ka mona go khutlela ka mane ka bothabothe tlile ne re bona go le sebakanyana ka golo he ke taba obane he ditabane di sa go tsamaela ga bonate gagolo kapo ne di sa go tsamaela molate gobane wa bona gore ga e bane ne nnalaneng ya setlhopha sa difofane e ka tlholwa ka dintlha tse nne go noto wa bonala go tlile go ne o na le boimanyana bo teng mahetleng a rona nnete sale ke nagana gore e ne lela o kala ebile la o ketela fela ya se motlholo gobane jalo ka ke etlhe ke supikere thiminyana tse ntshwenyananyana tsenana di na le metlholonyana di yare lebile gobane ga o ka sheba le semong se fetileng thiminyana tse ntshwenyananyana tsenana ka ena nako yena ene papading ya bobedi ne re tlhotswe ke leng konkwine entse le apaa nthonyana tse ntshwenyananyana e selemong sona sena ka ena nako yena ena re tlhotswe ke manonyana e apaka nthonyana tse ntshwenyananyana ga ke tsebe gona ene e kantene ntshwenyananyana banna ena go sa etsalaa le ga o le jala boti ke ditaba tse re di file sekotlo batlhankana ba tla itukisa gantle mafelong a na a tlang a be ke re bona gona re tla etsewang ntumelela ga ko boetsa ke re ga o ka tlhaga ho gongwe o kgalanyana e ka ntsa masimpanyana o sa tlhanyananyana kapo o putswanyana a gona ka nnete ka gana go bona ke tlogana go bona thola o tlo shebelele mafelong a le a beke go na le go kangwe o putswanyana o ntse o tla o theketheke sere ka pele go gona go o putswanyana o atla ka mafelo a le a beke ke lebile mo go ene
2: mokantwane
3: abuti
2: o lokile kgao la moshwe
3: ke yota
2: babedi ke metsotso e leshome le metso e metlhano gantle ge ka mora gore ena ya borobo ka lentleso
3: pepa
2: my father
3: hey pepa
2: baba wame
4: monna kana go engwe gena le mogantwane mona kana go ibe oge ska ga ke gapela ka gapela ke inana ke le lale jwalo ka ntja e hlaba mohono ba ga thapelo tsa yana le kena di mathare ho di mongwana modimo a utlwa ga ntja ke yana ya la fatshe mana a e pepa molwana wa ka ndumela ka wena hle ke dumedise bo ka medi ba ga di ol soto me ke be ke feta ke mathela ka ofisinya tsa maiso ya bolo ya Lesotho Football Association president Juliane Ntunya le botle ba sebetsana le bona ka o sinya eso ya PLMC bembaka ke a le dumedisa setlhopheng sa eso sa matshoga ke a le dumedisa matshoga a eso pepa molwana wa ka ga ke monate gagolo tsatsing la ka jeno tlhile ga ke monate molwana wa ka ebile baga bothata a bo le teng ga bopatwe bo apepiswa ke re pepa re tlotswe maobane lebe

Sochemi ludzi dume Pepe a nnete sebele ruri mpa fela re lakatsa gore rona re a tsamaya salang le rapela gobale rona re a tswa re a tsamaya re sa ile le kopela tja ko pele moo empa he ba bagolonyana ba tla bua ka tsempong ka tsa lekeišeneng ke bua ka ditlhopha tse ilaka tsa fitlha bo di-quarter final di-semifinal.

sa CAF Champions League. Ka hona ke re salang pepere mono lehlonolo. Ho na le motho a tla sala katile setulo seo. Se sireletse bo ke se ka se fumana se le ditshila. O se tshwara hantle moshimane, ke tulo sa bohlokwa senono. Ha ke batle ke fumane se senyeile. Pepere ka wena ntate re hleng pepe ke dumedise le sotho lohle. Ke nke ke re Solcast na wa provider. Ntate Sipho Mashonoko. Re a tseba kgotso ha eo mpa ha ona se senyeileng. A tseba pepere ha ona le mosebetsi o teng o shebile le mosebetsi wa letsatsi le ka letsatsi. Ha o tsamaye hantle. Ke bua tjena maobane ne ke le mosuku nnete sebele ruri ke ile ka kgutla. Empa ha o le sebe se se kalo hobane ka nna sebe ko jowa. Hei banna ba tse ding dikgakgathuwe man. Empa ha se taba tsaka tsenono. Le nna tsaka dintlhotse mohale sekukwana. Tle ke nane la e le ntlha e le nngwe le 3 points ke tlatla le tsona. Haa ka nnete di hanne. Mme o ne o se le hobe a kalo fela ha o sheba wa bona hore e ka nna ya ba mahlo kapo dipelo kapo dikelello. Se di le kwana moo uwang teng hobane nnete sebele ruri. Tsatsing la boraro setlhopha se tlabe se palama se le ba Mauritius. Moo re ile kopana le setlhopha sa CFFA sa Madagascar. Moo ka nnete ke tshepisang Basotho botlhe hore a ka nnete. Tsebang hore re tlatla re letlela le tlholo. Ke utlwile hore botsamaisi ntse bo lokilokisa hore tsatsi leno la Moqebelo ka hore ya botshelela papadi eno ha e bapala. Ho ho be le mokgwa wa hore Basotho ba ka e shebella screening ka ntho tse mona tsa lona he sa marangrang. Empa e so hla ke hantle, empa tsatsi la boraro ke tla o tshwara la e le ka theko ko ofe yona o tlo itsebise Basotho hore taba e jwalo e tla ba teng. Monna a tseba ko o seng haholo hore re ka lla fela ho na le ntho tsa mehlolo tse etsahalang. Moshimane a bitswang Junior Chairman, things fall apart. Hapela tumelo magopo kgutlang ke a mmati a nyala le tloa. Jwale ntho ngakaditseng. Ha uwa kone ke ala smene pabisa lesi ke ribe motho o tshatsa celebration ba ga thoko bolo ko fela tshe ke laba ka tsema hore e ka nna ya ba le moletsa phala ntse le motho a mahle sikumo le le bitsa ya kutle ba bana la o thoki spa party ha ya ba ga ne empa ha ke le ha ke na di loka nnete empa taba di santsa maela hantle ge be mpa ga taba jela tse ge di bolentse makatsaka ge ne nne ge di bua bua ge se ga di thola o bane la ga hlabile 8 ge ntse ge bua ga di thonyana nyana tse itse jwa le wa bona e tro ye no ya ma o bane e nyitse hanyane LT empa se ke buile ka re ba no ba teng o ile hlele mpele tshwara taba tseno hantle setulo seno se seholo le se ke be la senya ke itse ehlile ke a hatla jwalo ya o qetela pepere ee le sala hantle mo se ba ka fumana le sala madi hobane taba eno e tla nkwatisa e tla etsa ke be bohloko jwale ke ntshe torofolo bane maobane ne ntse ke itsamaela ka leswai le ha nneng o sebetsa ntse ke e bolokile obane jwale re ya dintlong tse mpe pepere la o le jwale ntate re ke leboe dijabatho le tlapeng branch ne ke le mono tsatsing la Moqebelo mme tshebetso eno banna ne ke nanne re tla e matlafatsa ka 3 points yane monna pepere ke nako e telele haholo ho bua branch bo bokalo 115 batho be ke tlileng mono ke ba fumane ba nkileng botho mme taba eno ho nna ke kgothalo e kgolo ebile ya nthabisa mme le maana a o sheba mahale sekumana aeko mahale a e hodile ntate mahale a e hodile kore tlhophetlhophe KB a bone hore tšhaba seno se a thaba jwale monna ke bone hore matlama esele banna o wena monna ke go tshware nthena ntle ee ke utlwile o tsotla katshang dimane ke enwa ebile o tshabiele o tla mona a tlogelela kelela oo ngwana morena a ka o mpotlela a theoa bothabothe kwala sesepo mafisa ngwana morena a ka o tla ipetela ka ba bangwe mme ke a o tshepa ke a tseba ore aa thaba tsena o tla dietsa ee monabolo ya makatsa wa bona upset e kgolo tsa weekend e members LDF ntumela ke gutlela itso ba go ne tabo di motla pere botana sedi wa motho bolo ha bo ke bo tsebo ka botsa o tsoka tsoa tabo di peka go ba lola mo sala mahali siku bole ke le teng ke ithutile etse ke bono ba sa di ba teng ba ntse ba rata banna ba ntse ba tshwana le bana ba heno ba tsimpunga ke ke ya le ke

0: ye sokhe sokhe aye ye aye ye team ya modimo le batho aye ye makwanyane ga jwa mos le batho kwa yo a molwana wa ka ntse di soka ba di fetwa motsana ga ntle ntle ntse le metse e mengolo molwana wa ka se ku dumedisitse pepper le wena khodesa ka mono e khodesa ke a tseba le bitso le na wa lerata bana rata di bitsedi ka ba kana stopa se stala sa ga jo mo se le makwanya ke na record sa ka mane mo lwana wa ka ai o ka mile o tse ba bolo lwe mo lwa ba lwana wa ka se ke dumedisitse tla ya hanta tentiso a sa dumedisitse ka phama mo no tla phama ka motho yo mo ke o bolela ona le motho a tlo phama ka yena ona jwa letse ona le motho a ditse studio san taps ona jwa letse go go bana ebile o tla a kutile khate ntsha a se ile mo la ha ga tlomo a tshwana le mmene mmene tu o ba go ngwe pepa wa le tlama le nna yo sentse le mazini wa tomo nna fela ke o retsa ke gona jwa le ke sa khamo go tsama ya lo du du la studio se
1: I'm going to go to the next one. Egi satala jwalo ka mabidi a golo wa ngadu o tla yi empa ha be cha si wogo si ngo tla mulu ya we gilla e jwalo ka piano ke saka ke mo hotsa batse a u tla ye ka o gena ka nala kolo ya phepha e satala jwalo ka mabidi a golo ha e tshiki e a tiba ha e saki empa ha be cha before fani into samuluta bwe illa ralo ga pia iru a fono 24 fani monga o fa gore e se u tla ipona tlakalela batho
2: hela batho
1: sa sine ke buela manonyana tlakalela batho o pora si buisa se ntate ntse so bona seng kha ka sege motho e mo ona ntse a itshwantsha ka oboro le tshweu a ntse a tjekatjeka lebaleng mono ya re monga mono ga tla a theke monga mono ga tla ba nna ntate ntwane difofane se jwa fonoto e ane bona ba kore ha ba six ao ntate ntwane nna ke gao o tla loo katlhe ngwana morenaka ee go tlotlo o tlola o swa ka batlama lekga le majaga hela motswadi ee o na le ntho engwe ke batlang ke e bue mona go na le motsheetsi e mo ntateng teso ka fela ba ona le baka mona wa setlhopha sa matlama go thwe ke tseko go thwe ke tseko kapa sekuna o mpona mpola ke letsetshweni la matlhano
2: o entseng teso
1: sa go maobane ke ka bambatha ka motho ga ke sebelane ke lo etsa modeleng tiso wa tsaya ngwane o ke gatla ka bona ntsa mpona ngwaneo ke gare botlhe ba dutse mmona ka o fela
2: o ne o kwetse kapisiyone
1: ee gare botlhe ba dutse mmona ka o fela
2: abetantho
1: motswadi ga ke thewa kere ke wa thembo ngwane o renye a ge ona basimane ke re botlhe ba dutse mmotentoso ngwana ntshala e bua go tekisa ko ngwaneo ngwana tseko ke atla monna ntse ko o batla bosimane wa a bo pepa ngwana lo ke afta re botlhe ba dutse mmona ka o fela mona ka o fela
2: mafiteng
1: a bo a tla ka bokaota le ona wana le tsone ke ge wena monna le nna a re ge wena basimane o dutse matlameng ga ke re le wena monna ke ntse ko o bona mafiteng ngwana tseko ebile ko utlwile o fumane a sefateng mono ke atla mosimane wa ka ke tswa mo
2: okay
1: we mona ke atla tseko o tlhwanke diruvete mona ke atla ke tlo o tšhakela ntereng tiso mosimane o tem a tsa ngwane ote a tla o ema e tlo a ntšheba ore ke ra bo tseko o ntse o bua le nna re
2: ke o bola
1: phasumane mafiteng o batlang matlameng
2: How would you all ever come out to Ningamon?
1: Yeah, not him by now, would you yell as I'm not him by it? How about that? When I saw

0: ke a tla moshima lwa ka ke a tla monna o itukise then diso ha go tla mona ga re ditseko
1: de kule ha ho putso ka wala batswadi
0: ha ga tla use e bile o ya mashela ngwana ena moshimo o mo tshosela ka le bala tshe tlhileke e ke fela gita
1: a o le ka batswadi ka
0: baba a ile fela gita thetemba nka u ya taba sa hapo mo sa die e ke di ba di sa bo ka me di ba pepa wa se ya o ba se wa sa ba ba lo jontse go yo wena tsa go ke a tla mona ke tswa mo hele ndere ndi so wa sa lo na ho la ho teng o na tlo ndi so lo la ho teng mo machoga o tsa di re di medisa bo ka me di wa se ya le mo ya hle radio less station for the nation ke di medisa Alliance Insurance Company ke le tsheza tlhopa sa di WFC ke a di med hela e bile o re o re he mo la bile ke o tlo o ntse e pita di suna mo le o di ha re di suna mafite khidik ai kona ye ba he ba banye pogona o tikitse ko ke mo tsama le tswalo ngwane mo e bile tsa wa ke sata o tla don pita ha ba mona ye tsala pele se fate mo le tsa ba ba ha mo na ke sati e mo ha le meke mo mo thungwe ya mateng ha ke sata mo na itswalela pelo o ba o ba bitse hape hape ka bona hele ke go tsofetse mo na tsa ko o online tsa go online hai o sa ha ne ke reng ban o komiti ya yula di mela mogolo wa ka
1: ha bona go bua ga jafta ha ja go hanle
0: ma
1: jafta
0: ke ma
1: ka bona
0: o jafta ke ma ke bua ka kolo ya ho eleng di ba ka molelo wena
1: a ke mo no no ra ho
2: pepa o na ho putsa na no o bua
0: ka ma ke bua ka kolo ya ho eleng di ba ka molelo mbata
1: ha empa re bua ka jafta ke mo no go ho putse
0: o mo putse
1: o no so le bitse
0: ah na jafta ke botse ke ma jafta
1: oh
0: ha ke tsebile tlhoka jafta go ntlela ka jafta ho thiki jafta jafta ke ma he go ntlela ntate go ntlela ka ha ne ke re manna ntwa wa mphirela ka mona ke kitse ko ka mona ke wena hape ke jafta ka mona ke ntwana o re fono to ka ntlela ke member se to go ile ke ntse sentle la fela mo lwana ke ne ke le ka mane ka bambatha ka mane hle tsa sinla la mokobelo ke a mo tse tlhopa sa Dinar FC ba re na re ha etso fala e ba putsa o ka yelo anga league de lan diso opola yelo motho a bua mo a go nka league wa opola ke kwanesa e ke re wena tso go tsakeng a ti mentu ntwe ya ha o sa o kentse yona o sa go nka league mona o ka ya ti mentu ndume se tsaka ti mentu tlhabana ka mo ka thoka mo mo lona ke wa pele tlhopa sa Dinar FC ka mokobelo ka bana ka babatlha ka ndibe ba vadi entle haholo soba sa matshoga snerina pa double header ka mono ka ndibile ba vadi tsentle haholo ge tlhotse tlhopa sa Dinar FC ka ntlha tse tharo go tse pedi ya coach Ray Blessing wa ha moyo ana le e mo sehla moratuwa ba fela ke shushwa mogotho o teng mo re ngwana me mono ke a dire suna wati a tiyaleng ke a ti dimetsa wa ntsha bane ke buela tlhopha sena sa diwe FC molorwaka ntlha ya pele atiment o itlhabile ka legomo ya pele atiment o itlhabile ka legomo ya bobedi mosimane ene o tho fela ke kgothalangwe ha mokete ba re ke taimane le silifera a itseng go ka ga tlhopha sa diwe FC a sia ka tlhogo hape mosimanane ya o tho fela ke TNT thejane a sia engwe hape ka sefe ya ba he Duodi FC enka di ntlhaseno tse thabo tseno molwana wa ka tseno ba le o mona mo swala wa jersey number 10 thula ngwa ha maguru o mona mo swala ya loe a hla nka nkele ka di fofane ka molo ho thufela langa ha khone he mo he ba ntwana mo no he mfile ta ba molo la ka mo he ho so bolela ngwa langa ai he o mona langa ai ai ai ba le he a ramo swala o thinki fela ye ke mkholo thala ngwa ha class a tsa ka hanya ngala mona mo tshwanane ba fela ke Sweetbet kung GD6 sa tlo pasa di World FC le yana tsa hanya ngala mo lona waka empa he ke re ka di ba itse e studio ba itse hantla holo ha ke nalta ba sengata ko re e kae ha ne ba pese mokobelo na le o lena sonta le tla tsola pele hona ja motho so fela se ke di fela o tseile be ke na ka fela o se ya bo fonoto o tseile bo noto noto ha o sa tsiba na o bua kae empa he mo lona waka ke re bekeng e tlang gapa le tlhopha sa o thweng ke mozamane re theola mogotlong le yona re tlisa ke batla batle mona ba tlatsitse lelete le na le tlhaile bona ba sa tsebela go etsa sheba motswane

0: rona ntho engwe ke batlang re bue tlhe e etsaetseng kapane ka lebaleng kapane ntateng Teso ya batshetsi ba rona mo go na le motshetsi e mong ke ba galemele ya ileng a lahlelatlhela lekwala ko tile gana phepa ga le gobuetse kapane etsa 5 cent kapane etsa sheleng wa lekwala lekolo koti ya legobue le gobue ga ke tsebo legoba ka gola ntho wa tseba temper wa tseba ke falamo go na le motshetsi wa tlhopha sa dinare le wa duodi moo ba entse ntho e re sa kang ka e rata fela ga ba galemetse le ene enwa gone enwa re tlo etsa bonnete ba gore a ke ba tlhola shebelela duodi FC gotlhe mo e bapalang teng gobane dikato tsa mone tsa phala kapa mothusi wa gae ke sa gae o ke ba latlhela lekolokoti ka lebaleng o tsekisa motho eo o tsekisa motho eo lekolokoti le leng fela lena le go buang le tswang tjena le fitlha leo fa 5 cent o latlhela ka lebaleng ka nako yana ga o tlo tlhola wena o tlo tlhola setlhopha taba eno e mpe eno ke tle ke e galemele ke e tshwele ka setlhetlhela sa mathe e mpe mosetsi eno re tlo etsa bonnete ba gore a ke ba tlhola a shebelela duodi FC bo e bapalang teng le ka dinareng ka bane ke bone e la etsagala le teng ke utlwile ba sa nke dikgato tse tswelang pele haholo mme kere batshetsi ga re tloeleng baletsaphala ba tsamaisi ba papadi ba etse keto tsa bone gobane ga o a tlhola mona setlhopha ke sona se a tlholang ga o a tlhole wena o latlhetse lekolokoti la sonongyana le gobueng ka mono empe taba eno mme ke re molwana waka se re re go botlhe le batshetsi e le bafanitlhe ba boneng ketsagalo eno le baletsaphala kao fela molwana waka ba boneng ketsagalo eno se re re felatlhe re kopa tshwarelo re le tlhopha sa duodi FC e ke batlhola ipheta taba eno eno a yang madagasca ga a tsamaye gantle ga a tsamaye gantle a lolola kwa namo a yang re tla mo tshetsa molwanaka shaba he e re ke ubuela jela ka sodi ke ya sutu ya tiadeng ga boduodi tsene a la molwana waka ke re fela ga di baja molwanaka wa utlwa go lokile phepa ka kole ye timang ya BMW motswadi
1: o lokile ntate waka mamedi ga o sheba nako ke metsotso leshome le metso e tsheletseng gantle le sekoto pele re fitlha goreng ena ya leshome mamedi lo mo gamala ke 2231642 hamol plus 2665599333 temba la magomša
2: ao pepiere
1: shapele koja
2: a ke monate godman kore ke mo mametse gantle phasu gare o tlo ya halemeke sefateng and o go ya le wena ha tsebe lwena ha o fitlha mo o ntse e tshwana le tsena
1: motlwela
2: gore ha o tsebe go na le go otletseko le tota di sotla di ya ka
1: mosa mojwe
2: eh ke se thalala mo ke se thalala e lona tsaya tsa hantle ne ke ntse ha itse tsa kuna ke mme metse ha pe video e ngwe mo lana ndate o ntse go etse a buile mo ga popuo no ha
1: o tse ke mole ba ba ri tsa ke mo ga ba ke sheba kwa ga a ska mpa
2: ntse ntse wena wa tsiba ha
1: ba tsa ba mpola wa
2: ha bidla ha wa tsametse mo sheba tsametse sheba
1: ka ba ke sheba kwa ga a ska mpa mpola
2: ha o ka mo sheba o bitsa mo ga popuo o bitsa mo ga popuo takalela batho
3: ah
2: takalela batho ne kitse ho ntate matswahi le ntate mogosi gona di hosti ka mo ha ka tloa ga sa otla fo ya o dimo ga gwa e hle ga gwana swa le sfedidi matlama fo takalela fo matlama fo takalela fo nna ke thabetse manonyane football club ka nete ke thabetse
1: manonyane tshisa
2: manonyane we are doing it for malesela and le shume mabati gore jwale he papadi ha e le tjena ebile jwale re tlo bona gore e tlhe o na le ka kapa tse siko wa tseba gane ba juane re ka nna ra lebalebalebale gore se re sena leshome se re sena tsotaa but ga re wina je aiko we are doing it for malesela and ntate leshome mateng ke re fela moya wa bona o phomole ka kgotso re tlhe go ntse le monate ka go football ntate matswaitshwara jwalo o ba otle o ba otle empa ga o fitlha o tse putswa o tseba mothetho e tlhile kamano tsa ka lwena se dinyo di le jwang ga o fitlha o matlama teng o fitlha o re felang ka 3 points o itsamaele bana ba bangwe ba otle ebile ke tloya gotlhe mme le bapalang dumediso tsa ka se ke di fetisitse ka ofela mme a ke tshile balo ke dumedise le presidente e thabileng mr nicolas meketsi gojane le botlhe ba sebetsang le bone ya pele ke kale fela ka gore ntho e ntle e tsa etseng maobane mme le nkile ka tsho gore doubleng heteng eno ya rona re le ra kopana le manonyane gore re collecte tšhelete e rereng e le o ba matshediso mane a bo malesela ne re sa kgethe nku ka popega ko gore go tloa ke a itimo ona ga ke eme

0: ne re o hlalosetsa bana jwale o sontsa tsheleteleng ya hao o tsebe hore na ho etsalang o le tshoga o le LDF o di fofane ka nnete ke bone le ba sa aparang ba ntsha ba tshela mme re sebeditse hantle re buiane bo be le boentseng ka ha wa nne re sa le ririsa le sebeditse hantle e hlile e hlakoreng la ka mane ha ntse ke collector e hlile ke collectile 900 malodi hlakoreng la fiber ka mane go tlhoka ka ntsa mathabo 220 mane mme ka karetso e entse 1120 mono mme re re ntho e ntle haholo bane wa tsebe hore ha re sebeditse tje ka leboha mme ra leboha bane ntho ena ya kolla hantle ho marangrang mane ha re sebeditse marangrang hantle wa tseba ntho ena e kofifi ya buileng ka yona re batla bolatedi ka ntho tse sa nepahalang motho o sa ko gona tsene sentse ke le show this camera di tla hlaya o sa hlahisa poster ka maleselo sa batla dithuso tšhelete sa di amedisa tlametseng ho ya ha re ikopanyeng le wena o fuwang tšhelete ha eme e nepahetseng nna e tlile ke la ka hlakaisa ho tegesha ka kere ga ke batle e straight one ka le leng ke tlabe ke re ke le ka faneleng teso ke e file mang e be ha e fihle mang jwale e tlo hlaa e tloa ofising ya tegeshara e ya mane ko ore la tla ka dumelana wa le gore ntate nna tšhelete ga motho ke tlo fa yona ke e fa wena o le mongaka wena o tlo bonana o isa bang mang ee re sebeditse hantle mme taba yono ntse re re pele ya pele le mmetsho o tlhatlhamang tlaletse etswe ke tshwere ntho aka ntse ke batla tšhelete re thuse lapa leng mme be ke bontsha gape he gore ho bile monate hona ka bang batha Tita Sports Arena ka mono mme e le goreng di-supportara tsa ntse ke ne mokgatlo wane wa batshetsi fela e le matlama fela ba ile ba nkopa hore ke bitse tereshara ya rona hore ka nnete ba tlo e leboha ka tshebetso e le goreng o ntse a e etsa e le motho ka gore setlhopha sa matlama mme ka nnete ke fumane gore o fuwe vouchara mono e le goreng ba la bona gore mmele ona wa hae o batla o le bimanyana a ka le o thola di-massage ho e nngwe ya di-sponsora tsa rona Villa Hospital ma mme re re ntho eno ra leboha e se ka e ka anela ya hlaya hohle hore e be motivation ho motho a sebetsang mme ke bontsha hape hore ka la 26 hona kgweding ena re tlabe re na le AGM ya kgola qoko ka mane ka C-Point sekolo se teng ka mono tlabe re le ka mono ka ofela sentse ke re ha re itukiseng he matlama a kgabane re yeng re tlohelle ho bua di-Facebook-ung re lo bua re ba shebile re ba botse dipotso ba shebile hobane ehlile ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le o etsagala ka mono jale re ha re yeng ebile re lo etsa le tlhatlhobo ya molao wa rona re le setlhopha sa matlang maobane Bambatha Tita Sports Arena ho ne ho le monate haholo wa fihla ntate lekgwana la bohlano o jetsa Basotho pepe hore o tlo wina Monday wa nyamela o kae ha ayo ka go studio ka mono ho busy ntate tsantsile la ga fumana bo sekeketse se le le sports analyst wa o vetsa re jwe tsena e monga wela e monga etsa tsena e ono lo hobe ba wa kena ndi ntwana manonyana etsa tsena manonyana etsa tsena he ba tla wotla e ndi ndi tsha ke mo kena hey e tsetsa e sira se a holo he tsenu di sira se a holo tsi ya o ka dikena o tla le mala etso jole hey me o dula thabusi mana o tla ngwa manya fitla wa tla koleile molifi ba ga motshwari ha le tsena o sa le mobe ha bona le tlo fela wa ya gae wa tla tsaya tsaya the Asian wine di tshepe marabe jersey number 15 hat trick hwahla hwahla hwahla ba tlalwa ke madi ka mahlo wa tlala madi ka mahlo 4 aba hobe hey ba fumana consolation goal ba ikora aba 4-1 ba boetse ba fumana mokuku young player of the season 2025-2026 goalkeeper of the season 2025-2026 goalkeeper of the tournament Alliance Insurance Leduma Mofoka ena na haitiba o inkile ho thiba ho thiba ntho e teng o inkile a ilahlela ka ntle ba ho fedile ne ba le show go jwa le ba rata me e ya ba jwa le re score se fedile le 4 matlama football club ka hat-trick ya ba 1 hlopha sane se seng se lo re nka jeno hayo le nna ne ke sina ho tla fa ihle ha ho tso ha tsa motho ka ho tla ka mpama e lengwe wa ya le maidi di nyana wa tso wa therefore ka nnete le khalo ke wa phama mono motho
1: ba se le kona ho tla ho etse ho yena ka la bona ho thata boteng o itshwarela le bona
0: wa tsiba o yentse itsa ke 1 e 2 a ga e mo nae kho ke tshwarela le bona ngotle ene ka motla nne ka motla ya motla na ya otla ke ya otla ke ba wetse ba sotho mehleni ha o shapa ngwana ka tlo pepier tloela ho kwala mamati ka ofela ha go no tseba na seboko se ka hare ke sa ngwana ka pokisa motho a mohung ho bana go hona ga bana ba ditokelo jwale nna ke sapile motho a moholo ene o ka ntle ka mola ho ntse o thoki seboko sa Themba ene le seboko sa selegwa

0: Untwi.
1: Eh o untwi motho o tshwenye diphapang. Diphapang ha qala mo tseba o na tla mola go kopa go tla ke di yo bona ke dilo sotho. Ha tatse ba go bua ke dilo ha tatse ba ha sa bolo. A tswa mo sebetsi. E be o se mo a fitla mo noto o to kopa go kena ga mona ga shela ntse re sebetsa. Mm. Jwa lo sa tseba mo sebetsi e ma o tsena. Jwa lo sa tseba go bua ka ke dilo sotho.
0: Oh.
1: E ka go bunga wa ntse bua ka ke dilo sotho le dibudi tsa teng. O sa tseba mo sebetsi mo noto ndi papa o ha sa bolo.
0: Ke khupi. Ga wa ke mono.
1: E ke khupi ga wen ke mono.
0: Mm.
1: Sa tseba mo sebetsi ka jeno yo sa tseba e ho bua ka ke dilo sotho. Empa he a se mo re leng hona teng. Mamedi ke metsotso e meraro hantle he ka re le ba hore nyina ya le shume. Radio dime.
2: Rola, buye.
1: Da toada.
0: Oi.
2: Re be be zuri. Uri.
0: Oi oi.
2: Ira. Ke di le ga ta ba tla e sula le mona tsa di yo buri buri le yima ya mwa go sa wa lo. Empa ntse le thimetse ka thata ya mo.
0: Yee.
2: E ya ga ne di go hoka. E ra mana, ini di go di wa se di hantle.
0: Hantle haholo.
2: O re nna. Ke di ba mwana ma so pa e ti me ila ga tsa mo kholo ntate go me se ke. O la ki me ila ga sa i go nda kwa la cha pa ka pa tsa so tlhomola ka bo. Go ile ga tsa puna puna le sa puna puna ra. A e go e. A se go puna puna ra bo go kwa mbisa ntate ya tsa go le ba le ntho ya mo hlangu. Kwa ndi ke tshwenye di gori e. Ba ga nna lo ga nnete go bona ma so fara ma go betseng ntate wa nna a tshwa nya ka.
0: Ho jwalo.
2: E ya ga nnete go ga ja ke nna taba tsenga taba tswa se ke tshele tsenga ntle ga nnete go bona ntate o dumela go loje.
1: Thank you ntate wa bona.
2: E ke mo ra pete ka mo ga le. Ho
1: jwalo ntate pete.
2: Na ke se se mo ke ile a ke mo ga simba tswa mo ntle ga se mo ga tswa. Thank you wa ntse wa ka. Thank you. Ba
1: be le
2: tsi
1: motso o le mong pele re fitla go nya le shume. Re ke ma mile a le mo ke tla re tse bo tswa ka mo. Re ne peta ba yana
0: ntle.
3: E. Well.
1: He.
3: Eh, melano.
1: Ntatwaka.
3: Mogwele, mogwele.
1: Ntate go kopa.
3: O ya rua bo ntatwaka.
1: Ntatwaka o ya pila wa.
3: Ah, je ke kwa go kwa go kwa o ishe le go tswenga ta go le bo re me ke thabile a go lo a go kwa ishe le thabile bo ta.
1: Ho jwa lo ntate, na o so fitse sekeketsi ngu ya hae.
3: Ah, yo yo re le re be la ro se ke ke tsi a ke theo wa ka bo. Yo re ka ke tla go kwa we. Eh ga topo bo ntate e bo ga phazubane. O ga ta ho ntisa hola hola bo ntate yo ke mata tuka mala ka le wa.
1: Eh anda.
3: Lo wa na be ro to tla re ja le ra se ke ke du to le to tla re ja mo. O ba jwa le le tsotso wa ya ya de mala ha le ba putse ha de le go tsosa. Se ya ma sa re se gra ga se tsela ke di ya batho. Ke ke nya re fitile ya. Hey. A di ntate. Fa ba sa so sa sa ba sa ma jwa le ka ke la ka tsholo na ka re ya ba dire ya ntola e no re. Ho na le ntwe ke so e ke ke impa jwa le ke bona go a. Ba la jwa re se ke tla be ke re e mo mo le mo ga tla ka pira ka. O tla kwa ka bona ha mo tya twa ka. Ha re lo le ba la papa ri e re di to tla ke ba para. Eh ri ri mora mo so mo batla ge bana ke ba tle ba ba ke le ka gegetane
0: mo demo ng e hle o itse o tshwara lo ke ngwe ditse pedi di tse ka o fihla ka ga lapa
3: a ke re ba ga na ba mo ga kwa go gopo o tlile fina ba ya re ke le ka gegetane ire sa le be la o ke ka na ba mo ru ya le na ke tsebe ha re ra di bela re re e a jera e tle wa ka de ye re sama sama ya lo di e a phira le tla e bona ha e kopana le shopa ke shopa tse ka ra fela tse i bone ka e ka di tse ka tlaka tse thao
0: hm
3: ke se tsara tsara ha e ka di le ka tsora ya re ho tsa re a tse di ya ba di ke e tla tla re fa ra ka maso
0: a lo ga di taba bo lo di mafela ba beke
3: o ba re ntse a twa go ra o tsore je papa di ena mafela ba beke ra yo re tla tla ho fa tswa tswa tsa sama sama ya lo pila ke teng ka go ha yona o lo jile bo ntatwa
1: thank you atati kapse go fedile ke le tlhono lo ngwala mme ke motsotso ka mga hore na ya le shume re ne pile tsa tsing
0: a tsene ene pets
1: hantle re hotle hantle o tsike ba be ha re tsena ke ha re phuthatsa ba bona e re bona ka tsola kae kopana le moifo e hape tatsi la laboratory empa mantsibu a manlo la mobile tabo tshumana tseleng hape hape ka ena raptioni a o fetsona di le jwalo ka

0: tsela ka teng. Ke bone letlang tsa US Open. A bile ke shebile Novak Djokovic go papa nya tennis o tswile.
1: Ke bone le nna gore
0: hlo tswile. Counting ya pele fela go sa dilaza. A ile go tle se le mo kaogere.
1: Ha khona matla ha sa le. E hla ke di matla ha sa le.
0: Option, re re futhetsa e somona.
1: Nna.

Mamedi metsotso ya rona e 20 a nan le metso e mihlano ka morao ho hora ya leshome ke le ka bontsha mamedi hore ke tlotla ko fa jwalo tse ding tsa ditaba tsentseng di etsahala ka ntle le ka hare ho naha re nne re be sehlohlolong sa ditaba wena mamedi re nne re be sehlohlolong sa ditaba mme tse ding tsa ditaba tseo ke di hlokometseng mamedi ke tsa hore ka nnete basebetsi ba feme ya Lesotho Precious Garments ba ntse ba le boipelaetsong ka nnete ka difemeng ka mane mo tlhaloso ka hara ditaba tsohle tsa bona e bontshang ka nnete hore tjhelete eo ba lokelang ho e fumana kgwedi le kgwedi e theohile haholo mme ba kgola bonyane tjhelete e kalo ka 1,000 fela ka kgwedi mme le boemong boo ba bontsha ka nnete hore ha ba so fumana le tlhakisetso ya hore na ebe ditaba tse jwalo ebe mabaka a tsona ke a feng ditaba tse jwalo ha ba so fumane ka nnete na ebe mabaka a tsona ke a feng hlokometse ka nnete re le hore bontate ba sepolesa se ntse ba le teng ka mono ho beha maemo ao a jwalo taolong le hore na ka nnete ebe ditaba tseo tse jwalo di tla etsahala ka tsela e jwang di tla nne di be maemong a fe mme re tla nne re fumane re nne re be le seding wena mamedi re utlwa rona ebe ditaba tseo tse jwalo di tla nne di be boemong bofeng e nngwe ya ditaba mamedi o tla hopola ka nnete gore ka morao re go be le godi o tswana kapa ntho re ka e bitsang ka nnete di-flat nahenyane ya Nepal di tlaleo ka nnete di bontsha jwalo ho so e na le batho kapa bafu ba ka ba 900 kaofela bafu ba 900 kaofela ba seng ba lahlehetswe ke bophelo mme batho ba ka bang 4,000 kaofela naheng eno ba ntse ba nyametse moo ka nnete go bileng le dikgohola naheng eno ya Nepal mme ke tsa tse ding tsa ditaba tse e leng gore di ntse di le teng re tla utlwa naha eno ya Nepal mamedi o tla gopola ke ya dinaga tse ding tse e leng gore ka nnete e na le nalane e mpe haholo ya bo ditaba tseo re ka reng jwalo ke go reketlwa bo lefatshe mohlomong ntho re ka e bitsang earthquake mo e leng go tla gopola gore ka selemo sane sa 2015 ka nnete bakidi ba ba tlokotsing ya gore e be go ba le ditaba tsa mofuta o jwalo tsa go reketla gwa lefatshe mo o nonong wa e shwa batho ba bangata ka go fetisisa ke dinaga tse e leng gore o le motho wa ipotsa gorena ebe di haeile ka tsela e jwang kapa maemo a boe mang dibaka tsa bona di gona teng ebe a menyetleng ya dikoduwa tse ngata kapa ho etsahalang ba menyetleng ya dikoduwa tse ngata mme ka nnete re utlwile ba thuso ya pele ba sa e sa le balamalala.

Mamedi metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e meraro fela pele re fitla jwalo horeng ya leshome le nang le motso o le mong. Ke Jovi wa Lephimpara o re shekisha, nkabe ke le shekisha hoja ke ne ke le ha e sokwana. Hoja ne ke le ha e sokwana wena mamedi, kabe ke le shekisha. Kwa ba bang ba fana ka nnete be e leng hore ba ikitlaeditse ke rata ntlha ya performance ya hae. Tse ding tsa di-performance ka nnete ha le staging o tla bona hore ka nnete ke motho a lively. E se maemo ano o tla thola hore ho bintshwa rona dipineng mona, di-festivaleng mona, o thola hore ho bina rona motho a patalletsweng ho tla bina ka nnete o thola e ba mathata a hore ebe jwale a ka bina. Metaba eno ka nnete ha e jwalo, ha ya lokela ebe jwalo. Batho ba lokela ebe ha eba ke yena a lokelang ho bina. Ha bine mamedi, ha bine taba tsa hae di tle di dihlake. Re natefelo ke hore o tlile stage mo a bina jwale e seng o bintshwe rona, e seng o bintshwe rona wena mamedi, empa batho ba patalletsweng ho a bina ba ntse ba le teng. Empa batho ba patalletsweng ho bina ba ntse ba le teng. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi fela, kapa ebile 20 a nang le motso o le mong pele re fitla jwalo horenyane ya leshome le nang le motso o le mong mane moo nna le wena re tla be re rawana teng. Ko fa jwalo bane ba sehwaimpotse, sehwaimpotse ko karabe, sehwaimpotse ko arabe wena mamedi. Mamedi ke shebile ka nnete hore ditaba tsa mafelo.

Mamedi metso tsa rona e le shumele nang le metso e medi fela pele re fihla jalo ho renya le shumele motso mo di commander ops are ne ke o rata ke braibiki braibiki wena mamedi o tla bona ka nnete hore mabaka ya bophelo ke kgola mo pathantse ka nnete ha santsha dipina tse ngata jalo ka re ne re lebeletse ke ya tse ding tsa ditalenta tsa naga ya borona kwano mme pele mo rona mamedi ke ne ke o file jalo sanere a re mokhuba sanere a re mokhuba ke maketse mamedi ke maketse ke shebile taba e nngwe mona sanere o keta o ntsha jalo album mona ya dipina tse ngata haholo empa o le motho o shebile fela gobane jale ha ke re ha re bua ho thwe re na le dithahasello ho thwe re na le dithahasello fela o le motho o shebile wa ithuta gore ae e ka re ka nnete ha ya ka tsela eo batshetsi ba le bathahaseli ba mmino ba neng ba lebeleletse ka teng ka nnete albumo eno ka ofela o le motho o na le karolo ya Sesotho e leng gore ke ya nnete ke ya famo ehlile o na le karolo e leng ya famo mme o le motho o utlwa ka gare albumo eno ya gae a na le ga ke tsebeng ka e bitsanye mpa a na le ntho e kang ntwa e ngata ka gare albumo eno nong o le motho e le ntho e batho kapa batshietsi ba hae ka nnete ba reretseng fela go gona re ithatela mmino a re batle le gorena o batla go fana ka eng ke nnete ha a tobe motho a re motho empa o tla gopola go tsena tsotlhe di tla ka mora ntho e re ka reng ke beef ya hae le mohlankana enwa ntate Stana ntate Stana jale batho ga le bua ba re koba o rata mamang koba o rata mamang jale gorena motho o la etsa qeto ya gore o rata mang jang gona e ba o rata motho a itseng he ha re iketsise re ha e ba o rata mang mang ha a etsa gantle kapa a sa etse gantle re seke ratsho motlhomong re thole kore ke ditaba tse dintse ntseng re di ukwa ntsentse ntse ke bua le yona letaba ena le pepper gona tjena gore jale re tlao sothwe re na le dithahasello kae kae tabetsane tsa Premier League gore na jale nna ke lebeletse gore ke tla lo kgethwa moo kapa ke na le dithahasello tsa gore go tla etsala jang kapa whoever e bang ke batla lo kgethwa o tla nqathisa e ba o na le tšhelete moo tse dingwe tsa dintho o le motho mo o qalang go ba le mahlhako ore gangata mamedi go baka ditaba tse ngata go baka ditaba tse ngata jale e le gore se sa lokela bore tsena ka letlhako re le itseng gobane jale go tla thwe o na le thahasello maemong a itseng kapa wa lokela gore tsena ka lena because jale ebile morago tsena go thwe o ja le bona go thwe go ja le bona re ja le bona ntate o tlo ipotsa gore nna nna jale pape ele ya masimong ya hesomola ga e sa ntlhole ke shebile wa ja tsa banna ba bang ga o etsalang jwa le banna ke shebile wa ja tsa banna ba bang ga o etsala metsotso ya rona mamedi e robong fela pele re fitlha jalo goreng ya leshome le e nang le motso o le mong robong pele re fitlha jalo goreng ya leshome le e nang le motso o le mong e re ke o fe ntate Stana a re basadi ba batho.

Mamedi ene le malome Vector a re dumelang metsotso a rona o mong fela pele re fitla jwalo ho reng ya le shumele motso o mong me ka nete morusu sa ntsa le teng motho a ka quoting ka mane ho tla ho fa jwalo ditaba tsa hora ya le shumele motso o mong o tla ho fa jwalo ditaba tsa hora ya le shumele motso o mong mme mamedi nna le wena re ya rwana mona re tla boela re kopana hape ka nete ha morena a dumela re tle go kwa rona ditaba tsa rona dikatsela e jwang tla go gorna e be ditaba tsa rona dikatsela e jwa mme fela re boela re kopana hape mamedi ba le bo mamedi bo monate

utlwile ka hare ona ho le ba Luanda na hinya Angola ho ya ba le seabo mmokeng wa matsatsi a mabedi o ikgethileng wa kopano ya dinaha tsa Afrika AU o reretsweng ho matlafatsa ditsela tsa ho rarolla dikgotlano tikolong ya Afrika. Ga diphatlalatso ofising ya tonakgolo Monghadi Thapelo Mabote o itse mohlomphehi tonakgolo o ile ba le seabo mmokeng ona o tlang ho ntlafatsa kgotso le botsitso tikolong ya Afrika. Ore mmokeng ona ho tla tsepamiswa maikutlo a ha tikolo e hlomphang ditlhoko tsohle tsa bophelo ka ho tsetela kgotsong e le motheo wa ntlafatso motjheng ya Presidente ya Zambia, Presidente Hakainde Hichilema ya kgutlelang setulong sa bopresidente hape. Presidente mokgatlong wa batswaki ba ditlhare Lesotho o ipeletsa ho dikgwebo tse rekisang meriana naha ka bophara ho ikobela taelo ya lekala la bophelo ya ho se rekise dipidisi tsa NL April 10 MG. Monghadi Atisa Mokgele o ipiletsa ho dikgwebo tse rekisang ditlhare ho se kenye ditlhare ka hare ho naka mekgwa e sa dumelwang ka seo se ka tlisa ditlamorao tse mpe bophelong ba setjhaba, o supile hore ba lokela ho latela.

la meta tie ne paitseng e bolokehileng e bileng e nang le dipehelo re a phethela. Dr. Maqaka Motsoadi o e leng ngaka ya mafu ohle sepetleleng sa St. James se terekeng sa Mogotlong o re batho ba nang le takatso ya ho ja mobu wa letsopa kgafetsa ba lokela ho etela ditsi tsa bophelo ka ha takatso eo e ka baka kapa ya bakwa ke kgaello ya dimatlafatsi mmeleng. O re ho ja mobu wa letsopa o ka hlahisa mafu a mang a kenyeletsang ho kwaleha mala le mafu a mang a tshwaetsanang haholo ho bakgatjhane. Ho sa le jwalo, Dimpho Thulo eo e ne lehlatsipa o hlalositse ha ile a sebetswa ka mora hore a kibehe mala ke letsopa le neng le bokellane mmeleng wa hae. O ipileditse ho batho ba nang le takatso ena hore ba kgaotse tlwaelo ena le ho batla thuso ho dingaka. Tsena tsa hora ya 10:11 di fihla pheletsong mona. Fumana tse ding hape ha morao horeng ya pele.

0: ke re ke o batala tsa mabala ha ngata o feta hanyane wa fumana re le babusi e ka e ka re bale mphe o mole ngwe tlamete botso ho morena ka bo mo councilor ka bo mo khetwa ka bo lo tona fela re ntse re na le basotho bana le boiphihlelo jwalo ka botata wa mpai bontate mogompatha e bile bona e le bona ba tlileng ba tshamba tsona le metjodi e le ngwe ha re na le mekgatlo ena e teng ya basotho e se mosebetsi wa rona mogologolo e se lo reetse wa ga batala tsa mabala ha ba kokota jwalo ka ha bana ba fitlhela nna ha e somane maqhaka se ke nang nako e fetang selemo kaofela re ntse re sebetsa mmogo e se e le gona gore re etse wa re tle re ba bitsetse setšhaba se ameyang re ba bitsetse metjodi ka kotlologo jele re be le taba tsona tsa boithuto gobane ka nnete go fitlheletse gona ba letsena la ga e le gore ke ida ka ba tlalegela mme ore maoba a mona ke a gola ga o tse o ka go feta lebeke go tshwana le ba besitseng kae ka yona go nna mane ge ntse re lwantshana le tshupa yona eno ya gore re tle re e le metjodi na taba eno e ka ba molemo ga kae ke ke gola mme ka gola ka motsotswana fela ke bontshe ka gore re na le dintlha tse ngata tse o tla fumana re sebetsa ka tswalo badisana e ka ba tsa food security tse ntate rampa ile ntate mogompana tse ba buile ka tsona go jale masokotswana a metsi a eng ka ofelana ya losotho a thewa ka ya thowa mane mo disitseng badisana teng e ka ba taba tsa bo gokela kapo tsa polokego ya motse go ba legolo lona le ya gokelwa e leng gore le tenne le tšhabalo gobane kapo mona mo ntseng go tšhabo ka qatšha ka mane go tšhaba bane bele go bonala thuto ene ntse e shota gore ba tlatla ba utlwisa nna ke utlwi ba ntse ba ba batla go tlhagisa botala fela go na le diremo tse ngata ga kanakana tse bolawang ke mollo le mekgwabe eno e tšha mme
1: ke lebile gagolo ntate Tumelo ke nagana gore pele ge ka ya go ntate Matela gobane go buya taba ke nagana e go yena gagologolo mamedi wa kana metsotso ya rona ke metsotso e leshome le metso e robo ka mora gore yane ya leshome le motso o le mo ke itse ga e be o sa tswa bulela mogala wa gago tsatsi lena la ka shekole na ke na le baeti ba rona mo teng re ntse re bua ka paballo ya magulo kapo go chesa magulo ke kopa fela gore re tle re fetele go ntate Mogompatha a ka re tlhalosetse gore yena e le badisana ba bone ba baballa magulo ka tsela ya mofuta ofeng
2: ke a leboa mme ke a gola gona jale re sentse re qadile le gore re fothole sehalala seo se bonala motlho o mongwe se ja jwang jale re sentse re qadile re le badisana re sebetsa ka mekgatlhelo ya rona gore re bone gore re tlhagisa jwang le gore re tle re botse bo baballa jwalo ka ga re sentse re fothola jale re boetse ntse re tlhokometse le yona metlhodi kapa yona mekgwabo goba ke a gola nokana e kgolo ya magaleng ge qalong ya yona ke rona ba tlhokometseng gore e be metlhodi eno kapa yona mekgwabo eno e nepaitse jwalo ka ga e le rona ba dulang metebong meraka moo ee
1: jele ke kopa o njetse lona ka mokgatlho wa lona na ga se le tshwaretse bo dithupelo gore le tle le jwetse gona le tlhokomelwa mekgwabo kapo magulo ka tsela ya mofuta ofeng na o bone basebetsi mmogo le wena ba na le kutlwisiso ya go baballa magulo ke utlwe kare go thona nako o tlare le tlabe le boetse jele ka makhanselara le marena ka tataiso ya bona gore nako e itseng le tlameya gore le fodise mona e be le baballa a namang e re ga nako eno e fitlha le be ke gona le tla fodisa gapegape na e be taba yeo le eye le tlhoko yona
2: ya mereetse tlhoko mme waka
1: jale re bona gore gona tsene go qomme mollo gagolo gagolo magulong mona e be o nagana ke eng e etsang gore mello e qome ka tsela ya mofuta o
2: ka lejalo ka ga ntate Tumelo a sa tsholo ke taba gore ba bangwe ba badisana ke a gola ga re utlwele gong ke taba gore ba tlabe ba re ba ba tlhagisa botala jalo ka ga sa tlhalositse empa ga se yona ntho e nepaetseng e goba e chesa peo mme jwang bo se botlhaa bo qadikane gona jale le matlapa a sa tlhe a le mangata no wa o se e bona e tsamaamane ka lebaka leno la go chesa e leng yona taba e sa nepala ea
1: ntate rampai ga se le ga o se o tlhokometse gore go na le segeo e be la thela batho ba nang megatlho ena ya badisana jele ka ga re bona gona jena e tlhile naga e a tšha naga e aparetswe ke go tšha fela e be le thusana ka tsela ya mofuta ofeng
3: ke le baholo mme wa mealis ho tjena jwalo ka ha ntate Mogompatha sa bontshitse hore qadile le bona ka selemo sane sa 2023 setibing ke mosebetsi hore jwale thuto e ye badisaneng gobane hangata o tla fumana hore ha hona di

0: matsholo a re reng ge a badisaneng ka kotlolo empa re le ra e qala ntse re dataiswa ke lekala lena la bo rona ebile re sebetsa le lona la ntlafatso le paballo ya magolo re le ra etsa dipitso tse mmalwa ga nna ra etsa dipitso go fitlhelela bale ge ba kgothaletsa go etsa mokgatlho boikopanyo gobane bale ga e se e le mokgatlho ba lokang date mokgomphata a sa le teng how was it to mohlala ba loka sa le teng tsena fa ba ndate mo khomphata bo kella ba disana ba ha eno mona go totla re bua le bona mogwa wa katamelo mogwa wa puisano o so ba bonolo dipakeng tsa mafapha o hle a mehang le ba disana go bane ba se bana le boikopanyo mme re le ga tenya dithupelo go bona mono mme ke etse mohlala fela hona se tibi mono ba disana ba se ba fuele gulo le o ileng la bona ka mo ga go re ba tataisana le bona re kenya dithupelo jwa le mogana le mo councilor ga ba le teng ya ba ketelo mo bale ba fuwa le gulo le ukile mohloko le di halala bona se tibi mono me ba se bana le mogalo wa bona ile ba disana gore ka mora thuto ba le se ba re ge bona ka ba le re ka tswa ka legalo lena me se ba fothotse mono se ba keng le gulo le se la bona me ha ile mona ke ba se ba fuwe se baka ho so ba le nthwane ya ownership e se ba tlo nthonyana ya gore ha ba chesa ba bang ba bona ba re ge chesa morena
1: ka ba re chesa mo councilor
0: ba se ba re hey monna ga mpa iska ba re senyetsa mono le gulong la rona mme taba eno ke yongwe e tla re thusa go fokotsa diketsalo tsena tsa ditlolo tsa molao magulo mane le go bona gore ge ba balla magulo a rona ka tsela ya moshelelwa ba se ba utlwisa gore le gulo lena ke la rona ga se la morena fela ga se la mo councilor fela kapo ga se la boga magulo fela le bona e se e le karolo ke ka ona ba se ba na le mogalo ona o ndate mogomphathantsa bua ka ona gore se ba fothola ka boithaopo e le badisana mme le gulong leno le ba le fothotseng re bone se ba fothotse ntho e ka etsang 40 hectares e le mo ba sebetsang ka boithaopo mme taba ena e re ha gona modisana a ka ba sebetsa balo ya ba qetelela a tlo chesa kapo le ga o ka etsala ka phoso hotšhe badisana bano ke bona ba tlo tswa letsholo go bona gore ba tima ka le pele go mang kapa mang goba legulo leno se ba utlwa gore ke la bona mme ke nngwe e ntse re etsa le go ntsha taba yane e boletsweng mona ya tala ya gore jale ha ba cheseditse tala e tla ba teng ka pele
1: na ebe taba eo ke nneteng ba fela e le boinagano ba bone
0: ebile tlwaelo e teng fela ga se re shebisana le bona re dula fatshe re tlokotsi e bang teng ke ya gore mobu wa go gole ga re shebisana le bona gore dihalagala tsena di ba teng jena gobane ga re chesitse legulo go ba le goleo ba le tlholeo ikapesa ka dihalagala jang bane bo a fela mme taba eno e ba kotsi go feta mona e ntse re ba tlhokomedisa yona ke gore jale legoko lona leo le re le ratang le re bakela mafu a diphoofolo e le go bale ka ga re tla ka mane ka lefapheng la diphoofolo ke mona mo e le gore mafu a sa ba teng a bo bolotomo dinku tsena se di ba le mamina di go rua ditlhogo tsena gobane bale

0: me vale ka makanselara ha sentse re sebetsa le bona re rivale di counseling mo counsel ka nngwe ke re thusa go di baelo se di bete melao le melawana e le nya tikolo yenu ba le ba ketse melawana ya bona gona ba tsamaisa magulu bang ha di tloza melao di ba teng dikotlo e ba tsa tsa mofuta ofing ke yona re reng ba le tabena ha re e kopanetse ba le ba hlomphei makanselara le magana ba le mona le ba disana ga ba beile mona ba le bo di ho ire di beile mona taba ena re sebetsa ha mmo e tla re thusa hore ditaba tse ka ntse na tsa hore ke modisana kapo ke mandi ke die moriti ba le bile hape re tsamaya le bana ba phethatsa molao e le maponesa hore e ska ba fela hore ba tla ba hle ba tsamaye le rona ho ya kenya thuto ya taba ena ya thibelo ya ditlo tsa molao ya me waka
1: ka mokgatlo ona wa lona wa FK Alliance na re tlo bona Lesotho le phatlalla ka ba mokgatlo o phatlalla ka Lesotho ka ofela hore o tlo be le mekgatlo ya badisana ka ofela hanae
0: ho jwalo me wa ka ntse re sebetsa le lefapha lena la paballo le ntlafatso ya magulo ka lekaneng lane la tikolo le meru ke etsa mohlala fela kgwedinyana ena e qalang hosane re anyelwa re ya ka qatsha ka mane re se re ntse re fumane melaetsa ho tswa ho mookamedi wa lefapha lena la tikolo qatsha mono hore re ke re ye re lo thusana le bona le lefapha leno la bo rona ka mono hona ba le re dipuisanong le bookamedi ba lekala streteng sane sa Mahalesuku mo le bona re lo sebetsa le bona ho tsietsana le bona moqebelo ona o fetileng fela re ne re le streteng sa Mafeteng re na le mookamedi wa lefapha la lekala lena la tikolo le meru le ba lefapha la magulo re dutse fatshe le bona ho rala mme hona ba le ho na le moralo o sontso o le teng wa rona ba le re ya badisana ya rona e kgolo kore ha re ya dibakeng tsena re ya ditereke mona re sebetsa le makala ana a ikarabellang ba le re ya badisaneng mme ne re kopane le ena mookamedi wa hape ne re kopane le mookamedi wa Sponisa sa Mafeteng ba le re dutse fatshe hore ba le ha re ya badisaneng mona re hloka Sponisa se be mona ofisi ya magulo e be mona le mafapha ohle a amehang a be teng e le hore re lo bua ntho e le nngwe badisaneng mme tsela ena ke yona e nngwe e re bona e ka e tla re thusa go lwantsha ditaba tsena ne ntse re buisana le mmuso wa setereke sa Maseru be ke na e fetileng ka ditaba tsena tsa badisana re buile le mmuso wa setereke sa Mokgotlo ka ditaba tsena e le hore re ntse re leka hore jwale re pharalle re diterekeng re sebetsa le mafapha a ameha.
1: Ha re buye ka mokgatlo ona wa bo ntate Matelo o seng o le teng wa TV. Na re bone ho na le batjha haholo bane ke bone badisana e le batho ba baholo haholo. Na ka ga mokgatlo wo wa bo ntate Matelo batjha ba kagetse ka setso haholo e bile le bona batho ba ka utlwisisang ka pelenyana ditabetse lo batle ba ntse ba di ruta tsa ho baballa magulo.
0: Ke le bua haholo mme wa ka ka ditaba tsena tja gola ntate Matela o tla di bua fela re ntse re sebetsa haholo tabeng tsa batjha ho ile hwa kgahlwa ofisiana ya bo rona ya DCO e le lefapha la mmuso le shebane le taba tsena tsa thibelo ya bobodu le bomenemene mme kgwedi ya ho feta streteng sa Maseru ho ne ho kwetliswa batjha ka ditaba tsa thibelo ena ya bobodu le bomenemene mme ha ba tloha Maseru mona ho la bua streteng sa Beria ho ntso ho bua le batjha mme ka lehlonono re le ra theola moifo wa badisana ba batjha ho tswa mokgatlong wa ntate Matela ke a kgola ke ena ka bua mete goa o la ba tsamaya thupelo eno yena e le modula setulo le batjha ba tswang ka gara mokgatlo wa badisana mme o shobile o kgethuwe batjha ba babedi ba badisana ba keneng ka gara komiti ya setereke ya batjha mo go thung fa le badisana le bona ba emelwe mme ehlile mme wa ka ke mona moreng e ne a badisana ga o tho batjha ge re batjha ba badisana ba teng
1: hele ke a thaba jwale ga o tshwatse ntate Matela ga ka utlwa gona wena o reng ka gara mokgatlo batjha tlile o bona ba ikagetse ka setotswana ga golona
2: eya mme ba teng ba bangata
1: le yona okay ntate Matela e be ke nagana ditaba tsa gona ga gologolo di go wena ga golo jale ke batla go tseba gore na e be o bone badisana ba thusetsa ga magulo a sa tšhile na
2: ka nnete

0: rentse re bua ka paballo ya makgulo. Nomorong o ka kenang ho yona ke 2231 6429 kapa plus 2665 9933 plus 2665 9933 2231 6429 kapa plus 2665 9933 e le ho botsa baeti ba rona dipotso kapa ho phehisa tabeng ena eo re ntseng re bua ka yona, kapa ho re jwetsa hore na wena o bona ekare o ho ntse ho tjheswa makgulo kae, kapa ho ntse ho sa baballe makgulo kae hore mokgatlo wa ntate Kampai o tsebe ho fihla moo moo tlabong o le hona teng. Ebe ntate Kampai, Mosotho kapa badisana a lapeng kwana ba ka batla ho tseba hore na ebe bona ha ba batla ho ithehela mekgatlo.
1: Papa la paballo le ntlafatso ya makgulo.
0: Eya,
1: hobane jwale ha re bua ka badisana le lekgulo, ehlile ho na le lefapha la mmuso le sebetsanang le taba tseno. E leng bana ba rereng mohlala hona jwale ha ntse re sebetsa hona Steven. Ha re se morao ofisiri ya paballo le ntlafatso ya makgulo e ikarabellang dibakeng tseno. Mme re ka se ntse ke bua le ka bo Mafiteng le bo Qasha kwana, ke hobane ehlile re sebetsa ha mmoho le lekala. Ehlile taba ena ho sebetsa le makala e bohlokwa haholo hobane mandate kwa bona. Mme ha ka tabeng tsa temo re sebetsa le ha ne re le hlwahlweng mane re sebetse hantle le resource center eno ya hlwahlweng le basupisi mono. Mme ke eno ya hore ka ha re so atle ho fihla hohle, kgothaletso e ntse le hore ha re kopaneng le basupisi ba rona ba ditaba tsa makgulo moo re tla tla ho fihla teng, re tla nne re fihle ntse re bengwa dibakeng ka ho fapana. Empa ka ha bale mosebetsi o sa le mongata, rona re tshehetsa re le mokgatlo o ikemetseng, re sebetsa le makala a mmuso a amehang. E le hore di-resource center moo basupisi ba rona ba sentse ba le teng, ha re qalelleng re hlenne re bontshe thasello, re kopane le bona, mme ba tla re thusa le ha rona re ntse re le ka ho nama naha ena ka bophara. Empa basupisi ba teng, di-resource center tsa rona di teng, ha re sebetseng le basupisi ba rona.
0: Mamedi wa ka, nako rona ke metsotso fela ya 16:60 re lebile hore yane ya 12 mo nna le wena re tla gona hona teng. Ke itse nomorong ka kenang yona ke 2231 6429 kapa plus 2665 9933 plus 2665 9933. Eya ntate Matela, re fumane hore kapa rona re le lekala la temo ka netse e jele phepo e nepahetseng hore ho hlaile ho na le lefu la tlhakole molomo. Ebile Basotho ba bangata ba ne ba belaela ka hore badisana e tla ke bona ba latileng lefu lena ka holane le ka mose, le tla be le fudisetsa ka nqane hobane bana bahaisane ba rona, ebe le boetse hape-hape le di tlisa ka mona. Ebe taba eo o ka reng ka yona?
2: Mme wa ka ka kotlolo, ke a kgola rona re batla re le holenyana Steven mane le taba hore re ka fudisetsa ka mane. Ehlile karolonyana ya rona e batla e le hole fela ya ke lefu leo re ileng ra tseba ka lona.
0: Okay.
2: Eya.
0: Mamedi, ke itse nomorong o ka kenang ho yona ke 2231 6429. Ke a bona o ntse le ka ho kena empa wa kgaoa. 2231 6429 kapa plus 2665 9933 plus 2665 9933. Mamedi wa ka, metsotso ya rona ke metsotso fela e 25 re ya re lebile hore nyane ya 12. Eya ntate Rampo, mamedi kgotso.
3: Mme wa bela.
0: Hantle wena, o phela jwang ntate?
3: Ale taba ka nna e ne le ena, ke tsebe hore na e tla be ke tswile lekweteng kampo ke tla be ntse ke le lekweteng. Ke mona ke modisana.
0: Eya ntate Radiyele.
3: Jwale nna tshwenyeho ya ka e kgolo ke mona moo kang re hateletswe re le badisana. Kgatello e ke buang ka yena ke ha ke utlwisise hore re le badisana ebe ho ka thwe dipatala tsa rona di hokelwana le tsa bomme ba makishining, ebe ba molao o thweng re shebe mokgwa wa patala ya rona o angwanywa le o amahanywa le wa bomme ba makishining. Ke nka e le kgatello tjena. Ntate wa ntate, ha e sale a disa dikgomo a patalwa ka kgomo ka selemo.

0: Okay.
1: Ntate wa ka le yena o di sedu khomo a patalwa ka khomo ka selimo le nna. Le ngwana enwa wa ka. Le enwa wa ngwana ka o ntato patalwa ka khomo jwale o botho mola wona go shebe mono o tsa malono ke pelaelo ya ka e kgolo ke yona e.
0: Okay. Ke taba ya kgatelelo. Ke lebile ntate ga dieta. Ebe ntate Rampai o ka tla ya ho araba potso ya ntate ga dieta ka boke.
2: Re tla ile ka mewa ka fela ke sa tswa mogatlo e so sa tswa atamela lekala la la labor. E le hobane hotlhe mo re fihlang teng mo re buang ditaba tsena tsa badisana, taba ena ya dipatala e dula e hlaya e le tshwenyo ya badisana. Jalo ka ha ntate ga dieta a sa ntse a bua, mme ha re e shebile kore lekala le ikarabelelang ditabeng tsena re le ra ba atamela, mme ke a hopola go na le molao o laetswa kapo ke ka 2024 o sontse o ama ditaba tsena, empa re tla thusana le baeso rona gana di ka teng di reng mono. Fela ne se re atametse lekala gore re ke re duleng fatshe jale. A tseba e hantle ke ya goreng potso setšhabeng melao ena ga ntse re etsa e le go ditaba tsa badisana re tlhoka fale re ye badisaneng mane re lo dula fatshe le bona re sebetse ditaba tsena le bona go utlwa maikutlo a bona, mme e sentse e le molaetsa go batlhomphei ma-councelara le maparamente gore jale ga o etswa di-bylaws kapa go etswa di-reform na taba tse kang tsena re di kenyeletsa jang. Ke kopa ke seye ka tsela eno gore fela e tlile taba tsa melao ga ntse e tswa paramenteng bola ga rona ko go bona rona jale na ga ntse re kopana le setšhaba na re ile ra kenyeletsa badisana ditabeng tse ga utlwa maikutlo a bona na. Jale ke yona taba e kgolo ena e re reng ke kopa ke tlwelele ga kalo gore ke taba e se re e utlwile badisana e tlhebalela ka taba ya tsa dipatala le taba ya tshwaro ya bona mesebetsing mona mo ba sebetsang teng le maemo a mo ba sebetsang hona teng gona ke maemo a mofuta ofeng, mme ke ene re reng e ka ba bohlalo gore se ka ditifiso tsa makoloi ha di nyolowa kapo di sebetswa go tlo kopana le batho bano ba amehang ditabeng tseno, mme ka tsela e tshwanang ehle ditaba tsena tsa badisana ntate ga dieta di tlhoka go jale gona jale motlhomphei mocounselara ke eno o teng maparamente a teng jale le lekala le ikarabelelang le
0: teng. Ke kopa tshwarela fela ge etse ganyane geng ke mamedi. Mamedi kgotso.
3: Ga tsamaya le bo ntate, ke ntate jana.
0: Ntate Jojo.
3: Ee, ke re. Ke kopa bo ntate ha ba sheba ena ya dipatala.
0: Ee, ya ntate.
3: Se amanang le temo. Ba ke ba shebe taba ya ntho e bitswang commission. Ke nahana commission hangata e kgahlametsa mahlakore ka bobedi. Hobaneng ke tshwa hore ena hore e be e sale ha motho ana a disa dikgomo tse 60 mehlenyane eo nna ne ke santsane ke le modisana ha ke qala go disala feng o na le kgomo tse 60 bona kena se di le 5 modisana eno ana a disa kgomo tse 60 ka ha ne ke bona go shebiwe productivity kapa volume o na fuwa kgomo ka selemo na e be banna le ga a sa disa tse 5 ne re mo fe kgomo ka selemo na o bona e ka monga dikgomo o na le ntho a tla e thola re shebana production cycle ya kgomo ke bokae ke tswa bohlatsa le ga re ya dinkung ka tsela e tshwanang kapa ke re dikgutshwane obane ke dinku le dipuri production cycle ya tsona le lenane se ba tla e ba kgolotso re be motho o fumana dikgutshwane tse 12 se ga sa sadise volume yane ke mo kgona kereng o kosile committeng gorena e tla kgatlhametsa matlhakore ka bobedi badisana ga ba lla empa le borametlhape fe banne ba utlwela se obae ba na le bogatelisi empa ka nako nngwe re shebe volume nna le tshimong ya gae somane ga ke soma setlhopho sa khabetšhe ke jetse batho bana kere ga ke tlo lelefa ka digora ke tlo lelefa ka gorena o somme di-sitleng tse kae kapa dithopo tse kae gobane ena gore go lefo ya digora e se mosebetsi ka nnete ja go batho ba lefang ke a gola ke yona fela nna tlatsetsweng ka ka etsang o ba kgatlhametse matlhakore ka bobedi ba ke ba shebe molao ono e le gobane ba sheba ka nnete yotlhe e se gobane go thubele re tla mamela motho a llang ka nako nngwe motho a llang ga a kgona go etsa lerata jale eno a thotseng ka ga etse lerata o tla qetelela go tlo gatelelwa ena empa ga o kaka go a shejwa gore matlhakore ka bobedi

0: 个我让你觉得这个土里子好葫芦水平吧咱们那么行的你吃这个他的心不大的那就把那个狗有葫芦好葫芦我给谁来给吹的领带不来说把刀送出去
1: le bila holonda te etsa ke le ke o tsopisa e di nomoro di tla sala pele ga tsoka kone ga di phapusing tsa gazo e mamedi ke tse nomoro ke nyana o ka kena ho yena ke 2231 6429 2231 6429 ga pa plus 2665993 plus 2665993 mamedi khotso
2: khotso me
1: e yandad
2: ke la yo ame
1: hantle wena o phela yo yandad
2: ya medi ke mamedi ke tsaba tsena ke mo ngwa ba go ba fakalane
1: e ya ndadi ginda de mangwa kae
2: ha se pop ndadi sna
1: ka gna a bua le ndadi mangwa ho kae
2: ndadi mo tsha ga ma khabane mona
1: e ya ndadi
2: e wa tsaba di ntho tse ding jolo ka ha le tso ho le di tsine wa ka wa le bona le tso ho le mena na e sala tsane
1: e ya ndadi
2: ke tsaba tse ntse ntse mo di
1: a
2: se di ka tsela ba motho ka mo e bi le tsela ba go iwa di phofolo ha soka ga sotla ka bana ba ba batho ba bang ga ba kgona go ya dikolong ka lebaka la mathata a malapa a bo bona mme ba ikgethela go ka ja e le mola ka sa tla go ya sekolong ka tlampe re phela ka go disetsa batho ba nang le diphoofolo ja letaba ena bontate gantse ba e thatafatsa ka gore di-price di eme kae di seka tsa ema kae go na le ntate a buileng monono theko ya phoofolo e se batla e phagame empa ga ba batla go e thatafatsa gore re patale bana ba bona bokae ga gona ge ne re kgetha go ba patala bokae nthona e tloetsa gore motho ga a tsa mosebetsing mona jale ke re a entate ga gona bothata ke tla sebetsa le wena empa fela jale o tlatlana o ipatlele mo o dulang o iphepe o tle mosebetsing boseng fela mona o fitlha o bulele dintho di ena ge ga o qeta o dikwalela go kela gae jale nthone tla boetse thatafalela basebetsi ba mosebetsi ono e leng bona batho ba ja ga thusang ka diphoofolo tsa gona mme gape e nngwe e tsamaye shebe modisana wa setswa o ja papa mosebetsi mono ma sebetsang teng ke sesepa ke mollo diphoofolo ga di tshwerwe dipatalelwa ke monga tsona ko go ntho e nngwe le nngwe ya ga yena salari ya ga o e fumana e le jalo e feleng empa ke kopa gore ke theowe ke seke ka thatafatsa ditaba kapo bagoi ba ba seka ba thatafatsa ditaba goba qetello ya dintho diphoofolo tse tsa gona ga dire direkisitse di fedile batho bano ba tlo tlhoka mesebetsi be bangbantseng ba e tlhoka ba sa ka bang ba ba le matago ya sekolong ka lebaka la mathata a malapa ke a leboane
1: ke lebile golnate ke kopa fela bontate re ke re kene ganyenyana fela ditabeng tsena tsa bontate ke a bona re nkile di le mmalwanyana ge di otleng tlhogo
3: ke le baholo mme Alice mme ha o ka hlokomela re bile le ba maemedi ba tsiletseng ka ofela
1: eh ndate ene ba ntse ba kena ka kwano bona tsena
3: mme ha re sheba sepheo sa letsatsi la kajeno re ne re bua ka taba ena ya ho tsheswa ha magulu
1: eh ndate
3: le rona re ntse re etsang le badisana hobane re hangata badisana ke bona ba hore re mba tshesa magulu
1: teng ho jwa
3: mme re bontsitse hore re ntse re thea mekgatlo ya badisana re ntse re etsa dithupelo ho badisana mane hore ba skente ma tshesa lo rona di tlamoga o ke di feng ha re se re tsheseditse magulu a rona bale ho ba le kholeo tsha ya le kholo e tle o thewa e le gore tlhaiso ya bofagalang le seibo ko le yona e tle o thewa le matamo a nantsa hauwa a tla katea le mekgwabo e atsha ya fela mane e ne le taba ya rona e kgolo ya tsatsi la kajeno mme ha re sheba ka ofela hle ba mamedi ba rona ndate Radieta ndate Jaja ndate Mthethwa ndate Molahlei ndate Ezekiele le yena o ntsa kene ho yona le ndate Motsheare taba e se le tabeng ya dipatala tsena tsa tsa
1: badisana
3: mme rona re le moifo ka kwano re ne re sa shebile fela gore na re ntlafatsa modisana jwang
1: ka tsela ya mofuta
3: ofe ya mofuta ofe e le gore difolileng tsena tsa rona tse re phedisang tseo re le basotho ke le ka bolela bona gore re ka ra top 5 lefatsheng ga ke sa fose ka boya ba pudi re number 2 lefatsheng boya ba nku re number 4 lefatsheng mona mme re re modisana o ntsa le teng tabeng tsena tsa tlhagiso re buile ka taba ya metsi ntate Mokgomphata e le modisana wa Steven o bontshitse gore Steven ke motlhodi wa metsi ana a tlo isa Botswana go etswa letamo bo Malea le a tlase mafiteng mane metsi ana a tlo tla ya Botswana kwana e le go badisana tabeng ena moruo wa naga ba bapala karolo e kgolo mme ka kakaretso ka nnete ke mametse taba tsena tsa tse bue mona kaofela mme taba ena e re go lenanao la rona la sehwai mpotse ko oarabe gore ba letlile go bonala taba ena ya dipatala tsa badisana e tlile le taba mme re e se e tlhoka bale go tsue letsholo bale e tle e be dialogue bale e tle e bue e le taba e le yona bale mafaphana re na le dihwai re na le dihwai dikirimane ka mekgatlo ya teng re na le dihwai tsena tsa mekgatlo ya

0: tlhahiso re na le mahokela ka megahlelo e fapakaneng jwale le boetapele ba setšhaba di-council le maparamente megahlelo le setšhaba nna ke re ke thabela taba tse tlhahileng ka jeno empa ke bona gore di re tlhoka gore jwale taba ena e ketle bue le taba jwale e bewe mona e shebe e le taba jwale e phunye sefetlhefetlhe e le taba e le jalo ke a gola nna nkare ga se ke mametse ditaba tsa bontate ka nnete e batla e le tseno ena ya taba ya bana ntate Ezekiel ba ntse ba iswa mane nageng e tlhe lekala la thuto go na le leano le tswile mono la gore bana ba ye sekolong mme ebile e le se sa lefelelweng tabeng tsane tsa mathomotsane mme ba letlhile go na le leano le tswile go na le policy e e tsamaisang ditaba tseno tsa mofuta ono o jalo mme ke mane mo kereng gona re sentse re sebetsa le sepolesa go bona gore thibelo yana ditaba tsa ditlo tsa molao na re e thibela ba e le gore teng etlhile re tla re bana bona ga ba ye sekolong ba fue tokelo ya bona ya gore ba ye sekolong e ne a patala ke kopa gore re tle re e tlwelele gore etlhile e phungwe le ba amegang lekala le amegang la labour motlho mongwe le bona ba ke ba be teng le diwai e ke ntshwe sefetlhefetlhe
1: teng go jalo mamedi waka ke bona fela gore re setse ka metsotso fela e tlile ke kopa go nka mamedi wa go qetela mamedi kgotso mamedi kgotso
2: kgotso mme
1: ee ntate ntate
2: ee ya mme ke nagana gore ga ke na ipolela empa he re bue ka taba yona ena ya badisana go ele empadisaneng le boramesape gantle
1: gobane o sa tle ipolela ntate
2: Ke tlo etsa mohlala ka ntho e gaufinyane le nna e ileng ya etsa eya mme ba bang badisana o tsebe dijo ba ya ditirwa ke ne ke a losa mo ke amanang ga nne ke beetse dijo tsaka ka mono ka monne ke dulang e ne le tsaka ke le mong ke dije be dipole fela patala e be
1: bothata
2: e re ga re gutla mono ge bua ka yona taba ena ya kgomo ya selemo e ntse jaaka o modisang gobaneneng go duma go le jalo ga re sheba go sodi a tlhaya bodisaneng diphoofolo o tla bo di alosa o tlo e fasa ka phoso kapo o e gobe wa tseba ga o sa tla fungwana kgomo eo e feleletse e setlo o tla e kgaphotswe go setho o ka nna fua tšhelete ka nkena o shebwa gore na o sebeditse kgwedi tse kae kapo ga e ba o gobitse kgomo gotho go petshwa kgomo eno monong ke bua jena mme waka ke gola go na le motho e kela ka malo setsa gaufinyane le nna monanang ka 2016 o sa tswa mpatala selemong sona senanang a mpha yona kgomo eya mna ga ke raya batho ba losetswang ga bana mogau edijane ga se batho ba naganelang batho nakong seno se o leng go bona ke nako se bankileng monyetla wa go sala a ke thotse le kgoba la gore ke tlo le sebedisa
1: ga
2: ke leboe mme wa
1: ke bona fela gore ntate gampe le bontate ka moo ga re sana metsotso ka mame a farang ditaba tsa rona ke a fe mo ntate
3: ke la ba melise ke mpe ke re fela ke tshwaele ka gore re kene ka mana jolo ka ntate gampe ya tlhalositse ke nete ka taba ya go tšheswa ka papaballo ya magolo nakong ya go feta ga ke le tlhwatlhwe mane le mokgatlho wa matšhaba yo UNDP ba ile ba bua ka taba ya dikgošane tsena tse o tla fumaa ditlhoa fatshe mona di ya godimo ka baka la mekgwa o e se e tlatlapeile e fedile mme ke a kgolwa ke o fana ka molaetsa go mo mamedi gore ena yona ya gore e be naga ya Lesotho e sesetwa go iphepa gona jwale tjena eo qalong e ntse e atle ya go iphepa go na le ntho o ke food security ya boemo bo godimo gagolo e bakwa ke tsona taba tseno tseno tsa mofuto o jalo gobane a ke re bele ga ba qeta go chesa malelo tse o palele le omelela le utlwa mollo ga le sa dutlwa metsi ane a nantse ya kwalola mekgwabo mmane e leng gore qetelong ya qetelelo re tlo fumana re ena le selelo se se ngata gakana sa boradiphoofolo le nna ke ga diphoofolo mme ba llang ka o sitwa go patela metsodi

0: e le go bana bele ga se ga sitobetsa go ya masibu mmana go lola ga hlaisa diphofolo bane ke emamele le tonala temo o tu diphofolo petse le go bua mo fela ha ile ba ya masibu mba fokola mme empa ga taba ena ya ho tshesa magulo e ga ba ke na go thata botlo hang kae hona mana mo ile go tla go tlhoka la metsi o tla fika mona mo go tla go tla ke tla la buja dikata mme ke a gola mme ha ke tshulo ha kana ke mpe ke re ga ke ke be ga emisa sentse ke le bua data ga mpa ile bo wa mphato ha ya tse batla ga tana ga ba bataletse mabala ho tata ba ntse ba fahlola setshaba ge tsa mamo le bona le wena sentse ke le bua ka monyetla ona go fike mona
1: ke a le bua
2: ke a le bua mme le nna ke tsa tlatsitso ke a gola ke tleketswe hanyane ka gore ntwe ke a gola ke ka ka e kopang ke le mongwa ba disana ke hore ba tsham ba tshola e tle ke re fuwe melao e re tata isang go hirweng ha rona ga le badisana ka hore gebe le melao e re sireletsang hobane ka nako engwe motho o ya hirwa o hirelwa selemo jolo ka ha o se o hlaile dintlha tse ngata tseno tsa go goba le tsa eng kaofela e be patala e se tla e se sa fella go ba bua le go se o sena melao e re tsamaisang ke nnete ke a dumela gore le badisana ba ntse ba ena le botlhaswa kae kae ba gore ba etse dintho tseo di seng monate mme ke a gola ke le modisana ga ke lakaletse gore mohiriwa a etswe gampe le mohiri a etswe gampe
1: ga
3: se re kwala fela go le puo gore go tla komelelo e mpe ya golo
1: mme
3: El Nino ena e tlang komelelo dihwai tsa eso ga e le mona e kopana le go tshesa gona wa magolo taba ena e tlo tla e re le matsa gagolo mme ke kopa taba tsena tsa badisana lo ba balela mekgwabo le magolo ka nnete ke re thusane re bone na re di sebetsa bang 5802 5981 ke nomoro ya modisana rampa eno ha re ntlafatseng badisana El Nino ya tla komello ya tla ha re baballeng mekgwabo ge etseng phepo tlatsetso dihwai
1: ke lebile haholo bontate mamedi wa ka nako ya rona e se e fitlhile pheletsong go bile monate go ba le wena mo e bang go sitetsotlhe e kgopitswa e le maoto mana go fitlhelela nna le wena ge kopana nakong e tlang go ala phatlhalatso sentse le re mohomateng meng ha dipana.

0: batjha le ntshetsopele ya setjhaba hara a mang ho ya tshohla mekgwa ya ho ntlafatsa tshehetso ya setjhaba ka hara naha. Ke dipuisano tsena moo ho hlaheletseng hore mekgatlholo e meng e fumanang tshehetso ho mmuso wa Lesotho, tjhelete eo ba e fumanang ha e nyolohe le ha maemo a moruo a ntse a fetoha ho latela dikgakanyo tsa ditjhelete tsa mafapha a jwalo. Batho ba nang le bokowa bona ba tlalehwa ba fumana tshehetso ha ba tswa malapeng a tlokotsing. Ngaka ebile e netefaditse bokowa ba bona, mme palo ya bona e tlalehwa e ka ba 5,000 naha ka bophara. O tla hopola momamedi hore mmuso wa Lesotho o tshehetsa mekgahlelo e fapaneng ya setjhaba e kenyeletsang bana ba tlokotsing, batho ba hodileng e ka sitana le batho ba nang le bokowa. Ho utlwa haholwanyane ka dintlha tseo tshohlilweng mmokeng ona, re buisana le modulasetulo wa komiti ya paramente ya boiketlo ba setjhaba ebile e le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente, Mohlomphehi Mokgothu Makgalanyane, mme re tla utlwa ho Ntate Makgalanyane hore na dintlha tse tshohlilweng tseo amanang le ditaba tsa molao e ka sitana le dikgakanyo tsa ditjhelete ditabeng tsena tsa tshehetso ya setjhaba ke dife, mme na tsona di reretswe ho ntlafatsa jwang kapa di tla ntlafatsa jwang phano ya ditshebeletso kapa tshehetso ena eo mmuso wa Lesotho o e etsetsang setjhaba ka mafapha ohle ao re se a mafapha ohle a fumanang tshehetso tlasa mmuso wa Lesotho. Ke mafapha a fapakaneng Mosotho wa heso a fumanang tshehetso mmusong wa Lesotho ka makala ka ho fapakana ho bona hore bophelo ba batho bo a ntlafala le ha maemo e le a tlileng a seng monate dintlheng tse ding. Re tla qoqa le Ntate Makgalanyane ka ditaba tseo metsotso e le 15:15, re foralletse hora ya 12:20 re mokgahlelong wa pele wa lenaneo la Re Otlolla Taba, mme re hokahane ka katleho le Ntate Makgalanyane ho tshohla ditaba tsena. Ntate Makgalanyane, ka bo madimabe re arohane le yena Mosotho wa heso, empa he bo mphato wa ka ba tla boela ba hokahana le yena hape hore re tswele pele ka ditaba tsena tseo re seng re o teketse tsona. Metsotso ha o e sheba Mosotho wa heso e 15:15, re foralletse hora ya 12:20. Kajeno ke letsatsi la ho qetela la kgwedi ya Phato, mme lenaneo la kajeno ke le thakgolang beke. Lenaneo ke Re Otlolla Taba, ke lenaneo le reretsweng hore le o beha sehlohlolong ka ditaba tsa moraorao se ntseng di etsahala ka hare ho naha ya Lesotho. Ntate Makgalanyane? Ntate Makgalanyane? Ke a o amohela ntate sealemoeng sa Lesotho lenaneong la Re Otlolla Taba.
1: Ke a leboha hle mme Madimpho.
0: Ntate Makgalanyane, re hokahana le wena je ntate, re ithutile hore bekeng e fetileng le komiti ya paramente ya boiketlo ba setjhaba mmoho le mekgatlo e kenyeletsang UNICEF le lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba ebile le dipuisano, mo teng ho neng ho shejwa mekgwa e ka thusang ho matlafatsa taba ya tshehetso ya karolo tse ding tsa setjhaba tse fumanang tshehetso ho mmuso wa Lesotho ka tshehetso ya setjhaba kapa social assistance. Re ke re fe Mosotho haholwanyane ntate hore na ha le le mafapha le kopane ke dintlha difeng tseo re ileng ra le tseo le ileng la ditshohla ho matlafatsa morero ona o mmuso wa Lesotho o sentseng o tswela pele ka ona ntate. Ra tseba hore batho ba hodileng ba fumana tshehetso, batho ba nang le bokowa ba fumana tshehetso ka sitana le bana ba tlokotsing hore ba bang ba bona ba tswele pele ka dithuto tsa bona boemong ba dithuto tse bohareng.
1: Ke a leboha kanete, ho na ene le dialogue, dipuisano tseo re kenang le tsona le bana ba UN esita le bana ba social bantu ba UNICEF ka kotlolo le lekala lena le amehang. Mme kgathatseho e kgolo Menimpo e ntse e le eno ya bosebeletsi ho ba setjhaba karolong yona ena ya bonkgono le bontatemoholo, batho ba nang le bokowa, bana esita le batho ba angweng ke bohloki.

0: study di subject tsentse tswang bana ba bangwe ke bohloki ha holo ke a gola ke tsona taba tse kgolo tse re amme le fatse ka ofela le le ka hore taba tseno le di sebetse ka matla e le hore di ska tsa dieisa kapa tsa dieha kapa ya ska ba dintho tse nang le seriti na ya le sotule ka leng lona le o le ntse re bua ka lona ha o ka le bona lekala leno medimpo tla fumana go tšhelete bogolo e yang mono e hleke e yang tabeng tsona tsena ya tsa o thusa setšhaba ka ditshebeletso tsena tse rereng ke tsa di-social grants tšheleteng e re ya bang e ka bang 1.3 billion tšhelete eno e ka godimo go billion e hle e ya dinthong tseno fela goba ya bonkgolo le bontatemogolo fela e ka fitsa billioneng then ha e le jalo e nngwe e ngata gagolo e tla ba ena ya di-school fees e leng e tla etsa 94 million jale e tsebe go ba tsena tse dintse tla etsa bo 45 tse tla etsa bo 40 jalo tse ding di be tlasenyana tsantsa masole a mehleng empa bogolo ba tšheleteng ke le ka gore ke yona taba eno empa jale go bona hetse batho ba bona ba ntse ba sa thaba ke ditshebeletso tseno bogolo ba nako e sta le bona bonkgono le bontatemogolo ba na le go sokola e be ga ba thaba kapo ga ditlia ntle ba dula ntse ba tshwile goga e ka nna kgwedi e itseng ga selemo se fela ba ga o e fumane ya ba ga o sa tse bona o tla e fumana neng ke tsona taba tse ne di re tshwentse mme ga o ka la go etsala jalo fela ke sotlhoka tsona ditokelo tsela tse ne re re di-grant tseo di tlo tla dikenakenana di tlo tla di thibela kapo di fokotsa ga o ba le tieo jale batho ba eme dikgwedi-kgwedi jalo ka ga re buile ka tsenana tsa disability tsa batho ba nang le bokoge ehle ba ema ke go feta ba bangwe botho ba emisa dikgwedi tse tharo ba ntse ba beelwa di-250 tse re sa utlwe ona gantle lebaka ke lefeng mme tse re thibileng taba ene mme ba lekalantse le tswela pele tšhee le mong sena beitse ke gola ke la go fetela ge ne re e manelela taba ene gore lekala le itukise ka taba ena jale e re ga kgweditseng tse tharo di fela le tsone o fumana batho bana ba modimo ba tla e fumana kgweding ya bohlano ko ga e sa sefa molemo wane motho o sa kadime a kadima ga o sa lewa thuso empa ga sa ntse a tseba go la o ka ba thunyenyela ka 250 ke nete akere le yona 251 ga sa le re botsa lekala gage lekala o kotlotlisa gorena le ipapisitse le eng gore le re motho ya nang le bokoa a ka fumana tšhelete eno e kalo maemong a matšha ga ba le ga ba tshwane
1: ke ne ke re ntate o sa lentlheng ena ya batho ba nang le bokoa re ka re na ke motho e mong le e mong ya nang le bokoa yeo re ka reng o na le bokoa ya lokelang kapa ya ka fumanang tshehetso go tswa mmusong wa Lesotho kapa go na le bokoa bo re ka reng bona ke bona bo motho a lokelang gore a fumane tshehetso le gore na motho ga a na le bokoa go a shejwa gore na o tswa lelapeng la mofuta ofe gore a qetelele a fumana tshehetso e yeo batho ba nang le bokoa ba e fumanang
0: a ise go etsiwa ntho e bitswang assessmente go bonagale gore e fela motho eno o na le bokoa ebile o na le bosoki wa emo a ka ba le bokoa fela a bile a itshebeletsa motho wa jalo a kekeng a kena le ngwana a ka ba le monyane a tlhaga kapa a kena sekolo fela a sena bosoki ga a kene ebile a kena gobane o latela bosoki mme ka gare go naena go seile ba etsiwa dipatlisiso ke bana ba Lamforte gore bonyane batho ba nang le bokoa ba feta 40 a dikete empa o fikela ga jwale tjena ga re so covere le ba ka fetang ketetsetlhano mme o botsa potso ya bohlokwa gore na ise batho ga ba nang le bokoa jwale ba tlameile go ba thuse kapa go tla thuso ba itseng gantle ga go ka baka la gobane ge boemong bo rere leave no one behind le tabeng ena ya equity kapo equa kapo go etsa tekano gore batho ba lekane gantle ga gona lebaka la gore go na le ba bangwe ba ya salang jalo ka bonkgono le bontatebonkgono le ntatemogolo go te fela ga o le dilemo di 70 mme le ka mona go ntse o ga e le fela o na le bokoa ebile o na

0: le bohloki then o tlamehile gore e be wa thusa yena ya go ba ba mantse ba sala go nkuwa ka ditaba tsena ke a gola ke go ba slackish wa mebuso ya rona fela tšhe le basotho o setsebe gore ke ditokelo tsa bona gore ga e beritse go tlo sebetsa ka tsela ena e be ga ba tshware gona mongwe e be ba re ae o jala phetisa ntho ena go latela mme ne tla maatlafatsa taba enana ya gore go phetlhwe ditaba go latela di-policy lebelang so batho ba na le tokela go ba fumane botlhe ba na le bohloki ba bile ba na le bokoo
1: ntate ha le ntse le qoqa ntate magalanyane dipuisanong tsena mosotho wa ka rena lebaka le susumetsang kapa le etsang gore e be batho ba nang le bokoa ke palo e odimo ga kana go latela ditlalego tsa Landford empa ba fumanang tshietso e le palo e tlase ya kae go etsagala jwang gore e be re momo re leng teng
0: ga go ka thuke taba tsa di-budget o tla bua ka budget go bjale tšhelete e ne e sa lekana ba sebetsa go di latela di-ceiling empa se ke tshwao gatšhe gona e fela re fitlhile ga re so bone le motlha o ka tlisiwang batho ae le ga re fana ka bana ba bakana empa kakaretso ne re batla go e fitlhelwe ke ena mme mabaka ke ana ba seng ba entswe assess ke bana ba bakana ba tlhokang empa tšhelete ga re kgobokanye kao fela ya ga e soke a e etsagala taba e e le gore tšhe ga re kebe ra enka e le taba ga ta enka fela e le ka tsela eo ke gola lekala le ntse le itshebeletsa ka teng
1: ke le bantate nakong ya go feta ntate magalanyane ga ke tsebe ga e bake taba e ntseng e etsagala yane eo go neng go e go utlwagale tshebediso e mpe kapa go lefswa ga batho ba seng ba le seo gagolo ga re tla tabeng ena ya bonkgono le bontatemogolo nna ga le ntse le qoqa taba eo ke taba eo e ka bang e ntse e le teng e bang e ntse e le teng mmuso le mafapha otlhe le lona ba abang ditšhelete ntate le ntse le etsa jwang go bona gore tšhelete e tshegetsang setšhaba e ya mo e reretsweng gore e fitlhe teng
0: le dimpho tla gopola gore le ka go pataleng a batlhanka ba mmuso pele wa tseba go ne o bua ka dipoko agolo empa o awe gore ga o sa bua ka dipoko ka mane ka pusong agolo e se le taba e fokolang agolo ditsing tsena tse tlhe di sebetsang through IFMIS le ditaba tseno tse electronica gobane go na le nako e nngwe eo banka e o batla go lo ntlhafatsa ditaba tsane tsa gago tsa boitsebiso jale ko gona mo ntse ba fumana ga o ka go wa ipheta then di tla o tshwara so le ka tsela e tshwana tšhelete ena na ya bonkgolo le bontatemogolo e dula e ntse e na le dipoko e na le diphetaphetakano ka lebaka la gobane jele ke tšhelete e ntshiwang ka letsogo wa tseba ebile ba bangwe ga ba batle le ena e tla ntshiwa ka marangrang empa ga e se re tshepa gore moloko o tlang o tla keteletse o e amogetse gobane ache ena na e tlhe e latlha tšhelete e ngata ke di-million-e tse latlhegang selemo le selemo di tahlella batho bano ba dipoko le bana ba ntse ba kenywa ka botsotsi ke batho botlhe ba keneletseng tabeng ya letlole lena ke ka gona ne re batla gore e ka ba ntho e ka tswang gore e be ntho e tsiwang ka letsogo
1: ntate gore tshebeletso ena kapa mosebetsi ona wa tshehetso ya setšhaba ntate magalanyane o tle o matlafale e ka ba wa bana ba tlokotsing e ka ba wa batho ba nang le bokoa e ka ba wa bonkgono le bontatemogolo gore re re selemo le selemo ga dikgakanyo tsa ditšhelete di tswa basotho ba bona gore na ga e ba lekala ba lokelang go fumana tshehetso dinyolong e be taba e re lokela gore re ke re shebe ka leitlho lefe mosotho o tla utlwisisa gore ga se motho e mongwe le e mongwe ya ka fumanang tshehetso le ga e ba tlhokagalo e le teng empa go fitlhela moo re ka reng re batla re iteka ga le ntse lesheba le bona e ka ditaba tse di ka atamelwa ka sebopego sefe
0: taba ya tšhelete e amana le go kena ga yona gape-gape re le bona gana ka rona sotho re sebetsa ditaba tsa rona jwa le ntho e nngwe e bontshi ke ya gore lekeno le re iketsetsang lona

0: ile domestic manufacturing le domestic production e bona hala ile tlase ya holo re iketsetse re tlhotse re tsheleile ka bo sa khu le di thotseding tse fokolang me ire ha o sheba go tshelete o hana ha re kenya ka selemo go tshelete ka bang 22 billion yena na yere re ke ya recurrent e kopantse le tsona taba tsena tsa di social grants o fumana hore re kenya ka tlase go tlatela dintho tsena tsa rona ka tlase 22 ka 21 billion e hlile ke yena yengwe e ka dulang e ntse yetsa go nwetse ceiling le dintho tsena tse social empa e re bontsha pepe re batla re salla morao re le naga ya Lesotho ka coverage empa ka percentage wise o ka kwa fumana ihle re ntse ha kholo because ihle re le na ha yo so to have di hula bale UNICEF ila ka compare di ha tsena na ka sheba di na tse di na tsona di kwa ya fumana gona ha le so to ka u fana ka di grant itse ile ka hodi ka manje ma ri tshitle ile tabenya percentage wise tshe iseng ka hore boleng ba chalet di na tsa ntse di ntse di fana ha kholo ba di cover ga batho ba bona ho empa ka nna ya bolela gore rona ihle ha ga se ditse hantle moruo tso moruo bona ha o kala o fana monsela segelo dimo ha holo jalo ka ha ke gola o saku countries ke go nana ha etla se ka o fitisisa ka annual budget e fana ka ena ka selemo yena a di gaganya tsa ditshelete ke yone ka tla se ka o fitisisa o dina ha tse ne jwale e etsiwa ipapiste o rena go yona mo ke fana ka bokae jwale ke fumane ile ke ntse re le na ha e kholo around 5.2 ka bokantle ke le go di mo ka lo gelatelwa ke bo South Africa ka bo 4.5 so e hile ne ke re taba ene ya tekatekano ya gore re ka finyella batho ba rona e ka nna etswa ke taba tsona tse ntsa bo di ceiling but plus moruo wa rona o tetemang o bonalang o sa tie
1: ntate ke a gola ntate Magalanyane ke kopa o ntse o tshwere jalo re fetise mabenkele re tlo tswela pele ka ditaba tsa gona ntate.
2: Bula menyako, me o buluke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August u fihlela la 5 September. Hati
1: mamedi ha o shaba nako metsotso e mashome a mabedi a metso robong ga ya re lebile horeng ya pele. Ke gola ntate Magalanyane Mosotho a ka gana. Hore mamedi re metsotso e mashome a mabedi a metso e robong ga ya re lebile horeng ya pele. Mehe re ntse re qoqa jwalo le ntate Magalanyane ka mora hore komiti ya habo e be karolo ya mafapha a bileng teng dipuisanong tse neng di reretswe ho matlafatsa tshebelephano ya ditshebeletso haholo tabeng ya tshehetso ya mekgahlelo e fapaneng ya setjhaba ho tswa ho mmuso wa Lesotho. Ntate Magalanyane? Ke kopa tshwarelo ntate, re ile ra arohana le wena empa ke a leboga re boetse re hokahane hape. Ke a gola Mosotho ntate Magalanyane a ka re na ha ho ke se ho be molemong wa bohle ba fumanang tshehetso hore mekgwa e meng ya tshehetso e be mekgwa ya boiphediso e le hona hore mmuso o tle o seke wa imelwa haholo le ba bang bao e ka bang maemo a bophelo a tla susumetsa hore ba qetelle ba lokela ho fumana tshehetso ho mmuso wa Lesotho ba tle ba fumane jwalo batho ba ka bang le mekgwa ya hore ba nne ba itshwarele ka matsoho ba fuwe menyetla e jwalo hobane le batho ha otho ba na le bokoa ha o bolele hore ha ho gona hale hore ba ka etsa mekgwa ya boiphediso na ditaba tseo ha se ditaba tse ding tse o re ka reng ha dikatsa shejwa ka leihlo le leng tsa tlatsetsa mo mmuso o sontso o etsa teng
0: di assessment tsa

0: bana ba ba hloka ho thuswa batswadi ba bona ba hloka ho thuswa go sa tsotelle maemo ke a feel bane ke ntwa 24 hours go ha ona mohlaba tlo sebetsa meeting so ke nana di a fapana e ka ba o di sheka ka tsela yenu ya their merits joale hape hape ke a bua ka lekala le lona le reng ge a tseba ka bona hena le sotho ge na le batho ba bakana bana le bokwa me ba ka thuswang tsena ka di project tsena tsa WPDs joale hangata haya ba sabale jwalo sa hle ba nkwe le batho ba social development makala mang o fumana sna mogalo o hlakileng o amanang le batho ba nwana ba re ke ba social development because ha no wetu ya jwalo e ka fukuditsa ho no sheba trade o sheba labor o sheba agriculture ha no sheba ditseng ka ofela tse ka bala tse ka sebetsang bo betco bo LNDC le tla ba taba ena ya fukutseya jwalo e no e buang e ya gabele ha bobebe e sa itse burden over bana ba ile ba social development e le go bona ba tle ba sebetsana le taba tseno tsa bona tsa go disa policy le bona gore batho ba phelang le bokoa le batho bana ba di social grants ka ofela ba batla ba le hantle.
1: Tate Magalanyane, ha o di beile je ntate ke kopagetle ge meme le momamedi gore le yana e be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla. Momamedi ho ka hana le nna le ntate Magalanyane dinomorong tsa mohala tsa 59933. 5993 ke nomoro eo go amohelang ka yona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena. Mamedi Dumela. Mamedi Kgotso.
2: Kgotso mme.
1: Ntate.
2: Ke nkgono Matang Imakwai. Taba ka tsena mo teng ba batho ba nang le bokoa. Ha ke utlwe hantle gona go thwe go sebetswa jwang. Gobane dintho tse ngata tsena di kwa ba ditšhabeng tse re di sebedisang ka tsone. Batho ba nang le bokoa ntate Magalanyane ke mohlaleng go tla sotlhwa gore dingaka tse hlahlobang batho di be le matsatsi a go tla ditleliniking mo setšhaba se leng gaufi le teng. Batho ba tsebe tla tla hlahlojelwa teng ba be ba fumantshwe ditokomane tseo tsa gore ba tshwaneleya gore ba ka fumana mokgwa wa gore ba iphedise ka bokoa ba bona bo ba nang le bona ha dingaka di tlile gaufinyane nna e tlebetse ntho e fokoletsang gonne ke batho ga ba tsebena ba bakae gore dingaka di atametse pela bona ba tlotla ba tlhatlhobela ba tshwanetse ba nkile diforomo tsa gore ba ba tlatsetse ba tswe moo ba ditshwere se ba ya mola mo ba jo kenya dikopo teng go se arabeleile dingaka di ba arabetse e be e tlhakile potso e yaka
1: e tlhakile mema
2: tankabobedi ntate Magalanyane ona moputso o o fuwang batho ba nang le bokoa o fokolang ga botlhoko ga kana-kana o tlhabisang ditlong motho yono tshwanetse a le tsietseng ga se boiketsetsa letho fela o fuwa ntho e motsheyang gobaneg eastena le yone ene ya maqhekwana e re e fitlha fela ke dula ke le monka tlhong ka mo nna e re e fitlha fela ke gongwang ngwana dishopong a sa ntšhita e le tla e feleletse ke gola license e fedile jale ga le nana re phela jwang ke ape re sa thuse le ka bogorona re ikemela jwang re sa fue ditrekta ditlo ba gaufile rona re ikemele diratswana tsa rona re nne re bonena bophelo re thusa jwang ke a leboga ke tlhakile
1: o tlhakile mme matanki ke a leboga 59933 5993 ke nomoro ya mohala yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo mamedi kgotso mamedi dumela
3: kgotso mme le ntate
1: mme
3: lebitso la ka ke mme mmagotshedisitswe ke dula mazinoto
1: mme mmagotshedisitswe
3: ke kopa go botsa ntate Magalanyane tabeng ena e hlile ya di-project kapa yo ketang go bua ka ena gore na motho ba ka thusetswa jwang e le gare ga ke a ukwisisa gare e tlameya e be mafapha a kopaneng a fapakaneng empa go na le diterekeng tse di nna ke seterekeng sa maseo tseo bona go nang le bafane go nang leng jale ke botsa ke rena ditereke tsena tsona di ebe di shejiwe jwang gobane bona ba ntse ba etsetswa tsona mekgwa eno ya boiphediso ka nnete tšhelete ga ya moela fela ruri ga e kgone bang ga gona dithusa tsamao ga gona bele ka nnete

0: Yona e nyane e tlhoka tshetso ya di-project. Ke tlhakile mme.
1: O tlhakile mme, Makasedisitswe, ke a leboha. 59933 5993 mamedi ke nomoro yeo le wena o amogeleileng ka yona. Mamedi dumela. Mamedi kgotsa. Me.
2: Le ntate Magalanyane.
1: Madam
2: Paul.
1: Me.
2: Kgotsa le ntate Magalanyane, o bua le nkgono Sesi St. Michael se Boinya Tsoroma motlho mo.
1: Nkgono Sesi.
2: Eya, mme ke na le ditaba tse ngata ntate Magalanyane tseo a la di bua ka kotloloa gantle ga a qala gore batho ba na le bokoa ba fumana tšhelete nyane and-e e nyane ka mora nako e telele ntate Magalanyane e be ke neng ntate Magalanyane batho ba na le bokoa ba tla ke ba nkuwe e le batho le bona go latela ka moo se o boletse ka teng gore mona mo ntse le ya teng tšhelete ya bona e batla e le ngatanyana ena ya batho ba na le bokwa e le nyane. Jale ntho e nngwe ke sa inkwisising ke ena ya gore nkgono se se a tsamaya ka di-crutches teng a dutse a le mong ka ga ntlo ena ya gae e be go tlo shejwa gore na nkgono se se o na le eng ga a na eng empa ba godileng bona le ha e be a ka lekana le ntate Magalanyane jalo tokomane tsa ga e dire o na le 70 ga o na dipatlisiso tsa letho o e ntate Magalanyane tletšhelete ena e nyane o eye ntate tlhege ke etsa kopo e kgetheileng ke a leboanne nka bua lolololo pele ena ka e reteletse ke a leboanne dimpo.
1: Ke a leboga nkgono Sesi, re tlang ka mo mamedi e mo ntate Magalanyane a tsebe go kena ditabeng tsena tseo ba mamedi ba seng ba ditekile go yena. Nomoro ntse le yona eno ya 5993 mosotho wa eso yeo re gokaganang le wena ka yona. Mamedi kgotso.
3: Ke kgona ba nne
1: ntate net
3: ke kore ga e le ntate Magalanyane motho o sa tsebe gore na o ka re mobane ke motho a lakatsa ntho seng empa re nke ke mo botsa e le nngwe fela ya gore gobaneng ka nnete ya Modimo we go na le mo motho o otlayang botlhoko pele botlhoko go batho bana ba nang le bokoko eo o tla bona motho eno a ge mmona a sena letho le lapeng go sena letho empa gono gothe ntse go batla batho ba itlo tlhatlhoba gore na o phela jang go nke dikgwedi-kgwedi motho wa Modimo wa mo tlhotsi-tlhotsi-tlhotsi gobane ntho e saetse le ka matlho fela ka nete bonyane go sa beiwe nako ya gore ga e be e le nako e telele kgwedi motho yo ba tlhatlhobiwe a sa ntse a sokola a phela ka thata a tsamaya ka nako e nngwe a robala ka tlala ka nnete mona ntate Magalanyane nna mona ga e ka tswela ka thokonyana gamme ka re nna ga ke utlwisise gore na gobaneng o ntse o thire budget ya rona e nyanyana wa tseba mona ntate wa ka tlhompho le boikokobetso ke mpe re dumelelane le ompe o dumelelane le nna gore re le naga re selege gobane re sebedisa tšhelete e ngata gagolo maetong basebeletsi ba rona bahlanka ba tšhelete ya dipokothong tsa bona go feta mo e tshwanetseng go ya teng ga ge etse molao wa gore mohlanka ga a kentse letsogo ka mokoteng wa setšhaba a tlhoe motho senyelo ke mosebetsi gangkgang bone china ke eno o reile bane ga e batle mokoteng wa setšhaba ga e batle letho ke a leboa ntate ko re le nna nneng ka ya pele empa ka go ba ke ntate Magalanyane ge ke felelemo
4: nkgome tanki o bua taba ya botlhokwa ena ya dingaka goba jale assessment ya ne ntse ke bua ka yona medi ehlile e etswa ke dinengaka tseno tse ba reng ga dio ditseng ga di di teng ga gona le motlhatlhi e ba tsebang gotlhe ba sokola bona ke a gola ke e nngwe ya ditaba tsa botlhokwa e re tlameileng go e etsa mme team eno ya dingaka ehle e eteletse pele ke Dr Mojela jale ke a gola ntse tlhoka wa ka ikehlege e tshwareng ka maatla gagolo ge a tseba gore o monana Queen Two kapa Maseru District Hospital le team tseno tsa gae mo difapaneng mme re tlameile re ke re utlwe gona

hantle hobaneng bonyane le ha ebe e ka ba ditsing tseno ba tseba go batla tla gabedi ka selemo kapo gangwe ka selemo fela o tsebala go batla ba teng ga ebe batho ba setilwe ke bona ba sa batlatla ba ba follow up empa e ne lebeletse go setereke se se le se seng medimpho ebe go ba le ditlhatlhobo tselwa setereke se seng le se seng empa nkgomatanke na e ka re di ka ba gaufinyane jalo ka ga le ga seka ke mono ebe di tla ba tliniking mono eno e gaufinyane le bona go tsebala go tsatsi le leng ba tla ba teng me ka gola ke taba ya tla ke re thetse go bona bo Dr. Mojela batho ba what DNA e ikarabellang ditabeng tse eno na bua ka ene ya boiphidiso jalo ka ke bile kere ga ke tse mohlala kapo ke mea go thusa ke mohlala ka Mazinoto Mazinoto mo sentse o na le di-project tse e leng teng e tlamehile ka la bophelo le sebetsa le batho ba but le na le database e go kelaneng le ena ka mona e tseba gona ka ntle go etsiwang mme ge ka kenya letsogo jwang gore bophelo maphelo a batho ba nang le bokoa a be betere jwalo mme gape a tsona buile gore na a buile ka ditereke tse nang le di-project gorena ke ditla jwang re ntle ngwe na le di-project ntle ngwe gonato e tledi teng di-project tsona tsa lekala lona lena la social development tse ngata bo mogalesuku ke gola tse fitlhetseng batho ba bangata ke itlile ka bana ntse ba bua ka di-benefits tse ka ba sekete ka ofela jwalo empa ga ga tsona dikeleditse le batho ba nang le bokoa le ka bothiwa le ka bokuti di teng di bakeng tse mmalwanyana di-project tse jwalo mme maratshediso e tledi teng mme di e ditle ka ga o ntse o etswa yona taba ene ya assessment ba itse ba sebedisa ntho tse ngata bo NISA le di-assessment tse dingwe tse bontshitseng gore na tlala e otsile kae mme be se ba based on taba yane ya ga go ntse go bua le di-council nkgono sesi o ne a re tšheleteng yena ka nete jalo ka kešwa ke reng nkgono sesi tšhelete e ne e sale ka botsa gage e ne ipapise le eng ga o tla beiwa ka 200 gobane 216 ga gona le mo e tlileng e ka thusang ka matla a itseng go latela gore batho bana ba bangwe etlile ke ba phelang ba ifitlheile ka gono fela jalo kang kgose jare e montle wa dula wa phela mme e nngwe eo ntate nnete a buang ka ena gape-gape e leng ena ya o assess ke gola le wone tsa ba le ka go bua ka ke gopola ga le kwa tsa bana ba dikhutsana na le sebaka se seng seo bana banana mme wa bona a ne a na le ntlo e ne le gantle ntate a le a sebetsa kwana ntlo ya ba gantle so yaka ka baka la ntlo o fela e ba ga ba thuse motlhang sa tlhokaetse go a fumantshela go fela le ga e le lekese fela le ga e le sejwang fela bana bana ba lapa goo empa ba pota thoko ka lebaka la ntlo go sa jediwa le ka tlonga mone a ga o fumana fona a tseba ntate a tlhela a sia a gaile a sa tshela le o tshela fatshe mo ke le goele fela ga go a placetsa goa ga ba etswa lote empa jale batho ba ba sheba fela ba tla ba tota ba setsa ba sa ba sheba ntlo go ntlo ke yane golo ga di-first rate di gauile ga o na le mamati ka gare ka mona kore ele batlhabisa ditlhogo a leng teng mone fela jale batho bana ba tloetswe so ke a gola ke tsona ntho tse ntseng tate nnete ya buang ka tsona re ntse tlamehile mokgwa ona wa go kgetha le one o ko fetowe o ko tloe mona mo leng tobae mona ke bona ka ga e sale o bewa ka gona go na le tonki go na le ntlo go na le ntho tseno ga di etsa jalo tse di fokotsa dimaraka tsa gore o ka thusa jale ntate nnete gape-gape o bua ka taba enana ya dikgakanyo tsa ditšhelete tse o tweng dinyanyana tse kapo ga dijo jale o tsare ke a gola ga ne ka ga fokotsa ga lwantsha taba enana ya bobodu gape-gape bobodu ba fumana punishment e golo e ne tla fokotsega ntate nnete o bua nnete mmadimpho gobane gona le tsele go akanyetswa gore Lesotho le latlhelwa ke 1.4 billion ka selemo e leng mabapi le taba tsa bobodu le bomelemele ka mantse a mangwe ka gore ga se go shota tšhelete ka gona e shota tsena gobane tšhelete e tlhe e sebetsa ntho disele le tsona tseno tsa di-project tse dingwe o fumanago ga e tšhelete ena bogolo e ka re e ya diphokotong tsa batho ba itseng e tsamaya ka bomelemele le bobodu ka nako tse dingwe jale ga e sa fitlhile mane ya etsa ntho e toma jalo ka ga e ne e tlhokaga so ka nnete ke dumela le ena ntate nnete ka nnete kore enena ya bomelemele le bobodu kore ke nngwe e diang moruo wa naga ena jale e tlo kopanya le gore jale batho ga ba bodile ba etsa gore go se ka ba le di-systeme tse ka lokisang ditaba gobane a tseba gore naga e tsebe go loka go tlhoka le batho ba ke ba e tshepagalele kore re tsebe gore a ke nanka go sengwaka a ke na utswa tšhelete ga ke na batla gore ke ise melemo ya tšhelete ya mmuso go batho ba amanang le nna kapa go ba gaeso

0: bona ba leng ba itshetsa kore le ka ba ka tsetelang ba rutlwa ba ntse ba tshwile ba ntse ba tšhetšhela morago batho ba tepale re tla sala le maphetolo fela a sa ntse a keneletse bomenemeneng bona ga e le fela e na ntse re tswela pele ka e nang ledipo ke a leboa.
1: Kaloma ntate makgalanyane ke kopa kamogele bamamedi ba babedi ba go qetela ntate re tsebe go lokolola mamedi go kagana le gona nomorong ya mogala ya 5993 kgotsa mamedi mamedi dumela
2: dumela mme
1: ntate
2: o phela jwa mme
1: gantle o phela ba ntate
2: re beetse mme ga o di ditaba ba ke utlwe mo sealemoya mme wane ke mpa ke tsa tlhaloso fela go se ala ba ka kwano ka tswedi ke ka tsena ke mona a tse ga o ile o fuma ka tsika ne tse se kuri tsa tsile kwa la seyo
1: ke a le banda te re tla fitisa ditaba tsa ha o ba ikagabella
2: ke a le bo
1: 59933 5993 mamedi ke nomoro ye o le wena o amohele ile ka yona ho ba le se ya bo ka yona ditabeng tsena tse o ntate makgalanyane a seng a di otlolotse mo mamedi kgotso mamedi jume
3: ke re ke bua go tshwanyane ke re batho ba ga re na le dithusa tsa madi o ntshe ke tsena di wele mona ga o tsere na di lokiswa kae ga o tsere na le dithupa tsena tse bonkgono tsotsi ba tsamayang ka tsona ke fumaneya kae ga e sale o nana le ntho tling ke orthopedic workshop mane queen two ya gale gona ke na motho a o sa tseba le ona e go kae ke a leboa mme
1: ke a leboa nkgono sese 59933 5993 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka yona ditameng tsa gona mamedi dumela
4: allo
1: ntate
4: mme a dimpho kabedi
1: ntate
4: ke tholong wa kao
1: ntate tholo
4: ke kutlile
1: ntate
4: kannete ke a leboa fe mme waka ke ne ke re ntate makgalanyane ke se ka ba le go pheta difira fela ditaba bogolo di sedi bue ke a gora ka ba gore nate makgalanyane ena yena a taba leng baka le mpele le le le tshosa mongaka ena ya batho bana ba nang le bokoa e ka nna ba mela dinthoko tse o polela ka thoko o sotlo o tlo o ntshwagele wa ware ke karamae matha seare mme sarena se ya sukodisa sebile re sena thasole ya gonne reodelelo ba gafio kare kere taba ena batho ba nang le bokoa ntate nnete re sadi a bua ditaba le motho a kalong bane mme matangi nna koro tse kereng le ele tlhoko ke gore yana motuso eno e fokolang ka nnete go ja ba e fumana kgwedi le kgwedi ka nnete ena yana le mpeleng ke re seong basomphedi baka ga e mpe e senyetse ka tsela e nngwe kgwedi le kgwedi ga mpe e seretse ore ditsiane tse seyo tsego nyana banne ba di fumana ke batle le o bua galo lolo mme dimfoba ka nnete ya modimo ke e karama e sentse e matha mme
1: ntate makgalanyana ke kopa re phethele ditaba tsa rona ka nkgono sesi le ntate tholo ntate
0: Gone setse o ne a bua ka di-wheelchair di-wheelchair re ne re lebeletse gore selemo le selemo di ntse di budgetela fela jale di-wheelchair tse e le tsone bothata ba tsone e ne e le gore e tlamehile le team yane e ntse assessment ya gona ke batho ba mofuta ofeng ba batlang di-wheelchair tsa mofuta ofeng e be di order goya go latela di-assessment tseo ke gona ke yone mme kanete le tsona ne re ka ra thabadika tsa tswa dipolotiki di-wheelchair tsena kore re tseba gore di-wheelchair di atla difitela go beng ba tsona because di-wheelchair tsa bana ga ebe di dusitswe ditorong gona jaletse yale ebe ga di isimane nako e ditlang bana bane bana ba diregetse sa ba le ka godimo go tsona ga di sa ba lokela kore e baka bohlhaswa bo tshabe ya tabela mme re e kgalemetse ya ntate tholong e ne ya kgwedi le kgwedi re fane ka deadline mme re tlabetse re etsise apeape gone ba go tloa October ga re batle go bona batho ba nang le bokoa ba ntse ba fumana tšhelete ya bona ka dikwata ga ebe ke 250 ga ba e fumane kgwedi le kgwedi ebile ba e romelelwa go se ka nna tho e tlo isiwa go bona mane obane e ne etsa go tšhelete ene batho bane ba nang le bokoa e nyamele gagolo mme dimpho because ba tsaya ke tšhelete e kalo ka 45 million ga o ka bonana e senyega jwa mme dimpho e ntse e tho isiwa ko go yona mono ka tlo wa fumana go a le pele go ne thwe ke gola ko wa utlwa go ka ba le 15 million o thweng ke ya batho ba isang a ukwa ke bua ka 45 million madim le dadetolo jaale ga e ba gore batho ba ile ba tla isa nako e ba isang re bua ka bo 15 million e ba tla e fumana ka nnete.

0: etse toka o ka tshelete ka be cover ile batho ba bangata jwa ha be 15 million ka quarter e fuwa company ya le entseng e yisa ha o se sheba ha ntle tshelete le gore re bua ka tshelete ka loka 60 million ka ofela ya le ha o se ka hita ba ikopanya ba ba ke it doesn't make sense gore ha e taba tsana ha ina go get made in pro di khathatsa matla o se tle o sheba dipalo ke wa di etsa tshwele ke khona o sihlela yeiwa ke se se se ke la taba ye jwa go la ga ba bua ka di 45 million tse pedi tse fuang ile nyene ya e re ka ntotsana tsa cash in kind le taba tsa cash public assistance in cash tshele tse tsene dinyanyana nne di empa ke ga ba ka fumana go tlhona mo dikopane hape hape le tsela tsa bana e le hothi company fumana 60 million ka selemo ya go e distribute tshelete e jalo e shebana yo kae
1: ntate magalanyane tlhe ke leboga nako ya gago le seabo sa gonanong la go tlola taba le ka moson tate mamedi ka sona sebopeo sena re bega lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa go raya pele gona le wena re tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo ge tswela pele ka ditaba tse dingwe tseo go fuparetseng tsona
2: re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditupelo a tshwara ditupelo tse amanang le naga ya esita le sada o tla ba a lebuka ena ya sonseonototo another development for sadek another development for lesoto a leka go nonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepagen aba naha ya ntshu ke ka tsama ke ba ha ntse jwa go bo tshabe ho go tse ke ya ha e ba go bo tsha ha ra bo tsona di ja e fa ba ni ha ba tsena tsaba se se tsa go bona wa ka se mo se se tsa 97 o na ba ne le kwa a itswa tsa le le ka se so nya se tsone a ne le kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo ya ka bona a go tsana le baba go tso ya go tsya di pani ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke go tso ya di ya tsana ka tsaba ke le le re wa se ke lo ke na go kolla go ke nyo lo hele go di mo tsa yo tsana u la e ke la tsaba yeso me ba bona ha a e sa go go re ne mme kwana ba tsu ba tsale le go ba bua ka makgota ntlafatso a tseteletseng a setsile dicouncele kapa di-community council tse o re nang le tsona ka
3: keleng ke ne ke tla go basotho itlhe ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ragitsetsena tsa rona ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mankaparamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go fe re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopana le tsona kopane ka ofela di sa lege ya sa rasisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela ke sa le lekala le thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegese go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
4: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dua o eta nako ena ka ofela go sa bona le ditho tse e tswang gantse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetsesa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlofosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsa eng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa

0: epaiseng hobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale ehlile ntho e tlhokalang ke majwe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgangka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka go phetego botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file oa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: ebile ga ke ne na batho bano ba nese ba suputsa pele ba ka kannete ga se le obane ke mosotha letsogo kapa ke meneka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba suputsa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphen go ja tšhelete e bokae kannete sme ga ke
2: tsebegoga
1: nna ke tsele ka nnete empa seo ke se setse bao gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke re nne le tshwentle tlele ke re rona re e phamoletse go diofeka gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwebi botlhe ba nang le tshusumetso le madikologong ba tle ba tota ba gakisana wa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: Nakwa ke hora ya pili sena ke selma ya salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malebabo majoro mo mamedi dumela. Dihwai tsa kgomo tsa lebese di seboko ka feme ya dihlahiswa tsa lebese ka tiiso ya patala ya bona. Ha bua mokeng wa baphatlalatsi ka jeno lebitsong la dihwai, Monghadi Molefi Mabote, o re dihwai di ne di lokela hore ebe di fumane tjhelete ya bona ka la supa phato e le ya kgwedi ya Phupu, empa ho fihlela ha jwale ha ba so e fumane. A re sena se ame bophelo ba bona esita le baphediswa ba bona. Monghadi Mabote o re ba entse mekutu yohle ho bua le bookamedi ba sa atlehe, empa ka la 19 phato ba ile ba fumana lengolo ho hlaha ho boto ya tsamaiso hore ho na le mathata a ditjhelete ka ha feme ya lebese e kgaotse maqhama le demna yeo e neng e reka le ho tsamaisa lebese. E mong wa ditho tsa boto, Monghadi Tseko Bohlwa, o tiisitse taba ya hore ba kgaotse maqhama le demna le tieiso ya patala ya dihwai, empa a bontsha hore ba ntse se ntse ba lokisa dipatala mme di ka kena nakong ya letsatsi kapa a mabedi. Mokgatlo wa sefapano se sefubedu o phethetse seboka sa ona sa selemo le selemo ka o tshwara dikgetho tsa dikgeo tse pedi tsa boetapele. Monghadi Tshidiso Lesenya, setho sa komiti ya Maseru, o kgethetswe ho ba presidente ka ntle ho kganyetso ya letho ha Mofumahadi Makgahliso Mashiane ho hlaha mokgotlong a kgethiwe e le setho ka hara komiti ya tsamaiso a tlatsa sekgeo sa Monghadi Teboho Makumela ya seng a ile a hlokahala. Mokgatlo o lebohetse baetapele ba batjha wa boela wa leboha presidente ya mehleng Monghadi Hareteke Nkgetse ka ho sebetsa ka boitelo le seabo sa hae ka hara mokgatlo. Ke hona sebokeng seo mo batho ba 19 ba ileng ba tlotlwa ka ho ba baithaopi ba hlwahlwa le dikgwebo tse tsheletseng ka ho tshehetsa mokgatlo ho anetsa thomo ya ona ya dithuso. Ho tse ding, mookamedi wa diphatlalatso wa ofisi ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho LHDA o re ba bile le seabo dipuisanong tsa metsi mokeng wa ditaba tsa metsi o Stockholm, Sweden. Monghadi Mpho Brown o re ba arolelane le baemedi ho hlaha dikakulong tse fapaneng tsa lefatshe mosebetsi o etswang ke morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho LHWP mabapi le ntshetsopele ya meralo e meholo ya motheo ya metsi hammoho le dipuisano tsa tshebedisano ditabeng tsa metsi le tsamaiso ya mehlodi ya metsi e arolelanwang ke dinaha. Monghadi Brown o itse ketsahalo ena ke karolo ya mekete e tshwayang dilemo tse 40 tsa LHDA le seabo seo morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho o bileng le ona lefatsheng. A re moifo o etelletswe pele ke modulasetulo wa boto ya LHDA Monghadi Pete Molapo hammoho le mookamedi wa LHDA Monghadi Tente Tente le baetapele ba lefapha la diphatlalatso. A re diphethela sehlopha sa Thaba Bosiu sa Mokgibo se bitswang Dinotsi se rerile ho matlafatsa boiteko ba sona ba ho kwetlisa le ho kgothaletsa batjha ho ba le lerato la botjhaba ba Basotho. Puisanong le setho sa sehlopha, Mofumahadi Makgopotso Matela, ka moraho thakgolwa ha letshwao la Thaba Bosiu mokgorong wa kgotla, o itse boiteko bona bo tla fana ka monyetla wa hore batjha ba kenele ditaba tsa botjhaba. A re letshwao le letjha la Thaba Bosiu mokgorong wa kgotla le fana ka tshepo ho batjha ho ithuta ka botjhaba ba bona le menyetla e ka thusang ho fokotsa tlhokahalo ya mesebetsi. Setho sa komiti ya ntshetsopele ya Thaba Bosiu Monghadi Mojaki Maqalane o itse mokgatlo o ikemiseditse ho netefatsa hore bana ba ithuta ba sa le dilemong tse tlase bohlokwa ba botjhaba ho aha bokamoso ba bona. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela metsotso ha e le 30 ka mora hora ya pele.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng hobane e senya tsohle ka
2: Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value.
3: With deals like Douwe Egbert's instant coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg for $47.99. And Colgate Original, gel or herbal toothpaste, 100 mils, 2 for 44 maluti. Valid until 6 September. Only at Checkers, Maseru Mall.
4: Mona Express Credit. Refana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao. Hore na o rara lenyalo. O ketika lengolo la thuto ka ponchafatsa tlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nako tsena tse bohloko bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabelo. O na le melawana le dipehelo.
1: Kana tota bena ya saha le mollo e bimbaka ha ona moetlaisa na ha ena ya moshoshoting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara botimo a re a re feel ntone e ba sotho go hle mo baneng ha ke ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena taba ena ya saha me re bolo ke tikulo ya gone go bana ke yone ta thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la gona le ntile le ga lahlehela
5: bala ba le batla go di khumbu mona motho wa ga go le license na license ndo tsa fa bisa di tlhong go re o ipotsa bana ba tlang ka bile bona ebe ba nna bo itshwa go se bo nyetle o fitlala mo mo so sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsitse mme ana motho yo ena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong ga ka lo bana ka mola ya fana le ya mo ena ke se ba tswana mola go ke dikgwele di ya mola ba le babedi.
6: Ke ne ke tla go ba sotso ke ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mese referente e etsa hala ka ga ditsedi tsa rona go re be tshelete tsa bona di ya go fitla mo le mongwa thuto e ne ba itse ba e fa bana gatello ya maikutlo ke thabe ya me ke nka se fisa fela ke le komiti ena na ya ke so ba se shaba ka man ka para ke la social cluster re tsore ka thata re tla tsware ka thata ga go lone re tlo ikemisa go re bona go dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba
7: Momamedi re lebohe mmale babo majoro ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a sa tswa re fa tsona re tla boela re kopana le yena hape ha hora ya pele e fitile ka metsotso e mashome a mararo ke kana mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolla taba mogatlhelong wa bobedi ge kana ka ditaba tse supang hore mmuso wa Lesotho ka lekala la thuto le kwetliso o kene letsholong la ho matlafatsa tshireletso ya bana kgatlhano le tlhekefetso ka ho kenya tshebe.

0: tshehetsong lenane la dikolo le tse sireletsehileng sebakeng sa bohle dikolong tsa mathomo tse ka bang makgolo a mararo. Dikolo tsena di tlalehwa di na le karolo ya bohlokwa ho thibela tlhekefetso le ho theha tikoloho eo ho yona bana ba ikutlwang ba sireletsehile mme ba phuthulohile ho ithuta. Ho feta mona, tlhekefetso e etsahalang dikolong kapa tikolohong e potileng e tlalehwa e senya bophelo le ho ama kelello ya bana, mme sena se ka ba sitisa ho ithuta ka nepo. Ho thibela tshenyo e jwalo le ho arabela ka nepo ha ho hlaha matshwenyeho. Mme ho utlwa haholwanyane ka lenaneo lena, re buisana le Mofumahadi Mphe Molapo, ena ke mohokahanyi lefapheng la paballo le boiketlo ya ba barutwana. Re tla hokahana le Mme Molapo jwalo ho utlwa hore na morero ona o ne o reretswe ho arabela ditlhoko dife, le hore na ha lekala ka tshebedisano mmoho le balekane le lona le tla ikeletsa ho ba le lenaneo la mofuta ona, le ne le hlokometse dintlha dife, le hore na dikolo tsena tseo morero ona o tlo sebetsa ho tsona ke dikolo tse hlwauweng ka sebopeho sefe. Le wena he Mosotho wa heso, ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena, re tla o mema hore o be karolo ya tsona. Metsotso e leshome re furalletse hora ya pele. Mokgahlelo ke wa bobedi wa lenaneo la Re Otlolla Taba. Mme he, ha re ntse re tswela pele le wena Mosotho wa heso, o tla ba karolo ya ditaba tsena, mme o tla hokahana le rona ka nomoro e tlwaelehileng ya mehla ya 59933 5993. Ke nomoro eo re tlang ho qoqa le wena ka yona nakong eo re seng ho hweletsa ka ditaba tsena tseo re seng re o teketse tsona. Mothating ona Mosotho wa heso, re ntse re etsa mawa jwalo a hore re hokahane le Mme Molapo ho tla otlolla ditaba tsena tseo re seng re di tekile, re o teketse tsona Mosotho wa heso. Metsotso e leshome le motso o mong re furalletse hora ya pele. Lenaneo ke la Re Otlolla Taba leo re leng ka hare ho lona. Mme re tla utlwa Mosotho wa heso hore na wena ditaba tsena o di utlwa ka sebopeho sefe. Mme Molapo?
1: Dumela mme.
0: Ke a o amohela seyalemoyeng sa Lesotho lenaneong la Re Otlolla Taba, mme lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
1: Ke a leboha mme Dimpho.
0: Mme Molapo, re hokahane le wena tje, mme re ithutile hore mmuso wa Lesotho ka lekala la thuto le kwetliso mmoho le balekane le ona ba kenyelletsang UNICEF ba kene letsholong la ho sireletsa bana dikolong kgahlano le tlhekefetso. Re re o ke o fe Mosotho haholwanyane mme hore na mmuso ha o tla ikeletsa le balekane ba ona ho kena letsholong la mofuta oo, o ne o etse hloko dintlha dife le hore na letsholo lena le tlo sebetsa ka sebopeho sefe?
1: O ya mme, ka nnete ke a leboha. Lebitso la ka ke ntse ke le Mme Mphe Molapo. Ke sebetsa ka mona ka lefapheng la Learner Care and Welfare Support Unit mona lekaleng la thuto le kwetliso. Ke a hola ka mona ka mo re sebetsa ditaba tsa, nkare ke school health ha ke bua ka sekgowa, empa he tsa bophelo bo botle ba bana dikolong le tshireletsego ya bona. Ke a hola taba tsa child protection, tjhe ka lehlakoreng lena la lekala la thuto. Jwale ho le ho hlokomelehile hore ka nnete dikolo e se le dibaka tse sa bolokehang. Ho etsahala ditaba tse batlang di le ngata tse bodutu, empa jwale ke sekolong ke hona moo ngwana a qeta nako e ngata le hona teng. Sekolong ke hona moo ngwana a lokelang ho ithuta phuthulohile. Jwale lekala le ntse le etsa mekutu yohle ya hore sekolo e be sebaka se tshireletsehileng, se bolokehileng. Ke ka hona re leng ra qeteletse re fihlela ditaba tsena kgokanyo ena ya hore re thuswe ke UNICEF ka lefapha lena la hothwe ke Systems Transformation Grant e leng STG, jwale tlasa Global Partnership for Education. Jwale ho na le dikolo tse hlwauweng tse 300 tsa di-primary tse leng tsona tse re ntseng re sebetsa ditaba tsena ka hara

0: tsona mme dikolo tsena ke tseo hangata ka di bitsang hard to reach ha se dikolo tse fihlang ha bobebe le dintho tse bang di ka etsa o tla fumana hore tsena di ba ka ba di fihlela ka thata re batla dintho tse atleisang bophelo moelelong wa sekolo di dia o fihla ba jwale ho sa fihle empa le kala le ikeleditse ka nnete hore tsona tsena tse sa fihleng tsona tsena tse sekisetswang e be tsona tseo re thusang ho tsona. Ke a leboha mme.
1: Ke a kgola mme Molapo Mosotho wa ka rena dititjhere e ka sitana le batswadi e bang ba tla kenella ho atlehisa letsholo le ba tlo kena ka sebopeho sefe hore dititjhere di utlwisise hore na ditaba tseo le tlang ka tsona le tlo ba atamela ka sebopeho sefe ka ha e le bona ba kopanang le bana letsatsi le letsatsi.
0: Ke a leboha mme. Hantle letsholo lena ke ho fana ka thuto le ho kwetlisa le ho hlokomedisa hobane ka nako nngwe o tla fumana hore motho o ntse o etsa ntho o ntse o sa hlokomele. Thuto ena re e fa matitjhere le tsona di-principale tsa dikolo tsena tse se ke boletse hore di hlwauwe. Leano ke hore re etse bonnete ba hore sekolo se bolokehile. Se amohela motho e mong le mong a tlileng ka mabaka a ho tla ithuta mme e tlare se tshireletsehile. Moo ngwane e mong le mong a tla ithuta a phuthuluile ho sena violence. Ke a kgola o hlokomelehile hana tjena hore ho na le diqholotso tse ngata tseo bana ba kopanang le tsona e ka ba tsa dithethefatsi e ka ba tsa hore kannete re ntse re ema ka ntlha ya tsamaiso kannete hore matitjhere ke re fokotse ho shapa bana. Ke nnete ba tla araba le batswadi ba re ngwana wa kgalengwa ngwana a ne o shapwe ka nnete a fuwe letswai but le teng re ntse re hlokomedisa matitjhere hore ho shapa ngwana le ho mo kgalema se ke ya ba ka maikutlo hobane jwale ha o se o mo shapa ka maikutlo jwale o se o sa kgaleme ka tsela eo e leng tebello ya motho e mong le mong kapa ya motswadi e mong le mong ngwana ha ya ka kgalengwa o so etsa hore seng re re ke violence. Jwale ke a kgola ke tsona ditaba tse ntseng re di shebisana le yona matitjhere le bona baokamedi ba dikolo hore kannete ha re yeng hantle re ya le bana ngwana o ntse ka buswa hantle a hlokomediswa jwale hape o tla fumana hore ona matitjhere mothating ona o seng re le ho ona e se le taba hore na o tla tseba jwang ha eba ngwana a ile a hlekefetswa le ha eba a sa hlekefetswe ka ga jarete ya sekolo mohlomong a ka hlekefetswa tseleng e tlang sekolong kapa tseleng e yang hae o tla bona kang. So hona tjena dithupelo tsena tse re ntseng re ba le tsona re hlokomedisa hore na matitjhere a tla bona kang hore ka o bitsang the warning signs jwale ha a sa bone jwale o atamela motho wa bonalang e ka o hlekefeditswe jwang e le horeng haeba ngwana haeba a hloka ho matamela o tla matamela empa ha ngwana ka a utlwa phuthulile ho motlalehela jwale yena o fetisa ditaba tse jwang a se ka di fetisa e le taba e mona ya ho seba but o fetisa taba hobane o re taba ena ha ke e fetisa ke e fetisa hobane tebello ya ka e le hore motho ona a fumane thuso e tswellang pele re e bitsa to refer a case kapo ho report. So hape ha o ripote fela kapa ha o refere fela o referela ngwana le ho tlaleha ditaba tsena di-channeleng tse nepahetseng tseo re ntseng re di shebisana le bona di-principale le matitjhere. Mohlala, o ka referela ngwana ho ya CGPU, o ka referela ngwana health facilitating kapa o ka referela ngwana social development kwana mafapha ao re ntseng re shebisana le yona matitjhere le di-principale hore kwana mafapha ao ha re sebetsa mmoho re sa si batswadi ka thoko but re sebedisana mmoho re tla etsa ngwana a hlokomelehileng mme a tla utlwa phuthulile ho ka re tlalela eng kapa eng e bang ya mo etsahalla. Hape re le lekala ka nnete re ntse re eme ka thata tabeng ya hore hantle ha o nepetse ko re tlwele ho shapa bana re bue ditaba tsa positive and non-violent discipline gore dikolong moo ka nnete thupa we le ha ba neneng go thoko ona mokgwa o kgalema but ka nnete

0: re ke re be fatshe re ke re bona hore na re tataisa bana ho ithokomela hore ba se ke ba etsa diketso tseo ba ka qetellang ba utlwisitse ba bang bohloko kapa ebe ba etsa diketso tse ka kgannelang hore motho a qetelle a mo halefetse ka tsela eo a tla qetelletse a mo hlekefeditse. So ke tsona ditaba tseo re ntseng re buisana ka tsona haholoholo dikolong tsena tse ntseng re kwetlisa matitjhere a tsona mme.
1: Ho bona hore bana e ba karolo ya ditaba tsena mme Molapo le hore ba boemong ba ho buisana le methaka le bona ka ditaba tsena tseo o seng o di buile. Taba eo yona le e atamela ka sebopeho sefe tlasa morero o.
0: Ka nnete ke lebohile haholo ke taba ena. Re ile ra qala pele ra thuswa ke World Bank hore re be le ho nka ka o bitsang di-club. Ha ke tsebe lentse la Sesotho yo le ka hore na ke tla ka club keng. Fela he, re ile ra ba le di-club dikolong tse phahameng tse 69 ditrikeng tse 10. E ne le hona moo re neng re re ho bana kapa batho ba batjha ba ke ba ikopanye, ba ke ba shebisane hore na ba ka tswela pele bophelong jwang, ba shebisana ka ditaba tsa bophelo bo botle, ka ditaba tsa ho ithuta ha bona e le di-life skills, di-social skills. Ya ba ho a hlokomeleha hore ditaba tse ngata ha di bua di ya bathong ba ka dikolong tse phahameng. Tsena tsa di-primary ha se hangata. O tla fumana hore re ntse re ko bane re dumela hore bathwana ba banyane. Jwale hona tje, moralong ona wa dikolo tsena tse 300, ho tlotla ho ba le child protection committees tse tlabe di tsamaiswa ke bona bana ho tloha grade hana ke grade 4 e tlabe le bona ba fitlhela 8 grade hona dikolong tsena tsa primary e tlabe le bona ba leng ka hara dikomiti tsena ba kgetha mookamedi le motsamaisi leng e le bona ba rerang hore na ditaba tsa tlhekefetso ha di etsahala bo mphato wa bona na di sebetsa hale jwang. Ha se gore ke bona ba tla etsa diqeto e le ba re fere a ho tlo bontse o na le ditšhere e alositeng club ena kapo komiti ena ho tlo bontse o na le principal bona ba ba kwetlisitsweng ba tlabe ntse ba shebane le hore batho bana ba batjha ba ba tataise. Fela jwale ho na le ditokomane tse re di developileng re le lekala ka thuso ya yona UNICEF e leng yona e bontshang hore na child protection committee ena e thehwa jwang le hore na mosebetsi wa yona ke ofeng le hore na titjhere e tlebe e reretse ho e tshehetsa e ba tshehetsa maikutlong jwang e ba tataisa jwang hore ba tsebe ho phuthuloha ba tsene ho tlalehe tse ba di sebetsang ebe tse lekaneng dilemo tsa bona but e tlebe se hore ba sebetsa di-case boemong ba sekolo ae ba tlebe ba thusa ho kgothaletsa bomphato wa bona hore ha tlhekefetso e etsaetse ba e tlalehe e le hore motho e mong le mong a dula a phuthuloile hape ba kgothaletse le bomphato wa bona hore ho nepahetse hore sekolong motho e mong le mong a phuthulowe ba be le di-relationship tse re reng di-positive ha ho a nepala hore nako ena kaofela e mong o lwantsha ba bang e mong o emela ba bang ka ntle gating e mong o hlekefetsa ba bang ha ba ya hae ke ditaba tse fosahetseng tseno empa di hantle ha e le bona tlasa thuto le ba e fuweng ba bona hore ehlile ho fosahetse hore ebe re ntse re tshwarana ka tsela ena mme.
1: Ke a leboha mme. Ditaba tse ding tse amanang le tlhekefetso mme Molapo di kenyeletsa ditaba tse ka hlokang bokena dipakeng ba sepolesa sa Lesotho ka CGPU jwalo ka ha o ile wa hlalosa. Hona le mekgwa yeo le e rutang bana ya ho tlaleha kapa ho ba fa lesedi la hore na ditaba tse moo e bang ba sitwa ho bua le dititjhere tsa bona kapa batswadi ba bona empa ba ka ditlaleha ba ditlalehe ka sebopeho sefe.
0: Ke a leboha mme. Hona le di-poster tseo re ileng ra di developa mona re le lekala ka yona thuso ya UNICEF re tlile re phatlalatsa child helpline ya 116 moelelo e le yona taba eno ya hore bana ba tsebe goba ka nako nngwe o tla fumana gore mohlekefetsi ntse le yena motho a teng sekolong kapa mohlekefetsi ke motho yo ngwana a mo tshabang jele o hloka go tlaleya sebakeng se seng a tsebe go fumana.

0: principale le bona matitjhere gore di seke tsa patwa ka stafomo di be pepeneneng molemong wa gore bana ba tsebe go bona nomoro ena ba tsebe go letsa ngwana o ntse a lokolohile gore a ka ya setsing sa bophelo a tlaleha ditaba o ntse a lokolohile gore a ka ya setsing sona sa sepolo sa ka CGPU re ntse re sebetsa le bona gobane go ntse na le ditokomane tse ntseng re di developile le ditlho tse ding tsa CGPU mme ka ga technical working team e teng le ka lemonana mme ka gara dibuka tsena tse re di entseng go ntsotlhe ka nako yotlhe ga re bontsha taba tsa go refera re ntse re bontshitse gore ngwana a ka setsing sa bophelo se gaufi a ka ya maponeseng a gaufi kapa a ka ya le moreneng ke ka gona re ntseng re tlo tla re bua le dibote gape gore di-school board members gore le tsona di tsebe ka ditaba tsena tsa school related gender based violence gobane tebelelo ke gore ga di etsa le fela ka ga jarete ya sekolo le di-community money di a etsagala mme ke ka thuso ya bona re kopane mmogo from the school to the community re arolelana ditaba tsena tsa gore gender based violence ka nnete ga se ntho e ntle mme ga e tshwanetse kopanelo ke batho botlhe so le bona ba tsebe ka yona taba ena ya gore ngwana o na le tokelo ya go ka tlaleya gore na o sekolong gore na o motseng ke nomoro e buleileng mme eo ngwana a ka moelang dinako tsotlhe so re sebetsa gagolo le tsona di-community e le gobane re re sekolo ga se a dula se itshekile thajana sekolo ke ntho e ditaba tse e tsalang ka sekolong so re arolelana ditaba tsena mme
1: mme molapo ke kopa go arogana le wena metsotso e merago o nwe metsi mme re balole ditaba tsa sekensemane re tle re go kagane le wena gape go phethela ditaba tsa rona re se re mema le mo mamedi mamedi e re ga ditaba di le ka sebopego sena re boele re fe ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa sengesemane rona le wena le mme molapo re tla go kagana gang ka morago go ditaba tseo
2: ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana modimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
3: go la ba letaba tsa bo dikhombo mo na motho wa reka koloi license na license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela a kereše ba a tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
4: ke ne ke tla go ba sotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meserese re e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba amegang di sa le megato go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegese go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
5: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang gantse go theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re

0: phetse ke ba tsaya ka
1: tsare tumo ha ona nthe reng ha ithuwa ithuwa ithetse ba ha o ka go o tsontso e tsa o go fosa ba re go etsa nnile ha o tsene na o itsa ke me sile ke bo sokwa go go ithutwe go tsebe go etswa ho ne pa itseng go bane o tloa o ya le masenke a thema senke ha so ka le sile ntse so ka lang ke magile le setino go tsebe go hautwa me go tloetsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka go bane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela yeo batho ba bang ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetego botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file oa o suputsa go o suputsa gore o phetagatse
2: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba tsamele ba ka ka nnete ga se le obane ke motshwa thaletsogo kapa ke meneka ga ke tsebe na ba kae batho ba netse ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gona go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete mme ga ke tsebe
3: gohangaa
2: ke tsebe ka nnete empa seo ke se setse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhekisa gone tse o tswela pele ga ke gana le le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke reile le phetle tlele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le thusumetso madikologo ba tle ba tota ba fetisa le go a tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: E se re hokahane le yena ka katleho re tswela pele ka ditaba tsa rona. Mme Molapo.
1: Eme.
0: Ke boetse ke a o amogela mme.
1: Ka nnete ke a leboha le nna mme.
0: Mme Molapo re ne re arohane mane moo re neng re bua ka mekgwa ya ho tlaleha. Hore na ebe bana ba tlaleha ka sebopeho sefe re o ne se o e otlolotse mme ke a kgola mosotho wa ka re na re bontshitse hore bana ba ka hlekefetswa ka motabo ho ka ba le tshebediso ya dithethefatsi ha le ntse le sebetsana le morero o le bone ditlhekefetso tseo re ka reng di batla di tlwaelehile dikolong ka ho fapakana tseo bana ba kopanang le tsona e le tsa mofuta ofe.
1: A tsiba hanga ka ke yena le yena le yena ke tla be ke fosa go bane ka wa ke tikifetse ntheetsa la kana go nwe ha ba yetswa ke motho a teng ja ga tinya sekolo iba ke o ngwana mo hlone phang go ka tsara wa ska itla leha fela he e nkhere re batla go bua ka ena ha holo ke na ho shapa bana ka tsela e sa mo elehile ke ntse re hopola hape hore ho ka ba le ditlhekefetso tse ding tse o tla fola go ngwana ka hlekefetso ka ona motabo ngwana ka ka hlekefeditswe hai ke ka hona re ntse re sebisana ditaba tsa hore na ha ngwana a tlaleha ho re lebele re sebetse ditaba jwang ke tse mohlala ditaba tse re lekang ho di shebisana hona tjena dithupelong tsena tse ntseng re ba le tsona ke tsa hore ha ho shapa ngwana ke kapo ho mo hlekefetsa ke tsela e amohelehang kapo ke mohlala ho shapa ngwana ke tsela e nngwe e amohelehang ya hore ke o kgalema ngwana hape re batla re challenge le taba re le lekala hore ha ngwana a tlaleha hlekefetso ngwana e ka nna ba ha winete o mpa fela ba tla attention ebile hape e ka nna ba ke yena a qadileng a phepheditseng hore e be boemo bono bo jwalo jwale e nngwe hape ke ya hore ka nako nngwe sekolo ngwana a ka tlaleha ya ba taba ena ha e nkelwe hlohong ke tho e be e nkuwa e tshwarwa ka bosesaneng e be jwale ho ba le tieiso tabeng tsa ho e fetisetsa moo ngwana a ka fumanang thuso. Moelelo wa dikwetliso tsena tse ntseng re di bua le ho arolelana ditsebo le malebela ke ho hlokomedisa matitjherelo le tsona di-principal hore ho tshireletsa ngwana ke boikarabelo ba rona bohle. Ha ngwana a tlaleha tlhekefetso, sa rona sa pele se re lokelang ho se etsa ke ho tshireletsa ngwana hobaneneng ha ke re ha re tsebe hore na taba e mo ame maikutlo jwang. E seng ho tshireletsa hore a nthwena ya tsaetse kolong sa rona kapo e entswe ke mamang a re tshwanetse re e bone hore motho a tlalehang o tshireletsehile boleng bohle ba hae jwale re tsebe ho bona taba re ne ntse re kgothaletsa mathitjhere le tsona ntho mesuwe hlooho hore ha se bana ba etsang di-investigation tseno ba di siele maponesa bona ngwana o tlaleha taba kapo titjhere o tlaleha taba e tlaletsweng ke ngwana e be principal o nka bohato ho tlaleha kapo ho bona hore taba ena e tshwarwa ka hlokolosi empa qetong ya letsatsi e ntse tlo tswela motho a e tlaleleng molemo fela hwa mantla ke hore ngwana a dule a tshireletsehile ebile ha se ka mehlabanang ba fotsa jwale ditlhekefetso tse etsalang boemong ba sekolo tse nka kareng di tlwaelele e ntse le yona ene o ka fumana hore ke tlhekefetso ya motabo le ha motho ke wa utlwisisa hore na ha e le sekolong e etsahala jwang maemong a feng e nngwe ntse le yona ene a o shapa bana ka mokgwa o ba gagatha e nngwe ntse le yona ya dithethefatsi fela ha re shebisana le yona matitjhere ka nako nngwe re ba hlokomedisitse hore tlhekefetso e ka etsahala mahlong a bona ba sa e hlokomele jale dikwetlisong tsena le mona mo ntse re arolelana ditaba e ntse le yona ho shebisana hore na ha e ka etsahala mahlong o sa e hlokomele ke ding tseo ka di elang hloko motlhala ngwana e bang o na ntsa a le hantle a bapala le bana ba bang go sane o sa tla a sa sa bapale a sa wele moya eo e reng ha e re o hobotse ngwana o mo botsa gore na o hetsaetseng ka gara bana ba bang but e re mo

0: hape ha ke bua ka ena positive discipline ke tse ke di strategy tse fapaneng ho ka ba le clear rules and expectations. Teacher ka boemong ba sekolo ho lokela ho kobe le neolwane e re sebetsang ka yona re le sekolo. Mohlala, ho fihlwa ka nako e itseng, di-class di kena ka nako e itseng. Ha ke re jwale haeba motho a ka tlola taba tsena, ho tshwanetse ho be le ditaba tse mokgwa o re dumellanang hore na jwale ha o se o tlotse boemo bona ke bofeng, na re sebetsa ditaba jwang. Ke kgutlela tabeng ya ho shapa. E nngwe hape e le nna ke sekebe ke dumelane le yona ke le motho, ke ya ho tebela ngwana hore a ye ka ntle. Hobane ha ile ka ntle o a lahlehelwa ke ditaba tse ntseng di sebetswa ka mona ka sekolong. Hape le ho mo emisa khoneng, ka nnete ke strategy se seng se ke nne ke be le boiputso ka sona hore na jwale o eme khoneng o ntse a etsa metlae, ba bang jwale ha ba sa o mametse ba mo shebile. Jwale ho na le mekgwa e mengata, di-strategy tse mmalwa tseo titjhere a ka di sebedisang, bo loss of privileges, bo rewarding achievements, bo time out. Ho tswa hore na phoso e ngwana e entseng ke efeng. Ya ho shapa e na le qholotso. O shapa ka thupa e kae, o shapa kae, o shapa thupa tse kae. Hobane ha o shapa o utlwisa motho bohloko. Mme ha o keta o mo shapa o lebeletse hore a dule fatshe a nna o mamele. But a na le bohloko bona bo qetang ho boetsa ho yena. So ka nnete ya ho kgalema ka ho shapa, ke nnete ke taba e re hotseng ka yona e rileng ka e tlwaela ra ba ra etsa. Ke tla reng ka tshware re we normalize it. Hore ho shapa ngwana ke ntho e nepahetseng. Ae, ho kgalema ee. But ha o batla ho sebedisa leswai, ka kona o le sebedisa ho kae na ha ona ba le ditlamorao tse bodutu tse tla ba teng. O tla go shapa ngwana ka letsohong, thupa e robehe mohlabe ka leihlong, ebe o sentse bophelo ba ngwana. So tse ding tsa dintho ka nnete ho bobebe e ho di bua bathe ho di etsa, ho batla motho a ipolellang. Hobane qetelo ya letsatsi ho shapa ngwana o ruta ngwana a utlwile bohloko. Ka nnete yona ha se ntho, ha se ntho ya moelehang. Ke ka hona re buang hore corporal punishment it's part of violence in schools, and we want as the ministry we want to eradicate violence in schools. Hai ba ke marabile mme
1: o mo arabile mme ke leboha mme Molapohle re leboha nako ya hao le seabo sa ho lenaneo la go tlola taba le ka moso.
0: Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha mme. Mme Mamedi ka sona sebopeho sena e re mathe ka lebelo re hokahane le Ntate Nketsa ena o tswa setsing sa bolipi Lesotho Meteorological Services hore a tlo o fa maemo a lehodimo ao re ka lebellang letsatsing la kajeno e ka sitana le matsatsing a mang, mme re tla hokahana le yena je metsotso e le robong re ya re lebile horeng ya bobedi. Horeng ya bobedi nna le wena re arohana, empa hepele re arohana e re Ntate Nketsa a tlo o fa maemo a lehodimo a ka lebellwang hore na ebe mokgwa wa ho apara le ho itlhokomela bekeng ena e ka ba ofe kgahlano le mohatsela kapa maemo a mang a lehodimo. Ke ditaba he tseo re tlang ho di qoqa le Ntate Nketsa metsotsong ena e fokolang e setseng ya lenaneo la Re Otlolla Taba. Re saletswe ke metsotso e fokolang haholo pele re arohana le wena. Re saletswe ke metsotso e fokolang haholo pele re arohana le wena. Mme ha re ntse re eme jwalo, re ntse re etsa mawa a ho hokahana le Ntate Nketsa, re shebe ditaba tse hlahang mane naheng ya Zambia. Mo ditlaleho di supang hore moetapele wa bohanyetsi Brian Madumbile le e mong wa mphato wa hae Makebi Zulu ba ditlamong tsa sepolesa, mme ba qoswa ka ho ba le seabo tekong ya hodia mmuso. Sena se boletswe ke sepolesa sa naha eno ya Zambia mafelo a sa tswa feta a beke. Mme he ditlaleho di supa hore

o be di bona buile ba lelwa ke ditshepe ka mora hore naha ya Zambia e kene dikgethong ka la 13 kgweding ena eo re leng ho yona e felang kajeno e leng kgwedi ya Phato, mme ke dikgethong tsena mo presidente ya naha eo e leng presidente Hakainde Hichilema a ileng a tlalehwa ke komisi ya dikgetho ya naha eo e le ena mohlodi wa dikgetho tse jwalo. Le ha ho le jwalo, baetapele bana ba bohanyetsi ba ile ba supa ha dikgetho tseo di ne di sena ponaletso, mme di ne di aparetswe ke bobodu le bomenemene e leng ditlaleho tseo President Hichilema a di hanang. Sepolesa ha se ya ka sa fana ka dintlha tse feletseng tsa ho tshwarwa ha bobedi bona, empa ba ile ba supa hore ditaba tseo ke ditaba tse amanang le teko ya ho dia muso, mme teko ya ho dia muso e tlalehwa e le tlolo e mpe ya molao ka hare ho naha ya Zambia, mme e nkwang e na le dipehelo tse mmalwa tsa molao. Le ha ho le jwalo, moramolao kapa mmuele wa Madumbile o ne a so fane ka lehlakore kapa ka boemo ba bona hodima ditaba tsena tsa ho tshwarwa ha moetapele enwa wa bohanyetsi. Mme he ditaba tsena tse etsahalang naheng ya Zambia di tlalehwa di sisinya metheo ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hare ho naha eno ya Zambia. Ka naha ya Zambia e tlalehwa e le e nngwe ya dinaha tsa Afrika tseo metheo ya yona ya puso ya setjhaba ka setjhaba e leng e tsitsitseng haholo, mme taba ya neheletsano ya puso e leng taba e sokang e aparelwa ke ditaba tsena tseo e di aparetseng lekgetlong lena. Mme mamedi ka bomadimabe ha re atlehe ho hokahana le lefapha la bolipi ka sona sebopeho sena re beha lenaneo la rona kgutlo mona. Hopola hore lenaneo lena le ne le hlophiseditswe kgaso ke Melida Pinda Rangwajane, mohlahisi ebile kgopo.

0: itse, mme ke hey, ha ke batle ho fosa hore na ke ntate kapa ke abuti. Empa hey, o tla hlahlalose wena mamedi wa Selma Selasotho. Fa ke hlokometse hore o ntse a le monyane haholo dilemong, ka dilemo tse ngata, ebile e mong wa karolo ya Mahokela mane Roma. Mme ka lebaka la makgabane a hae, mosebetsi o motle le ho thusa setjhaba sa Roma, morena wa Roma a kgahlwa ke yena mme a mo etsa letsoho la hae. Tsena tsohle, Bohokela le ho ba letsoho la morena, o na di etsa ka pelo ya hae yohle le lerato. Fela a sa patalwe letho. Ha nako e ntse e tsamaya, ya ba setjhaba sa Roma se kgahlwa ho mo etsa mokhanselara wa bona, moo he a ipabotseng haholo ka ho sebeletsa setjhaba hantle le ho bona hore bophelo ba setjhaba ka kakaretso bo ba hantle. Empa he, re ke se ke kala leleme phate, re tle re di utlwe ho tswa ho monga tsona letsatsing lena la kajeno. Ntate hle, ke o dumedise Selma Selasotho lenaneong la bahale, ke be ko amohele.
1: A ka nte ke a leboha, mme wa ka ke leboha ho menahane. O so ntlhalositse ka lebitso ke Sipho Ramarise. Haeso.
0: Sipho ke ne hle ke re re hle re kena go utlo rena. Ha re bua ka ntate Sipho Ramaditse re bua ka mang?
1: Ya nne ke a leboha motswadi wa ka. Ke Sipho Ramaditse. Haeso ke Roma ha mafefwane. Ke monna ya bolotseng. Ke ntate. Ke na le mofumahadi. Ke na le bana ba babedi ba bashanyana. Ke a kgona ke patle ke itlhalosa jwa ka hosong ha hoso mputitse hore na kante na ke mang. Ke itlhalosa batho ba batho ba Sipho na ke mang, ya tswang kae ya yang kae.
0: Eya ntate.
1: Ke Sipho Ramaditse a hlahetseng, ha ke a hlaha Lesotho, ke hlahetse Natala mo thuntse KwaNongoma. Ka fihla mona na Lesotho ke di lemo ke le shome le motso o mong. Ha ne ke fihla Lesotho monana, e le ka mantswe a mang, ke fihlile se ntse ke le ke a le kelello. Sesotho ne ke sa se tsebe ho hang. Ke laka ka diaolo ya sekolong, ke taba ya hore jwale motho ha o tsebe puo ya ka kwana. Empa he, bophelo ba ntlosa ka qala naheng pele. Ka disa ka nnete, laka ha ke le shome, ha ke qeta ho qeta, ka ho ke motho a batlang a hlwe e bonolo. E laka lemo seno sa ntho, seno sa pilevela ke streta ke tsoga sa botlhalefo. Motho le ho qala ho ya sekolong o lo bala wane. Ba kala ka kubana ha ke bala wane ka nako eno, ke ne ke tswile kwa sentse ke kena sekolo. Ke a kgona ke tswile ke tsa. Nye, grade 4, ka bitsa wa, standard 4. Ka nako ya empa wele, ka tsamaya ka kala fatshe ma sotho wa jole motho le ne se ho hana ho qala ngo tseo. Ba kala ka kubana hle ka le timme wa rona ila re ha tswa kwa Natala a tla kwa ndi sotho. Aba a u kwisa o tla le rona. Ke tlo ipuela nnete fela, motho ma tatse botsa ka Sipho na ke maona o tswa kae na ho tsala jwang ka ena. Mme wa rona ne re na le ntate wa rona kwanana mo re tswang teng Natala. Empa he, mme wa rona o na le a ba le lenyalo la hae la pele kwano Lesotho. Le le horeng la re ha ba sa ukwale le molekane wa hae, a siile ba bang ba bousiwa ka dikgaitsedi tsa ka tse ke bagolwane ba ka. Ya ba ya kwanana ke mana a tsaba le rona. Empa he, la re ha tatse ding hape tsha moswa ka hantle kwa tsa khutla a tla kwane. Empa he, ka Sesotho wa tseba ho thwe ke ha se re kenya loko mo out ngwana ke tikwana wa go me tabela ile lo ke mo hla kwana wa le tebela ka mantswa a mang. Empa ena ba hla kwana ka ntse le yo ya hle ke se buisa o manje se hle le hana mo ke phela ntimo monana le Sesotho mo Natala hle se ke hopola le go thoo vale ha ke bontse hore ka nnete ke ile ka kena sekolo go ma primary. Empa ka bohlale ya fumantsha gore ke latela dilemo tsa ka, ke ne ke le bohlale. Ke badile one ka bala three, ka bala five. Ko re ha ke a bala two, ha ke a bala four. Empa ka la ka ka class se ntse ke bua tswane ntse ke tla position one ntse di jwalo. Ka ka fihla ka qeta seven ya ka ka nete ka ya Christ King High School. Ke ile Christ King High School ya re ha ke tlameha ho etsa ha ke tsa form C ile handa twa rona a ile a hlokala ha ntse ke le primary. Empa itse ha ke tsa form C ka nnete mme wa ka le ke a hansia ya ba wele ke sitore motho o ka tswela pele ile ka mantsa mang le ka like. Empa hene se ke pataletswe exam fee ya ba wele ke se ka botlhata ba go bua le ke tswele pele ka go bua le o patala

wane motsong okete ha hula ha ntwe se le fitebe mo mbo itseng kwa le motho afana ka nnete batho ha na ba hona ukwana empa ka nnete motho la tswaka ka stopa seno sa tswile ba le motho o je tshelete ne mpa le tafa ya o sukusisa ne fela taba ya ba ka nnete ga gwana ka nnete ke tsela ka gone mme ntho ke thabela go tlhopa seno ha tla le maobane sa ne ke tshiritse ba obane ba bana ba ba ithi bona ntate a tsama isa ntate ben mahula e sa tswaga ke stopa sa ke se thela 1999 ntse se phela ha tla ke bua le wena mme wa ka ya ba ka nnete ke boetse go ba le taba ena ya gore ke re ipolese re mahokela ke le ka itshutlhubetsa mono nna ga ke a kgethwa ke le ka ikgetha ke le motho empa he ya ga ntse ke tsamaya batho ba kgatlhwagetle ke be motho wa studio wa mahokela ke nke le motse 15 ke le motho wa studio wa mahokela ka gabaka se a sa bo rona ya ba ga ke le mosa bogago ntse ke le motho wa studio wa mahokela morena wa ka mme mathae ka moya ga e phomola ka kgotso mamoga le mama a ba kgara gore ke rola ke sebetsa le ena ka ofising e le ga shebie tsela e ke atamela ditaba ka yona nka etsa motlhala fela ge le mahokela re na le mesebetsi e re e atamelang ge le mahokela go na le mesebetsi na le baka na le ditaba tse dingwe tse re sa di atameleng motlhala taba tsa malapa ditaba tse itseng tse dingwe motlhala mo malapa a bang ga mme le ntate ga ba ukwa le ka puo e go taba tsena ga ka lebelela gore batho ana ba le o bea go kapela mahokela mane kakapela komiti ya mahokela morena na le komiti ya hae ka batho ba ba tshepang a ka kokang taba tseno le bona mme o mokela o na ntshepe ya taba tsen tsa mofuthi ona kashe motho nana ke motho a ka tshwakang taba tsang tsa makuntu a batho le taba stempe fela gobane stempe batho ba bangwe ka fumana gore ga o letso la mokena motho ena a o thusa o tempe kanako o tlo tempa le thusa tsa tlameng gore motho nana tse ka kenyang stempe ka gare kapa motse ka gare empa ka nnete taba tse ka ntseno kile ka di sebetsa go fitlhela setšhaba sa heso sa mona goma se gashe monna a koetsetsaako o ye pelenyana o ko ye bogokeleng ke le kaya ntho ke bocounselareng ka nnete ke le kaya bocounselareng ke le ka ikemela nna ne ke sa ema le ka phadi empa ka dipao tsa nkgetha ke le ka fumana ditao tse dima gagolo obane ka ga e somona motho a na tla ka morakane ke mosia ka 193 taba eno e lampontsha batho ana ka nte letlhe ba nkgetha e le obane ba sa mphoqe taba ena na e bere go nna ke le motho batho ba ga le mona ba go kgetha ga se obane ba re ke tseba go ba feta ko ntho ngwe le ngwe ke e sebetse le bona tsela ke e sebetsang ka ena ga e so monana ke sebetsa le batho banana ke motho a e tsayang ke nana ke le le mocounselara go aka ketsa bonnete ba gore batho bana ba ga e so ke batlaya ditaba tse tlhang counseleng kgwedi le kgwedi ke tshwara dipitso ebe ke nka ditaba tsa rona motseng mona ke di isa counseleng maneneng ke mokgwa a ntseng tsa dikatlego ke tse ke kgona go di fitlhela ya ba gape-gape kwa fitlha go nna ntse ke sheba kaga tshebetso e laka ke fumana gore ke na le batho ba yo ke la fumana gore batho ba na fd ba nkgethile mesebetsi ga re ba teng mona motho enana ga re remisa mosebetsing ga na ditokomane wa tseba taba eno la fitlha go nna gore te ke bate mokgwa wa koloi fela gore batho ba na ne ke itlwetse gore ke nako ya di-id ne di sokodisa golo fumana go goa go baletswa go e tswang batho banana ga ba ile o seng monana ga ba kgone go fumana ditshebediso mme nna ke le ka itlama ke le mocounselor ka gore batho ba ke ka tsamaya le bona ke tla gobala le bona mono ke a gola bekeng ne ke goba lapeng ga e le la botlhano fela le monkebo sonte a mantsi a sentse ke tsamaya ke le go fola le bona ke folola manta mme taba e na le batho ba di-taxi ba le bantwantsha gagolo ka yona ba bontsha gore ke a pirata empa ka nnete ba le ba utlwisitsa nako e ke dulang fatshelase ke ka baponese ke bontsha gae ka nnete batho ba bana ga ke ba batle letho motlhala ke tlabe ke batla le batho ba rabe ka fumana gore ke ba phela le bokoa motho motlhala o tla o kentse motho insurance monana o ntse mo patalela insurance e a dumela o ntse o patalela motho fela nako e le goreng jwa le motho ela o se o batla o sala le bothata o tla fumana se le bothata taba eno wa tsaya nna ke le ka etsa bonnete ba gore ke kena ka kametse ka monana ke nka bona batho ba le ba mofuta o jwalo ke ntse ke ba isa mane kene ka nako ng fumana e mong motho o na bothata mo e le goreng nka se kgone mokopa ya batho ba batsa ne ntse ke kgona monka le mong jwalo empa ka nete ne ntse ke atlega ntse ke le batho ba ba home affairs le tsela ene ba sebetsang le nna ka yona ga tswa ka lekale ka mang ka di-passport-ong ka mane o bona batho e le goreng ga ke fitlha ke kokota dipelong tsa bona ke rashe batšhaba sa yeso ke sena kannete sa le bothata ba ukwisisa kannete bathe kannete bile ba ntlatsa ka matsatsi wa rashe o mokgansa ka motlolo e le goreng kannete o sa setšhaba sa gago morago mme taba e nana kannete e ntse ke etsa ka taba fela gore ke motlo a ileng a utlwa botlhoko mme ka tseba gona botlhoko motho mo nna ke a goa ke yone ntho entse nthusitse nka etsa motlhala fela o ko bone ngwana a ileng a fumana lefa a le fuwa lela batswadi ba gae ba ga le tshware gantle empa motho a ne a iqalela fatshe taba e ka nnye nonong o tshware ka thata go ntho e ba motlho mola ya tshwara motlhala ga tsela ke bua taba ena go ba nna ke mocounselara mesebetsi ga eyo nako e nnye e tlang ke ntse ke batla batshwatsana sa eso se nkgethe ke mokgonana o bonang ke tsa bonnete ba gore mosetsi o na ka ke a o boulela

tlase bo tshese ke ga bo botlokotsa ke ntho e ka reng e fela fedi empa bo le ba theoa ha holo ha holo e tsala ha se mona fela mohlala ntse di portfolio ha o sa utswa di portfolio mona ka ka motso ke thela ka ka bona e sale ha ke tlo mohlala hona ba tla fumana hore ba di sara ba hlametse yemeng ne ba kela ka gametse ya gona mona ba di sa ba etsa ngore ba tella ba tswa ba bona ba ba kwa ka ba etsa eng empa na kwenye na ka nna ntse ka ntse di kila ka thiba ka di khalemela motso na gona wa etsa wa hlompheya ke tla bontsha ke ha se mona ke tlo bua mo dimone te fela ke motso ka ke le keishin ka mantswa ha mafefuane hono tumela ka hore fale batho ba nkela batho o ngwa ma how to manage motho mo tla speak ka botla ka e o no sentse o tsietse ka mafefuane mo empa ke wetsa ntse ke utise tsa hore taba e ka nyina nako nye na e nna ke le ka ba mo just ya mahokela e rada e ke mo sietse ka ha tsira a tsenga tshwere mole mole pone ka mo ga o ila ka ke thewa ke wa mo counselor ka le tntse ke mo kentse ke mo tla ke mo pela ma hofi u bane ha o le maeta pele o kopa le tlhotse ka ta ha golo bile ha o bile o lwantsha le tlhotsa molao di fela tsa tsikeng ga tswa tata tsa bo counselor ke na ga go tlo thaba go na mona gore ba tsebe gore motho ha primary tso mo nonong ba mo thusa a tse mogeni ha se mona ha o sa kwa kana ha o kwa kana fela mogena wa nka huisa gotle e batho ba bala ba patala di tlokotsela le tsa tso ka ga motho ona o gona di fumana ga itshola ba tsela thata tsoika ka le tengwe le thata kana go bana ba go lwantsa empa tsile ke le ka gana ditaba tsena ka yona ke le motho ba tse modimo la nthusa gore ke gone gore ke hokanye setswa sa setse gore botle hokela ke motho e mong le mong le mong le mong empa go na le committee fela e tseng jwa e tlo tsempile ke mo gona bona ha e su mo la ntho ya lentse la tsa tsena ke re ntse sebetsa ka ga mo hokela ana ha ya le sotho ke ka gana ha ya sotho ke ke kota se fuba hore mo hokela a tla fitla mo hokela a mogela magabane ka le bakala je rana o tsama manta o mong le mong le mo hokela a dula mona go komiti ya mo hokela ya dula eng ka ditlaleho tsa hore na ha ga be ke na go nyena ka ofela ena na ho ntse ho na ho ntse tsa ba la bo ga go tla thola dinyewe mona na go khalengwe le batho mme ba nka fa mo hlala fela ga nna ke bana ba Maria bana ba ke ke ya Roma ba tsama ba Maria pa ba tshwere ka direte mona Roma monana ba tsile e lena ha ka ofela ya ba mo ba dikolo mo se nemeri se bo Christ e king bo ka ofela mo tsala ba ma tsaya ba thewile ho le ba se swa ke se ba motho ba tla fitla ho sona ibe ho ntse wa ba senyana ba ntse ba nkisa monana ba re ba isa ka ba fa ba fa tsa friend motho mo wa ke tse ba thola ba wa ke tse ba bona ga batho bana e ka ba tshelete wa tsaba bana ba bana ba nkelwe dieta ba nkelwa di phone ba nkelwa di chelete e mong ke hopola a hla buile tswele mona ka thipa ba tsupura sthunya ba thwanana ke ditlokotse 20 wa tseba kana ko eno ke le ga ipabula ka le mahokela a mafefuane go ba thwanana ile ga ba tlale ya maponese mmola ba le ba tlale ya ba bontsha gore ha ba tsi ba thwanana ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: papa ngwaneso ha se di fedile ke chaile ka magweng eh ke chaile ka magweng because
1: a le fedile
0: lonje tse u ka fe

0: station. All the hits.
1: Yo, itu Shapoa.
2: Moji moji.
1: Oh,
2: hantle ke. Ke manate ke manate.
1: Ah, ha ole monate ga itse ke manate. Eh, ho tsona thwa. Ha tla studio nga ska ba matha ho hang bana ha ka
2: matha. Go ya message.
1: Yo to fella. Ha o wa bua o to fella ka tele re ipotsa go motho wa nna ha ka moya wa fela tse ho ile.
2: Matha ta kae?
1: Ha itse ya ke di papa. Ho bile monate mafelonga na beke ka nnete. Eh re ile o di mo di class ntho di ne di hle di etsa mafelonga na beke. Me eh ke bone le ka mona ka gona ha ka mona. Eh bola Premier League. Eh ntho ne hle di etsa. Eh ntho ne ntse re bua wa ibuka etsa. Wa utlwa gore ya etsagala ngwana mme wa utlwa gore motho ena belo lena le batlile le mo gamisa pace empa he ke a tshepa re tla fitlha ntle o mosotho a re sheba fela ka Vodacom Premier League yone kgaitsadi ya ka nna go etsa etsediwang ke bone fela tlhopha sane sa diodi a che banna e banna tsa mma mosale molapo di tlotse tlhopha sane sa dinaga ka ntlha tse tharo tse pedi LCS ya bapala le Bantu mme ke bone Bantu a matshomatebele banna a che banna ba re he bobedi bo togoneng bo thabile he gona wale pela ka mona ga ke tsebe na ke tla reng ka bone empa ke bone le ba qala fela ba ne ba thabile o bontsha fela Bantu ha le sharp ba sharp le bona ga bona tiwaka Machoga FC e ne bapale le Mkhon Queen ke bone fela le Mkhon Queen e tlotse Machoga ka ntlha e leng honoto banna ndatente so banna a che banna e hle di bina gitlelle zama zama ya luti e ya tshwaela bana se kokogopo a tshwaela ka nthlaeleng ho noto dingwedzi ne dikopano na khaitsedi yaka bana mafihlang ka Vodacom Premier League bana ba kopane mme ke bone fela hore ngwedzi e kgolo ke ena ya mzamane e hlotse Villa ka nthlaeleng ho noto ha re fetoletsa tsena sonta majantsa ene etetswe ke hlopha sane sa dija batho mme ya re fela who canel ka moga hore dija batho ihle e hle bontse hore e ka tsa mafela ka dihlopha tsedi tsa Vodacom Premier League empa he di tsabane mo phatswa ha hona hlopha se hlabile ntla ha re fete Manonyane FC le yona ene ya moetse Ibano ya ka mabita e leng difufane FC mme ke bone fela hlopha sane sa Manonyane hai e bana ehle ha bobolo bana he ba re ke ha bobolo ka Manonyane ka mona he bolo e re bona e ke bone ba hlotse hlopha sane sa difufane ka ntlatseng.

0: tla o etsa ntho tse botlhoko.
1: Ke kopa service ya dira tlhe ngwana lapeng. O ka ba bontsha gore na ga o bua ka nna o ka reng. O so roka theka lesesane gantle mmaka ditaba.
0: Ha ke hane re ne re diela kgwedi ya bonna wa tseba.
1: O utlwile DJ Lats, o utlwile gotheng kane. Ke ngwana pele a setswele maobane. Okay, sharp. Men's crush Monday.
0: Wow, hele, a tere ntse re na le o crush.
1: You see?
0: Na dele.
2: O tsaba e kopanya tabela wa utlwa ho thwe lena ne o la modikong wa batjha. A o se itumeleng o
1: monate.
0: Tshepilo wa ka ke tao ba tshweu ke le ka thope galetse lenyalo. E bile ditaba tsena di a hlaboseka ka magea dinotsi.
1: A ke re wa utlwa.
2: Kholo bile ngwana monna tsola pele o etsa mosebetsi o motle ka bo.
0: Thank you, Mosombe.

0: www.sabc.co.za.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Me mama re sa masal so tshe tsatsela ka jeno go tlobua fela jwalo le mo eti wa rona. Ke manta ha gatsa mafelong a beke ge diela go di a mosadi wa Afrika ka jeno. Me ka jeno go sheba le ba ga shebane le batho
2: ga fana ka thuto ya botho le ya botho ke go fana me ba ha le go tlhola go hloka ye mmm no le na he ha le ga tlile ka maikutlo a hao tseleng tsa ding talk about this minute tsa ngore motho a qetelle a iphumana a phela mapatlelong a toropo ke se fe
3: Khalanda ke go botsagalo o hlahala le hlahala tlase ha holo ka nkena ka go nna le tsatsi la bontate ka kotlologo ya ba ke a sheba o na le ke tekwe ha le ke tekwa ka mogwa e seng ka gana ha ha so ke mang a matsatsi a o nka geng o hona a iron shock ya ba go fihla mong ha ka ka ga bona ya ba ke ithuta gore hona le tlhoko e leng tlhoko ya kobo apa e shelter e ba ke kgetha hore e bobebe nka e fumanang ke kobo hobane moha ona
2: o e lwanne ho tsone ke batla go ke utlwe hona ebe o ka re misconception kapa ke e mohlomong yo ngwe ngwe e nahana ka batho ba pele o qetella o iphumana ho sebetsa le bona yo o so e bona ka tsela e fapaneng hona ba
3: ke le bohanda ntse ba o nrekele dijo mme ke kopa o ntshwarele ebe ke fumana batho ba account ba kgonang ho bua ba seng seo neng ke ba shaba e le sona and ho fihlelela ha kanang ke na le tumelo ya gore kapa ke se ke ithutile gore bao ke kgonang ho
2: baka moo o ka re kumelang ka teng gore o ka re mohlomong e nngwe ya disosa tse o di fumaneng di le ka godimodimo ga o se o bapisa le tse ding ntse bakang go batho ba ba qetelela ba iphumana ba phela mapatelong a toropo ke difeng
3: ke a lebogana ntse ebe ha ba le letong la bophelo le wena ba tlhokagala bophelo bo a fetoga o so tlameya go pheha ka ntle o so tlameya go tswa sekolo se o ne se kena se majabajaba o ya sekolong se sengfeng ebe ngwana jalo o seta go ikamogela o kena ka gara dithethefatsi solo ka nna le wena empa fela le gore bo fapane ka di-stage ha o ipha nako o bua le bona
2: thola
3: tankenke
2: o buile ntho ya bohlokwa mona ore bompa ho fapane di-stage
3: embe batho ba re motshegare ba itlhantsha bosibu ke bona ba qhakgam di-shopo ba etsang kore bankwa e le batho ba bang ba re ke ditloko tsebe tse inyakanyang ha letsatsi le thaba ga go jalo agwe ya ba o sa fihlelwa ke morago wa gore a ba le mane magalengelwang a tlotla phela mona maatla a iketsetsa borata ga gona ngwana motho ya a ileng a mo etsa ntho e bohloko kapa e madimabe a batla strateng ba na le mabaka a bone a mangata gagolo a fapane ntle ya go ba atamela ke batho ba nama le madi jalo ka nna le wena ga a ba atamele a qoke le bona e ke leng shoka nako gore ba tlo go fela re kopa dijo ga ba qala ba bua and a se le gore ba tlhoka dijo tse
2: community o reng mo setšhaba o reng go malapa a bo batho ba be ba mohlomong ba ne se ba mohlomong ba ka ikutlwa ba hlalwa ke ditlhong le gore fela ba ka mo supa go kwa ha eso eno kapa jwang ke utlwa wena nabele wa thore go na le ngwane eno yo bileng mo tsebang le
3: ka nnete go kopa gore re na le batho ba teng dipetlele social development ha re ba atameleng ba re fe tlhabollo jale re tseba gore re tle re amogele batho ba nana ba bo rona
2: tsa ho fihletse ha village ha ntse o sebetsana le batho bao o ka hloka thuso ka tsona.
3: Okay, ke a leboha. Ke hola ntwa mantla e ke hlokang ke ntwa kgolo ho monga ke kgolo ha holoholo. Empa ke a tseba ha ke buile. Ha eno hla ile kgolo ka ha ke tshwile. Ke hloka ho bona batho ba baja. Gore le ha ke sebe ho ja ha letsatsi le leng le leng fela bonyane bekeng go bona le dijo

0: tse decent tse ba di jeleng ntle le tsane tse ba di nkang mekomong e ka ba tsa goseng kapa tsa motshehare kapa tsa mantsiboa. Ha nka fumana motho a reng ke teng nka o thusa gore re tshwarane ka matsogo gore ba je, ka nnete nka leboga haholo. E kgolo haholo ene ke buang ka yone ke ho fumana batho ba boemo bo ba leng ka gare bona ba bophelo bo tlatsetswa lerata jalo ka mafu a mang. Ke bothata ba ke ba mafu a tlhogo jalo ka ga kitse a fapane. Go tlatsiwe lerata ka boemo bo jalo ka mafu e kareng HIV and AIDS and cancer TB. Go ile a tlatswa lerata ya ba re diela tlhoko ya ba re itlhokomela ga tse ba rona re tlameha go etsa jang. E ka re le bona bothata bonana ba o phela le mafu a tlhogo ka nnete di ka ela tlhoko jalo ka tsona. Ha ba go tlhokagale batho ba e ba nka ba fumanela kapa ka ba le mokgwa gore ba be le mo ba phelang ba babedinyana ba ba gagonyana go be le tswatelelo e tlhagang ka gara di-health care center. Go na le motho a printiweng ga bona ngwe ba fa ditlhare on daily basis. Kore eno ga ke tsebena nka ya tresa jang fela he ke e kgologolo e kereng ke tlhoka thuso ka yona ba fole ba khutlela setšhabeng ba lo itshebeletsa.
1: Takile wena kgaitsedi ya motho mme ga ke tsebe ka nna bana le seo re se sileng ditabeng tsa rona tse go di buileng tsatsing le lena la kajeno tseo o ka lakatsang gore mosotho a tsebe ka tsona le gore motlhomongwe se o se o sia le dinomoro tsa gago e le gore bakeng sa motho e bangwe gore ke moikutlwa pelo na se o ka se etsang bonyana mpatla tsebe gore a o tshware ka metso e mmedi fela re kwa.
0: Ke lebogante ke a gola ga ke tlo boa le ntho mogaolo ke tlo ipela fela go basotho ba gaeso gore ga re rataneng ga re supportaneng ga re tsotelelaneng maemo a dumela a sa dumele ga re tloeleng go atlholana mo le mongwe ga o ka itshabana se iponengwa hetla mo a shebana o fetileng o tla bona gore ga o ne mo fapane le sebopua sena se fositseng se seng se bonagaleng ka kare ga se phele gantle. Ga re ba fe monyetla wa gore re bue le bona ga se ke ra ba eisa ba sentse ba eise ya bo bona ga se ke ra ba eisa mo feta ge le setšhaba sa ga bo bona. Ga o tlweke ka go na le ntho o ka etsang tsatsing le nono e le dijo kapa eng a ko ntshe setlhabelo o mo batlele dijo kapa o tle mo tshwaretse sekgwantshananyana sa bogobe o mo sunye sona ga o kopana le ena a je ka nnete o tlo bontshe ketso e kgolo gagolo ka pela ntate Modimo. Ga ke fitlha ka gara dikgwebo kapa eng kapa eng ke kopa thuso ga ke kopele nna tlhe ke ikokobetsa ke tlabe ke kopela bona gobane ke ntse ke kgona go fitlhela dithuso tsenana ka go thusa. So se ke ipiletsa gore ka nnete gampe re rataneng go tsotelelaneng basetho ba gaeso ke ngwana lona pontsheng tšhalela wa kolo ga tšhalela a fumanega nomorong ya 56 79 2945 e teng le WhatsApp-ong ke 56 79 2945.
2: Ke lebile ga golo shemantsi bo a tlhonolofetse morena a nna o ekeletsa o maatlafatse mogato waka
0: ke yona go bejale ke a leboa
2: nketanketanke mamero sema sa lesotho emetlhano metsotso re ya re lebile goreng ya botlhano ga re fitlha goreng eno ya botlhano ke mane mo re tla fumana jalo he ditaba tsa gora ya botlhano letsatsing la ka jeno mme e ba re fetela he mokgatlhelong wa go qetela wa go qetela he wa modikong wa batšha re ketse tsene he yona mogato wa kahle ge tsebe go tswela pele letsatsing lena la ka jeno re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona letsatsing lena la ka jeno.
3: A tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
4: o tsamaya ka se ka ntshosa
3: se ka tsoba mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.

Nako ke hora ya bohlano sena ke salemo ya sa Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malaba bo majoro mo mamedi ke hwa madume hape di hwa etsa go motsa lebesi di siboko ka feme ya dihlaiswa tsa lebesi ka tiso ya patala ya bona ha bua mokeng wa baphatlalatsi ka jeno lebitsong la dihwai monghadi mo lefima botte o re dihwai di ne di lokela hore ebe di fumane tšhelete ya bona ka la super phato e le ya kgwedi ya phupu empa ho fihlela ha jwale ha ba so e fumane Are sena se ame bophelo ba bona isita le baphediswa ba bona. Ho tsedi mokgatlo wa sefapano se sefubedu o phethetse seboka sa ona wa selemo le selemo ka ho tshwara dikgetho tsa dikgeo tse pedi tsa boetapele. Monghadi Tshidiso Lesenya, setho sa komiti ya Maseru, o kgethetswe ho ba presidente ya mokgatlo. Ha Mofumahadi Makgatliso Mashiane ho hlaha mokgotlong a kgethiwe e le setho ka hara komiti ya tsamaiso. Ha re phethela sehlopha sa thaba bosiu sa mokgibo se bitswang dinotsi se rerile ho matlafatsa boiteko ba sona ba ho kwetlisa le ho thaletsa batjha ho ba le lerato la botjhaba ba Basotho. Puisanong le setho sa sehlopha Mofumahadi.

Mahopotso Mandela ka mora ho thagolwa ha le tshwao la thaba bosibu mogogong wa gotla o itse boituko bona botla fana ka menyetla ya hore ba tshapa kenele ditaba tsa botshaba a re le tshwao le letshala thaba bosibu mogogong wa gotla le fana ka tshepo ho batsha ho ithuta ka botshaba ba bona le menyetla e ka thusang ho fokotsa tlhokahalo ya mesebetsi. Ditaba tsena di fella mona mamela tse tla latela ka hora ya bosupa.

0: Quer dizer, itjho. Itjho. Ntibele, mami uko ntibele.
1: Jahan.
2: If I were a boy, even just for a day.
0: Ere re tsetsena fela just for a day.
3: Mo feel ya ke le fule tsamayang ka lefutso mme ke le fule bona halang ha ho lobane ba bashanyana. Ke le fule e hlahang ka lebaka la kgello ya dihwamesi tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlame topa ha ngwana nkuwa, ho ruwa mangwele ha ngwana a gasa. Ho tswa madi mageneneng a sa emisi, ho ba le matshatshetsi ho sa etsahala letho. Ho batho ba baholo ho dia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng. Ho ruwa le ho tlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
4: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia Lesotho.

0: Tsei pezambe.
1: Eya.
0: Ke shebile taba ya ntate eno ya dilemo di 50. Ya qetelletseng a bitile moradi wa hae ya dilemo di 15 selemong sa 2024. A mo etsetsa ngwana, a ba mo tshwaetsa le lefu lena la HIV. Mme o ahlotswe ka nnete dilemo tseno tse ngata ka nnete ka lekgotleng. Ke taba ena e entseng hore ha se moradi wa hae wa madi, ga a utlwa fela jwale. Ke moradi wa hae hobane o ikgethetse ho nyala mme wa hae, mme o itseng ha ke ha o nyala motho a nang le ngwana, o itse ke tla o ratella le
1: Namane.
0: A ke re wa bona jwale namane e ha tlameha ho e tshireletsa. Ha e sheba o atlehile ba mo e sheba ka leihlo la hore ebe o bona mosadi. Mme mpa he re thabela ha justice phethuwe mo ngwana a fumane toka ho bontshwa le ka lekgotleng hore o mo senyeditse bokamoso bo latlameha ho tswa sekolong ke boimana. O boetse hore o mo senyeditse bokamoso ka hore o tlo sokola ditabeng tsa dikamano tsa lerato ho latela boemo ba seng a le ho bona ba bophelo. Mme ke utlwa le motho a kgopo haholo le hore ha sa ntse etsa ntho tsena tse mpe, o qetelletse a tshwaditse le ngwana enwa dintho tsena tsa mafu ana a sa foleng. Ke ipotsa taba ena ya seretse na ebe seretse ke ntho e jwang ha se sa kgame motho wa tsa o hannong karaba. Ke shebile ntho ane ntseng etsahala hodimo kwana moo o leng hona ho ntse ho fumanwa batho ba seng ba lahlehetswe ke bophelo bana. Ho bontsha ho le ka hodima batho ba nyametseng e le ba ka hodimo 3,000. So far ba seng ba fumanwe ba lahlehetsweng ke bophelo ba ka hodimo 700. Hata ke re naheng ya Lesotho ngwana so ha ke hane DJ Letse oho he ho dira fi kwa he ho dira fi kwano ba jwale ha modimo ke re kana kong o go baballetse ge se tshaba se ha o hetswe
1: a tsela na e mo ya difela e re e re maoto a matla re tle le Lesotho
0: ne
1: ga se tshaba se tlonolofetseng hei ha re
0: hai ha o kuketso
1: mare
0: but di ntwentsa dikoduwa hangata modimo wa tsela wa re ga o hela o phamisa letsogo ke di lucky fela se ka di tiki di lucky yo because wow
1: ka ne di wena ha tse di ntle di bona di flame
0: yana
1: ka nnete.
0: Mamela sa masala so tshema shima mabedi a me ala le motso o le mometsotso o re fraletse hora ya bohlano. Last hour.
1: Ke tsena ka
0: mona. Ke tsena fela hore re se so tshofeshene otherwise

0: Are ka ine a ka ka hai wena Are ka he ka tla go la pranta monate and la battle of soul for soul
1: Na ka la tsa ka ka la sa di khala ke tsa mona ka tsu kwa ka di pha ha o Ha
2: Ha mo re di tla go ikutla baby mo hao

solo nella mafifi. Che banna! Che banna!

0: wa selema sa lesothi mashime mabedi metsotso re ya re lebile go renga ya botshelela wa tseba ga re tsokokane go kenelane la go tloatele go atsho mechatane kgaitsedi motho
1: maneso ka nnete go lola ga o thuse
0: ba ebile ga o be a sa tlwaela.

0: wa bona he
1: bona se re tloetse
0: ba nne tikita ba e
1: ka go tloga go tsagetseng ho tswatela ho tshomesha tshana
0: ngwane se o le wena mamedi wa selema sala sotho ka jeno jolo ka re tswa go tlotsa tsila ho qetela lane la kgwedi ya mosadi wa Afrika ke o bale mo ifo o tla ha mane sepolese sa Lesotho e leng Lesotho Police Women Network me bona ba tlo re fa hore na ke di tlolo tsa di fetsa molao tse izilitswe basadi na go ina yo ba neng re kgwedi ya bona ya basadi ke re tshwaretse dinthatso fela wa mphato
1: ke taba tse monate ene se re mo mamedi a tla utlwa a skebe a suta ho hanga dule pela radio
0: ke o taba
1: tanki tanki tanki ya o ikutlotse mamelo sa masalo sotho gona ba ga tshwaretse mane ho tlwatele wa tsho mechachane etsa bonnete ba hore ha o suti etsa bonnete ba hore ha o suti e ka re o tla di fumana tsa bohlokwa letsetsing lena la kajeno.

0: wa modimo nna e ba so se ganya bana ba go nana ta go bana ba ba go tla ka di kgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo tang bo mme a ke leng ka gabeleng ha le go tsa bana batho ba ba ba tla mo kgetha bona na bona le na le sekolo sa bona o ga ba tsetsa o kgetha ba lokela o sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba go tswa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlhake
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse ka kgontshei ge bua ntho e le nngwe gore di-passport ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhompheng e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao.

0: Inspector Masasana ha re bua ka Lesotho Police Women Network re bua ka eng
1: ke ya le bona tetla ba sholo ka ho so tshulo le bitso la ka ke senior inspector Dimpho Masasa ke mo ka medi wa sepolisa sa dithuteng empa ka hare ho setereke sena sa rona sa masego e toropong sholo ka hare tswa ho masego ya go tswe ka habedi re ba le masego ene e toropong re na le masego yane e ka ntle ho toropo ka hare ho masego ena e toropong ke nna ke eteletseng pele Lesotho Mounted Police Service Women's Network Lesotho Mounted Police Women's Network ke mokgatlo wa bomme kapa boikopanyo ba bomme o teng ka hare ho sepolesa sa Lesotho ke mokgatlo o teng dinaheng tse dikollang ka hare ho SADC le ka hare ho SAPOLO ke mokgatlo o moholo o recognizwang kapa o elwang hloko ka hare ho SADC le ka hare ho SAPO ho na le melao e tsamaisang ha o Lesotho mona fela empa Lesotho ka kotlolo o kametswe ke Madam Champion e leng Deputy Commissioner of Police Dr. Mahlapi Mogae ke yena e le meya moholo go rona ya re eteletseng pele ka go Lesotho kaofela mme diterekeng tsena tsa rona kaofela bomme ba teng ba eteletseng pele empa masego ena e e toropong Women's Network e eteletswe pele ke nna ntate ke a leboga
0: rale ha re bua ka yona seabo sa Lesotho Women's Network tabeng ena ya bomme kgweding ena ya mo Aforika seabo sa bona ke sefeng
1: ee nnate tla ba gola ka gare go meolwane ya jwa ka kitsho kare ke mokgatlho o recognizwang le matšhabeng kwanang go na le meolwane e beweng ke tlo bua ka meolwane e merago fela eo e leng yona ya mantlha ke ya gore re thibele taba ena ya tlhekefetso o seng o buile ka yona e e tsagalang ka gare go malapa e tsagalang go bomme gagologolo e nngwe ke o maatlafatsa bomme ka gare go ditsitsena tsa rona tsa tshireletso e leng to empower all women in law enforcement agencies e nngwe gape e be taba ya gore re bonagale re itolobetsa ka go setšhaba sa Basotho ka manane ao re busetsang setšhabeng kapa re lekang gore re tšhogise setšhaba ka senyesemane bitswa National Building and Social Responsibility Programs mme go yena ya go empowera bomme ka gare go ditsetsa rona tsa tshireletso ke mona moo re batlang go bomme le bona ba tsebe gore ba na le bokgoni ba gore ba ka etelela pele dintho ka bo tshireletso go se ka ba le mesebetsi ena eo rereng ena ke ya bomme ena ke ya bontate ko tloetsa motlhala ge re tlhokomele go Lesotho le dikgetho monana gore le o boloka kgotso naeng tsane tse ka ntle mme ka gare moifo oo wa Lesotho bomme ba ntse ba ba teng e kile ya ba teng ga o ne goa DLC mane bane bomme ba bangwe ba mapolesa e ba karolo ya moifo ono o neng o ile mono le ga re bua ka ditsi tse dingwe tsa tshireletso re ile ra tlhokomela setsholo sa rona sa Lesotho ga oa Mozambique magono ntse go na le bomme e le gore taba ena e batla fela go bontsha gotho ga empower ya bomme gore bomme ba nke karolo ba seke ba utlwee kare ke megelo ka gare go ditsitseng tsa tshireletso tse ba leng ka gare go tsone jale ka gare go sepolesa bomme ba elwe tlhoko gore le bona go na le mesebetsi eo ba ka ba e tshwarang le boeteleng pele bomme ba ka etelela pele tshebetso e teng ka gare go sepolesa
0: mamedi metsilo shamonetsime e tlhano re fokaletse go raya botshelela mohlomong re utlwe Sub-Inspector Tolofina ha e le mona e le letsatsi la go qetela lenana la kgwedi ya mosadi wa mo Aforika le bone le sebeditse jwang kgweding e mena go na le seo le ka la ngwalelang ga e ka sona le le mokgatlo wa bomme ka ga sepolesa
2: ke ya le bontate re na le dintho tse mmalwa ka nnete tseo re di entseng tsa boikopanyo tsa bomme ka ga ranaga ka mona ke a gola gagologolo ga ga tse dingwe re etsa gagolo matsholo a ditaba tsa pitiki ditaba tsena tsa pitiki morero wa tsona kapa sepheo sa teng ya bentse e le gore fela ge lo thakelana ka malebela ge le bomme ka dikgolotso tse re amang le dintho tseo tse dingwe tsa tsona tse o tla fumana gore bomme ga se gore fela re ba matlhasipa empa go na le nako eo le rona re fetoang

0: ba hle ke fetse mme re hloka hore re thusane hore re ene hloko di nthotse ka etsang hore ebe ketelong ya letsatsi bophelo ha boa tsama ya hantle. Thank you ntate.
1: A ha re utlwe he mema sasa kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika na hona le seo le sepolesa le fumane dithekefetso tse tsetsitsweng motlhomo ditlo tsa molao tse tseditsweng basadi ka kakaretso ditlaleng tse tsa sepolesa kgweding yona e
2: go jalo ntate tla bagola tlolo ya molao e dula e etsagalela bomme bosibu le motshegare le nako yotlhe mme kgwedi enana ya mosadi wa mo Afrika e ne ke ke ya ba mogelo godima ditlolo tsena tsa molao tse e tsagalang gagolo-golo tlolo ya molao e tsagalang ke dintwa tse ka malapeng tsena tseo bomme o tla fumana gore ba fetowa matlhatsipa ka gore be ba gagatlwa ba bangwe ba sa gagathweng e be ba felelwa ke bophelo mme jalo ka ga mme tolofi a se a tshulong taba tsenana tse e tsagalang ka gare go malapa tsa diqhobišano kapa ditlolo tsa molao tse e qeteletseng di ya gore motho a otloege malento tsentse go te gore ke di-assault tseno tla be di bewe ka megatlhelo e le assault e ne rereng ke bobebe e be ena yo o seng o sebedisitswe maatla a magolo kapa dintho tsa go ntsha dikotsi leng assault GBH ke dintho tse e tsagalang ka gare go malapa tse bileng teng ka gare go kgwedi enang re boetse gape re na le tlhokefetso ena eo bomme ba tlhokefetswang ka motabo le yona ebile teng ga ya ba mogelo ka gare go kgwedi enana mme taba tsenana tse tsa mofuta onana ke tseo re dulang re kokota dipelong tsa batho mona mo ntseng re tsang mo ka teng ga go etse fela mane mo mme tolofi a buileng teng ka taba ya bomme mo bakopaneng le dipitso metseng kwanana re bitsa marena a re bitsetse setšhaba kao fela mme mono mo ba tlabe ba kopane e tlabe le batho ba bontate le ba bomme mme re dula re ipiletsa go bona bosibu le motshegare mono mo re ntseng dikopano tse jalo gore o eye go lekane ka ena ya tlhekefetso ya gore batho ba tlhekefetswa ka go malapa ba bomme le bomme le bona ka mokgwa o tshwanetse re ba kgalemela re sa ba simo ka gore bomme le bona ba tlwele go tlhekefetsa bontate ka gare go matlo gobane taba ena ya tlhekefetso e e tsagalang ga e felele go batho bano ba tlhekefetswang bana ba qeteletse e ba matlhatsipa a boemo bona bo sa tsitsang ka gare go malapa mme e qeteletse e tsa gore le bana ba tswe ka gare go malapa ba kgethe gore ba phele mapatlelong a na a rona a diteraki tsa maseo gobane ba baleya boemo bona bo ka gare go matlo mme ka nnete re dula re ipiletsa ka dintho tsotlhe tse re di etsang dikopanong tseno gore ka nnete ga re neneng tlolo ena ya tlhekefetso ka gare go malapa gobane jole bana ba qeteletse le bona e ba matlhatsipa a tlhekefetso ena ke a le bona
1: mamele ke tswile shomane metso re bong re fokaletse gora ya botshelela ha re utlwe monana go na le bomme ba bang ba sa tlaleheng tlhekefetso tsenana e be molaetsa o rona e ka ba ofeng go bona bomme bao ba bang ba ntse ba pata ditlhekefetso metolofi
0: ke a le bona ntate ka nnete tlile ke tshwenyeo e kgolo ya gore bomme ba bangata ga tlhekefetsweng tse e tswela pele ka malapeng ka mane ga ba tlalege dintho tse dingwe ka kgola di abeng tse di susumetswa ke letswalo la gore fela motlhala maemong a manyalo motho o tsietseng ya gore jwale ga ke keta go tlalela ditaba tsena ka pele go ofisi ya sepolesa e ka nna balwele lenyalo le tlo qhalana jwale e be letswalo la gore na ga le se le qhalane bana go tlo go etsagala ja ofisi ya sepolesa e teng ka ofisi ya yona ya gender moo e ka tsebang go thusa gore moo bothata bo seng bo le teng ditaba tse jalo di sebetswe go fitlhela motlho mongwe di fana ka tharololo e ka etsang gore tlhekefetso e emise jo e le lelapa le ntse le tswela pele mme boeletsi ba rona ke gola ntse le gore bomme malapeng mono bontate le bana ka kakaretso jalo ka ga monga ka sa tlhalositse gore tlhekefetso ena ga e ame bomme fela ga re tlaleheng tlhekefetso nako e tlhe ga e etsagala ga re re tlhekefetso e nyanyana ba bangwe o tlo fumana gore e ntse e qala ke taba tsa ditshoso ke taba tsa dikotlo tse bobebe o ntse a e tloeletse a utlweka ke tabanyana e nyanyana e tlo fela ga re re e nyane e tlalege ka nako jele re tsebo go e thiba pele empefala gobane jele ga e sa thiwa ka nako ke mane mo e qetelele e tlhagisa ditaba tsona tsena tse goreng go qetelele go ba le mafu ga ga tse dingwe ka le bontate
1: nna bomme ba etsa se e lekaneng go tshetsana ntse le gona tabanye ya go nena taba tsona tse tsa tlhekefetso mele
2: go fitlhela gona tsenana ga ke ke ra re ga go tswetse go lekaneng

0: ha go swetse go lekaneng go bane isantsane e le logothodi fela la la gone go re sepolisa le megatlo e me e kemetseng ba gola golo nthong hape ke na ya dithidifase e le nyona yo jwale e metsang basadi e metsang le bona bana gobane batho ba bangwe ga ba na le kgatelelo enana ya maikutlo go latela ntho tse e tsalang ka go malapa tsena tse ba bangwe ba tlabe ba dipati ba sa di reporta ke ena e ba etsang go ba sebedisa ntho tse ba reng ba etsa go kelelelo tsa bona di seke tsa nagana mme ke bone ka morago tenana go na le megatlo e e menye e ipopileng e batlang gore e re thuse re le sepolesa gore re tseba go bua ka taba tsenana gobane go bua ka tsona gore batho ba di tsebe ke yone e tlo tla re thusa gore ditaba tsena di ye moriting kapa di fokotsege di seke tsa ba ka segatlha sena seo ge leng ka gago tsone empa go fitlhela gona tenana ga ke bone ka re ntse go lekaneng ke bona ka re tlame gore re bone gore re bopale le batho ba bangwe re tshwarisanang ka matsogo gobane tlolo ya molao ke godumodumo e tlame go e bokanelwe ga se ntho e ka ya kgonang gore etsiwe ke sepolesa se le seng ka tlhoka le megatlo e meng le disetšhaba ka bomong ka bobedi gore re kopanye matsogo a gone re tseba go bua ka taba tsena le gore di tseba gore di fele
1: madam dolofi na mo matshelong e ntse le tsama gona motlho mo dipitsong setšhabeng manne na basotho ba bonala ba utlwisisa hantle ka taba e ya tlhekefetso na e kotsi go le o kae
2: ke a lebone ntate ke tla re basotho ba utlwisisa hantle ntate ba ya utlwisisa gobane le ga o santse o qoka le bona mono o tlo fumana gore gara tse dingwe dimefuta ya dipotso fela e ba e botsang ya o ruta gore ba elelelwa ga tlhekefetso e ntse e tsagala empa e le go fela bjale qholotso e teng ke yona eno ya gore jale ga re lokela go e tlalega go ba le le sethegonyana le eno e leng yona ntho yore reng re ntse re tswile letsholo go ba tlhokomedisa gore ga le se le e bone e tlalegeng e le gore e tle seke ya re tswela taologo
1: ke lena ke letsatsi la go qetela jale he ke la mompomelo la la kgwedi ena ya mosabi mo Aforika e be molaetsa wa lona ke ofe he bomme jale ga le bua le basadi ka bomme botlhe ba lesothokwana
0: ga lebona di tla ba kgola boipiletso ba rona ke ba gore bomme ga re neneng tlhekefetso ka gotlhegotlhe jalo ka ga se ke tshulo gore tlhekefetso e nana ke e etsetswang gone re le bomme ka malapeng gobane mefuta ya tlhekefetso e mengata e ka ba ena yeo e etsetswang motho maikutlong ka gore motho a dule a buelwa mantswe ao e sa etsa go mme kapa motho e bang a etsetswa godima gae a latlhelwa ke boitshepo bao ga e sa le motho a feleletseng e nngwe e ka ba tlhekefetso ena ya moguo mo o tla fumana gore ga bothata bo se bo le teng ka tlong e ba ditaba se di sa shebele mmogo e be e mongwe kgetha go a tlame mokotla mme taba eno e tlo tla etsa motho le mogong a tlhekefetsege jwale e nngwe ke enana ya motabo e teng ya tlhekefetso ya motabo eo le yona gegeng e phagame le go tswa e se e nka tshobotsi e nngwe morago tsenana o bona go tlhekefetswa bana ba banyanyana ka gago malapa bana bana ba banyanyana mehleng ya pele ne re bana ba tlhekefetswa ba banana ka gare go malapa ba tlhekefetswa ke batho bao e seng bo ntate wa bone e le gobane mme a sa le lenyalong le leng jalo a ile le bana empa morago tsena e se re file tshobotsi e nngwe yeo bana ba tlhekefetswang ke batswadi ba bona ba ba tswetseng ba nama ba bo ntate o tla fumana ga o batla taba tsenana e le gobane ntate a utlwisisa gore ga ebe mme o qabane le mme mme a utswile ka gare go ntlo o tlo tlhekefetsa ngwana gore mme a utlwa botlhoko mme re re taba tsena bo mme ee ra utlwisisa gore go na le maemo a mang ka gare go matlo ka mona mo o tla utlwa le wena gore ka nnete boemo bona se bonka ka bo mamelelang ebe o kgetha gore o tswe ka gago ntlo sesotho se reditsuonyana di alangwa ke mmatsone mme kore na ga o tswa go se o na le bana bana ba masea bo ba siang ka gago ntlo ka mo ba tlo alangwa ke manako yo o tswang boiphiletso ba gone re le sepolesa go latela tlolo tseng tsa molao se re di bonang tse seng di etsalela bana ba seng ba sa tshireletse le ka go malapa a bo bona ka o batho ba ba tswetseng ge re bomme le mo mathata a leng teng ge gopoleng gore go na le bana mme le bona re bone gore le ga gone re utlweka ka re go na le tse re gateletseng tshireletso ya bana bano le yona e matsogong a rona e nngwe re tlo ipiletsa go bomme ke gore le ga e le mona e ba e ka re ke gone matlhatsipa le gone ga re qobeng bomme gore ge etse batho ba bangwe matlhatsipa ke re ga re bua ntate tla ba gege lesotho monana gegege ikana ka morena moshweshwe go kgotso ke kgaitsedi ya gae mme re tlame gore re tsewang re phedisane ka kgotso ka go malapa e le go malapa a tlatsitse re le sepolesa re thaba mo lelapa le tsitsitseng gobane tlolo ya molao ga e ngata gakalo goba mona.

0: lelapa le sa tsitsang bana ba tlotla ba fetuwa mahlatsipa bana ba tlotla ba tswa ka hare ho matlo ba o batla boeletsi ka ntle ba sitwa bo batla ho batho bana ba o ile matshireletsi ba bone mme ke mona mo ba tlotla ba wela ntho ntsena tsa bodi tshitefatsi tsena tseo le tsona re leng sepolesa re emeng ka maoto bona ho raditso mula ka hare ho metsi ho feta mona bana ba o dula mapatlelo mona mo ba tlo kopana le dintho tse ngata tseo di sa ba sendisa ba sireletsa jole re ipiletsa ho bomme hore ka nnete bomme ha ntse re tsa tabena e ska ba ka hare ho godina fela yeo re reng ke kgwedi ya phato e tshwauweng e le kgwedi ya mosadi wa maAfrika nako yohle ha re hopoleng boikarabelo ba rona re le bomme gore na mosebetsi wa rona nako ho etsa jwang re le bomme ka hare ho malapa ke a lebong.
1: Mamedi metso e mashome a mabedi a metso e supileng re falaletse hora ya botshelela. Me Tlofi re bone lekgotla le phahameng le ahlotse monna Mosotho dilemo tse mashome a mahlano ntlwana tshwana ntse le taba tsona tsena tsa tlhekefetso ebe taba eo ga e romelela molaetsa o jwang go batlhekefetse.
2: Ke a lebang ntate. Taba ena kannete ke utlwa re tlameha go e tšhaela monwana ka gore ha magotla a ntse a fana ka dikatlholo jena e etsa gore le bane ba ka ntle ka mane ba ntseng ba nagana go rera taba tsa tlhekefetso ba tlhokomele gore jwale e tlile ditaba tsena tsa tlhekefetso di nketswe kgato mme taba eno e tlile e theola segatlha gagolo bane jwale ga ke re ga letswalo le kena motho o sa utlwa ka ga ke na monyetla wa gore ke kena tabeng tsena ketelong ya ka kore jale ke tlo sitwa go phela bophelo bona ba ka ba bolokolwe ka ntle ka mona ke tla phela ntlwana tshana mme taba eno ka nete e tlile e ntse batla e thusa go theola segatlha
1: motlhopong ga se re diphethela he mele masasa pele re bulele mamedi o ka diphethela ka taba tse reng
0: ndari tlaba ha re di petele ke kere motho mo le mong hore a gone o phela hantle o tla maikhopula gona ke mang o tswa ka ho ya kae e ka hodimo ho tsohle re moetlo wa rona le bana ba basotho bo mme ba basotho ga tsiba hore ho thwe mme ke molala ndate ke hloho mme ha re ka ga ithulela meolwane nyenyu ke yona e lotla e re thusa hore re ikhopole e nngwe gape re naga ya bokreste ka gare go bebele go thome a ikokobetse ga re ka ga kgona go re be bomme ba ikokobetsang ga gopola go ikokobetsa ka dinako tsotlhe e ka leka go fedisa taba ena ya tlhekefetso e ne e kanakana e ka go malapa go ba itlhe yone e ya re tshwenya e re tshwenya gobane batho ba batlhalefi ba re kelelo ya ngwana e tshwana le samente metsi ntho nngwe le nngwe e ntse wela godima kelelo ya ngwana eno kapa ntho a e bonang a e utlwang e etsa semelo sa gae sa ka moso mme ke kere go batho ba bangata ga ngwana a phela ka gare go lelapa le nang le tlhekefetso ga e be o bona mme e le mme ya dulang e le mme ya matlapa a go aka ntate wa gae ngwana-ngwanana o nagana go tsela ya mme ya go buisa ntate ko ga mo etsetse matlapa ga e le ngwana o moshanyana a bona ntate wa gae a tlhekefetsa mme wa gae ka mootla o nagana gore mosadi ke ntho e etsang jwang e otlwang e le gore ga re ka ga leka gore re boloke kgotso ka gare go malapa go tlo thusa le bana ba rona ba golang gore ba tlhokomele botlhokwa ba lelapa ba tlhokomele botlhokwa ba go phela ka kgotso le batho gobane ga e fele le ka go malapa ka mona fela le dikolo mane ga baye ngwana ga ba le ditaba le ngwana e mong o tlosisa go tsela ya gore a gabe ditaba tseo ke ka tsela ya na boneng ka lapeng ditaba tsena di etsuwa jole re tlotla re kokota dipelong tsa basotho bomme le bontate gore ga re phedisaneng ka kgotso e le gore bana ba rona ba re shebileng ba bone bophelo bono ba rona bo botle e le gore ba tla ba tseba gore ba bophele ka matlong ba be ba bophele le ka ntle goba le ga ba bua gangata re godisetsa bana tshabone leratong la modimo mme re tlotla re ba phedisa jwalo kapa re ba godisa jwalo ga fela re etsa dintho tse nepagetseng matlong a bone re bua dipuo tse nepagetseng re etsa dintho tse nepagetseng jwale le enana ya mothamane ke qobe taba yena ya ho nwa dino mahlong a bana ba tlo nana o ke ntho e monate o batla me go ba phele ka yona o tlo utlwa bohlokong da tla ba hona tsena na ke le sepolisa ba bana jwale ge laola le dikgwebo tsena tsa motamane ha o tswa o sheba go thaka e nyanyana yo o lebeletse go ngwana o ntse le ka gaga ntlo jwale o mo fumana mono jwale ka nnete ha re le ke ngwe re phitisaneng hantle ka go malapa le hore batswa di mosebetsi wa rona o mongata go shebana le bana ba rona gore re hlokomela rona bana ba go kae ka nako efeng ba ntse ba etsang le bophelo bo ba bophelang e le go tlo godisa basadi ba mantlha ba nepagetseng ba ka moso ke a lebogang ntate.
1: Mamedi metso e mashome a mabedi a metso e robong ka re lebile goreng ya bosupa mme a rekisa ka gotlha.
3: Atamela ka tlo sebela. EcoCash e se ina le EcoCash mogato. O se o ka bulela mogato wa lona EcoCash mogato account. Go sebetsa ga bona letse go bohlokwa. Ka ho se thoka seng se ka ichebela balance ya pokello ya mogato ka fonong ya sona. O kenya kopo ya tšhelete. Tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe ya nanelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong ho ya ho setho ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mogato account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
1: Mamele bitswe mashome a mabedi a metso e robedi re ya re lebile goreng ya bo super mme e bang sa tso bulela tso mme nna ditaba go tlwatela ho ya mechachane mme he ka kwano re na le senior inspector di mphoma sasa le sub inspector le ga totolofi mme ha o ka kena mamedi no motsa mohala ke +26659933 ka pa 22316429 lwana he o tshwaele gore na lona mo le kitikile jwang he go ina sala mo fika mo di khotso
4: mo kolo
1: na di mkolo
4: e anda de ke siba telle no kholo kwa kobela
1: ndate
4: a zwe ke a go ba go mo ndate tlaba
1: ile ile ndate mo e anda o tlhagile ndate
4: e ke ndate ke ko pa fela o ke ntse ke ntle ke ikamahanya le ditumediso tse sentle ntle ke botsa bo mme gona mo le nako ena eo re tswang go yona mohlomong ebile e le ababalli le ba basotho ba tshireleditse basotho le thepa ya bona empa ka otolo ana jale re bua ka mosadi wa moaforika jale re re se moetlo na ha ba le teng mona kajeno ba bone mosadi wa moaforika a sebedisitseng nako ei eo a e abetsweng ke lefatshe kapo ke naga gore a iponagatse bophelong ba mosotho ba bona nako e e tlile le ditlamogao tsa mofuta ofeng ga ke re na mofuta ofeng ke batla utlwa gona ba ka beya mo ka pele go mosotho gore ge le sepolesa tsa mokgatlho ona o bitswang network re bona go na le 1-2-3 e ntle le 1-2-3 e mpe mme re bone taba eo e bakuwe ke ditshia tse itseng le tse itseng nna ke tlhakile ndate tlapa
1: go raro ndate mokolo
4: badumedise
1: matadimera ndate mamedi le wena kena heno moka mogala ke +26659933 re kapa 22649 le wena he o tshwaele kapa go botsa bomedemo mo e bang tsebe tsa e ba go tswa mamedi
5: rona lo ne
1: ndate nete
5: ha di qala fela ke ba fa potso ke ra na bomme ha ke le bueng nete le ke le mphenne na le ke le tse dipatlisiso pele ka hore na tlhekefetso ya ka malapeng e bakwa keng gobaneng banna ba bolaya basadi gona mona mo upotapotile maseru mona le ke le etse gore le ke le ntshe moipo o batlang teo ena ya tito ya banna ba hlekefetsa bana ba bona ka motabo nna ga ke e beye go bona ke beya naga ya eso molato motho a betang o a tlholelwa lefu o entse ntho e mpe ka mokgwa o mmakatsana o tlosa motho e mong seriti sebupua jwalo ka ena ke mpa ke ha o ka wa mpona se bile ke le mefetori e mokutswa magameng mona ke na le dilemo tse feta mashome a mararo ke botsapetse gobane wa tseba naga e nyae ntia dilemong tsena tsa bo mashome a robedi mola peto e ne e le ngaka batho e la theolwa ke gore batho ba tlholele lefu kannete ga ke ba arabe potso ena ka kannete le ka tio ha e be ba tlholwa ba tle ba re ke ke ba hlokomedise gore na e ba kwa ke ya le bua ntate tla
1: ba re nete mamedi ke na lo yena metsongena e mashume a mabedi a metso e tsiletseng re ya re bile gore nya bo supa lo yena he wa

0: Así me dice, bueno, aguanta como uno. Dale, naco cuarta, batabana, elita, batabu sopa, sala, chucupa, jore. Pensé en leva, le voy a decir, la jore, mona, que sojo. Chucupa, jore, va que foca, jalame, se le dice, él es un último jajón. Neta, vaya, le hago, mona, que sojo. Eva, vale, usted ha sido jore, a eso van, y un cuello, me pasa, me lo jore, a profile, a pisele, toca, mona, calatón, jubona, jore. Bana e ka tsena le mosadi e be o qetaqetela ba se peile hantle le bophelo ga monate lapeng le jwalo mme taba yona eo ke yone e ntse kenya metsi ka moedi gobane jwale ga ba sa atlega gore ba tlise taba yanene eo e saleng e ntse e lebeletswe fele ke ka yone kereng ba ke ba tlise lentle lena bothong ba rona gona jwale 2026 gona ga o thwe monna ke fo gona go bolelwa eng o ntate ba otlwa ke taba yone ya kgatelelo ya maikutlo ka lebaka la gore ga ba se ba sa tlise lethwa ka mona ka lapeng mme o sa nka ntate e se e se lethwa ka mona ka lapeng mme ke male moo ke tla tlhalosa kere mo apresang dibatshene kapo a etswang taba eo ya go a ikutlwe e se e se monna ka moo ka lapeng o tla utlwa botlhoko bo e leng gore o tla etsa taba yone ya boiphetetso taba ya nngwe yona eno ya gore motlho mongwe go tla thwe tlhekefetso ke eno ka motabo ba tlotla ba e tlisa e le lebaka ka gago go lelapa gore jale ka ga e se e se monna o sa sa tlise letho ka lapeng ka mona jale mme o sa keke a etsa wa a etsa ditshebeletso tsotlhe tseo ntate a di tlhokang taba tse tsantso di tlatla di tlamehile gore tsebo gorethga di ka tsa fitlhela tharolo ge ka tlateletsegetse ba gona gantle monna ya itshwereng gampe yana le boitshwaro bo bobe le monna e e leng gore e fela etlhile a etsa ditaba tsena gobane go bile le lebaka le itse ebe ke ditaba tsa motofe di tlamehile gore di tlhalosetswe gantle ka gona ke re bomme le bontate gotlhe mo le leng gona teng ga le ntse le bua a ke le etseng contextualize gona ga o tho monna ke tlhogo go bolelwa e nakong ene eo re leng go yone ntate ke a leboga bomme le bontate ga ebe ba lekane ka magotlhe mo e banye mongwe o fitlwa go iphamisa ka nkane e mongwe a tsheetse eno le ene a fitlhele godimo maa e seka ka jwale go tlamehile go kenya papa ka o fela ka mono le magama e mo a sa dumele 2026 e nnang ke lebola go laba ke tlhakeng
1: a re bona le fix a bomme de ka kena go tsona
2: ke a lebona ditlaba dikopatle di tsale ka tsona tsena go se kena di fix a kere
1: go jalo
2: ntate Shakes taba ena e kile ka etsa selelekela sena sa gore re tle re ikgopole gore re basotho taba ya tlhokalo ya mosebetsi ga e tlose ntate positioning ya gae ga e tlose mme positioning ya gae phetophetogo ye teng ya gore bontate ga ba sa sebetsa morago kwana bomme ba dutse ka tlong ba tlhokometse malapa ka gore e be ba etsa mesebetsi e ka ga matlong ke bophelo bo fetoileng empa jalo ka ga ke tshwa kere ga ona motlha e tla fetoa gore go boikarabelo ba ntate na ke bofeng kapa boemo ba ntate ka gare go lelapa ga re ka ra etsang jalo re ba leya boikarabelo ba rona e le gore re tla keteletse re re ga ebe ngwana ke na a sebetsang ka tlong jale batswadi ga ba sebetse re tla nka ngwane o se le motswadi wa lelapa e be jale ngwana o sa laela mme a laela ntate o ba leena a kenyang tšhelete ka gago ntlo ga re tlwele taba ga gore re batle ge re moelelo wa lentswe leo e be re batla go leisa gore gore na selemo se itseng na re o beya kae go tla sala go dutse go le jwalo go ntate ke tlhogo mme o a tlomphuwa ka gago ntlo le mme na boemo ba gae ke bofeng e le ntate a sebetsang a sa sebetseng mme ga ke batle ga taba tsenana ge ka ga dula ntate tla ba gege taba ya tlhokalo ya mosebetsi kgatelelo wa maikutlo ya ntate ke yone e mo susumetsang gore be o etsa ditlolo tsena tsa molao tse ntseng di etsagala ka gore malapa sa gore a tlhekefetse bana bao a ba tswetseng ka motabo ke taba e mpe eo ge le basotho re tlamehang go ere re itshwele ka setletela sa mate mme re re ga ya tlameya gore be ya etsagala bophelo bono ba diphoofolo mo bontate ba seng ba bophela ka gare go malapa le taba ya gore ga e bo gothwe o fana ka taba ya oiphetetso o iphetetsa go mang ngwana yo o entseng yo go tlamehang gore o iphetetse go yena go na le meolwane yeo motho a tlamehang gore a e sale morago mono mo e bang ditaba ga di tsamaye gantle ga re apata ga re qala taba tsena gore re tlhokometse ka gare go malapa gore taba ya tlhekefetso ga etsetse bomme fela le bomme go na le mo bankang kagolo e ba ba tlhekefetse ka go malapa mme le ditaba tsena ntate moqolojolo ka ga tshulo ga re batlanyewe e tlile on that nnete e se ntate moqolo ntate nnete ga re batlanyewe motho a tlo tlaleya e tlile re e lata morago mane gore na phedisano ya

0: batho ba ka gare go lelapa ke efeng e tlolwa molao e teng phedisano ya bona ke efeng e le gore re tseba go eletsa gore ee ke ne di tlolwa molao ke eng empa le wena gola wa se ka etsa 1, 2, 3 taba tsena di kabe di se jalo ga re ke le tlolwa molao fela go tlolwa molao ke na mo e dutseng teng e be ga re e late morago manene ga re etsa dipatlisiso lejo le leng le leng ra le phamisa re fumane pempeng e ka tlasa yona e le gore retegetse wa bona gona ke pempeng e feng e ntseng gore ebe tlolo ena ya molao e teng mme ebe re tseba gore re tsewa re motlhoding mane re tlege tseba gore re phekole taba ena re e phekolele gore ke a leboa
1: mama re ke ntsona ka fela
0: o ke kena o tsana te moqulu o botsitse gore na tabenya ya kgwedi ena na re le bomme ba le Sotho Mounted Police Service Women's Network ntho tse ntle na tse re di entseng ke eng ntate moqulu re ile ra tswa ka magalo ohle gore e be ra bona go ka re o kgwedi ena na ya mosadi wa moAforika ga re dule fatshe e le go tlisa phetogo ka gore re rute batho ka ditlhopha tse fapane e ka ba dikerekeng e ka ba bana dikolong e ka ba boemelong ba makoloi mane mo bontate ba kgobokaneng teng ya ba go feta monana re tshelele le ka lemong sena re entse e nngwe ya ba re tshelele le ka nqane ga ya Lady Brand ya ba re kopana le mafapha a bo one a tshireletso a South Africa moo re neng re kopane le sepolisa sa South Africa re kopane le bomme ba correctional le ba South Africa re kopane le bomme ba masole ba South Africa re kopane le megatlo e meng ye ya megatlo e ikemetseng ka mono ya ba re kena diterateng tseno tsa Lady Brand gobane jwale tlolwa molao wa ke go na le ena na ya madibo e reng ke cross border ga ya diterateng mono re tlhokomedisa batho ka tsona ditlolo tseno tsa molao tse bang di ama dinaga tsena tsa gone tse pedi jalo ka gare gaisane mme o tla fumana go tlolo e nngwe e tsala ka Lesotho fela e tshelela ka nqane e nngwe e tsala ka South Africa e tshelela ka Lesotho re le re ema di-roadblock-ong mono re fana ka di-pamphlets re bua le batho ga tla gona ka bogogong ka mona re bua le bona le ka gare go Lady Brand ka mono ga kena ga thakelana ka malebela gona ge ka tlola tlolo ena molao jwang gagologolo jwale enana e amannaga tse pedi o tla fumana gore tlolo wa molao e tloa ka nqane tla ka nqenana go feta monana a gola le ditiriki mona bomme ba bangwe ba rona ba mapolisi ba ile ba tsamaya ba etela bana bao ba phelang e le bana ba tlhokang ba bangwe ba ile ba ba rekela diphatlho tsa sekolo ba ba rekela dikosaga ba hlwekisa mahabo bona le batho ba phelang ba le bagolo ba phela ba le bangwe o sena batho ba ba tlhokomelang mapolisi a bo bone a bomme a le a ema ka maoto go bona gore ba hlwekisa dibaka tse jalo ba rekela le bana ba no dintho mme le ena ya gore be ra ruta ihle yona re entse ka go itlolobetsa gotlhe gore re bone gore ruta batho ba utlwisise tlolo ya molao re ba ruta le melao e meng e ba amang ba sa tlhokomele gobane gangata batho bangwe ba etsa tlolo ya molao ka gago malapa gobane fela ba sa tlhokomele gore tse ding tsa tsona ke tlolo ya molao ke tlo etsa nto nyanyana fela ya motlhala gangata ne re tlwaetse gore ga mme a tswa ka ga ntlo e ba jwale taba tsa magotla ga biso sebetse taba tsa bona gore be ke tla ba divorce kapa separation ya molao e be ntate o tla re ntate tla ba o tla re o ke jwang ka phatlho tseno tsa tšhelete ya ka wa tswa ka gaga malo ka ntlong ka mongwe jale re tlhokomedisa bo ntate ore go na le molao o o dumelelang mme ore ga a tswa a sa batla go a o phodisa tlo ga a tsa sheba gona ditaba tsa bona di sebeletswa jwang mme o bolokolong ba gore a nke diphatlho tsa gae tsena tse mmeleng kapa tsa di sebedisang letsatsi le letsatsi a tsamaya ka tsone le go bophelo ba ga bone bo tswele pele bo ntho tse kang bo difono bo di-certificate bo ding kepa e kgolo e nang ke yona eo motho a ke ke a enka e leng go tla tlang motlho mongwe a boetswa divorce e tla laola gona thepa e itseng a ke amang e ne le ntho e bo ntate ba sa e tlhokomele bane o tla utlwa bo seo nka phatlho tsena di tla ba gore ke sa tšhelete yaka tsena phatlho tsena ke a dinka tsone ke ntho tse dintse e la re ga re tsamaya re botsa dipotso gona bo di-taxi renkeng bo kae ya ba batho bana ba bangwe ba utlwisise re ba tlhalosetsa le ka mekgwa ya ko mefuta ya manyalo gobane o tla fumana re sa utlwisise motho e mongwe a ntse a re o nyetswe ka lenyalo la Sesotho gobane fela a ile a bewa ka moga le madi ya ba o theolelwa moseng ku ya tlhatlhwa fela go sa etswa taba ya malapa a mabedi a kopaneng le gore belengwelwa le teng le bontsha go taba lenyalo jale ntho tse ne re le ra bona go di thusitse batho ba bangata gore ba utlwisise bo melao ena ya bojalefa e metšhaba ya 2024 gona e phuthetseng ka gare ka nnete ke le ra bona re ntse tshebetso e ntle gagolo mme e butseng batho ba bangata matlolate dipotso tsa bona re le ra tlhokomela go tlhebola ntho tse ne ntse ba sa di tsebe gore ke tlolo wa molao kapa tse ba sa di tsebeng go ga ba ka ba di etsa di tla qeteletse di ba beile ka mosing
1: mame di metse re shumene metse mengaro ke a kgile di horeng ya bo supa re ka nka phatlhelo mong he wa di potso

0: kapa wa katetso nomo tsa mohala +266 599 33 kapa 22 36 429. Mamelo khotso
1: ya de tsala
0: khotso ndate
1: ke go ga spotlolo ke mokoro
0: ndare mokoro
1: e ya sa ndate ke mba ke batla go botsa dipotso tsena tse di ga go tsetsa ho na bomme a ke ntse ke mametse ke dingwe ga le atwa ya kena tele ke batla go le thusa hore ke kwisise hore na ha le le mo ka jeno go di nne mo na mo go tsatela nna go ena ya mosadi a mo Afrika e tlile go bana le re le hlahlela le la ka le leng ta pa le re le se pa le holo ke la molata la monga motse e kotokwa ke tshwarwa ha le mi mo ka pole mpa le tlile le re e la khomi wili a so tu tuse tsang le tsadina na la ma Afrika go sa di ma Afrika a se le le tle go ntlafatsa mosotho le naha ya habo ene tlaba
0: ndadi
1: ya tsama
0: tsama ka go tsona le mkolo mabedi lo ena kena he no mga mahala +266 599 33 kapa 22 36 429 lo ena he o botse kapa hona o tlatsetsa go tsoma mabedi
2: ba la sete ke kutitso ya lentse go monna ke shoho hele nna ba ga bene ke lebeletse ke hane le kae e hile go ba le ba tsadi ba tlamelo go ba utlisitse gore monna ke shoho go sa tsotele muo o a o kenyang ka hare go lelapa me ja ba ene go lela go bo mo ba ntate e le shoho ya lelapa bo ke ke ba fetula ke go na o kenya tshelete e kae ka pomuo wa hae o jwang e le yona taba e teng gona baletsena ke re taba e ne tlamehile o kenya e le thuto ka gare go bomme ke tsho jalo ke ya gore gape-gape tlotlo ene ya monna e leng go epue ga e rekwe tlhompho e tlamehile o lele gona teng e ye balekane mmogo ba senetsanang ke kopane ke ba fedisa ditaba tseno e ke go ja nna maikutlo a na ke a tlhaisa mone a ko moja taba e jalo ke mane mo ipeteletseng ka gore taba tsena re tlamehile gore tle re bone rona boitshwaro bo be ne a re botlhaola ka tsela motoge mme batho ba balo ba ntsele dikgatlho tsa molao empa sesosa sona se ile sa tlatsa sekee gethe na ke letsa jena monna ke le teng sa tsea ga ke ipelele ka bonna ke lebolela gore ana ke tlakile
0: ndate mamedi metsotso e robong ka lefokaya re bia goreng ya bosupa mme he o ka kena le wena mamedi dumela
3: Ronalane.
0: Nadinete.
3: Nete me ha ngara. O tile ka lekele.
0: Go ka ya go lola nete.
3: E hore ha ke ne ke rena ba fumane se sotsa sa tshekifetso ya ka malapeng le efe. Re impe ke mojwetse. A nete me wa. Na ha ke motho a tse bangwe ka lehlakore. Ha o ka bona banna bana ba ntseng ba sokola mosebetsi bo ntate shakisi a ntse a bua ka bona na bomme ba ba sheba hampe jwang ba ba senya monwana ka leitlhong jwang jwale monna ya sa tsebe mo iphapanya a ba kene molekong a otle mmeno mme ga a otla mmenwa ka pile botlhoko a be a mo holofatse a be a mo bolaya ke banna gore ke tlabe ke bue taba engwe ke ntate a le monfe eo ke mo tsebang e ile a re ga dintho tsa ga e di latlhea bashanyana ba modia a e ntseng kgwebo banna mmeno ntse ke mo babatsa letsatsi le na mothibathiba ntle a ga e ntate a se pheletso ya bophelo mona mme o buile ntho e kgolo ya gore ke tla bua lentswe lena le re ngwana ke se ipone sa lelapa lapa bana ntate eno ga e sebetse mmeno ntse a tlhoka sebetsa ga o ka bona bana ba ona ba tlhompha ntate o jwang gobane mme o hlompha ntate ka nnete sesosa se seolo ke sona seno ntate mme o kena monna banna ba bangata ba tswile malapeng a bona ba itulela kwana ba le bang ba balea yona ntho yenae ga ko nka rabele mme wa ka godima mona mo ke o tlhalositseng teng go na le fumane eng jale ke se ke o jetsitse empa ke kopa ko nka rabela ka tlhompho
0: mamadi ke na hego lo tetela mogatlong o na go bidiwa dipotso ge tsebe go fa bo madam he ba kene go tsona dipotso le makutlo ao a ha ona mo ka mo hala ke +26659933 kapa 2236429 lo ena ke na he ke go kena o ka tshwaela o reng he di tabeng tsena tseo ba seng ba di buile e bang go na le potso kapa maikutlo a teng ha jwale no mo ka mo hala
4: +26 5993 le bone mosadi wa mo Afrika a baba le ile hantle ka baba le ile ka ha go tshaba sa basotho mme o tsebile go bea ditholwana tsena mo ho mong ka supa mehlala ya hore ka ha go hona go yena mosadi wa mosotho o bile le botapi wo itseng ba dikgwebo go phidisa bana le malapa ke batla hore nawe nka e ke be yang ikaitse
0: ntate ai ga ke matsona ha go mele
5: ke ya le bona te moqoloki ke qale ka wena mosebetsi wa rona a kgola e rileng ka ona ndate moqolo ha ne re tswa ga ya setjabeng ene le yeno ya ho eletsa bomme ka pa ba thakela ka malebela a go na ba itse matlele jwang ile bomme ba phahame ka hare ho matlo ha ho lo jolo ka ha se le tshulo di tabeng tsa lona hore e hlile aba ya mesebetsi kapa unemployment rate ka gona e hodimo mme e ke ke ya batla mme a dutseng fatshe a ntse a re emetse go ntate jalo ka ga e le tlogo e be yena ya mo thusang ge ba thaketse malebela a gore na ba ka etsa jwang gore ba be le dikgwebo tsene tse ba tla ba ditisetsa lekeno empa nke ke nka ema mona ka gore ge le ga sala taba tseno morago gore ka gafanang ka statistics se sa gore bomme ba bakana ba kgone gore ba etse dikgwebo go teng re fane ka go ba thakela ka malebela a kgola re tlang ka nako ya gona ka moso gore ke go sheba morago re tlhatlhoba gore na boeletsi bola bo re faneng ka bone na bo kene tshebetso na bo ke boile ditsebeng tse utlwang kapa empa di wetse hodima mehlabuhlabu fela e sholletse gona mono mme ga ke kena wena ntate nnete a kgola go na le mo o ileng wa e ba ditsebeng ntate wa ka gobane re itse ga motho a tlotla a tlalega e tlile re lata taba ena motso gore re fumane gore na sesosa sa gore taba tse di bile teng ke gobane jalo ka ga mme a tla fika a re ntate o mo otlile go tlo batla go seba gore na ntate o otlile ga o ne go e tsalang ga go tlo fana ka medical form fela gore motho a engakeng e be re bulanyewe re nka mapaki re latlhela motho ka gotla ge re batle sesosa mme ga re fumane sesosa gore mme ke ena ileng a kenya ntate monwana ka leitlhong ntse re mo eletsa mosadi wa bo rona ge motentsha mose gore mme a se tsela ya go tshwara ditaba tsena o le a tshwara ditaba ka botlhaswa empa le ga o ne o tshware ditaba ka botlhaswa ga o bolele gore ntate a otla bane ga re lokise tlolo wa molao ka tlolo wa molao e nngwe ga re ke re shebe kwanabe re ba itlhontlhwana re tlwela taba tseno e tlile re kena go tsona ka botebo re tloe mono re ba eleditse gore na go neng go nepaetse ke ga ditaba nne di tshwareile ka tsela ya mofuta ofeng ntate Shakesi e tlile le mona moo o buang ka gore taba tsena ko gona re dula e tlile ga ba ruta bomme re dula re ba ruta e tlile ebile re kokota dipelong tsa bona re wa ka mangwele letsatsi le letsatsi dikopano tse re kopanang gore bona gore bomme ga re lekeng re tlhomphe bontate ka gare go matlo go sa tsotele ona ntate lekeno le a le tlisang ka gare go ntlo ke lekeno le le kae e ka ba le teng kapa ga le yo ga o tlo fetola boleng ba ntate gore ntate ke ntate mme re tlameya go mo tlhompha le ntate ka mo go tshwanang e be ra mo beya fatshe go ntate le ha ile mo no so o se sabe o sa sebetse o sa di silike no ka tlhomo empa ho na le ntho tseo ka wa di etsang hore o bona hale go o tshe o wetsa bang o supporta ka pa o tshetsa mofumadi wa hao ha yena a tswa jaaka mokotla ya mosebetsing a di sa tshelate ka go ntlo wena o na le ntho ka wa etsang ya mosebetsi ka pa mo ka motsetsa nte o ga bona go wa setsa ne ha le tshwara me ka matso le tlamahane le lapa leno e tla ba le lapa le tswelang pele bana ba tlo hulela ka go le lapa leno e tlo ba bana ba hlokomelang bohlokwa ba lenyalo ba hlokomela bohlokwa ka pa di role tsa go na ntate ke ntate a tlameha ho itshwara jwang mme ke mme a tlameha ho itshwara jwang ntate mokolo e hlegile sepolesa le ha e se ka go godina fela mosadi wa Maafrika ha re ntse re tswa re ya dipitsong e hlegile re ba sotho re kokota dipilong tsa lona kgomo e wela hobane tlolo ya molao e ke ke ra kgona o re fenye re le sepolesa sa Lesotho ntle le hore be re tshwarisane ka matsoho le lona le le setšhaba ke ntho e na re na le ntho tsa bo mahokela le tse ding ka ha go metse gore re thusane le megatlo e meng e re entseng gore re fenye tlolo ya molao ga re le bang re ke ke ra kgona ntate e tlile letlhatlhela le lela ka le leng ka ntle go thusa lona le le setšhaba sa Basotho re ke ke ra kgona gore re fenye godumodumena e leng tlolo ya molao ke a leboga.
0: Ara bo madam a ka le bakana nako he re lokela go arwana mmona he madam ke le ba se bo salona na no la ho kwatela mo tsatsane phigemane ka jeng le ka moso
5: re le bona
0: mme di re behal na no la ho la ho kwatela mo tsena go tlo mmona he lona le hlaitse re hlopela gaso ke me go potledi ya rwa le tseng go aso ka mtshining ke mahlomo a dronko na la ka lebitso ke tla ba David tla ba tla bela kopana re ba bona lo mphato na no le tshwanang bo esa mme tla ka nako. Hot dog and fish.

Na kwa ke hora ya busu pase na ke selamo ya sale soto. Ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho amadume hape. Ga di patlalatso wa lekala la khigo le bosebetsi monghadi maqadi ka matsepe. O le kala le le mohile ka ditaba tsa boitseko ba basebetsi ba feme ya Precious Garments. Me le sebetsa ka thata ho di fumanela tharollo. Mohlophisi wa naha wa mokgatlo wa basebetsi ba difeme monghadi Thabo Temo. O itse boipelaetso bona ke mabapi le ho fokotswa ha dihora tsa mosebetsi le meputso e sa lefuweng ka botlalo ka dikgwedi tse mmalwa le ha feme e ntse e amohela thepa e hlokahalang bakeng sa tlhahiso. A re tletlebo e kgolo ya basebetsi ke ho dula ba bewa mosebetsing wa nako e kgutshwane. Lebitsong la basebetsi, Mofumahadi Mampe Sejaki o re e le basebetsi ba labalabela ho ba le dipuisano le baokamedi hore ba teke diqholotso tsa bona le ho di fumanela tharollo ya moshwelella. Lesotho le lokela ho matlafatsa boiteko ba ho baballa le ho sireletsa ditlhare tsa moetlo le dimela tsa tlholeho. Sena se boletswe ke mookamedi wa dingaka tsa moetlo Lesotho, Monghadi Malefetsane di au ke tikelong ya sehopotso sa bo 20 a metso e mene sa letsatsi la ditlhare tsa moetlo Afrika tlasa moho o reng ho matlafatsa boiteko ba dipatlisiso le ntshetso pele ya ditlhare RSA moetlo molemong wa bophelo bo botle ho bohle Afrika. Monghadi di au a re ditlhare tsa moetlo di na le sabo sa bohlokwa kalafong le taolong ya mafu a kenyeletsang lefu la tswekere, mofetshe le mafu a pelo. Ka hoo, a ipiletsa ho ba nang le kobo ya bahadi hore ba eketse matsete dipatlisisong le tshebedisong e tsitsitseng ya dimela tsa meriana. A re phetoho ya boemo ba lehodimo e ka beha bophelo ba dimela tsena tlokotsing. A kgothaletsa ditsi tsa thuto e phahameng ho kenyeletsa meriana ya moetlo dipatlisisong le maanong a thuto ya mahlale a bophelo bo botle jwalo ka naha ya China. Ho tsering lefapha la tsa bolepi Lesotho LMS le lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA di tshwere seboka sa matsatsi a mahlano le ribe ho hlahloba ditlamorao tsa boemo ba lehodimo bophelong ba baahi le tikolohong ka kakaretso. Mookamedi wa DMA Monghadi Reatile Elias o re morero wa seboka sena ke ho shebana le mehato ya ho fokotsa ditlamorao tse ka bakwang ke maemo a lehodimo, ho fana ka dikeletso tse nepahetseng le ho thusa setjhaba le makala a amehang ho itukisetsa maemo a ka hlahang. Ofisiri ya dipatlisiso LMS Monghadi Ntele Moahlodi o re ke lekgetlo la bobedi seboka sena se tshwarwa, mme sepheo ke ho fokotsa tlokotsi le bofokodi ba naha kgahlanong le dikoduwa tse amanang le maemo a lehodimo. Seboka sena se kenetswe ke ba nang le seabo ba tswang makaleng a fapaneng ho kenyeletsa temo dihlodilweng le dipalopalo. Ha re diphethela ga diphatlalatso wa bakgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho Lefa, o re Lefa ka tshebedisano mmoho le mokgatlo wa dikolo tse phahameng wa dipapadi le mokgatlo wa dikolo tsa mathomo wa dipapadi Lesotho, ba romeletse dihlopha tse tharo tsa naha tsa dikolo ho ya qothisana lehlokwa dipapading tsa mokgatlo wa dikolo tsa dipapadi tsa tikoloho ya Afrika e Borwa tse tshwaretsweng Bulawayo, Zimbabwe. Monghadi Mikiya Kalati o re ke lekgetlo la bobedi Zimbabwe e tshwara tlhodisano ena ka ha e kile ya tshwarwa ka 2024. Mme dihlopha tsena di tla qala dipapadi tsa tsona ka jeno. A re dihlopha tsena di kenyeletsa sehlopha sa bashanyana ba ka tlase ho dilemo tse 17 e supileng bahlabani se kwetliswang ke Monghadi Katiso Mojagomo. Sehlopha sa banana ba ka tlase ho dilemo tse 17 e supileng dishweshwe se kwetliswang ke Mofumahadi Elizabeth Yelimala, le sehlopha sa bashanyana ba ka tlase ho dilemo tse 13 se etelletsweng pele ke Monghadi Moshweshwe Letsie. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla phethela letsatsi ka hora ya borobong.

maswabi a maholo selmoya sa lesotho se phatlalatsang ka mafu a latelang. Lefu la Mateo Supinye ya hlokaeletseng botleng ha Sodi ka la leshome le metso e tsheletseng Phato. O tla bolokwa ka la hlano Lwetse. O tla bolokwa ka la hlano Lwetse a bolokelwa botleng ha Sodi. Ho tsebiswa bohle banka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke motshedisi Supinye.

o tla bolokwa motsitseng mogotlong ka la mashume a mabedi a metso e robong hato. Go tsibiswa botlhe banka mofu le metswalle. Tsibiso e etswa ke Moshoshwe Bageka. Lefu la ntate Nkgabe Ngwakonyane Rama Lefane ya hlokaletseng Mathebe Dihlokong ka la 4 Phato. O tla bolokwa Mathebe Dihlokong ka la 20 ya metso e robong Phato.

Halala, ere kudumedise he wena moradi, mothaseli, motholetsi, molatedi, motshetsi wa lenane la palo ya buka, ho lela haufi hohle hohle mo mametseng salomoya sa Lesotho o lona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ke hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke retemela hle nna le wena re tlotla ba mmoho. Lenaneo leo le ratang lenaneo la palo ya buka, buka e re tshwereng ke Chaka, buka e re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo, re leqepheng lane la bokae bana la 21 tlasa sehloho se reng Chaka o bolaya tau ke kgaolo ya boraro. Re ko gopotsehe ka mela e semekae monna le wena rileng ra rwana te. O tla hopola he hore re arwane mane mo banana bana ba motseng wa bo Chaka ba ntseng ba bina dipina tsane tse kobisang ka mora hore Chaka a bolaye tau. E re ko hopotse pina ena ya bona bana bana ba re senza ka khona hana batho o tla bolawa ba ile, senza ka khona lata ngwana wa hao a o ruwe ke ngwane motona letshola thebe o tla o lwanela a o hlolele dira. Le ramisa ona mona mehe ke yona pina eno ya bona eno yeo bane ba ntse ba e bina bana bana. Jwale re tswela pele ore ntate Mofolo mona he pina eno ba e bina moo batho ba bangata ba leng teng, ba e bina ka bomo, ba e bina ka morero. Basadi thaka tsa Nandi ba qapa ya bona le bona ba qetella ka hore batho ba ile ra sala le basele, ra sala le dika batho e se bona. Chaka re tla mo reng e le ngwana, basadi ba ngobe hlolwang, basadi ba senza ka khona ha bana thuso, mosadi ke Nandi a le monto gobane o tswetse ngwane motona ka hohle. Hore ntate Mofolo he mmadi kapa ena mmamedi a bale a ntse a hopola hore ha o ntshwe dihlong ho feta ha motho a binwa ke basadi ka sesomo ka nyediso. Mme le teng he ha o ntshwe monate jwalo ka ba mmina wa tseba ba mo rorisa. Re bolela mehleng eno ya kgale ya bontate e se mehleng ena ya moraorao. Hore ntate Mofolo mona dipina tseo tse pedi he tsa kenya moya o mobe hara banna le bahlankana. Ba bona hore he dithope di tla ya le Chaka, bona ba sa tlata dingwe. E tswe mehleng eno basadi ba ne ba sa kgahlwe ke motho le a ka ba motle jwang le jwang ha e le lekwala. Sepheone le hore motho a fumane monna wa nnete ntwe. Mohlabane wa sebelo wa tseba ha o tshwere marumo kapa ho hlatse ka ntsona tsena. Ya jwalo he le a ka ba mobe jwang le jwang o ne a ratwa wa tseba a qapelwa dipina tse mo phahamisang tse kokobetsang ba bang. Ore ntate Mofolo he ka nqe nngwe re ke ra banyatsa bana bano ha ba ne ba bina jwalo gobane ne le mehleng ya dikgoka, mme mosadi a batlang polokeo ye ntle ho lokela hore a ikgethele monna ya jwalo ya tshajwang ke ba bang sehoho sa sebele kgele. Hore monga bukena he moya o mobe wa keka wa tseba wa ba wa kena kwana ho bo mfokazana. Mme ka ofela ba rera ho bolaya Chaka sehloho mekete ha e ba mohlomong ya ka ba di. Basadi ba baholo he ba sanza ka khona le bona ba re basadi ba ngobe ba ba rwakile, ba ba rwakile ka dipina mono ba re sanza ka khona ba tadimele ditaba. Taba tsa re di sa dutse jwalo he lenqosa la Tengizo la fihla ho senza ka khona la re. Tengizo yo wa o dumedisa o re na ha e le kgale o ne o beile ntatae Jobe hore ha ha ho tshwere moshimane o tla ke o mo romele neng ho yena yo mmona motsebe. O re o leboha haholo he ka phoofolo yo o mo rometseng yona o ke o romele Chaka ho yena a tswe a otlela le namanenyana eo he a leboang ka yona. Ntate Mofolo mona o re ditaba tsena tsa Tingizwayo tsa thethefatsa kgalefo ya mafumadi le banna ba Nqobe ka ofela ba utlwisisa hore Chaka ha ka shwa Tingizwayo o tla mmatla ho bona. Chaka le yena jwale he tsena tsa Tingizwayo a di utlwa, empa lalo jwalo yena a lebela hore a utlwe ditaba ka ntatae. Empa ntata ya thola ho fihlela nena le hodimo. Ditshiu tseno he Chaka ona santsane a tshepa ntata ya haholo. A re letsatsi le tla tshaba.

0: SMS.
1: Tsela wethu re tsela gaolong ya bokae gaolong ya bona le kape mashomo a bedile metso meraro so khosa ditaba sereng chaka o ya telwa ke morena wa madiba o tlotle wa re ndate mo folo mona ha chaka na go ya ha ya o tswella metsing ya fihla me a fela a tswella ding e sa le meso me mmae ka baka la go bona moyo o mobi o hara batho a ya le yena. Hona se motho ya tsebang gore ho teng nako eo chaka a neng a tswele nokeng ka yona. Ha ba fihla nokeng he ya mfolozi mohlophe, mae a sirela haufi le moo morato lante. Na le mofolo mona hore mmadi a hopole hore ha o dihlong bokone ha mma motho a bona mora wa hae mono a hlobotse a tola, hobane bokone ha o tenwe. Chaka o itlhatswitse he ya re ha le lekgatheng la o qeta, kopo ya hae ya thwenya thwenya wa tseba ya fereferella letlalo la hlogo le tlasa yona mono la futhumala la tsapola ka pele pele ha ba phakisa ha kgutsa ha re tu e ne santsane le ho sasa pele wa tseba ho letsatsi mme o ne a tolla bobeng moo ho tshabeyang haholo ka hodimo mono mo wa leng teng e le phororo e kgolo. Mme ka sa phororo eno hona mono mo wa le ngwana teng e le kwetsa ya tonana. Thapolla e tshabehang, e talatala, e tebang haholo. Kwetseng eno he metsi a na le matshwana-tshwana, a re tsho. Ka mose ho noka he malebana le mono mo wa leng teng, empa hona metsi mono e le leha le leholo. Ne le mofolo mona hore mohohoma o motsho o lefifi. O fela mo motho a sa boneng ara metsi empa he morapa me thapolla eno ya bodiba ine sa bona le mo e fellang teng ho bana tlasa na ho yona he noka ine khurumeditswe ke le hlaka le titiane nga holo le medile ka mahla gore nga mabedi a noka me ka hlaka gore le ka mose moru khurumeditse le tswapo la leralla o bile o tlo ikhohla ka noka milona he o titiane a holo ile yona medidima meru e opane ene le bobeng mo ho tshabehang le motsiare mo motho a neng a ke ke a ba ithatswa tenga le mo ke mo ho neng ho lokela dikolo shi fela cha ka ona ithatswa tenga le mong ho bane he empa ile chaka kaele hore ndate mo furu mona chaka a ha fela metsi ha pepele me hang hang metsi a noka eno wa tseba e batsi a duduana kwezi mona a etsa maqhubu a mafito mono a duduana a duduana a putsala a kokomoa a ba bona hore ka nnete metsi ana a tla mokwela ya ba o tsamaela ho yella ka ntle ho noka a ra sa fihla teng he wa foka moya o futhumetseng ka mokgwa wa mohlolo lehlaka le mabopo mono a noka la fereferela wa tseba la tsukutleya ha bohloko la ba la phakisa la kgutsa tu wa tseba la otlolwa jwalo ka moya ha o sa ka wa ba wa foka hoha metsi a kokobela moya wa teba ha re ho thapolla eno e talatala metsi a tsapola butle ho bonala gore jwale ho tsamantho a e le kgolo hara ona. Nare mo folo re nan ditsena ka ofela di bona me a tshoa wa tseba meno a thothomela aba batla ya ho chaka amba hlolwa ke telo e thata thata e reng o se ke be wa ba waya ho yena a sa ubitse jwala la ka pelo meno a la ka pelo fela re chaka mitse chaka ra santsana tadimile hare mane kwetseng mo metsi ya tsapolang ding a bona ho ya tonana mono ya noa e kgolo e se re pitu hona ha o file yena mo di tsebe di le telele jo le ka tsa mutla empa se bo peong he di tshwana le tsa le pho ma ho ya le dipatolo mono tsa ditona tse tala me tshabe a ka mogho re sitwang ho le kae ya tswa ka mahetla metsing ho tla ho chaka chaka motho wa mawala mmele wa renyaronyaro mono ha a bona gore jale ehlile e tobile ho yena kgopolo ya hae mono ya pele ya e ba go gwalatsa molamo le lerumo gore a tla tsebe go itwanela ampa a gopola potso eo a e butsitswe magetlo a mabedi ke ngaka ya hae na o kile wa bona ho ho nokeng ha o tola wa tseba ya ba wa tlwela a re ka ba he e tliswa ke di tlhaga sembelong wa ha ke yona ntho he a neng a ntse a e botswa jala e ma hahlile moshaneno a o mile ka sebele a e tadimile hantle mahlong jala ntate mofolomona o re o ho go tshabea ha yona o re ya re ha e mo atamela mono ya ntsha maleme a yona mabedi a malelele ya lebisa ho tšhaka jalo ka gotsa ha e rata go mo hulela ka hanong ka ona e tsomolomo yona he o ne le mogolo go a neng a ka kena ga bonolo ka mono ka ona tšhaka ha bona maleme ano a e tla go yena a tshoa a thuthumela e le lapele a tshoa ka mokgwa o jalo go tshaba ga pelo e bone ore ntate mofolomona a tshoa go a batlileng a pepetlolotsa mošhaneno ampa go polatelo e thata o se kebe wa ba wa baleha le ha o ka hlaha eng kapa eng ka baka la letswalo he a tutubala gore ha e bonwe wa ena e mmolaya a tutubetse a sa e bone mahlong a isa letso butle a itshwara tlopo yane yeo go neng gotho ya tla e tshware ga e ba a tshwile a golo a ba letsa molodi butle mošane eno go bitsa mmae nandi le yena nakong yona eno o ne a ikgurumeditse sefatlhego a tshaba go bona ngwana wa gae ga a kwengwa ke ntho e kalo ya metsi ya re ga utlwa molodi a ikgurumolola mme eno wa batho a tadima mme a boela a eketsa go tshoa ga a bona noena e se le gaufiufi le tšhaka ga kalo ya ba bakeng sa go ya wa tseba a bo a patalela gape wa tseba mmena ndi a tadima fela ntse a le gole a thuthumela go le sebaka sa go bokolola le go tswa meogo se neng se le sio kgele e re remise yone monage ngwaneso nna le wena re tle re kopane gape ka moso re tlo utlwa lwelo re naye ka banuo ena ilaetsang ka tšhaka lebitso la ka nnage ke President Masemane go fitlha re kopane gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

Alifke ita Afrika binela a kentse ke rata a letsatsinye lena la ka jeno ke mo ri punya tso motho o hlile o no shebile ya hantla gore e tshwa bona ye ka 2010 yona le ha e ka ba yona e hlileng bulang mabala empa a ngwana mme Mizitso ya rona e supile a ga faletse hora ena ya le ya borobedi Selmenya Salisotho nana Coyote Motijwane ke o yentseng album ena o ile a bitsa fela majaja

le maanong a thuto ya mahlale a bophelo bo botle jwalo ka naha ya China. Ho tseding lefapha la tsa bolepile Soto LMS le lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA di tshwere seboka sa matsatsi a mahlano le ribe ho hlahloba ditlamorao tsa boemo ba lehodimo bophelong ba baahi le tikolohong ka kakaretso. Mookamedi wa DMA Monghadi Reatile Elias o re morero wa seboka sena ke ho shebana le mehato ya ho fokotsa ditlamorao tse ka bakang tsebakabakwang ke maemo a lehodimo ho fana ka dikeletso tse nepahetseng le ho thusa setšhaba le makala a amehang ho itukisetsa maemo a ka hlahang. Ofisiri ya dipatlisiso LMS Monghadi Ntele Moahlodi o re ke lekgetlo la bobedi seboka se tshwarwa, mme sepheo ke ho fokotsa tlokotsi le bofokodi ba naga kgahlanong le dikoduwa tse amanang le maemo a lehodimo. Seboka sena se keletswe ke banang le seabo ba tswang mafapheng a fapaneng ho kenyeletsa temo, dihlodilweng le dipalopalo. Agriphethela ga diphatlalatso wa mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho Lefa o re Lefa ka tshebedisano mmoho le mokgatlo wa dikolo tse phahameng wa dipapadi le mokgatlo wa dikolo tsa mathomo wa dipapadi Lesotho ba romeletse dihlopha tse tharo tsa naha tsa dikolo ho ya qothisana lehlokwa dipapading tsa mokgatlo wa dikolo tsa dipapadi tsa tikoloho ya Afrika e Borwa tse tshwaretsweng Bulawayo yawa Zimbabwe. Monghadi Mikiya Kalati o re ke lekgetlo la bobedi Zimbabwe e tshwara tlhodisano ena ka ha ikile ya tshwarwa ka 2024, mme dihlopha tsena di tla qala dipapadi tsa tsona kajeno. A re dihlopha tsena di kenyeletsa sehlopha sa bashanyana ba ka tlase ho dilemo tse 17 ba hlabane se kwetliswang ke Monghadi Katiso Mojakgomo. Sehlopha sa banana ba ka tlase ho dilemo tse 17 dishweshwe se kwetliswang ke Mofumahadi Elizabeth Yalimala, le sehlopha sa bashanyana ba ka tlase ho dilemo tse 13 se etelletsweng pele ke Monghadi Moshweshwe Letsiye. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla qala letsatsi ka hora ya botshelela.

0: Ndata Muzi.
1: Oh, Ndata Mbesi.
0: Ah, niki beza nfu.
1: Yeah. Baba waje wazivona ka baka kholwa nda.
0: Unjwa kwa.
1: Ah, kana tika lo kgie ka mona gore ha o khang khanyane ha o phoso phoso. Di jam mako ka mona ntate a di dikotsana. A jo wa tsa bile ka setsweng ke ha molapo.
0: Boshabele.
1: Eh, ntate ka pogetwa ge ge motho e mele mona mateneng ntse le le gidi ka ofela mono. Ke ka ne te go tshwara motlokwa ka wena hle ngwana mme ke dumedisa ba mamedi. Gohle mo baleng hona teng ka ntle le ka gona ka ditsela le mekgwa yohle eo ba mametseng ka yona. Lebitso la ka ke teacher Maloka Phamotse ke nage ha ke ipate motlokwa ha e ke le gibe mono toropong kgotse mono motseng ha mo dibedi mo kontire semathang ha ga motse ha ke tsholo tsena hle motlokwa ntebe ke ha ke huile madume.
0: Ah, ao o qedile. Ebe ba ntate Phamotse ai ke thola mehala e mengata go bona re buile ka mpele hai empa ha ga wa re le tsona bekeng e fetileng re ile ga ba jwetsa gore re tla bua ka lehlaa.
1: Eya nta
0: a o ka gatela pele
1: a ba motlokwa ga se godumedisitse ge e bua ka moeko one wa basotho wa go tlhoma lehlaka sepheo ntate e bentse e le gore ge boele le go khutlela tseleng tsa gale mme pele ge kena ditabeng tsa rona ge etse selelekela ka gore sepheo sa lenaneo lena motlokwa ke gore ge ba bagale ba rute ba batšha le bona bagale ba gopotsane e ka nna ba gopotsa molemo ditaba ka nako nngwe ntse le go neletsana ka lesokwana go tloa molokong o moko go ya go motšha. Ba bangwe ke dingwetsi tse ntšha ba bangwe ke banna ba batšha ba sa tswanyala jale ge ba tlhomelela ka ditsebo gore ba tle ba tsebe mekgwa yeo go latela seha bo bona ba lokelang go pheta moetlo ona ka ona. Sepheo se ka godimo sa go qetela ke gore moetlo ona o seke wa timela gobane ha moetlo o timela go tla timela setšhaba seo.
0: Mm.
1: Ka polelo ya bohlalege setšhaba se senang moetlo se a timela.
0: Mm.
1: Ke sepheo sa lenaneo lena mme ka ge se re entse sepheo ge etse kopo e kgetheile motlokwa ya gore moetlo o ne o tlhomalatlhaka o phakaletse agolo mme ebile o phakaletse jalo o batla o fapana go latela rona ke seboko sefe ke le sekolefe ke setšhaba sefe ka nako nngwe ka nna ba ge fapana le ka gona ke tikolong efe ya naga goba o tla bona gore loting le maotong a loti mona lemesikong mona le mabalane o tla fumana gore ditaba ga dietso ka go tshwana ka bophirima le ka botšhabela kapa ka borwa le ka botšhabela o tla fumana gore ditaba tse ngata ga dietso ka go tshwana mme ka lenaneo lena ge motlokwa ke moo re re ge bopeng taba ge utlwa rona basotho ba re bakwena bona ba etsa jwang taba ena bagoloko ba re ba etsa jwang bagatla ba re ba etsa jwang magwagwa esita le batlokwa le baphuthi ba kena le bona ba re bolelele gorena ba etsa jwang ka sephuthi e ntse e le gona gore ditlolo le ditlolwana tsa bona di tsebe gore na moetlo ono na o phethwa jwang go ya ka seabo bona ka gola e tlhakile kopo eno motlokwa
0: e tlhakile ntate e tlhakile gago folo mogaladi
1: ke e le gore le nna ga ke e tlhalosa momamedi a thabe ga utlwa mo go sa tshwaneng ka sepheo sa rua letlebe lebaka la go ga tla kene gore na ena o tseba jwang kgetle le go qetelong ya lenalo lena batho ba nne ba sa tsebe letho ba be ba ithutile tse golo rona le go tshwana kae go fapana kae jalojalo mme lehlaka ntate Mpesi le momamedi ke moetlo o basotho ba o etsetsang lesea le le

0: ha e tlose e pongwa ke yone e ipomang ya Basotho. Ha e tlositse mono wa lesele mpa kapa e fetile mogobo go tho ngwana o bolotswe.
1: Mhm.
0: E ya ndate mme mo ngwana a so bolela ha ngwana a sa bolotswe Basotho o bone ene le go vele bophelo botee. Ene le hore o re pheletse. Mme ke mona mo o tla tloswa lehlaka la letsole letshehadi ha ba ngwana e le moshanyana go salela letsong le letona. Ba bang he motlokwa bona ba tla go bolelela gore ba hloma le lehlaka ka morago ha ngwana e le motona ka morago go ntlo e seng sa fatlhego.
1: Nna maana e sotloko e ha ngwana e le motona ngwa mabedi ka pele le le leng ka morago sentse ba tseba gore ke ngwane motona moo.
0: Go bua re motlhoko, go bua re motlhoko. Ne ke tshola ke re ba bang ba hloma ha ile moshanyana ba etsa bolo ka go beleleng le bang ka maga. Go na le ba bang motlhoko ba sa sebediseng lehlaka. Ba lwang thapo ya lodi. Lodi ke bofuta wa buang o kantele tjena, fela wona o mela mabopong a noka mona. Lodi leno le ya nkuwa go lwa thapo. Thapo ene e tla tloa godimo mane godima monyako e tshekalle e tlo go tswa fatshe mona e tla pele. Thapo eno e ka etswa ka letlhakogong le letona ha ngwana e le moshanyana kapa ka tlhakogong le letshehadi ha ngwana e le ngwanana. Kapa banna ba pata gona o motona kapa motshehadi ka gore ya thapo tsena tsa bapedi tsa leketla go tloa godimo mane go tlo tsa fatshe mona mo di go tswang ka thata teng. Go tswa ka gona ke seboko sefe. Mme ka ketso ena Basotho ba re mona ga o kenwe. Mme batho ba batlang go bona lesea ke batho ba tlameng ba etse go be le dipeelo tsa rona. Batho ba tla kena ke mona bona motswetse ke batho ba jwang ke bo mang. Mme go tlhaya ke ntate gore ka Basotho lesea le lenyenyane le ntse le fitlha le a gatlhamelwa mme le ka kula la ba la re sia fatsheng le ka kwano. Mme Mosotho a itlhomphang ha a bona lehlaka e be o sa tshaba re o kena mono motlhaope e se ka ga tswa mono ya ba ngwana o sa bothetse phuana jele bo tlo rehelelwa ka bolosi. Mme batho ba nne ba thibelwa ka godimodimo ke banna. Motswetseng banna ga ba kene, batho ba nang le tumelelo ya go kena motswetseng ke basadi. Banna ke bana bo tla thwe ke bothoso se kene mona ke motswetseng, lebese la ngwana le tla fetwa mafi. E sita le ntata ngwana ntate Mpesi ga a dumelelwe go kena motswetseng ka nako eno ya lehlaka. Ka mona ka lehlakeng ntate Mpesi ke moo motswetseng e ne motjha. Ha go le ka baka le tsibulwana a rutwang ke basadi gore na a anyese ngwana jwang a tshwage letswele jwang. Ka nako e nngwe ke mofuthu wa ka mona ka ntlong ena gobane go a beswa wa todiswa thove a gobjwa ka tshotswa futhumale a ka tshwana a galeya. Fela ka nako nngwe ga a galeya ngwana a ntse a gamutsa letswele mona le ka tshwana la mokwala dinko la mompetsa ya bakepheto. E le gore mona ke mo bua le sekolo sa botswetse se kenang ka maatla. Tsela ya go sika lesea, tsela ya go le phuthela, e sita le tsela ya go le anyisa. E le gore thuto ya kanyeso e napaetseng ya lesea he, e logeletswe ka gare moetlo ona wa Basotho ka go tlhoma lehlaka.
1: Obane magoa a go anyisa ngwana.
0: Ke boikaketsi ba rona bo re iketsang bona re le setšhaba gore e ke re tlotla re rutwa ntho eo e leng seo ka gare go setšhaba sa rona. Empa taba eno e le gale le teng ebile e ka ba rona re le Basotho ba ka tsamayang le lefatshe re o ruta basadi ka kanyeso e nepagetseng ya ngwana. E nngwe gape ntate Mpesi ke gore basadi ba tlhokomele gore na mma lesea lena na le lese le a tswa. Ha lebese a mma lebese le sa tswe jele go itele nepeno go ngwana

0: tle a se a bolawa ke tlala e be o tsanyanyamane fela mahala ga ona lebese le tswang gape go thuse ena mosadi enwa ka pitsa e sita le dijo tse e tla etsa gore lebese le tswe mme le go rutwa gore ngwana ga ile a nyanya a moetse jwa gore a botlhe le gore ngwana eo a se ka botlhela lona tswelelena ka mokgwa o leng ka teng mme ditaba tsena ka ofela dire motswetsi ena e motšha ga ona mo ayang ga ona mosebetsi wa go phethang mosebetsi yotlhe wa e phethelwa ke basadi ba gaabo le bagaisane bao ka sesotho go thweng ba mo beile setswetse mme motswetseng ga oe fela go ka matsogong tatempisi huwa ka lešhelešhelenyana huwa ka mogonyana ka dimphonyana tse tla etsa gore motswetse a tle ya gore molemong wa gore a tla sisetse lesea lena ke ka ona ya gegeng banna ga ba kene bona go ha le bona basading jakempese go ntse ona le ba a sa keneng gona mona motswetseng le ga e le mono e le basadi ga kalo mosadi a apereng thapo bofifi ba thapo ya monna wa gae motlholo mongwe ke setloro sa gae sena o tlholoetse o se bona le ena o thibetswe ke letlhaka lena mo e bang o salela tswetswe gore o e le nthuseng pe ke bona lesea o tla fua lesea leo a le nonyolole gotlhe mo le nang le manonyeletso go tloa loto ngwatsho ka malala godimo e gantse le bokolola jwa lebontsa le nonyolola ga a qeta le feng malona le le antshe le thole ga se le thotse a mo fe lona ke ona a ka tsebang go le bona ba bangwe tatempesi ke batho ba tlowang gole ke ntse le basadi ba tloa metseng e gole mme ba tloa metseng e gole basotho ba dumela gore motho eno o tla tlotse metlhala mme ga a ka kena mona mosadi eno a ka motswetseng hang-hang ga a fitlha o tla bakela ngwane eno mathata ka metlhala ena e tlotseng ke mane mothong a dula-dule a fodise maoto empa ga a potlakile go tla beswa mollo mono a fubetse maoto mono a chese metlhala ena ya tlang a e tlotse ke gona ga o le jalo a ka tsebang go kena ka motswetseng basadi ba bangwe tatempesi ke ba dinakong tsa bona basadi ba dinakong tsa bona le bona ga ba itseba mme ba tla ila go kena ka motswetseng empa mo e bang jwale motho ena o kwe ka nnete o tlhoka go bona ngwana lesea leo le tla tlameya le boya fatshe a le tlole ya kwana a le tlole ya gutla e be jalo o tla lenka a le fe mmalona ga e bantse le nna le anyese a tse go lokuka a le bone kapa go tho a gwatha le talenta dempesi a tla tsebo go le bona mokgatlhelo mongwe wa basadi tatempesi ke ba tswang ditabeng tsa dinyanyaula tsa bona kwana
1: ena a mothale pele sela o seka e bua ka sotho se phuthulileng agolo
0: kukile ka ba ukile ga ke itse ba ileng dinakong ba tla kgwatha ba mothale ke tlhakile motlhokwa e sita le ba tswang dinyanyauleng batlhankaneng ba bona motlhomo ebile ba tswa ba tswaetsa ketso mosadi a jalo o a tseba go tswaetsa ketso a ke ke a tla ka mona ka motswetseng taba eo ngwana a ka atlhamelwa a tshwana kula a bothela phuana le ena ga ya ba batla go bo bona ngwana a ntse a tswa ditabeng tseo lesea le ne tla kaka la tswafatshe mona re tlole ya kwana re tlole ya kwana re tlole ya kwana le femma rona le nyantse e be ga le thola o tla lefua kapa le ena a gwatha le thale motlokwa e be le gona bjale a ka bona lesea lena a phuthulile ke re nna dipeelo tsena tse ngata tseo momamedi a ntse a nya go ga dukwa ke tse reng batho ba diketso tseo ba ile go ya kena ka gare go letlhaka ga batse ba ditaba tsena dipeelo tsena tse thata tse ba lokelang go di etsa ke tse reng se ke wa kena

0: ka mabaka ana. Batho ba bang tsateng pesi tse ba le ba hlwekile ke ba sebedisang ditlhare tse thata haholo. Go na le batho ba tlatlapetsweng tate, ba tlatlapetsweng haholo fela meriana ya bone e thata, ba bang ke ba rwetseng. Meriana yone e thata eno tate. Motho le motho wa etsewa, e meng matsong, e meng melaleng, e meng thekeng, e meng yokae. Ba bang go ntse go sena le meriana eno e jwalo ke ditlhaka tse boima tse go bona mona. Ka baka la go jwale motho eno a ke lesea le lenyenyane, motho a jwale a qala bona go tlhongwe letlhaka fela e lokela taba eno e mo kgalemele, e lokela taba eno e re go yena a baballe bophelo bona bo botjha bo teng ka mona. Ena ga kene gohang e le monna kapa e le mosadi. Go ba mahlaope ka ga tswa mono ya ba jwale ngwana a phuana e bothetse, go tlhomo ngwana a ba a felelwa ke bophelo. Ga ngwana a ka felelwa ke bophelo, motho a itseng a tata go mo bona nne le mmetšhe re tia ka tlhapana gore eo ke moloi, ke motshetshele o tlileng mona go tla metsa bophelo ba lesea lapeng lena. Gobane re re tlile ke moloi o tlile o tla metsa, gobane wa itseba motho ona le thupa tsae le moriana gae o a di tseba, le tlhaka tsae o a di tseba. Mme ga a bona letlhaka o lokela gopolo gaje ka baka la thupa tsena tsa ga ke no ba ka kena ka mona molemong wa polokego ya bophelo bona bo botjha ba lesea. E le go taba eno tate Mpesi le mo mamedi ga ke yona thibelo ka letlhaka leno mo ono motswetseng. Mme ga go le jalo
1: re buile ka phukana haholo. Na go na le batho ba sa kuna phuane ke
0: mona tlhogong ya ngwana mona lehateng mo ngwana a monyanyane o na le ntho e kang ya hunya moo o tla bona gore ka go ntse o hema jole ka mona mo pelo mona mo o tla bona ntse o tla bona tlho ena e ka kare ya tobofela mona e ntse ya godimo le tlase ga ke tsega ba e tsamaya le go otla gwa pelo. Ha o tho ngwana o bothetse phuana mono ke ha o eme go sa kunye go ha. Jale ho sotse jwa go mathata a teng ha ngwana phuana e sa kunye. Ke a mang a matshwao a o motswetse a rutang gore ha a ele hloko e le a tshwayang bophelo bo botle ba lesea. Ha ka bona o sa kunye o lokela a tlale le ba bagolo go yena. Gobane jale taba eno e nkwa e le bokudi. E le gore ka nako tseno ka ketso tsena tse o re di bolelang hanta tempesi ka moetlo ona o tlhomalatlhaka bophelo ba masea le batswetse bo ne bo bolokega gagolo. Go ne go fokotswa sekgatlha sa lefu la masea ka o tshwana go fokotswa e ka ba keke eno ya go tlhoka polokeo e ntle ka gore lesea le bonwa ke mang kapo mang. Kapa gore ebe mmalesea o ntse a nyantsha ngwana a sa ikelelele gore letswele lae ga letswele bese. E le go bašwana bana ba masego ba ipeelang basadi setswetse a ka nna a bona mosadi a ntse a nyantsha ngwana mona kathe ngwane no ntse a sa nyana. Kathe ngwane no ntse o sena lebese mono. Ke ka gona motho a lokelang a iswe kwana go thusitse setswetse o be a setswe. Jwale ga o tlo tsebo gore a bewa gaufinyana mona a seka ba ya kae kapo kae a dule mona a fepwe a etswetse ntho tsotlhe go tsebo o bona gona lebese le teng. O tsela a le teng tate Mpesi basadi ba lokela go bona gore motswetse o a fisa e seng fela go lebese le teng. Batlama go sebeletse gore a fise a nne le tsamaya leikgamo. Ba tla ela tlhoko ga jwalo gore lesea le fela le goga. Ga go le jwale o tsebe ke kgotso ke thabo go basadi ga go le jwalo. Mme taba eno tate e ne e arabela taba ya polokego e ntle ya masea. E ne e arabela taba ya
1: phepo
0: ene ntate Mpesi.
1: Wa tsa go na le ntho e nngwe tšhe ga ke tsebe batho ba mamelang lenaneo la tseba ka lesogo. Ke a tseba ebile ena tshwanela ke bue ena e tlhokolosi ya go
0: eyana
1: kennels go beletsi
0: eyata ke mo mamela go
1: o itseng mototo e mosotlwa bobedi wa gopola nako e le go ne bua thaba bosibu ga ke tsebe nako yana di kgaguo
0: eyata
1: o ne a pholosi ke o kenywa ka lehlakeng a patwa ka di
0: eyata.

0: ebebe ba ba le lefukena la sho la bolebadi le o tla kwa ditaba tsa bona ka hanong ka mona di sedisa ukwala hantle. Mme ka nako ngwe kwa sebile ba bua gona ka gama mang, ka bolaya mang, ka sotha mang. Ebe ditho tsa lelapa go tshireletsa tlhekwana lena di tla hloma lehlaka di mo beya ka moo.
1: A sa le mogolo?
0: Ee, ya ntate.
1: Hebone.
0: Gobane jela o ka phelaampe sekena go tlo boa ompetsi ngwana ka o ntshwarele wa tseba mma o ke nna naetsatsi wa tseba ntata o ke nna naetsatsi etsatsi bana sa buile ke mane mone o tla ko sotho ga ba šwa mona ba bua ke taba eno yeo basotho bona ba sa ele tlhoko lefulena lena le othong le tene tshwarang matlhokwana ka gona ge leqhekwana leno le bualong tatempesi le ne le tlhomelwa letlhaka mme o na le basadi ba ba mmonang tate ba mahehle bo ntse o bona gore eno ga tsofale tlhotlo o tlamea go tlhoma letlhaka ba sa omeng tate ka ganong ka bona tate bo ntse o bona eno ga tsofala kannete gore motse o se ka tšha ge tlo tlamea mo tlhomela letlhaka.
1: Ai, e ndadi mo fo me bonza mamizo wa gore.
0: Ka hore o tsama me tota. Go ba re bele o tla fumana go a manga a mafu a maqhekwana o tla go so tho qhekwana le tshiseditsweng go ka ile tshiseletswe ka tlhong le tswang. E bele taba tseno tsa go kana kongwe wa ba buile ditaba tseno. E ba bele ba rukile ba se ba batla go iphetetsa ba mo bolaya. A thiwa le maqhekwana a ka tshireletswa ka go hlongwe hlaka. Ntatempesi jale ke mona moo he eng ga o se o le gobe motho a sa lelekiswa ka nnete ga o thoa ka kena motswetseng fela ntatempesi e letse motswetseng gape ka ba botshabedi tate ba fumana motho a sa itse swatlha banna ba nalago ka batho ne ba kwatile jwang kapa ba ba qala ba bona letlhaka fela ba keke ba kena ka mono bana ba tseba go ka mono ga ona monna a ka ba kena ka teng le ntse ba kutumanya mona ba mosheba gotlhe ba kake ba kena ka motswetseng ba mosheba ka teng ba tla mosheba ka matlong otlhe a teng mono fela ebe ba kene ka letlhakeng eyanta ke sebaka se senye seo basadi ba tsebang go sireletsa monna go dira go sona he seno e le go morena segobeletsie o ne a tlhile a nepileng tato go go tlhoma letlhaka le a e le moetlo wa masea empa ga o ntse o sebetsa gape le bathong ba bagolo
1: o itse re tla ya mono kilo bona ntlino fela ke tla le wena
0: eyatlhe motlhone ke go se kantshiene ke ebile ke re ke tla ikopela motlokwa go se kantshie le gore ditaba tseno ge motlokwa ke tsona tse e tswang gore o fumana le ga sepolesa se batla monna mona mosadi o fumana mo patile ka letlhakeng ke taba tse teng tate tseno tsa gore jele be sepolesa se kekebe sa kena ka motswetseng ka dipeelo tseno tse ke di boletseng tseo re reng bana ba basotho le basotho ba tseba gore sebaka seno se ya tlhompheya ga se sebaka se e kenakenang fela jena le go jale bona ka megathata dithunya jale ba ka tshwana ba tshosa motswetse lebe se le gatšha ya ba lesea le sala le bana mathata ya ba go tlo tloswa sepolesa mona e le go ke sebaka se senye ntatempesi seo re reng se tlhompheyago ga ke tsebe motlokwa ga re namala ditse tsena he ke nako yone gore re ka ba budela ntate ga tsamaya le bona
1: mamed nomoro ya mogala ke +2665993+ 2665993 o ka kena ka yona e ne e nngwe ya thotho e ke ntse re tshwere ntate phamotse ka yona o se ka kena ka yona wena o bolele ona letlhaka o le tseba buang le gona botlhokwa ba lona ke bofeng ga nne re tswele pele ga ke so mmone ntate phamotse ba mametse ya go gore ntse ba nngwe gore
0: yantate bobano ge ne rere ga motlokwa ditaba tsena ke tseo mosotho basotho gagolo bamamedi ba setšha sa jwale ge ba mona ba re nna e tla bang ga re sa tlhome letlhaka
1: o sa le
0: wa pela ke o etsa jenotso.

0: Wa bona jwalo jwalo go se re sa dule mahae re ma lining ka ba ba ga mangata ngata ka ga ba e bonolo fela nda lempesi
1: ai bana
0: pe ya mto
1: ai a ha ga ha zo le pe ke ba pe ntse ha
0: e la mo le sia le sa boloke ha bophelo ba lesea le ne botlokotsing mme ga botlokotsing ya lefufela tatempesi bo boetsa bophelo ba lesea le ne botlokotsing ya golofalo
1: ga ko kukana yone o tla ukaga mamele dume mamele kgotsa ntate
2: wa phela
1: ga monate ntate ka bona o ntse wa iwang
2: ka phela ke motho o a galele ke nake bona se tsale dijo ke ba fitse ntaba la bagana mo
1: ntat
2: e le ya tere go bona go mo khona ka ha ha fumela go tswa
1: ha bana ke tla be ke bua le shano empa he nka di fumana ona ba
2: e le ise nna ke ke tlo a tau fetse ona ntse ke bua le yena mo bana
1: e ya ntat ke mo tlwele ha ba u bule le yena ke tla bua le
2: e ya ntate ke ne ke re di taba tsa ka ke tsena ntate mogabagaba o bonagala gore o sebeditse ke ba botlhale go tlosa basotho dinthong tsa bona o ge ba jetse bothata ena ke neo ya ka e ke e fuenee ke gongweng go bagolo ka yona gore ba sa le teng ba gutlele motheng wa dintho tseo ba di rute bana ba tlang ka mogao go bona o gutlele mane fela ga o na le letho le etse harammo taba ya motsetsi e le o buang ka yona ya taba ya nke ntate motsetsi ka bo yena o na le bogato go bana ba batona ga e le gantho tsea difoto ba diloka gante ke mo go na le ka ga a tswela ka ntle go thuyale ntho magetseng mona ga se ka a tswa le jalo yele mogaongona batho ba ba ke naga ba sa tlhompa go ila ona go kotsi gagolo maphelong a rona ga re se re sa o sebedise Bela ga ga ba sotu ba ga ga ba itemoa.
1: Bophilo. Isimme maphilo. Bophilo.
2: Eh ntate, ha yo di ha bo ntate. Le ntle ba se hlong ke nna la hore se kwiri ba sotu. Le a selo mo ngwa wena, go kela mmale metsi yo sala ska di melang di tsodi. Ka di khosa bolo se ha bolo na ke a le bua wa leso.
1: Ah ke le bula bolo ntate.
2: Ja ntja.
1: Ke uta. Eric bone o ka nna ke ka mona plus 2665 double 9 double 3 wela ntwe ke ena nda dipa mozi
0: e yana be
1: o so ile a thetsa jwale ba thuba se ba holela malaini e bile se ba pepela di kliniki
0: e yanda
1: ha ba hutla mo ha o sana le thola le hla
0: ho
1: ba le e ya maguang nkore e na le di thulana di
0: ntato monna go bala ka nkena ngwana go bala ka nkena mma go bala ka nkena moalo ngwe le mong
1: ngwana o so bolle
0: e ya nda
1: bara e thulana tsa ona grief
0: e ya nda na ke ya ho yona ntate mpesi hore ditaba tse ngata tse amang kgolo ya bana e sa ne palang ka be sa phethalang di bakwa ke maemo a rona a o dumela golo go se jwale jwalo e be jwale ge latlha le go nena kapo reetse e ka eka sena sa bo rona e be ga reetse sona gantle ke ditaba tseo gereng ga ngwana a sa fua polokeo le tshireletsweno e tlhokileng e fa mmae sebaka sa gore a dule fatshe a fepthwe a tsebo o sisetsa ngwana e tlhe mathata a tlo ba teng tatempesi ke kgona o tla fumana bana ba bangata ba gola ka lebese la dibotlolo ba hola ka lebese le phofu.

0: ba sa nya a nyele se la bo mmabona ke yona mo mo go reng papano e teng ya basotho ba gale le ba hona jwang ke ba go ba gale ba ne ba tsotella lesea go ha no ba batho ba gale ne ba bona lesea la dimpesi ba ne ba sa bona ngwana e monyenyane ha ile ngwanana ba ne ba bona mosadi wa ka moso ha le se le moshanyana ba ne ba hodisa monna wa ka moso e le monna wa ka moso na ka phethala ha nyantse le besela mmae ke ka ona ba sotho le besela mma le ne le bohloko o feta le besele fe ka palefe and at them base go go le besela mma go ba sotho ke lona la mantla ke mona mo kereng ha mo sadia be wa street go ne etswa mawala ohle go bona go le besele ba teng o a fisa mme ke mona mo gogeng bana ba bangata ba hola ka le besela la dibotlolo ba se ba nyanya botlolo tsena mme tabeng re kholo ya matla a tlholego ha ba e fumane tabeng la o ka ba ba thwenda dempesi ena le kamano tseleng ya kholo ya bona e phethaetse go ha ga ke ga ga ema mona ga ga
1: tso e re hulisa ho ya ne a me
0: e ya nda
1: go ngwana a sa petola metlo ngwana ha ba o khutse fela a ithlela ya ba ha a fitla hai monna ke no go bitsa ke na mosadi ke no go bitsa ngwana
0: o wa be di pagi
1: wa nguke wa
0: ya da vele ke mana he motoko monna gere mofuta wa setšhaba o go tla o hlaisa ke setšhaba se sa phetola metlo ke setšhaba se sa anyang bo mmabona ebe sona tšhaba seno ke sona seo rereng re bopile setšhaba mona mme go a tlhaka he wa totobatsela gore motho ena o santse a sa kwena
1: goeyanda
0: o tla tshwa le teng motho ona o santse a sa kwena ha a nyanya mmae o santse ge sa tseba ona o tla ba motho wa mofuta ofe ha a phetelwa maseko a gabo ha a phetelwa meetlo ofe kapa ofe ko motho ena o tsena fela koo ke ngwana tsena fela banna
1: ke ena ntate phamose mamele dumele
2: eya botane akele o rwala go ntate batho ba bangwe ba tlhoma thapo yona e ne ya moseya ka ntle mono ga e le moseyana e tla tlhoma ka tlong le ditona ga e le ngwanayana e tla tlhoma ka tlong le ditlhaditlhe ba bangwe tona ga jalo fela dithapo mona ba batlhe ba tlhoma lona taka le lete le dua ka lona leno
0: ke sebakwa sefe se e tsang thapo
2: nna ke moseya jale ke sebakeng sela se re leng sona ke go tsonga sona tapo ba bangata ba banye ba ntse ba le teng ba tsoma ngwana masakano le buang ka ona ano
0: ra le wanda
1: o kae
2: nna ke mora ka tsa sna ke mora a swa ke se tswa le ba ke mora a le tite mora
0: ra le wanda
2: ra le e ba wa gira ga re ga ga nna da tpo ndi ba na da se na sukula ai khona a se bua ka tmana na ya bo ha ile a se na bua ka that eh ta bua ngo sa sa bodi ke me ke sukula ke ma wa gala bobedi
0: pe bin da de pe
2: thank you bo da de a se ho so le tsaka le na ba ba se ke ra thapo ena mo se hante ka mo khontse le bela ga ding ke a bua mo mahlaka ga ntla ba tswe ba ro a fa fa pana ga ka di bo
0: ga le wanda
2: eh ya bo da de ha dikile ba me ke ka ho se tswa ha tsala lu di sende ke le ma me dikile ba me tsala ga jina
0: Mmeli chamile le ka mo.
2: Eh a thati na ke ma bonda te go pula go na gire na.
0: O ya nda.
2: Eh ya go thati a ntse ke le ma metse mme ta go bana mo sa sa hape. O le
0: bonda. O
1: le bonda. E ya re pa mo.
0: Ke wa editor ntate ya hore ha ba bang ba sebedisa le hlaka. Ba bang ba sebedisa thapo. Le o go bile go thapa ya moseya e le go ke mane mo ba nlodi ha le yo ntate ka po batho ba ba dula gole le mo go ka gwang lodi teng me ba sedisa thapa ya moseya e le tshwao la go lapeng leo motho e motjha metie motjha ya fihla ya tswang letsheng la ntswana tsatsi o teng mme re ananela ntate ka moo ka qatšha ka phišeng jele ne re re ntate mpesi taba ena ya go tlhoma letlhaka e fa motswetse nako ya go anyesa mme motho o tswa ithuta morago ka ditsebi tsena tsa gore go anyesa gono go thusa mmele wa mosadi yono wa nono o tomoloile ke bogatšhane gore o gutle gantle o boetse gape o feto wa tlhabollo go mma lesea lena botlhoko bane le mahlabane a pelei a fodiswa ke go mokonya gwa ngwane yono wa letswele mmona ha monate jale e tlhabolola maikutlo a gae e tlhabolola maya wa gae thabo le kgotsofalo ya ga bona lesea lena le kgotsofaleletse letswele lena e theola le go kokobetsa maikutlo a gae jale ba motho ya thabileng gape ntatempesi o motswetse ngwana ga kala mosika fela o santse a qalelela go mo buisa mme go ngwana a tla bue o lokela a bue ka letswele bonolo le thabile o theoela maemong a na fatshe a ngwaneno ao dipokopo ao motebong ao mokwene motle aophoka a mo buisa taba eno ke kwa etsa ka o ntse o kwatile o lopologo o topotse ke ntho o lokelang sefatlhao sago se apare thabo motho ntatempese ga tlala apara thabo fela a batla go thabisa lesea le ena pelo ya gae e se aparelwa ke yona thabo eno e leng gore taba ya go tlhoma letlhaka motswetseng e boetse gape e fetoa pheko ya moya ya pelo ya ditlhabi ya maikutlo a sithabetseng go
1: mosading
0: jelo o bona bida ge moa go tse le monna ge o ka moa le mong ka moo banna o phomotse motho ya o kgotsong ya gae o thabong ya gae motho yane o ntsa disetswa diwe fela ke mofumadi o besetswa mollo o a walelwa wa tlatswetswa wa moathero o etsa tsontho tsone kao fela ke morena o isa leseeng tate banna seala o a se isa motho yona seala ano o tla le bona ntate le gakola le maatlafala e ba poropotswane ntle mme taba eno tate e tswa fela ke kapo ke katlego ya basadi bano ba motseng gore e be ba tsedile go tlhokomela monna wa kamoso wa bona ba tsebile go godisa mosadi wa gabo bona wa kamoso mme taba eno o tsaya buele ntatempesi bo basadi ka mogoo ke ba gatelang ka teng wa tsena ngwane o ba mo beileng setswetse moo eo mae le besetse lana o tswa wa tsaya mongwane o tla ga nyala basadi ba batlentse ba le teng taba tseno tsa kgolo ya gae ba tlabe ba di gopola jole kae ka di etsetse maobane ga a nyalwa ka go tshwana ba tlabe ntse ba le teng basadi ba nao e kae
1: sentse re na le metsotso e morago fela re qete hanana de mo fomo bi tshe bua ka eno bana ba re ka nna ba tlhodetse ba re utlwetse ka mona ka mo wena o se utlwi
0: ka yena
1: o entse en sekolo ntho mo na bo isa go ha se sa ikolo o tshe fela hana o itse ke
0: mana wa tsake go le bana ke tla mo ke tla mo botsa tate ha ke so mo botse na o itse ka
1: nna ena o sala ba tlhao ba kelelo
0: ba tlhao Eyanda. Ka gona nna ntho ke tsang ko wena ka botho ga ke motho wa botlhale le ena ka tswalo ke yone ka tlhe ka tlhago ke motho wa botlhale jele ke ne ke re ntatempesi taba eno ya go antsha lesea etlhe e ne ere ga re beile ngwane enwa setswetse lege tseba taba tsa ngwane enwa go tlwa letsatsi la pele mme methati a ya kgolo ya gae batla nna ba e bone go fitlhelele ya na lenyalo ga e tlo ba monna ke mo kgona go tla tsejwa dikgaelelo tsa gae go tloa tlhagong ga e le monna kapo dikgaelelo tsa gae tse tlwang tlhagong ga e le mosadi ga o ntse o thogo o tlhoboganya tse dingwe tsa tsona ke tseno tse o re tlamega ge bolaele mefokolo ya batho ba mme mefokolo ge tla e tseba ga re bile ga ba teng go beng setswetse go

0: o melemo ke mo gona o tla ukwa bana ba matsatsi ya nako ntse o thonao ntsa ka ke ngwana ka o lampona pitikeng ya gae ga o santse o thome koko itswalela dithoro mona o santse o tho gampoto e pheya konyana ka mokgwa o leng ka teng ko bane jale taba eno ya motho a ile a beya ngwana setswetse e etsa gore ga a mo bona a bone lesea la gae e be a ke ke a etsa gore gampoto e pheya konyana e etsa gore ga e se e le monna kapo e se e le mosadi wa lapa lae a gopole dikgaelelo tsane mathata a mele wa kopana le yona boseng a gopole jeletle ga motho yone a le bathata bosading ba gae ba tle ba mo thuse ba ntse ba gopola gona gana magao mane ke ditaba dife tse o go ile gateana le tsone le mathata kapo dikgaelelo ka motho eno mme o tla fumana gore ditaba tseno di a mo thusa ke mo kgona ga tse dintsa makonutu ntate tate mpesine e le gore le yona gobane na ga e ga bolotse ba ne ba sa elatlhe basotho ba bangwe e ne bewa go fitlhelela motho one se e le monna kapo e le mosadi ga mathata a bophelo a motsokotsa ga yo batla
1: mosebetsi
0: ke ntate ba mo kothela e tla mo bulela ditsela e tla mo lwanela mathateng jalo e le gore ke ditaba tseo basotho ba nang le tsone jalo mona moo bana ge e khurusetsang bona ge e beyang basadi ba rona setswetse moo ge setisa setšhaba sano sa motse go se tsebe ditaba tsa motho enwa dikgaelelo di dikatlao tsa gae motho ena o tlo golaele motho fele yo matlha a nyalang kapa a nyalwang e be ga gone go tseba gona ga ditlhobanong ka tlageng mathateng a gae ga e se e le mosadi kapo e le monna ge tlageng gobane ga re a ba teng kgolong ya gae go tloa tlase
1: ntho tse ntse di e tsala tsa go tlhalana wa ngwanyalo ka nakong kore batho ba ne ga ba tsee kgolo ya motho ya
0: ga ona ngwanana a godisang lesea la moshanyana mona a tsebang go tlame a tlhokomele go ditapole dipedi ga a lla fela wa monyantsha gona motho o ne go lela gobane e nngwe e gonyetse kapo di gonyetse gale o wa monyantsha a ka ba mofa moriana o mowa batlang gobane a walla kathe motho yo ne o lela go bua ditapole ke tsane di gonyetse ga ba tsebo botlhoko wa di gonyetse mme ya re motho yono ga a sale mogolo bega tlhokomelo e banna motho yone a tapole nngwe jele mona mo batentshang malariana a fitlhang a bipa ka mono a ntse a sesa ngwane no a sesa e ba motšheso fela fitlha e bipa ka mono ka ditapole leng ka go fela mono e le ga modimo yena a entse tlholo ya gore ditho tseno tsa botona di be ka ntle mo go senang motšheso gona re fitlha ge di etsetsa motšheso ge di arobela mono ge di pheya mono ka motšheso wa nthone e kobo e futhumetseng ebileng ga e ntse sesa mosese ka bona wa chesa a the basotho bana ba gale ne ba tla mo etsetsa kgwelenyana ya kgoso theke mona a tsamaya itšhapa-tšhapa ere ke tsona taba tseno tse gogereng ga ngwana a sa bewa ga o sa bewa letlhaka ditaba tse dingwe tsa gaelelo e teng e tlowang tlhagong batho ba bagolo ba keke ba tseba go di elelelwa le go di ela tlhoko ka nako nngwe tla re nako go re elelwang motho yo o ne a tapole nngwe ga ba sa di dilemong tseo e nengwe kekeng ya tlhotse e gotla jale batswetse bana ba batšha ba ratang gore ke yena ke nurse yena ke ngaka monna ye ke nurse monna ye ke ngaka ba dumela go ba tseba go feta batho ba bagolo e le jalo ba etsa diphoso gobane tse dingwe ga se taba ya ena ya sekolo tata tse dingwe le thuto ene ya sekolo ya magoa ga e ditsebe ga e di etse gobane jale ga se karolo ya mekgwa le botšhaba ba bona a the jale rona gege ke karolo ya botšhaba ba rona ga o dumelelwe basadi ntate ba tloe masego mona ba ya motseng kwana ba yo bewa setswetse ba dule ka letlhakeng monna wa ke ona tseso bile otho banna ba kena basadi ba pepa ntate mpesi go sotho banna ba shebelele basadi ga ba pepa gona
1: baya le goya
0: ke tsho tsena tane mosadi monna eno ga keta go shebelela mosadi eno ga pepa ukwa ga uku ona keng e tla mo sedisa gore a behe mosadi eno a setswetse monna a behe mosadi setswetse ka nako nngwe e be monna eno o tla tlola ngwana enwa a kene maimona e be le se la ngwana le a hloeba re tlo bala ngwana ana le bokoa ka bakala go ola nyantsha le bese le hlobileng e tla pele ngwana enwa a wa dula mai e mo ngwana ba sale teng ka mpe ke ditaba tse go reng basotho bana ba tseba go laola ka go kana go eno ya go yeno tse pedi tse thago go ba wantswe go le nwa tla lawa gona e tshaga jwang e go etsa le jwang ke ditaba tse ne tse tsejwang ke basadi ke ditaba tsa sesadi mme mosadi yone motjha a ka ditseba fela ha imatanya le basadi e tswetselang tate Mpesi e botswa go ba e tsamaileng
1: go ba ka pele
0: go ba ka pele ya ntate mme taba ena yo re etsang ya tlwaelo ge le batjha ya gore ne re ga jore mona o ile kwa setswetse gore ke tlo tlhala ke tlhatswetswa ke mang ke phelwa ke mang a ke wa bona na ge sheba ka ditlhole le nyenyana ya ka kang ge le batho ba tona a thi taba ena ngwana e kgolo go feta ka mogong batho ba ka nahanang ka teng ka bomong mme ke ka gona gegeng kgothaletso e ntse e le go ba ka kgonang ba dumele go ditaba tsena di etswe go latela boleng ba botšhaba le meetlo a basotho go sa tsote na motho ke ngaka ke mooki o na le ditsebo tse kae go etsa etsejwang ga a ka dumelele gore go kobiwo ngwana a ka yo godiswa ka segagabo nna ke ke gate go le ditsing tsena tsa kokelo o tla bona mo mafu a mang a masea a tlholang ukwe baoki ba re seba go ko yo bona ntate Mpesi mane o tseba golo ka masei ba mo isa motho a yo sebetsa ka moetlo e le bona mona seba go tho a tšheleta le nako ya nkgono mamma ke yena a tla mo thusa ka leleta ko mona ngwana a nna kgibitse ngwana letsatsi ke leng a tšhentšheng a ka ena ya go yana yo yana ngwana a kgeretlha mona a kgeretlha kgeretlha a sa tse bona ngwana a kgeretlha o itse jwang leleta le lebe le tlhole dingaka a tlo o tla iphekolelwa ke nkgona e mona le ula fela bo a tu kwa no petle ngwana ba phefu molwa ditaba tseo di tla tsejwa fela ka podietswe ha motswetse a itumelletse a dule ka lehlakeng a hlokomelwa ka lehlakeng o re ge go bella nda dempe
1: ha a re go bella nda dempe mosi
0: ge go bella ka o re nda dempe si gena le maqhekwana mangata tele wa tso mechachana a o ka baka la dilemo le botsofadi ba lebalang ebe ga o le tsena motho o tla bua dipuo tsa mefuta ka mona ka ganong mme be ka nako nngwe batho ba batla go ka bue jele kaeka o ntse a phethagetse a qeteletsa buile ditaba tse sa utlwaneng a reheletswe ka bolosi ebe ba tlo matlhasela bosibi ba mo bolaya tsela e nngwe e bolokeileng ya go boloka maqhekwana ntate Mpesi a na sa tshetswa ka meeta ko ga tlhomelo ya letlhaka a tsebo go bolokega go ba nyalani ba batšha go batho ba ntseng ba pepa ba ntseng ba tswala bana moletlo ono wa go tlhoma letlhaka o motle agolo ke a rata go bona le batho ba sebetsang molao o re motswetse a fuwe kgwedi tse tharo tsa go anyesa lesea mme go a bonala ge kgwedi tseo di ntse di thongwe mane molaong wa basotho wa moetlo wa go beya mosadi setswetse basadi ba itumelele ntate Mpesi go dula fatshe go nyantsha lesea a iphe nako basadi bona ba phalelane ba thusane go beya mosadi e mong setswetse go rutanwe ka tsa sesadi le tlhokomelo e ntle ya ngwana taba eo e tla re bopela setšhaba se e kwenneng se e tileng e tla re bolokela basadi ba phetse gantle ba bile ba na le dineo le ditsebo tsa tlhokomelo le phepo e ntle ya masea ka o tshotse natlhe motlokwa ka nnete e be bokoko bo monate madi eso ga batho tse tseno
1: tsega batho tse tseno tse bangola
0: go jalo ntate ke a leboga motlokwa le ba mamedi
1: dikgomo tse o tate phamotse ya re tse tsena fela e re ke bea ferontina fela e bonona
2: ala ha go mo bebe.

Fatilandad, or the Walona, the Fatilina, Lil Bush,

I'm going to go home.

Yeah.

tjhelete sa la re dula jwalo metsotsong e mekae banna e 20 a metsosupileng fela re ya goreng yane ya 14 ae ke batlolole batho ba thule mabotho e ketse yena fela.

0: ka tepe tswa majweng ke tota ke ba lwena mesonyina ya la bobedi la pele kgwedi ke ya loetse jwale selemo ke sa ke tsepedi masomo abedi ya metsetseletseng re tloleta Thojane. Thojane na re tloeleta ka lerato le ka makgethe ntse re tloeleta fela wa tseba he Thojane mo mosebetsi o bulwa ka thapelo mme ga e ba o jalo he a tlatlhe go kope fela he a tlatla re bulele mosebetsi ona ka thapelo.
1: Ka le ga tore ka mafete.
0: Ka o fela.
1: Re ja bana sa home. Go jo hen da dipe tsa mangweng.
0: Ka o tsonda di.
1: O tla wang he.
0: Ke a bena da di, wa na phela wang.
1: Ha nda di ke ntse go tshelela. Ke tshele ya malta thoya, ke phela se ba tsana sa mogala ga itse dia gotsa. Ndire mo.
0: Go jwa le nda.
1: And mele enda deye ke bule mosebetsi ka thapelo
0: dade
1: wantumela
0: go jalo dade
1: nke ke boela ntate modimo wa rekgutse a rapeleha ogo modimo wa utlwa ya rapela modimo wa motsha rapela wa kgale o rapele go mogolo jere go jare wa disita tsa batho modimo wa lesaiwa ga moloki modimo o jatadimaroba ke jarorakilego fela ke a tla ithotse ga moloki ke a tla ithotse opa masea manyane dipokotwana jo ka gare ga le bona ka moepa molelele monyolo sa thaba mmaakane go ile ka o seke mo kutlwa ga tla bona go ile ga mosima ga o tlale o ja sekoti se ka lola ditšhabatšhaba go pea ganne modimo ke mang bonkgono ba lela matlala ditshwa tsena matlala ba bona jang ba swele ba bona ka paka tsa mabitla tlhabante tshweilene badimo le le bona ga modimo o thaba tlhatlha matshwaro ga moroki wena sene sa pula tlhatlha metsi wa etsekeledi gobane ke e dingwe tshago tsa ditšhaba teng ditšhaba di tswang go wena mmopong mme tla boela go wena ago lesedi
0: ha
1: ya ile lesedi
0: ha ya
1: rao ya le bohanta de bitswa mangeng ga le bitso ke ntate se kukuru ka gona go rula wa swa go di mpo wetu empa hena ke ke ga ke khomo yo le bitso le leng e tla be yo fentse bitswa boxel ka tsong mpitsa ga le o ampitse ntate ntse ya kubela ya pokonsa mafite mo metsi a phalanga le ba godimo kapantate le sei le le xa le fifi ke a leboga mosakwana
0: a ke leboe ntate
1: ntate
0: hai ledwe
2: kalo ratele ka magete
0: ka o fela
2: botlhana sa kgomo ka dijo ke mme ape yang masetadi yetse ngwanate a ka thaseka ndate di samayeng se kopaole bathapile monate ke maatla e etseditseng ke ndate seturu okola kgudu ja o ka sa o kutseng foreto ke a elewa ke le mme ape yang masetadi yetse ngwanate a ka thaseka kgotsa ndate di samayeng
0: kgotsa mme ai letwe
3: ka le ga tjola ka magete
0: ka o fela
3: ba tshabana sa go le tla rwa le le tsa mabe
0: ka pela ntate bona pela rwa
3: o pela ntate ntate go kopa o le bua thapelo e ntse ke ntate sekukuru go kora go khomola ka sa go kutse mfetho nne a pe a masuka jo tsa monate le yena a kena a ile boa le nna ke a kena ke a leboa ke le ntate binela mogena sefela se setšhatlha palo tshwetso gatebo ke a o file montia ke a leboa ntate petsa mabeng
0: ntate
3: tanki ntate
0: hai letwe
4: ana gatelo ka magaete ntate petsa mabeng
0: ka o fela
4: o jabana sa kgomo ntate a ntse tsetsa monate ya ntate petsa mabeng
0: ke a phela ntate
4: ee ntate ga ba leboe lentse lwa ka ke ntate kgalang madi a go sedi wa mo tsena mangwe la mo ha le go tla go di tsena ke go go go la go ba ka tsha go go go etse me a ba ma fika le jo mo na le ka thata ga ke na ile go wa nda ke di dira mo kana sa se tsha le na a ke le go le na ke a ke na ke le go ke le nda ka ha ba ya go tlo wa mo tsena mo ga ba go ya le bona de bi ka ba ye
0: nda re
4: ka nyi na

re ntse re itsamela jwalo ka makgethe. Ya. Di ka ona mokgwa ona ona.

0: Hi, Lid.
1: Kana to la mahet.
0: Ka ofela.
1: Is ana sa ho. Dimela de bitsa mabe.
0: Dimela ndate.
1: Dimela la de bitsa mabe.
0: Da de dimela.
1: Da de wa vela.
0: Ke a phela bana o phela kwa.
1: Ah, mo ga rong tsamba ba di tshele di tsola ka. Ke ndate o tatu ya mo petla la khoso. Eh, go bona tatu ya.
0: Le tatu ya nda.
1: Ke re tana nda dipe tsa maji ke re tana nda dipe fukala ngwana ko ngwa nda te gare maria o sele

0: Elo ntlakile mona go kwana go se batla se se thumone ke e bona. Ana o le tema bua mana. Eh o le tema hoeng wa ga le bana. Ha ha di bona le mashume a mabedi. O na le o tswa fela go na le 20. Hai bona.
1: O le ha ga le 20.
0: Eh le. Ke
1: tsebisa mo go bana. Ntate, re ntse re itshireletsa ka megopong ya mona.
0: Ga ke a o bona ntate mozamane a e le mona ntate mona. Wana o ijebetse dinku fela ka moo ga o sana tae taba tsa dibolo moo batho ba ba dibolo ntsa ba etsa. Ga ke a o bona.
1: Ao
0: pase feta pela ga o moo ntate a ba o sa kgatlhwa ntate tswe. Theoa se le baka masego ntate se e rata le tailane ntate tswela pele ka taba tsao
1: le bomme kaofela, le bontate kaofela, le baausi kaofela, le baabuti kaofela, le baeletsang ka tsebe kaofela na tsebiso mona. Ke a le mosile.
0: Mosile? Ne ke tsoma bana go tsa seletsa kae?
1: Ah, o go tsa seletsa wa. Ha hore ke mo si go. A ke re re go ne se go ali.
0: A yo go le go ba ula tlhaga wa le tale nna go le ya ba o sore ka ofela. Ne ke to re nna ke ka ofela. Yo le. Ka bona o ga ke re ke a o tshwaseletsa mona o a itshwasolola lele le wena
1: aeoore ga ke a eta ba kgwedi kao fela a joka montshwee
0: o ka bontse o na le mo o tshwasitseng teng
1: o ka bontse o na le mo o tshwasitseng jwae kamoba ke se ko kgekeleeetaka ga go ba kgwedi ke empa bakgodi ke bo ntate baoseke ba buke
0: e wa bona jale
1: ane ke tlotla tatemosamaeela angwana semena esetsee ga gona mo keangwa
0: ee o ka dula pela ka mona e sa le o nyamela lemo ke dilemo lemo kapa ke dikgwedikgwedi batho bana ba sa le teng banna kapa banna sa ba ileng magodung a madala banna ga ba teng
1: ke ke nate bosamaele le gona kenalang tate kuba ke ipo tsa gona ge bakae mogodi
0: gona ja
1: gana kena nate gobane oua e sa le senya jale batho ba sedike bapaepo ya thabasebe jale
0: wela gona jena wena ga go watla omana batho ba bangwe ba sa leo
1: ga
0: ba sa leo obane ba ile la ba agela thaole ke ditebileng kwa oagelwa thaole e mongwe a sa tebetse
1: mongwe
0: kgaola ya teng ke thaole o latlhelela thaole
1: mongwe
0: wa tseba bana o tla fitlha gore boga o mola mo dibakeng monaa ebale bano ba agela thaole fela e mongwe e sotitsikile motho ena gore
1: kelenate modiasea kelenate dikgaba ke nate ya kekgemang tsa go sa motho ke mabito a magago a ke goma ke ditsokete
0: dade
1: go se keona
0: ga ke lefoe a ke re ke a tlha mona banna batho ga ba sa leo a letse
2: a lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo le tsamakeng dumela
0: meelana di mo o le tabo yo tsetla
2: o phetse ba molwana
0: ya pele.

0: pilawa.
1: Morena o ntlanta ba le itse ga ntse re ya ntate empa mo go se thumeletsa mo ya teng ke mogale sehukutlhe ngwana mme
0: ntadi
1: ke kopa o ile tala bana ba ke tsamayang le bana kupi e meja e feta pela gago mono kgone o tsewa o iketsetse le maobane a e sale alla ka leime ela a bitse bašananyana ba fitsa ba lefanse ka kgwele ba le go tole leino le eno obane jale le mosetsi ka go mogale ope a keke be a le isa sepetlele fela bale go teng le mosetsi sa o jalo go bua
0: a sente le titeng ya fe
1: ee a ntate a ko bašana ba lefanse ka kgwele fela ba re go tole le emelele kwana leke la mosetsi sa ke kopa e le tale yena nkgone o tsewa o iketsetsetsa ngwana mme ketekere nkgone kgotswe ke leka la poloa ke re nkgone gale ke llela o letato jane ntate o letato jane ko ipatlela kgotso mme a matle magabane ka tolane ka mane ke re ntate modiatsebe a ketang go feta mono a tla ka mpuisa e bataba dibijwang le a ka ntusunya fela ke tse ke tsebo go atamela pela gae ke re mme nkgone o bofeta fa go tsela teng nkgone o tla fua ka lereko nkgono phokola ngwe sa nnatlhe ngwana mme ke re kopia tiwa ke re mme o tla sekokopia e tie mme e bale le katamelo e ntle ma letato jane ke re mme ai kone ke a mo sethema ebile ke kutanampa ke tla gutla tlhe mogolo wa ka ke teng re ya le wena go keng ya botlhaga
0: dadi
1: dadi
0: dadi molota o etshetlha a e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo tate ke tsamabeng
0: ntate
2: ke dadišeng ke mogalesuku
0: go tswa jalo
2: ntate ke gotane ke noka ya kahloroga ka ba ithoka ka sheko a jeno
0: empa
2: se dadišeng ke mogalesuku ntate molota o etshatlha kewa sa paka
0: eya ntate
2: phamola nte disota
0: ha di sote diphamo
2: o
0: ee uno haela baba kae
2: o a uno na le di sekgeo se di na le sona
0: ee
2: sa se thosi se ka ga tsamaela nkomiti e kgolo
0: ee
2: yoale ha di nte di tsua ke kila ka ka tlhaga mona kgasong ena ke tlalosa ke dika lenomogo ya ka gona senotlolosa ka naa ke mang ke utlwisisa gore go kopana ge thetsana ka mahetla gore go tlotla ke kgetha motho a tla re tsamaela komiting e kgolo
0: o ga ne ntse le re bjale ga lesita go kopana e ne le sente le ntse ntw a botlhokwa tseba ka bale ke re ne sente le ntse ntho ya botlhokwa go agakane ka maphio manong ba mokgwa o kopana o batla go ba boimanyana
2: yantati yantati a ke ja ga agakana le ba ileng ba ba le thaselo ke kgolo eo ya gore gete re agakane e bage bea ntate modiatsebe gore ntate modiatsebe a tla re tshepagalle bo kena ka kobiting eno e kgolo a ka tsamaele e le gore a tlegetse bo o lokisa taba tsa go ya mogalesuku
0: eyenda
2: mogalesuku ge itlhoka re ile utlwe tate modiatsebe ga ntse ga sa tseba le gona go setse ba bakae wane se a le maelane se ne se le se jona ko itirile ga se a le maelane se gutla ba fungwana se ke wana le batho ba batha ba keneng ka mono ka go bona e le batitinedi ba kang bontate mongwa kgomo ja lefubeng
0: ee

0: bontate ha o tse fumanang dithunyosi
1: ana ba fumana ntlo e tletse ba ha e bo ha ga
0: nyametse mo ba ba ba ba sa na le bona ba sa ba na le bona ka mo
1: e ya thati
0: ya le ke tisa thotso se ka di phamola a maila bogoko ntate mo ya tsebe o tlo amela komiti yo kholo se le se tho ka komiti yo kholo ya le ba tla tsoba o tsala mono mono hena mo
1: kiwe
0: e no tlo sa hai ke tsilela tsilela uwe thago a ho letho thago ha a ho letho ha ho letho tukupause tukupause pete na dipisa mazuri
1: e yandade
0: ke tsilela tsilela uwe ile thago ile ha ho letho ibe thago ibe ha ho letho ibe ha ho letho aba ba tsala mono molo ari teiso mu ba ta funa da dimu ya tsebe mu wali ke tle se bo go go mi o khono khotso ke le la pholo mo sa tsamahang a go shebang mabala kwa na mohalosuku go na a tla ba nepaetse ba tla ba tsebo tla tsamaya le dithiso ba tla di fungwana di tla tlhaga ka go ntate modi a tsebe a sa di fitsiga jale ntho kgolokgolo ke re diphamolampe re ba ka tshepagaleng le ba sa eng a ka ka tshepagala fela ka dipheiso wa mokete ona go hloka o tle mogotlong e batla mokete o tle mogotlong ntate modi a tsebe fela a re fumane motho a tla re tsamaela o tata a re jwetsa gore na ga setso ke bo mang difoupi la tsagana kae ola go go go e di mo tsipe ha o tle mo go go empa ha wa ka tla ka tla pele a tla bo di tla tla tsa mo tsipe mo go go
1: ha a li go tla se fuba ding le a ndo di tla etsa la ba le ba le ba jang ja lona ila tla a re jang ka pa mo hwa mo kete o ya mo halo supu mo
0: tsile e ya lo go na
1: ba kena go la go khumba kena ba tla ba itse ba e tlatsitse ga e hlile ha go fitla mane re batla mokete ma
0: e ya nda
1: e yo le ska ba go mela motho a le mo mona le ga le batla mokete mo ne tla ga o di la ba mbise matso he re bona gona ke ba feng ba ba re mokete ba ba e be o mong fela da dimo di a tsebe le setse hai a
0: a re go kopa ga re go se betsa ga thata ha o tlo ntse go kopa ke e hlile le tshile le beta po
1: e jwalo ke bana ba go ratela o tsiba se sutu fela hai
0: anda de mo dia tsela le mo ka mono ke so ke go mo so
1: ei
0: ba le ba ne ti yi di phamola hle ya kopa ya kopa ya kopa tempe ke thetsane ka mahitla ta sebetseng hantle gore e tle re le rona re tle re tsebo tla sebeletswa ka kgotso
1: eya ntate le lona tle re ga ntho e so ka e tsala e le tobe ka mo ebe ga le ntse le sa ipotse go banna ebe go tla e tsala kwang gona ne se ka re etsa go itseng gona wena ke gona re lebelele gona ke go batho ba bona ba itse gona se ka ba ga etsa wa bona letlhe le tlale letse ntho tsena ba itseng e tle ga gothe batho ba bang ba le tshietsa ba re ga e kgona e tle re re o ye kwana ba ba bona gore a e kgona e tlile le teng ka mono e tlile ya tsholega le a e batla nto
0: nadepika mabeng wa tseba ke tlile botakole boa fela motlha mokete o leng teng mogotlong ke na le lebaka le e tsang e tle koe boe ila ga ha o ge a tswela mo mathale ya kwana le kwana ha ha kana tsela ga di notlo tlo ne tsa lone mo o e go iphumana o ge go khotlo ne se di go kana ya no fokola mo lo go tsenga pelenya
1: wa bona
0: a nna ila ga ge tsa o fela ga tsela tsela ga pelenya la ga ba ga tseba tsebana ila manne a tswa na ke se ke tswa
1: wa bona wa ye mongwa bona go ile a ka ntla le pelaka mo ho le kwa ji yo bana go
0: a tswa a je ke ja le ke fona mthem nem them thala pika mo tswa na motho yo ka na re sa ntwe a ke yo ka mo ga le ka ga go se ke le tsatsa ka lena fe
1: wa bona
0: ha la ke kana kana ka thakelana ke ntse ke tswa bana
1: ha o tla o di mara tsatsa fela wa mmona o hilo
0: ha ke sa mo tsatsa fela ke a mmo a da di tsama ma go khotso ke mo tla le teng ke mo tba
1: ha ke le bua ai lit
2: ka ga tlo ka magete
1: tsela
2: re tsaba na sa go
1: ha ka mba fotela go mokete yo mogotlong ha u kwa go ke tshepiswe mogotlong ha o fotu ka mo batho ba mogotlo ka ba vote ha ba batle ba ba hlato o be wa botsile yena fa bitse so mo ke tiao yo mogotlo
2: o la ipata na ku itelele a ho bona sala ma sile sa ba sile a ho na ku itelele ka mogotlo
1: ele
2: ha sa yo sa bia sa vote matsatsinya na sa sa gaithi
1: e ya dina lo tsapa ke ntamena na mona
2: e tsara dia tsa tsena he Bunyani o phitsane tata tsa mawe.
1: Ke a phela bana o phela ba.
2: Re bona itse o kena ka o go so batla o theta tsa mani. Ha ke tsebe na bula ba itse la gwa.
1: Ah la be se le kena. Ka mona ona la be se le kena. Se le kena.
2: Oh ya ba ba.
1: Ke ba tindino, ke ba tindino. Ga kena ga kena ga ga. Tle ke ba tlwela.
2: Ai. Eh ke bone. Hai e tsangi re gere ke ka mi sa di tsebe hantle ke re ke a thetsa teng
1: a ska ba ntse a go di le mona wa le bala mona ona le di tlolwana di di tlolo mona mona wa ba re hantle ke a skulu ngwe na no sunzu thela la pa ka mana ya kwa a ska ba bua eno bua tedi
2: a ke go nya pela he ai tsa dinne na ke lapile
1: le re eng a re ha ile lapile
2: la kgwedi ya bogobong
1: eh
2: le re re bala kgwedi tse pedi
1: phela
2: mo ke di bona mona ka mogantlo
1: eo
2: eya
1: ah
2: eya ha kuri o ke bona o re na go nye ne ne lele melaka ka ka eh
1: pula magole
2: ai ai ai
1: a le a bona lo wa bona magole yalo ile a fela khu a be fiti
2: wa tla ite e ile a fela ha re a bona a wa bona bile a re a bona o go bona ene e go ba mo fere fere ga nye
1: e go go ka ntse ba e bolela la we sheba fela o we sheba fela mo wa no no bona ena e tlile
2: ga ne ke na o ntlo bona fela
1: e tla re phathanya
2: ka ka tsone
1: e
2: hai hai tati has tsitsi tse re teng pele ha mona wa bona
1: ke tla bona ka lona ke re go le teng
2: eh wa bona wa bona lwe
1: eh ke ntse ke shebi sala ke shebi le lwe
2: ke re shebi le lwe
1: eh
2: ta teng ga go mo ga le fuye a mana o sa itse tsisa ka mahlalenya
1: oh
2: eh a mana
1: o tsa ntse na le ba ntsa ba ntsa tshibo bo mo wa nna ba tsapa ke tsa
2: mo o o tsa tshibo bo hona mo na ha fa fa ke na ka nna go go re ba tsu ai
1: lwena a se nthongwe le nngwe bua o go bontso jile ka la tsena o tse o phetetse mo hatlang kuma shodi wana yo ale haji ba ba mo tsena ba sa utlisi sa na ba sa
2: ka ga tsa ba e bone
1: ba ga ba e bone e bia kwa ene no o ikokosa jolo ka flagari khetho
2: a lwena ba o mo tsidi fa tsa ga mama.

0: Davao.
1: Aha.
0: Ha ke nna ke bua wena ke le ba. Ba le ba bona ha ba wintse o tla bia le le le moya.
1: Ah, wa tsama mabotana u kwaletsana. Ha o wa bua ka mana ma tsana se tata.
0: Ye lo ba wa tsau di bulela.
1: Wa ga hlodiya.
0: Aji.
1: Ah, ba bona bia.
0: A mina a sa tshwere tshuo. Motho o tla o lo tla ka se isi fela.
1: Eh, o lo du.
0: Eh, ngene o yo tsau he.
1: Hey.
0: O ska ba batla ke be ke bue ka molomo.
1: Ska tla tsala ga ta mona ke malae le.
0: Ka tsala ga. Ha.
1: Fa go pane tsile bota.
0: Eya. Ai. Ai. Ka ba tse. Ai. Ai. Bunyani. Ha ke re le ka bere tlhogi. Ga ile nare ka. Iga ile nare. Ika ele na rega ya rega ya zilegani awe kwa dok
1: wa ukabudzanda ti
0: nayo zanda pepe tsamaze
1: a na mo budzi ndudzina ke motho a khale ndudzina ndudza li sanza a leka haka ndudzina mona ya ukabudzanda ndadiane sana di tlo di tlo lwana
0: ke dane tsa

0: botsibo ke le ditlamo tsa sebe ke phela sebe
1: Satane o tla o fuduwa ke gola go ka
0: o re
1: o re ba ba phela sebe ba phela sebe mo bona ba gata ha bohloko
0: hey hey hey no be ke teng pele ha o mole ba ba o njeri
1: samola da o se kgomelang kgomagelang
0: o ta tla sentle ka wena ha ba tla go phuphuletsa ha re o ya ka nkane hey
1: ee le nna ntle le ntshokodisa kere ga kere ke a leta dima ka nqena le ya potela la ikwaela ka nkane
0: wena o na le majana mabedi maretsa gole
1: a kere le ona ha phunye ntlo ka nqi a bona ka nqile tlatlamea ke botlhaa ka nqane ke bona a ke tlhaa ka nqe lo pota ka nqile o go letswang a ke pota ka nqela go tswe kere o ya ka nkane kore ke potapota ntlo
0: wena o etsa re nne re phopholentse moya mo ensamaila bogoko ke tsitsitse pela o mona ke atla
1: a ke leboe hei ae ho ke bone motho mona ga ona bjale a tla na a ke itse ke a bona na motho eno jale ula dikela kae ke itse ke a bona mona ke mone kere fela o potetse a e letwe ebo ye ebo ee banna taba tse ka thedijwa nna mmong banna a e letwe
2: kalo ga tole ka makgate
1: kao fela
2: e tsamana sa gou dumelandate to tsamaje
1: dumelandate
2: e ka bao phela jangdate to tsamaje
1: ke a phela bena o phela ma o tlhola ntse o kwenya bana ba tshelang ba reng o ntsha
2: bananaeaeoaeleditsolaka
1: tate
2: wantabola ga go jang kapa moswa go na le mokgoti ya jaka mona ke bana ba buang puong ya kwana ele re ga o bua ka mogona wa makwakwa ka mono ebile ke sa motswa motshelo a na le tsa makwakwa ka mono kapo o bameile batho ba modimo
1: ee a ke re bale batho ba lelekisa batho ka moo
2: ee mme a na na le matsatsi a fastele mo
1: hela e bona nko ke ntse a fese le sapoka le lena
2: ee
1: ke ona ke tlhokomelang le nnao gae ale ga o se o bua tsena

0: mo tla go tlwa tsebe a kirela go tshwa di fotle.
1: Tsera. Uwa se bua ga ntse ya ba ya ba tla ha mo.
0: Ee la, u itso sampe madzadzingana.
1: Tsena je ba tla mo re tsa ho. Ya se le mo sa thu. Ke pedi noto, pedi suba. A ite hand. Ke mo roga mo go tlo mo plani.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ana la na phobole tsetse la ya mogotlo.
1: A tsa ma e dira wa fa mi ya matsoba. A ke go so itse.
0: Wa bona go se ke mengwe. A ba sa ke be se oh a tla be se ke bo haka fela tsela fela tsi. Wa bona.
1: Eh a wa so ma ga ga ga tsela ga ga. A
0: ga bo haka tsela fela gore ya a tla go ke ngelwa mo di mo ga era mo re dadde. Ke ka o di mo ba tla zela.
1: Eh ho malo nna.
0: Ke le betse la dirai ke theoela mo tshegemeri.
1: Eh.
0: Hey.
1: O tla be o fika mo plani.
0: Eh.
1: Wa ho ka ra o kena ka ka go tlo mo plani.
0: Eh.
1: Ho ka o ba le mabogo.
0: Eh, nngwe.
1: Nngwe.
0: Pedi.
1: Pedi. Tharo.
0: Eh.
1: Ho ka ra o dinne fela.
0: Eh.
1: Ah, o tla o so ke nka ka mo plani.
0: Ha nna o se le khula o le pholana.
1: Eh ha o so e mae mo na mo.
0: Eh
1: ha o na re mo khula ka mo pholana.
0: Eh. Eh bana.
1: A ye go mo tlhabela yana la e tsira ga.
0: Ke a bo o se se ke ka ba ke dingwa o ntse o nwe pedi thago ke re ka ba ke mo tsela eh bana o di mo tsela.
1: O se be re tsira ga ga go. Ha ga ra o buja o tsira se ate.
0: Eh.
1: Yo mo buja le go tsebo ke ne ga ga mo pholana.
0: Eh.
1: Eh anda.
0: Iban.
1: Eh. Ha mo no zara mo so matla na demu ya tebe ona mo se.
0: Ka mona ki no mona tla sa tsela.
1: Ona.
0: Ye la na mona a su kudi se era ya mo se o ara mo le.
1: Ah ha na mona a su kudi.
0: Ha mo da.
1: Eh.
0: Eh.
1: Rale. Hera. Nda de jo ra wa zo mo se nya mo ku do mo na. Fala o devons. Eh. Ha ja fana ga limo mo wa tsa na ga. Ha ji ji ga nke na muthute, ga nke na muthute. Ya ba.
0: Hey la man. Wa khula ba idara ba mjali.
1: Ha.
0: E dele da de muri ya tsebe. Tare muri ya tsebe. Tare muri ya tsebe. De muri ya tsebe. Hey la man.
1: Eh.
0: Ipina ya yina kana kana.
1: Ha.
0: Ba bona ba nna ke la tshile batho ba bangata he. Ba bona.
1: Eh ntate. Ke bona gore ke la tshile batho ba bangata.
0: Eh.
1: Tala mo re ke ya bo tsa ke. Le tsana ya ka ho ka ba thwe. E bona la la tshile. Ha ke tloere ke ba tla be ke tlo.
0: Eh.
1: Ke re neng tsere sang tsare ke.
0: Eh.
1: Ha wa re fela se le mana ne se. Fela se le le nna ji ke nna de grite.
0: Ha ja ya le so.
1: Ha ja ta mo le so na.
0: Eh.
1: Ka ne. Fela a re tsama re. Ai. Re nge ye pota pota re ha ja ne fela ke tsa ku.
0: Ta di.
1: Ho so ji na.
0: Hai lede.
2: Ala ga tlo ka mafe.
0: Ka ofela.
2: Ke tla nna ho mo ntse ke tsama le nne.
0: Mela mo khono bo pelo ke sempeo.
2: Ke tsimpe ho. Mo le mo khono ke tlo yo khona gana. Ai di di di se bone. E ke ke le ka ga tlo ka mafe. Ala ala.
0: Mo le bo pelo ke sempeo.
2: Ndade.
0: O so fumane mo ka papatsi ya.
2: Ndade.
0: O so fumane mo ka papadi.
2: Mo ka papadi sala. O nda ke mo ka papadi ya ka. E la dinga. Ke mo se di ya sala na ke ntse ke ne tsaya. Ke tse ke na tshe go go ma ke ha di tsaya. O nda ke le mo ra tsela ha le. O nda ke ima. O ra te. Ke tla bona ka ga tlo ka mafetse ntate a ne.
0: Tlo no le ka dikrampe morao sa fumana mo ka papatse.
2: E tsone le tshe.